0: mo.
1: Yeah. Wala bang si ano dyan,
2: Dean,
1: papansin.
2: May pinapabate.
1: Kinong Dean?
2: Si Dean Adrian Veloso, sabi niya, happy birthday, Bea May Apaap from Romeline Apaap. Happy yeah. birthday!
1: R.S. Kennedy! O sakan mo na lang ako batiin pag may time ka. Hindi, batiin natin. 1 hour ago, Lolit Campanero, Amy Hernandez, when I see Elie Trinidad, nandiyan na yung time, Louis Basco, Dave Amalosa, Josh Kyle, Eddie Plina Lim, at si Bri.
2: Okay. Ulitin ko ang mga taga MDR Remo ng Candama, Pampanga. Bantay-bantay lang.
1: Mayan. On alert. Good morning para po. Para magandang umaga po sa 30,000 viewers natin sa YouTube. Ituloy nyo lang po dahil susunod, andito pa rin naman si Robert at yung ayan nakalanya na oh.
2: Kaya sabi ko sa iyo, diba tinan mo naman ng atake.
1: Oo, iba talaga yung racketero. Iba ano. Talaga. Oo, susunod na po. Ang, ano daw?
2: Nandiyan na si Malu.
1: Malu. Malu. Sob siya. Sob. Tandem ng bayan with the one and only Robert Antamano Mano and Christian Your Source, Your Sores. Susunod na po. Ako po si Alvin El Chico na magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
1: Doris Bigornia coming soon!
2: Yeah, hey!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
5: TTTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Pogi, anong oras na?
1: Ang oras ng mga Pogi ay 8:03 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
4: Good morning!
3: Tandem ng Bayan!
5: Love, love, love!

0: Magandang umaga, mga kapamilya! Surprise! August 5, 2026, araw po ng Miyerkules, Baclaran Day. Sa mga nagsisimba dyan sa Baclaran na, sa Our Lady of Perpetual Health, abay, isama nyo naman kami sa prayers din nyo. Isama nyo buong DZMM sa inyong prayer. At syempre, kami dito sa Tandem ng Bayan, si Robert Mano at
1: sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores. Tama si partner. Pakidamay na po kami sa inyong panalangin at syempre ang buong bansa na rin.
0: Tama.
1: Dami nangyayari.
0: At ang buong mundo na rin para magkaroon ng peace.
1: World on Earth. Peace.
0: Ay nako, makulimlim ba partner?
1: Makulimlim.
0: So nasira yung get up mo?
1: Oo nga eh.
0: Inilakad mo yung balat mo sa basa?
1: Oo nga, parang magdapat nagchinelas na lang ako.
0: Hindi pwede, mali.
1: Mali.
0: Bawal yan sa palasyo.
1: Bawal sa palasyo na kachinelas. Oo.
0: Bawal. Sa pag-government offices dapat, eh, medyo maayos din naman talaga.
1: Pormara-pormaran.
0: Ayan. Ay, nako. Marami po tayo pag-uusapan today, pero hindi po mawawala yung ating mga topic kaugnay sa lagay ng panahon. Napaka-importante po nito kasi marami pong bayan, marami pong lugar sa atin yung binaha dahil sa bagyo.
1: Oo.
0: Plus may habagat, partner.
1: Oo, may item nga kami kanina sa Pasada, sa Nueva Ecija ba yun o Nueva Vizcaya, na umabot hanggang bubong ng bahay.
0: Yes.
1: Yung taas ng baha.
0: May laon yun.
1: Oo.
0: Diba? Na ganun. Umabot hanggang bubong.
1: Akala natin ganun-ganun lang si Bagyong Luis, ano? Eh, mayroon pang Bagyong Maymay.
0: May Maymay ka na, may Luis ka pa. May habagat ka pa. Tatlo sila, trio. Ano to?
1: Yan ang triyong hindi natin gusto.
0: Triyong sakit ng ulo. Samantala, dahil pinag-uusapan na po natin ang lagay ng panahon, ito muna tayo.
2: Alerto sa bagyo.

0: ang pumasok na ano-ano.
1: Samantala, dahil po dyan, makakausap po natin ang ating kaibigan mula sa Pag-asa. Sikat na sikat to. Tinan mo, pangalan pa lang, partner.
2: Artistahin.
1: Ha? Artistahin talaga. Hindi lang sa pangalan, pati sa fest. Magandang umaga po, Sir John Manalo. Good morning, sir.
2: Hi, sir. Good morning.
3: Sir Christian and Sir Robert, magandang umaga din po at ganun din sa mga taga-subaybay natin dito sa DZMM.
1: Ayan, kami po'y makikibalita kaugnay sa magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi po ng bansa. Saan po ba tayo uulanin, Sir John?
3: Actually, naka-heavy rainfall warning po tayo, number one. Dito, naka-yellow tayo dito sa Metro Manila. At kasama po dyan yung mga probinsya ng Bataan, portions ng Pampanga, Zambales, Bulacan, Rizal at Cavite. At patuloy naman po yung mga pag-ulan dito sa probinsya ng Tarlac, portions ng Zambales, at kasama din yung Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. And expecting po tayo dito, ibig sabihin na expecting, inaasahan natin na mag-uulan na naman po dito sa Batangas, Laguna at portions ng Quezon, Rizal at Cavite. Update naman po dun sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Itong si, unahin na po natin itong si bagyong Maymay na nandito sa kasalukuyan. Sa layong 170 kilometers west ng Bacnotan, La Union. At meron po itong lakas ng hangin na umabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 80 kilometers per hour. Dahil nga po dito kay Bagyong Maymay ay nakataas signal number 2, itong mga babagitin nating mga probinsya. Central and southern portion ng Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, yung northwestern portion ng Benguet, at signal number 1 naman sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at northern and central portions ng Aurora. Yes po.
1: Ibig sabihin, Sir John, itong mga areas na ito, hanggang kailan po natin may experience? Kasi tatlo pa lang weather system itong nakapalibot sa atin. Eh. Parang sinasabi nito, wala kayong takas.
2: Wala kayong kawala. Oo.
3: Kinalulungkot po natin, no, Sir Christian and Sir Robert, pero magpapatuloy po yung mga pag-ulan na yan throughout the week.
1: Naku, buong
2: abot weekend, po. Sir John?
3: Yes po, aabutin po yung weekend. Dahil naman po ito dun sa nasa labas ng PAR si Bagyong Dolphin.
1: Ako, yung nasa labas ng PAR na yan, Sir John, si Dolphin, papasok ba yan dito sa atin? Lalapit ba yan sa kalupaan?
3: Meron pong chance na pumasok ito dito sa northeastern tip ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung paglandfall niya, hindi po natin ito nakikita. Kaya lang, yung paghilan nito ng habagat, yun po yung magpapaulan, lalo na sa western section ng ating bansa, kasama po yung Metro Manila.
2: Apo. At Sir John, so si Bagyong Luis ay nakalabas na ng PAR?
3: Nalusaw po si Luis.
2: Nalusaw si Luis.
3: Apo, pero meron po tayong bago na umabot na lang nasa tropical storm category, kaya may mga signal number 2 na po tayo.
2: Apo, pero posible bang lumakas pa itong si Maymay?
3: Ito pong si Maymay, kung posible po na lumakas pa, no? Actually, dahil papunta po ito dito sa ating kalupaan, papunta po ng pagitan sa may Ilocos region, nahina po, magkakaroon ng interaction with land, kaya posible po na by Thursday, bukas ng madaling araw, ay mas hihina po ito into tropical depression and eventually maging low pressure area at malusaw na rin po.
1: Yung pong intensity ng mga pag-ulan na nararanasan natin, ibig pong sabihin, yung lakas ng mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon, hanggang sa mga susunod na araw, mame-maintain po ba na ganun kalalakas or posibleng mas lumakas pa, sir, because of habagat?
3: Posible po na mas lumakas pa at posible rin po na ma-maintain niya dahil yung pagkilos po nitong si Tropical Storm Maymay ay pa-southeast, papalapit po dito sa may Metro Manila. So may potential po na magdulot ito ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at posibleng mas malakas pa kaysa sa nararanasan natin sa kasalukuyan.
1: Yung problema natin, Sir John, eh saturated na yung lupa. Ibig sabihin, basang-basa na eh, di ba? Mula doon sa mahabang panahon na halos hindi na didiligan, eh ngayon sumusobra na, so konting ulan, posible yung baha agad.
3: Actually, malaking factor din po yan, konting ulan na lang, lalo na doon sa mga bahain talaga na lugar, kaya expect po natin na may mga pagbaha po talaga na mararanasan tayo.
1: Okay. So yung ang lagi may tanong dito, Sir John, yung mga taga La Union, eh nakita ko actually yung live nung pinsan ko doon sa La Union. Grabe yung ulan tsaka yung hangin. Mag-worsen pa ba sila yung sitwasyon nila dun sa La Union area na yan? At pwede bang mas maramdaman nila yung hagupit dyan ng bagyo at habagat?
3: Yes po. Actually, papunta po dyan yung itong si Maymay. At bukod po dyan, no, yung Ilocos Sur din po. La Union at Ilocos Sur ay makakaranas po talaga ng mas malalakas pa ng mga pagbugso ng hangin dahil yung direction po nitong si Maymay ay papunta po dun sa dalawang probinsya na ito.
1: Magla-landfall yan siya, sir?
3: Yes po, sa ating forecast track ay magla-landfall po ito.
1: Ito po natin inaasahan, sir?
3: Ito po ay sa pagitan ng mamayang gabi hanggang sa madaling araw bukas.
1: Nako, sa mga kakababayan po natin dyan, nasa La Union at sa Ilocos, narinig nyo po si Sir John. Eh, wala tayong lusot sa ulan, may habagat, at si Maymay, direkta pala dyan sa inyo sa La Union.
2: Pakipaghandaan mamayang gabi.
3: Yes po.
1: And then, yung mga signal natin, possible po ba na madagdagan pa, sir, yung mga lugar na iisa sa ilalim sa wind signal?
3: Yes po, actually, yung signal number 2 natin ay ilang mga probinsya pa lamang dahil sa distansya nito sa ating kalupaan. Pero the more na lumalapit po ito, mas madagdagan pa po inakataas natin sa signal number 2.
1: Ayan. At pwede tumaas pa sa ang signal, hindi naman na po?
3: Hindi naman na po natin nakikita na tataas pa. Pag landfall po nito, pahina na po. Ibig sabihin, from signal number 2, ang majority po ay magiging signal number 1 na lamang.
1: Okay. Sir John, maraming salamat po. From time to time, tatawag po kami sa PAGASA para po mabigyan natin ng gabay, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa La Union. Dyan pala ang diretso ni Maymay mamayang gabi sa kanila. Sir,
2: gabi pa.
1: Maraming salamat ha.
3: Opo, maraming salamat din po Sir Christian and Sir Robert. Ganun din po dun sa mga questions and answers natin dahil nakakatulong po ito. Naniniwala po ako malaking ambag po ito dun sa mga kababayan natin. At patuloy po na mag-ingat tayo. Salamat po.
1: Salamat sir. Maliwanag, magaling magpaliwanag si Sir John Manalo mula po dyan sa PAGASA. Mula po sa, dahil pinag-uusapan na po natin yung bagyo na yan, ano? At sinabi partner sa La Union eh. Diba? Ang landfall mamaya.
2: At ramdam na nga, diba?
1: Kausapin na natin ang information officer mismo ng Provincial Government of La Union, si Sir John Elizar Martin. Sir John, magandang umaga po. Robert at Christian sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, sir.
4: Good morning!
5: Good morning, Sir Robert. Good morning din po, Sir Christian. At magandang umaga din po sa mga tagapakinig po ng inyong programa po.
1: Opo, magandang umaga po. Kumusta po kami as we speak now, Sir John. Kumusta po yung lagay ng panahon dyan sa inyo? Signal number 2 po kayo sa La Union.
5: Yes po. Sa ngayon po, nakaitaas po ang signal number 2 sa northern and central portion po ng La Union. At the rest of La Union po, yung mga natitirang bahagi po ng La Union ay nakataas po sa signal number 1. Ngayon po, sa magdamag, wala po kaming naranasang mga pag-ulan. No? Pero kaninang umaga lang po, mga bandang 7:30, ay nag-umpisa na po naming maramdaman itong mahina no na pag-ulan. Actually sumisilip pa ngayong haring araw po kanina at naging makulimlim po yung panahon pero mga bandang 7:30 po manakanak hanggang sa mahinang pag-ulan na po yung na-experience po natin dito.
1: Opo, dahil ang sinasabi po ng PAGASA sa inyo magla-landfall mamayang hating gabi itong si Bagyong Maymay. Ano po ang preparation ninyo at paalala sa mga residente po natin dyan sa La Union? Lalo na, pasyalan po yan talaga ng mga kababayan
2: surfing
1: natin.
2: Surfing destination.
1: Correct, surfing natin tama dyan. Po.
5: Yes po, kasalukuyan pong nakaitaas no, sa red alert status ang aming emergency operations center para sa heightened monitoring po sa sitwasyon sa mga bayan at sa mabilis po na koordinasyon sa ating mga local government units, especially po sa mga municipal disaster risk reduction and management offices po natin. Dahil sa mga nakaraang araw po, Sir Robert, Sir Chris, ay nakaranas din po ng malalakas na pag-ulan at malakas na hangin ang probinsya dahil po dun sa epekto ng Bagyong Luis. Yung kaulapan po kasi niya ay nandito po sa La Union or sa malapit po sa La Union sa mga nakaraang ang araw. Kaya tuloy-tuloy po yung pagtataas po ng red alert status sa aming probinsya. Kung sa mga nakaraang araw ay nakapaghanda po tayo no, ng mga assets po natin and yung personal po natin. Ngayon po, mas heightened o mas pinaigting po natin yung ating paghahanda. Ngayon po, ongoing po ang paghahanda ng mga heavy equipment and yung mga water and search and the rescue assets po natin, mga water assets po natin, yung mga jet ski, yung mga rubber boats, no? Para po sa mga mangangailangan po na mga LGUs po natin. Pwede naman po yung pag-ipot ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices po natin, yung mga MDRM offices po natin sa mga bayan. Kahapon po kasi inassess po nila yung sitwasyon, no, ng ating probinsya matapos po nating ma-experience yung malalakas na pag-ulan at mga hangin. Ganun din po ang aming PDRMO. Kahapon mag-iikot po ang aming PDRMO sa mga bayan upang i-check po ulit yung kahandaan po ng mga bayan po. It's good po na ang provincial government of La Union po under the leadership of Governor Mario Eduardo Ortega ay nakapag-preposition na po tayo before or nakapag-bigay po tayo, no, ng mga rescue assets sa mga bayan. Kaya may karagdagan po silang mga gagamitin before po tumama itong mga bagyo po na ito.
1: Partner.
2: Kahapon ba, Sir John, nang may experience kayo mga pag-ulan, may mga area na ba na bina o kaya nagkaroon ng landslide?
5: May mga insidente po na pagbaha at landslide po dito po sa province. Pero yung pinaka-peak po, no, yung naranasan po namin na malakas na ulan na hangin, na wala naman po talaga kaming signal dito sa La Union, pero parang ang experience po namin ay para po kaming may that was Monday po, mga 3 p.m. hanggang mga alas 6 na po ng gabi. Yun po yung talaga na experience po namin. Then tuloy-tuloy na po siya hanggang kinaumagahan. Tuloy-tuloy na po yung katamtaman hanggang malakas po na pag-ulan po kahapon.
2: Sa ngayon ba may mga inilikas na, may mga evacuees na ba sa atin dyan?
5: May mga ongoing po na nasa evacuation center, mga pansamantalang nanunuluyan po. Mostly po itong mga ito ay dahil po sa epekto, no, ng kaulapan ng bagyong Luis. With regards po sa incidents na na-monitor, meron po tayong 31 incidents of flooding, 5 incidents ng landslide, rock slide, and mudslide, at isang incident po ng fallen tree. May na-record din po tayo ng mga damaged houses po sa bandang San Fernando City at sa bayan po ng Bawang. Sa evacuation naman po, meron na po tayong naitalang 1,735 families, or yan po ay 4,989 individuals mula po sa 51 barangay sa mga bayan po ng Baknotan, Bangar, Agoo, Aringay, Bagulin, Bawang, Burgos, Caba, Nagilian at Santo Tomas. Meron din po tayong 'yun po yung mga apektado po, no? 213 families po yung nanunuluyan po, pansamantalang nanunuluyan po ngayon sa 8 evacuation centers. Outside evacuation centers naman po, meron pong 338 families po.
2: Okay, so yung more than 1,000 families ay affected, yung mga nasa evacuation,
5: yes,
2: ay 213 families.
5: 213 po, sir.
2: Mm-hmm. Yung nabanggit mo na areas na may mga baha at landslide, passable ba yung mga daan na yan o yung mga lugar na yan?
5: Yes po, ngayon po ay mostly passable naman po yung mga daanan po sa La Union. Yung mga, yes po, ongoing na po yung clearing operation, no, nung mga nabanggit po nating areas na karanas ng mudslide, rockslide at flooding po. Nag-subside naman na po, sir.
2: Okay.
5: At kahapon ay inumpisan na rin po yung clearing operation with the assistance po, no, ng ating mga local government units at katulungan po dyan ang DPWH po, sir.
2: Ang supply ng kuryente po, ng tubig, ng internet, kasi kung may mga binaha po at may mga natumba pang puno, kamusta?
5: Yes po, na-restore naman na po karamihan po ng mga power supply po dito sa province, dahil meron po 34 barangays po, no, na naka-experience ng power interruption.
2: Mm-hmm.
5: Pero na-restore naman na po ngayon. Okay naman po ang signal po natin. Pero yun lang po kasi, sir, actually itong binabantayan nating bagyo, no, itong papasok sa province na bagyo, ito rin, parang ganito rin po yung scenario po kasi na na-experience po namin sa bagyong Emong last year, na ang bagyong Emong po ay tumama last year sa amin ng mga July 25. And itong, at galing din po siya ng West Philippines, sir, kaya dito sa La Union, hindi pa rin po nawawala yung pangamba po namin, no, kasi kanina yung mga scenario po na nagpakita yung haring araw, tapos naging makulimlim. Kaya po, todo paghanda po ang mga kailian po natin dito sa probinsya ng La Union po ngayon. And of course, pinaigting po natin, no, yung monitoring po natin sa mga bayan-bayan po, sir.
1: Sir John, isa pa po para po sa guidance sa mga kababayan po natin kung may schedule sila ng pagpunta, pagbabakasyon, pamamasyal dyan sa La Union. Ano po ang abiso ng provincial government para po sa kanila?
5: Yes, Sir Robert, actually may mga nakikita pa nga akong mga turista na nagbabakasyon pa rin po ngayon dito, pero paalala na lamang po na ipagpaliban na lamang po, no, po muna ang pamamasyal po dito po sa probinsya ng La Union during this time po, no, dahil syempre yung inasan din po nating epekto ng bagyong Maymay, and sarado rin po kasi, no, yung mga water activities po natin dito sa province. May mga LGUs po, yung mga LGUs po naglabas na po sila ng abiso na hindi na po pwedeng pumunta sa mga falls. So wala pong mga tours ngayon sa mga falls, okay, especially sa bayan po ng San Gabriel. Mm-hmm. At ipinagbabawal na rin po, no, yung pagpunta po sa dagat para maligo. So, yung kapag ganitong time naman na po naglalabas na po ng abiso ang mga MDRMOs po natin, mm-hmm, sa mga bayan na hindi na po allowed ang maligo kapag ganitong time po. Para rin po sa safety na rin po ng mga turista po natin at of course yung mga local residents po natin dito, sir.
1: Ayan, so narinig nyo po mga kababayan, ha, mula doon sa mga taga-La Union, yung abiso po sa inyo ay sundin po natin, at doon sa mga turista naman at magpipilit magpunta dyan, ay iwasan na po natin kasi ayaw po natin na umabot sa time na magkaroon ng disgrasya tayo.
2: Kaunting, ano, kaunting tiis lang hanggang...
5: May stranded po yung mga turista, yun po sir yung inaano po natin. Pero may mga mangilan-ngilan po akong nakitang mga turista na nagbabakasyon po
1: kasi
5: ngayon.
1: Kasi sir John, di ba, mas malaki yung alon, mas gusto nila yun, mga surfer.
2: Masarap mag-surf daw pag ganun.
5: At may high tide pa po tayo ngayon, sir. Kasi kaya isa rin po yun sa naka-contribute po ng mga pagbaha po dito sa province.
1: Eh, kanina, Sir John, maraming salamat, sir. At mag-iingat po kayo kanina. Habang sumasagot ka, medyo na napatuwa ako eh. Kasi magkasama pala kayo dati.
2: Kilala ko to si Sir John eh.
1: Kilala ka pala.
5: Nag-message nga ako kay Sir Chris. Dati ko kaming magkasama sa isang
1: sa ibang nag-person dati. Tignan nyo naman kayo talaga. O, napakahusay. Sir John, maraming salamat at mag-iingat po kayo, ha.
2: Salamat, Sir John.
5: Yes po. Maraming salamat po, Sir Chris at Sir Robert. Magandang umaga po.
1: Thank salamat you po. Mag-iingat. Si Sir John Elizar Martin, Information Officer, Provincial Government of La Union.
4: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
1: Anong oras na?
2: Ang oras na mga pogi ay 8:24 ng umaga.
6: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Dahil dyan... Bakit ka tumatawa, partner?
2: Naka-on cam pala ako. Dami kong ginagawang...
1: Busy-busy ka habang naka-on cam ka. Dahil dyan. Ito na po. Alamin na po natin ang mga balitang atid ng ating magigiting at masisipag na... Radyo Patrol!
2: Unahin na natin sa ating listahan si Radyo Patrol Trisha Lindo dahil may AOV na nahagip ng ambulansya sa South Avenue. Pinagtulong ang mayangat at maalis sa lugar. Anong update dyan, Radyo Patrol Trisha Lindo?
7: Good morning, Kristen at Robert. Pasado alas 7 kanina nang mayangat at matanggal na yung tumagilid na AOV sa northbound yan ng South Avenue kanto ng General Malvar. Pinagtulong ang itulak yung sasakyan na wasak yung magkabilang gilid. Matapos ngang sumalpok yung ambulansang maghahatid sana ng pasyente sa Philippine General Hospital. Tumanggi nang humarap sa kamera ang driver ng AOV, pero sa panayon ito sa Radyo Patrol, lumusot na lamang anya sa bintana kaya nakalabas ng sasakyan. Kwento naman ng driver ng ambulansa, nasa harap niya ang isa pang ambulansa habang binabaybay ang South Avenue, samantalang galing General Malvar ang AOV. Pagdating sa intersection, mistulang pumagitna ang AOV sa pagitan ng dalawang ambulansa, kaya't nahagip ito ng ikalawang ambulansa. Narito ang payag ng driver ng ambulansa.
8: Ako yung ano na yun. Yung iba, mga nag-ibay na, siyempre ambulansa nga, dalawa kami magkasunuran. Isa, nanauna sa akin, lumagpas na siya, sabi naman ng driver nga, hindi niya daw napansin na may kasunod pala ang ambulansa. Saka naka-blinker, nakawangwang, ngayon sabi niya, hindi niya daw narinig. Kasi ang tingin niya, nandun na sa, hindi na siya umasa na may kasunod pa. Biglang tawid sa kanya.
7: Robert at Kristen, yung nakaparada namang e-bike driver na naghihintay ng pasero sa kanto, himalang nakaligtas nang muntikan ng tamaan ng AUV. Narito ang kanyang pahayag.
9: Parang pelikula eh, Coco Martin, ang dating eh. malamit nga sa akin eh. Kaya pagbaba ko, nagkakapoy ako, tinapo ko na kape ko, inatras ko na yung e-trike ko. Makabutin. Napitan ko kagad yung driver. Habi ko, kuya, tayo ka, dito ka lumabas. Takihin ka dyan. Perfect nyo, nga ganun nyo na nga eh.
7: Rescue team na yung naghatid dun sa sakay na pasyente ng ambulansya at pansin pa yung basag-basag na salamin sa loob at yung ang yuping bahagi o harapan ng nakabanggang emergency vehicle. Sa lagay naman ng traffic po, maluwag ng makadaraan yung mga motoristang magbabalaktahakin yung General Malvar kung pupuntang San Marcelino sa May Ermita kumpara kanina na isang linya lang yung ng mga sakyan yung nakakalusot sa pinangyarihan ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Trisha, so ibig sabihin ha, yung mga daraan dyan ngayon, wala nang problema at naialis na yung sasakyan na yan. Mm-hmm. Totally cleared na.
7: Tama, oo Robert. Kanina kasi naglagay pa ng barrier doon sa gilid ng tumagilid na sasakyan. Pero 7:17 a.m. nang matulak na yung sasakyan, agad ding nagilid at kasalukuyang nagkakaroon ng negosasyon doon sa pagitan ng mga driver at... dalawang driver ng ambulansya.
1: Ano nga sabi pala ng dalawang driver?
7: Ayun, yung nakikipag-ugnayan kasi Robert eh, yung mismong opisyal nung kasi sa land bank yung ano eh, yung driver ng land bank yung sangkot doon sa insidente pero supporting sa traffic kung yun ang concern ay maluwag na muli yung maluwag na malaraanan ng mga motorista yung kalsada ng South at General Malvar.
1: Ulitin natin, doon sa wounded, meron ba?
7: Walang naitala o naiulat na sugatan. Tinanong natin mismo yung driver, Robert, ang sabi niya, wala naman siyang natamong sugat. Nakakaramdam lang siya ng hilo kanina.
1: Ayan, dapat sa mga, ipacheck.
7: Dun sa sakay naman ng pasyente, sinecheck pa yung kung meron bang naging sugat. Kasi agad daw din na isugat sa ospital yung mga sakay o kumagad, parang tinransfer dun sa rescue na truck. Yung dalawang pasyente, okay. Dinala na muna sa ospital.
1: Okay, maraming salamat, Trish.
2: Thank you, Trish. Si Radyo Patrol, Trisha Lindo, dyan sa Maynila.
1: Samantalang ilang manggagawa dismayado sa pansamantalang pagpigil sa dagdag sahod sa NCR. Wala namang hindi dismayado dyan. Ang Senado, abangan nyo, maglalabas ng resolution.
2: Taas kamay na mga relate.
1: Diba? Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, so anong balak nila gawin yan?
10: Good morning Robert at Trisha. Umaasa ang maraming manggagawa sa Metro Manila na madaragdagan ang kanilang kita pero naudot muna ito matapos maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Isa sa mga nagdismaya si Roselyn Edgar, isang service crew, aniya. 695 pesos na lamang ang kanyang arawang sahod at hindi pa ito palaging buo dahil nababawasan naman ang oras ng kanyang trabaho kapag marami ang naka-duty. Malaking tulong sana niya ang dagdag sahod para may maiuwi pa sa kanyang pamilya. Ganyan din ang sentimento ni Joselle. Anya, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya malaking kabawasan sa mga manggagawa ang pansamantalang hindi pagpapatupad ng wage increase na kanilang inaasahan.
11: 80 pesos o 55 pesos man o pila, 60, malaking bagay na po yan para sa amin, katulad namin ha. Oo, yung Diyos ko lang ang natitira. Halos dadaan lang yung sauce para doon lang. Kaya kahit pa paano, yung inasa namin, yung taas and konti, naudot pa.
12: Yun na nga lang yung hinihingi natin, yearly or kung ano man yung mabibigay sa atin. Kahit hindi nga 85 pesos yan, noon di pa 85, pero... kiniklaim na lang natin, nagiging thankful pa tayo mga Pilipino. Pero ngayon, pinagkait pa sa atin.
10: Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Oh, ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Roen, eh bukod dyan sa mga nakausap mo, eh medyo magtatanong din ako para doon sa mga bumabiyahe naman. Ano? Kasi sabi ng PAGASA kanina sa amin sa interview, eh yellow alert tayo, rainfall dito sa NCR. Dyan sa lugar mo, nasan ka ba ngayon at kumusta yung weather dyan?
10: Robert, nandito nga tayo ngayon sa Pasay City, sa mismong harapan ng Senado. Talagang dito ay bumubuhos na ang malakas na ulan, Robert. Nako. At kasulukuyan nga, banayad naman yung daloy ng trapiko dito sa southbound at northbound ng JW Jokno Boulevard, Robert.
1: Okay, maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto. Meron pang isa partner.
2: May isa pang report, ginagawang sewer line sa bahagi ng Aglipay Street sa Bandaloyong City. Itinuturong sanhi ng traffic sa lugar. Contractor, tiniyak naman po na minamadali na ang proyekto. Narito ang balita ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go!
13: Good morning, Christian at Robert. Kung mapapadaan sa kahabaan ng Bonnie Avenue at Aglipay Street hanggang New Panaderos Extension sa Mandaluyong City, mapapansin na hinuhukay ang ilang bahagi ng kalsada. Ayon sa ilang commuter, ilang araw na itong nagdudulot ng traffic sa lugar, lalo tuwing rush hour, nakasabay ng pagpasok ng mga estudyante sa katabing paaralan. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
14: Alas ko, nalilate po ako sa trabaho. Gawa ng traffic. Dito po, medyo okay-okay pa, pero doon part po, pag nag-traffic po doon part, nalilate po talaga.
15: Kukos po talaga ng traffic. Okay lang yun lang, makakasakay naman agad eh. Normal na yan.
13: Yan ang mga tinig din na Rafael at Arthur, mga commuter sa lugar. Sa mga karatulang nakakalat sa naturang mga kalsada, nakasaad na ang paghuhukay ay proyekto ng Manila Water at naglalayong ayusin ang mga sewer lines sa lugar. Paliwanag ng tauhan ng kontraktor na EI Development Corporation, minamadali nila ang paghuhukay sa kalsada at pagtakip sa mga ito upang hindi maging sanhi ng traffic, pero naantala ng pag-ulan ang kanilang proyekto. Pangkaraniwan tuwing gabi at madaling araw lamang din anya sila nagtatrabaho para hindi gaano makasagapal sa mga motorista. Narito ang tinig ni Ferdinand Salvacion, Safety Officer ng EI Construction Development Corporation.
16: Bandang crossing po talaga, totally. Pagka crossing, aasahan nyo po talaga pa-traffic kasi ang trabaho namin nasa gitna. So hindi naman namin pwedeng maigilid kasi narami rin kami tatamaan. So pasensya na sa mga motoristang mga dadaan dyan. At na nakikita nyo po yung mga construction, gusto namin matapos agad-agad po dahil siyempre pareho tayo nag-aanap buhay.
13: Dagdag pa ng tauhan ng kontraktor, target nila matapos ang sewer line project ngayong taon. Christian at Robert, mabanggit ko na lamang din, ano, bumubuhos din itong katamtaman ng malakas na pag-ulan dito naman sa may bahagi ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Kanina napadaan tayo dun sa may F. Martinez Street. Wala pa naman tayo nakikita ang pagbaha at mga stranded na pasero bunsod nitong biglang pagbuhos ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol
2: Zeus Legazpi.
1: At sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ayan na po. Ito na nagparamdam
2: na. Na naman, makinig po yung mga kapamilya natin dyan sa Visayas. Ha? Makinig po kayo dahil isa sa ilalim po ulit sa yellow alert status ang Visayas Grid. Mas maaga ngayon, partner. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid.
1: So ilang oras yun na manipis ang reserbang kuryente?
2: Six hours.
1: 6 hours. Mas mapaaga ngayon.
2: Mas maaga, hapon, mas mahaba.
1: Diba? Tsaka mga 6 last few days eh.
2: Ayon sa NGCP, 5 planta po ang nagkaroon ng forced outage. Ngayong Agosto.
1: Tapos unavailability ng Visayas Large Coal Plants TVI-1, TVI-2 at yung iba pa pong coal plants dyan ha. At yung yellow alert na yan, ibig sabihin yan, partner, ay manipis. Manipis yung supply ng kuryente.
2: Oh, at saka ano eh, ang gulo nung binabasa ko.
1: Ang available capacity po kasi 2,431 megawatts. Ang peak demand ngayon pong araw ha, 2,373.
2: Halos maabot yung available capacity.
1: Kaya po magtipid tayo. Visayas Grid, yellow alert, 3 p.m. to 9 p.m.
4: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Partner, Pogi, ano oras na?
2: Ang oras po ng mga Pogi ay 8:35 ng umaga.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Doble sa pagis, doble sa tabang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! Mga balitang kumulitan.

0: savor the moment.
1: Food's here, guys.
0: And feel the vibe.
2: Best concert ever!
0: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung alaga ng DCN Med para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCN Med, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
5: Ito ang Tandem ng Bayan.
7: Pogi, anong oras na?
8: Ang oras ng mga Pogi ay 8:39 ng umaga.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Dahil po malakas ang ulan sa mga nagtatanong kung may pasok, lalo na dito sa NCR, eto na po, makinig po kayo sa anunsyo ng aking partner. Partner, anong meron dyan sa'yo?
8: Wala pong pasok.
7: Saan yan?
8: All levels, public at private school sa lungsod po ng Marikina mamayang hapon. Yung afternoon shift po, yung second shift. Yan po ay inanunsyo ng Marikina PIO. Yung mga may pasok pa ngayong umaga, tuloy pa yan hanggang matapos ng tanghali.
7: Mm-mm. At ito po, at ito pong anunsyo na ito ng Marikina na walang pasok mamayang hapon, saklaw po yan yung face-to-face at online classes, partner, ha?
8: Okay.
7: Oo, wala po kayong pasok na dyan, yung panghapon. Panghapon.
8: Afternoon.
7: Afternoon session ng Marikina. At may mahabol, partner.
8: Pati po ang lungsod ng Valenzuela.
7: Suspended din ang afternoon face-to-face classes. All levels. Dyan po yan sa Marikina at Valenzuela. Monitor lang po kayo dito para po sa iba pa pong anunsyo ng mga walang pasok kasi nga po malakas yung ulan. And speaking of walang pasok, speaking of eskwelahan,
8: yes,
7: partner, maraming magugulang na yung medyo nangangamba dun sa kalagayan, kaligtasan ng kanilang mga anak dahil nga yung insidente ng karahasan within the school premises. Bagamat kahapon, nakausap natin ng DepEd, magaling yung paliwanag ng DepEd kaugnay dun sa mga ginagawa nila na intervention para hindi na ito maulit. Kakausapin naman po natin this time yung panig ng mga magulang kung ano yung mga proposal nila. Syempre sila yung nandyan.
8: Oo. Tsaka kaya nga ang eskwelahan at ang mga magulang, ang mga bahay, magkakatuwang dapat.
7: Ayan.
8: Yan.
7: Isang community lang sila. Oo. Kausapin po natin ang Executive Vice President ng National Parent Teacher Association Philippines, NPTA, si Sir Lito Senieto. Sir Lito, magandang umaga po. Si Christian at si Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Magandang umaga, sir.
10: Good morning!
11: Yes, sir. Magandang umaga rin po. Nainvita kami sa National PT Philippines sa inyong programa ngayong umaga po.
8: Kayo po ba isang ayon doon sa sinabi ng DepEd na Secretary Anggara na may kinakaharap na po tayong emergency, yung estado po ng education sector dahil po doon sa mga nangyaring insidente ng karahasan kamakailan?
11: Actually, sir, kung titignan natin, that is very remote incident. If we're going to have a whole data nationwide, very remote lang naman yan ang nangyayari. So, sana ay tigyan ang mga security safety ng mga bata sa loob ng eskwelahan.
8: Opo.
11: Yun po sana.
8: Pero dahil po na pag-uusapan natin ang siguridad, ang kapakanan po ng mga anak natin, ng mga kabataan po sa mga paaralan, at kinakabahala po na baka matulad din sa iba pang mga eskwelahan sa buong bansa. Sa panig po ng mga magulang po ng NPTA, ano po ba ang mga nailalatag nating rekomendasyon o plataforma po sa mga opisyal ng gobyerno para masiguro po

0: po yung seguridad ng mga anak natin kapag nagpupunta po ng eskwelahan?
1: Okay, una po sir. Ang ating mga security guards sana. Kasi mga security guard, pag item yan or permanent position at nag-retire, I think hindi na sila nag-hire ng panibago na item. Anong ginagawa ng mga principal? Maybe, mag-recommend sila sa respective division offices na sana yung kanilang ibuoy gamitin na pang honorarium o pangbayad ng mga security guard in a private agency. Yung iba naman, actually, kasi humingi sila sa local school board para mapuntuhan yung honorarium ng bawat security guard. Siguro, at the most, 10,000 yung pagpumasok sa job order or kaya the most, 6,500 pesos ang honorarium na pinibigay sa LSB. Sana po, recommendation natin, pag may nag-retire na corresponding security guard, ganun, punan agad magkaroon ng item.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng mga janitor, helper, janitor services, school din, ganun din, pag nag-retire, wala na. Wala ng mga kapalit.
0: Opo.
1: Yun ang nangyayari. Through ABOA or LSB ang nangyayari sa atin.
0: Gano po ba kahalaga, sir, dito na yung mga security personnel sa mga eskwelahan ay nakaplantilla position, yung regular talaga yung kanilang position? Ano ba ang maaaring difference na magagawa nun para po sa pagbabantay sa seguridad ng mga paaralan?
1: Unang-unang pa, pag permanent, pero they have a security of tenure. Fix yung kanilang salaries. And of course, meron silang GSIS na the time of the retirement or years of services, meron silang kasahan. Yun po ang mga advantage. And of course, kung may insurance plan na other insurance policies na pwede papasok sa mga permanent employees, security guard, at that, may mga benefits talaga. Whereas yung mga LSB, MOA, wala po na security. Kasi, basta binayaran sila, ganun. So, the danger is sa school kung may mangyari man sa kanila sa loob. Kasi sa akin kasi, sa ating respective school, nag-sprout na rin yung mga prat sa atin. Marami na rin prat in every school. Yun ang nangyayari sa atin, sa ating mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So, agad mo sana magkaroon ng permanent employees. And the other thing is, sana yung mga guidance counselor, mapunan kayo, although nabagin ang ating Secretary of Education, mapupunan nila yung mga guidance counselor, which is that on a masteral level para bumaba ata yung category na pwede nilang tanggapin. But sana yung mga guidance counselor natin, hindi lang upo sa opisina nila. Katulad din ng mga teachers, sana meron silang dinilag or mga lesson plan, pero sa other part of the teachers, sa kanila sana, meron din silang weekly log plan na, halimbawa, sa isang school, 60 classes. Kasi, halimbawa sa high school, 6 level, 10 sections, halimbawa, so 60 yun. Sana sa isang eskwela, sa isang linggo, schedule niya kung ano pupunta niya mga level. Halimbawa, ipunan niya yun. Para magkaroon siya ng actual data kung anong nangyayari sa classroom. Not just an observer, but also at the end of classes, sana, pausapin niya yung teacher sa isang classroom, sino bang identify natin dyan, estudyante natin.
2: Opo. Na Sir mahimik. Lito, opo. Sir Lito, doon sa incident, sabi niyo nga po, hindi na kumpara natin yung figure nitong numbers na ito na mga insidente, ano po, ng karahasan sa schools ay medyo malayo kung susumahin mo yung number of population. Pero still, just the same, hindi po kasi maganda na may mga nangyayaring ganito sa eskwelahan. Sa panig po, sa grupo po ng mga magulang, hindi po ba kayo nangangamba na posibleng na gayahin ng ibang mga estudyante yung ganito mga incidents po?
1: Actually, sir, kung tutusin sana, ang ating mga kapulisan din, first year classes, our first week of classes, nandiyan sila very visible. But this time, kung may nangyari, nandiyan sila, pero pag nakapasok na estudyante, back to their station, assignments, ganun pong nangyayari. Or at that, wala na, kasi tahimik na naman. So, yun sana ang tignan natin. Ano po? Sa atin naman mga magulang kasi, sa bahay din nag-start siya na eh. Katulad nung nangyari dyan, may barilan. Bakit merong baril yung bata? di ba, nagaling sa kanyang relatives, yung barrel. So, sana, sa ating, sana on the part of our magulang sana, very attentive din sila sa attitude ng kanilang mga anak. Pag-uwi ng bahay, we don't have to observe it. Pag-alis sila ng bahay, we also observe it. Sana, ito para maiwasan eh. Kasi ang school, alam naman natin, lang school is pangalawang bahayan ng mga estudyante. But of course, the first thing na talagang mayroong kakilala sa kanilang respective learners, ating mga learners, ay mga magulang din.
2: Opo, sana, opo. Magulang, correct.
1: Sige ng mga school administration, but also the part of the parents that they must be observant to their respective adult children.
2: Opo, opo. Opo. At dito po, dahil nangyayari itong mga karahasan na ito within the school, minsan magkakaklase pa nga po, ano yung recommendation ninyo pagdating doon sa security aspect muna, Sir Lito, ng mga anak po ninyo? Anong pwedeng gawin ng mga schools or i-modify, i-adapt ng mga schools na recommendation ng mga magulang?
1: Una po sana, unang-una, yung nga po, dagdagan ng security personnel, mga estudyante. Tapos, tignan din nila yung mga katulad sa yung nakaroon barilan. Mayroon isang gate sa harap pero sa likod, marami ata. So, yan po sana, tignan natin, mag-inspect the administration, or administration together with the security personnel para po tignan yung mga possible na saraduhan na sa likod para mawasan. Yun po ang isa. And of course, sana, yung nga po sinasabi ko, yung mga guidance counselor, huwag lang sana umupo. Kailangan din umikot. And of course, ang ating mga department, kasi sa school may mga department heads, they have to, di rin sana umupo. Umikot din sa kanilang respective, halimbawa sa bawat subject kasi may department head. Huwag lang sana po sa isang administration building, ikot din sila para malaman nila. Of course, ang ating mga security guard, ikot din. Kasi kung minsan, ang nangyayari dyan, experience-wise, kumisan sa TikTok kasi, mayroon mga after the class, may nakititiktok sa isang part, ngayon manakita ng ibang estudyante, so nakaroon ng katsawan. So, nakaroon ng kwan yun, banggayan. Actually, na-experience ko that, babae pa naman, dalawa-dalawa, so, sa kudutan, si Pat, pero,
2: Minsan mga magkakagang eh, di ba? Grupo sila eh. So kapag nag-trip, ika nga eh, eto na eh. Pag hindi po mababantayan lalo. Siguro po ang ano natin dito, bantayan din natin na isa pa para sa panig ng mga magulang. Yung mga tama yung sabi ni Sir dito, partner eh. Mga magulang, sabihan ninyo, turuan po ninyo yung mga anak ninyo at wag lang ipaubaya sa schools lahat.
0: Yung diba? Maging conscious na rin. Kasi nga, may dami na nangyayari. Dapat, I think, high time na maging aware na rin talaga yung mga magulang na bigyan na talaga ng atensyon at pansin yung mga anak nila.
2: Sir Lito, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Salamat, sir.
1: Yes, sir. Sir Robert and Christians, maraming po salamat.
2: Ingat po, maulan, sir Lito. May mga class suspension na eh.
0: Ingat, sir. Ingat po kayo.
1: Opo, ganun din. Maraming salamat po sa pag-ibig.
2: Thank you po si Sir Lito Zenieto, Executive Vice President ng National Parent Teacher Association Philippines, o NPTA. Samantala, oras po natin, 8:51, partner. Batiin ko lang to ha, habang hinihintay natin.
0: Ay, sige,
2: si
0: ako din.
2: Mayor. Magandang umaga po. Magandang umaga kay, dito sa pinsan ko itong nasa abroad. Nasa Florida.
0: Uy.
2: Ang pamilya ni ating Romelita Mendiola. Magandang umaga po dyan sa inyo ha.
0: Hello po, good morning. Good morning din sa mga taga St. Dominic Medical Center sa Cavite, sa mga medical staff. Pinapabati ni Dr. Michael Montesa. Good morning, Doc. Good morning.
2: Good morning po kay Tita Villanueva. Magandang umaga. Oh, mga taga Quezon City.
0: Ayan.
2: Nagtatanong sila, partner. Meron daw bang pasok? Lalo na yung sa panghapon. Anong sagot ng Quezon City Government?
0: Suspended po ang pasok sa face-to-face sa grade 1 to grade 12. Mamayang hapon po sa afternoon classes dito po sa Quezon City.
2: Pati po yung nasa alternative learning system, suspended din po yung klase nyo ha. So may Valenzuela na tayo, may Marikina na tayo, at panghuli po itong sa Quezon City, yes, na ang afternoon classes suspended ang grade 1 to 12 at alternative learning system ng face-to-face classes.
0: Yes, kung kailangan nyo ng karagdagang detalye, i-check nyo po yung mga official social media pages ng mga LGU ninyo para kayo ay guided po kung may mga pasok ba o wala mamayang
2: tsaka
0: hapon.
2: Ito po, ipa-flash na namin dito. Yan, ha? Makikita yan. Nyo yan mamaya. Basa ko kayo dyan. Ha? I-update po natin yung mga information na yan. Meron ka pa, partner?
0: Ililista natin. Oo, pagbati lang din ako. Nakalimut akong batiin kanina sa si Sir Joshua Maginoo. Good morning po sa inyo, Sir Joshua, pati na rin po si Professor Gabby Lopez at si Ma'am Maria Dulce Orate. Magandang umaga.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo. Ay, hinihintay po kasi natin ang mayor ng Zamboanga City sapagkat ang nagiging problema doon, partner, dahil nga umuulan, alam mo na, kasunod, sakit, dengue, may outbreak po na idineklara doon. So, makikibalita po tayo sa kanila mamaya. Kaugnay po dyan. Pero samantala, partner, habang hinihintay natin, batiin ko lamang.
0: Sige, go. O,
2: batiin ko lamang ng congratulations.
0: Congratulations.
2: Congratulations po sa mga bagong official, ha. Bagong official po ito ng Lord's Baptism Parish Finance Committee. At syempre yung nasa Pastoral Council. Congratulations po sa mga bagong officer na kasama natin sila last weekend, partner. Nakita natin sila. Magaling magandang umaga po at congratulations kay Ma'am Joanna Anisete, kay Engineer Noel Maglangke, kay Sister Rona Macalino, Aileen Lico, Charmaine Dames, Geraldine Villanueva, Briggs Mangilit, at si Jasmine Villanueva. Ganun din po kay Architect Billy Landayan, Architect Harold Magpayo, Architect Brian Galang, at Engineer Harold Gumabon.
0: Uy, congratulations.
2: At syempre, congrats din kina Ma'am Ann Bohol, Hazel Sanguyo, at Numerica.
0: Congratulations. Sala. Uy, pahabol ng pagbate, hindi ko rin nabati kahapon, kina Mami Lara De Anyo and family dyan sa Cavite. Mami Lara, good morning. I miss you and good morning din po kay Sir Philip Lacson Medina sa Cavite rin. Magandang umaga.
2: Magandang umaga rin po kay Father, kay Among Senon Tulio. Magandang umaga po. At dahil dyan, ito muna tayo, partner. Isa munang
3: alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
2: Dahil po sa mga taga Quezon City, ito na po, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Quezon City DRRMO, si Ma'am Peachy De Leon. Ma'am Peachy, welcome back sa Tandem.
0: Hi Ma'am, good morning.
4: Good morning po, good morning.
2: Opo, unahin na po natin yung anunsyo. Doon sa bagamat nabanggit kanina, sa inyo na rin po bang galing yung anunsyo? May pasok po ba, lalo na sa mga panghapon sa Quezon City?
4: Nag-declare na po na yung afternoon class po walang pasok. Nasa Facebook page na po, to post na po.
2: Yung pong walang pasok ay dahil po sa patuloy na pag-ulan, ma'am, or may reported na po kasi na pagbaha dito sa Quezon City?
4: Wala pa pong reported nagbaha, pero dahil inaasahan po natin ang masamang panahon at nag-yellow alert na po kami for due to heavy rainfall, kaya po yun po yung basis namin to suspend afternoon classes po.
0: Opo. How about naman po ang mga tanggapan ng gobyerno sa QC, ma'am? Sa mga local offices po ng QC LGU?
4: Wala pa pong advice coming from the executive kung magsususpend po ng office time po. Wala po.
2: Opo. Ma'am Peachy, ang sabi po ng PAGASA, tuloy-tuloy ang ulan hanggang weekend. Ano po ang abiso, paalala ninyo sa mga residente, lalo na doon sa mga mabababang lugar po at malapit sa daluyan ng tubig natin, sa Tulyahan River.
0: Raneta.
4: Opo. Ang advice ko lang po sa Q Citizens, siyempre, monitor po natin ng weather update every sa Facebook page po ng QCDRRMD and Quezon City Government. Tapos, paalala lang po sa mga magulang, lalo na po yung mga nakatira malapit sa mga waterways, na dahil walang pasok, huwag po nating hayaang maglaro ang ating mga anak sa sa mga waterways malapit po doon. At huwag lalangoy kasi hindi po natin alam kung gaano kalakas ang current ng water at baka malunod po sila at mag-cause ng accident.
2: Tama yan. At syempre, doon po sa mga susunod pa mga anunsyo, tabayanan nyo lang po ito dito sa DZMM at sa, syempre, sa Facebook, official Facebook page para po doon sa official announcement, ha?
4: Baka opo, kasi, opo.
2: Baka kasi mapitchi kung anong site yung kanilang tingnan, ma-fake news sila?
0: Mm-mm.
4: Oo, meron naman pong official Facebook page po ang Quezon City Government and QCDRRMD po.
0: Ayan. Opo, how about naman mamampasok bukas? Meron na bang pag-uusap kung posible rin hanggang bukas ay suspended ang klase?
4: Pag bukas po, as early as 4 a.m. po, i-release namin kung walang pasok po. Pero in the meantime po, it's the afternoon class lang po for today.
0: Okay po.
2: Okay, Ma'am Peachy, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, ma'am.
4: Thank you rin po. Thank you.
2: Thank you. Si Miss Peachy De Leon, ang tagapagsalita po ng Quezon City, DRRMO. Para mas dumilim ha. Para mas lumakas yung ulan.
0: Sinabi lang na walang pasok mamayang hapon. Dumilim naman lalo.
2: Lalong dumilim. At syempre, bago tayo magbabay sa patikulan ng happy, happy birthday, si, syempre, ang ating editorial associate si RC Valle. Happy birthday!
0: Happy birthday! Oy, parte may mga humahabol sa YouTube Live. Masahin na nga natin sila. Celerio Mod, si Inday Badiday. Si Maria Lisa de Guzman, good morning. Lilibet Jose, sabi niya, Malabon ba? May pasok ba? Wala pa pong announcement sa Malabon. Ma'am Maria Dulce Orate, sa Paranaque, good morning. Matet Tordesillas, good morning. Wala pa rin class suspension na announcement sa Maynila.
2: Mm-hmm.
0: Sa Pasig, wala rin. Ako, ang dami nag-aabang.
2: Baka nyo lang po, i-anunsyo namin yan dito. Oras na ilabas ng mga LGU yan. Automatic
0: wait
2: po
0: lang
2: yan.
0: Po kayo. Oo. Tony Inaw, si Ma'am Elsie Balion Floretin, si Nona Anopia, good morning din po, tsaka si Jennebel Silvano. Mm-hmm. Wala pa rin pong announcement ang taging. Wait lang po kayo, maya-maya baka.
2: Abang lang
0: na
2: po kayo. At syempre, magandang umaga. Relax ka lang dyan, partner. Ang nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Kating-kating na eh.
0: Abangan.
2: Ayun eh. Super lapit na po. Yun lang ang promise namin sa inyo.
0: Kumbaga kay Jose Marichan, sumisilip.
2: Ayan. Na. Nakasilip na na gano'n. No? Partner, maraming salamat.
0: Thank you always.
2: Hanggang bukas, ito po ang Tandem ng Bayan, 8:59. Bye!
0: Bye!
2: Maulan ha, maulan.
0: Ingat.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Basta AM, DZMM.

0: Balitang Kumpirmado Simulado sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Kapamilya, nasa kote ang apat na sospek matapos tangayin ang isang bag at cellphone mula sa naka-unlock na SUV ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Nakunan pa ng CCTV ang pagnanakaw, kaya agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis na nagresulta sa pagka-aresto ng mga sospek. Nabawi ang mga nanakaw na gamit at nasamsam din ng mga otoridad ang isang baril na walang lisensya. Naharap sa kasong theft at tatlong adult suspect habang ang minor de edad ay ipinasa sa MSWDO at ibinalik sa kanyang mga magulang. Dilan ng mga Pilipino nakauwi sa bansa matapos maipit sa pag-atake sa Black Sea, nadagdagan pa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Bigyan na kauwi na sa bansa ang dalawang Pilipinong sakay ng Liberian flagged vessel na MV Rostrum Optima na naipit sa drone attack habang binabaybay ang Black Sea nitong Hulyo. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang mga tripulante sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lula ng isang commercial flight kahapon. Ang dalawang Pilipino ay kabilang sa mga tripulanteng pinauwi sa bansa sa gitna ng serye ng pag-atake sa Black Sea. Nitong weekend naman, dumating sa bansa ang 13 tripulanteng lula ng barkong MV Venturo na naging biktima rin ng drone attack sa Black Sea. Sa pinakahuling tala ng DMW, 3 Pilipino ang nasawi sa pag-atake sa Black Sea, 15 ang nasugatan, habang isa ang nawawala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Nagpasalamat si Catherine Bernardo at James Reed sa mainit na pagtanggap ng mga manonood nila sa kanilang comeback series na Someone Someday, na natili ang serya bilang number 1 most watched TV series sa Netflix Philippines at napabilang din sa top 10 most wanted shows sa Singapore at Malaysia nang ito ay nag-premiere. Sinabi ni Catherine na katataba ng puso ang magandang pagtanggap ng mga kapamilya sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag naman ni James Reed na higit pa sa kanya inaasahan ang positibong reaksyon at support ang natatanggap ng serye mula sa manonood.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol Flash Report!
4: Flash Report mula kay Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
5: Peter, nakapagtala ng 6.2% na inflation rate para sa buwan ng July 2026. Mas mababa ito sa 6.4% noong June 2026. Ayon sa PSA, ang pinakanagambag sa bumabang inflation rate para sa buwan ng Hulyo ay ang mababang presyo sa transportasyon. At kabilang na dyan ang mabagal na pagtaas na presyo ng mga produktong petrolyo at ang pamasahe sa tricycle. Ang tabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating hintilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat, Nico Bagsik.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Wow! Wednesday na nagmamadali umaga, nagmamadali din ako. Oh my God.
6: Munti ka nang hindi malate, ha? Congratulations.
1: Iso pala yung mata ko. Napaka-traffic, hindi ko kinaya. Yung tipong kailangan na talaga natin mag-alot ng mahabang oras para tayo ay hindi mahuli sa ating mga trabaho.
6: Akala ko pa naman hindi ma-traffic ngayon .
1: Hindi, ako ang traffic pa, palabas pa lang ng bahay namin.
6: Eh kasi may mga nag-suspend ng klase, di ba? Oh, oh. Kaya sabi ko, ay hindi naman siguro. Basos, Mari Josep.
1: Oh, oh.
6: Ang medyo nakakaantig ng damdamin
1: is
6: MMDA, shout out sa inyo. Aba ay halos sa umaumaga sa may Commonwealth Avenue. Halos tapat ng Doña Carmen. Yung nakilala dun . Oo. Aba, yung three lanes. Yung three outside lanes. Okupado na po ng mga mananakay na walang masakyan .
1: Ay, kawawa naman.
6: Oo . Kasi medyo ang pangit pong makikita, syempre, di ba? Nakapila sila. Lalo na yung mga babae. I feel for them, dahil lumalabas ako sa amin mga bandang 7:30, 7:45 . And still
1: marami pa rin.
6: Ang dami pa rin. Can you imagine? Late na yun kung alas 9 sila.
1: Pero kasi partner, ang problema talaga natin ay ang transportasyon. So kahit nasabihin natin na may MMDA, kung kulang talaga ang kanilang masasakyan, what is their choice?
6: That's precisely the point, di ba? Ilang dekada na nating pinag-uusapan yung kakulangan ng transportasyon. Parang ang kakambal niya, kakulangan ng classrooms.
1: Oo, totoo din yan. Wala rin para sa mga estudyante. Pero ngayon nga, partner, nagsuspende nga. Sabi mo nga, nagsuspende ang marami mga lugar. Ang Quezon City, hapon pa lang po ang walang classroom for Quezon City. Pero marami na ang nagsuspende.
6: Walang classroom.
1: Walang pasok. Even face-to-face at yung kanilang alternative learning. NCR, marami mga nagsuspende. Marikina, Valenzuela, afternoon shift. Pero yun nga kasi yung mga pang-umaga, nakapasok na.
6: Well, we don't know. Baka naman naabisuhan kagad sila, ha? Pero itong NCR, all levels, public at private schools, afternoon shift or yung second shift na tinatawag sa Marikina, Valenzuela. Sa Quezon City naman, meron silang suspension sa kinder, child development centers, grades 1 to 12. Ayan. Alternative learning system, public schools, no face-to-face classes, afternoon classes. Naku, ang gulo. Meron pang Navota City, kindergarten to senior high school at alternative learning system kasama ang daycare, ECCD at nursery. All levels, public and private, no face-to-face classes starting 12 p.m. Para po makasiguro lang kayo na hindi sinasabi ng inyong anak na ay hindi po, may pasok kami ngayon tapos magmo-mall pala. Tingnan po ninyo yung Facebook page ng inyong
1: LGU or schools, especially for private schools, partner, kasi
6: yes.
1: Wala rin pong pasok. All levels, public and private, La Union, Tarlac, Nueva Vizcaya, buong probinsya . Po yan nag-anunsyo no classes. Baguio City also, preschool to grade 12, public and private, face-to-face classes ay wala po, pero nag-shift po kayo into alternative learning mode.
6: Ang Cagayan din po, kindergarten, whole province.
1: Kindergarten?
6: Sorry. This is according to the military. Aurora, daycare and kindergarten, Dipakulaw, Cavite, all levels, public and private. Kasama dyan ang aking paboritong Tagaytay City, Amadeo, Trece Martires City, Tanza, Silang, Mendez, Ternate, Bailen, Maragondon, Kawit, Dasmariñas, General Trias. At sa Naik at Alfonso, no face-to-face classes, all levels, public and private, will shift to online alternative learning modalities.
1: Aya, huwag mo kalimutan, partner, Indang, ang itong CDC. Kindergarten, elementary, public and private, wala rin pong pasok. Ilocos Sur, nagdeklara na po, all levels.
6: Ay, anyakit din na po.
1: Both public and private. Narvacan, walang pasok po dyan.
6: Narvacan.
1: Yeah. Hindi naman yan parang Kamanava, ganun.
6: Hindi.
1: Isang lugar yung Narvacan.
6: Talagang bayan ito. Parang Palawan.
1: Okay.
6: Palanan. Oh, magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Talagang magkaiba. Sinasabi ko lang yung pronunciation. Ang Bataan po, all levels, public and private, Morong.
1: Mm-hmm.
6: All levels, public and private, Abukay at saka Hermosa.
1: Ang Limay, Mariveles, Orani, Bagak, Pilar, wala rin pong pasok preschool to senior high school, public and private.
6: Ayan, Nueva Ecija din po, all levels, public and private, will shift to online alternative learning modalities. Likab, kumusta kaya doon sa Barangay Pinagpanaan? Oo.
1: Kawawa naman, buhay pa rin naman si Redford.
6: Sambales, Botolan, no F2F, mm-hmm, face-to-face classes, all levels, public and private. Subic, San Narciso, Iba, Kabangan, mm-hmm, at Palawig, all levels, public and private. Suspendido din po yan.
1: Sa San Felipe, all levels, public and private, shift na po kayo sa online alternative learning modalities. Ang Benguet, Atok, La Trinidad, wala na rin pong pasok, all levels, public and private.
6: Madaming pong mga nakalista under Pangasinan. No face-to-face classes. Nako, halos lahat eh.
1: Mm-hmm.
6: Dagupan City, mga Tarim, Malasiki, Bolinao, Bani Aguilar, Sual, San Carlos, Binmale, Bugalyon, Santa Barbara. Ayan.
1: Ang face-to-face classes din po, all levels, public and private, sa Anda, Infanta, Lingayen, Bayambang, Calasau, Mapandan, Villasis, Urdaneta City at Alaminos, wala na rin pong pasok.
6: Ayan. Nako, yung palang bagyong si Maymay,
1: oo,
6: galing sa kaliwa.
1: Oo.
6: Ano, may nag-i-imagine ako nang galing usually sa kanan, di ba, ng Luzon.
1: Mm.
6: Ito ay nasa kaliwa. Papunta ng Silangan.
1: Uh-huh.
6: Kaya magla-landfall mamayang hapon po.
1: Ito may hinabol, partner. Caloocan, suspended po all levels face-to-face. Shift na po kayo ngayon sa asynchronous learning. Iba pa yung asynchronous, iba pa yung alternative,
6: iba pa yung
1: online. Oo, ang dami-dami na nating alternative learning systems.
6: You lost me at suspended.
1: Oo nga. Afternoon shift po ng Caloocan ang suspended bilang paglilinaw po. So yung mga andun na sa eskwelahan ngayong umaga, tuloy nyo na yan. Wala na yung choice dyan.
6: Oo, pero syempre, alalayan ng mga ng mga magulang, kahit paano. Si Bagyong Maymay po, posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon. Opo. So ibig sabihin, left side po ng Luzon, doon manggagaling si Maymay, tatawid ngayon ng Northern Luzon. Pero imbis po na ang usual pinag-uusapan natin ni Isabela Cagayan, ito po, dahil manggagaling sa kaliwa, posibleng landfall area po ay Ilocos Sur o La Union. Naku, LU.
1: Ayan nga yung mga surfing spot. Kaya nga sabi nung kausap nila si Robert kanina, partner, isinara na muna yung mga water activities.
6: Hindi
1: muna
6: lang
1: pinapayagan. Pero, kailangan nila yan bantayan kasi marami yung mas mahilig sa malalakas na alon sa mga surfers, di ba?
6: No,
1: the higher, the bigger.
6: No. Sabi nga nila, if you're not sure, don't. Signal number 2 po, nakataas na sa 6 na lugar. Samantala, sa ating headlines, ilang taon... Night shift na pala ako.
1: Diretso kayo. Nada naman. Ano ka pala sa pag-asa, partner? Hindi mo naman ako pwede po. O, sige, diretso na natin yan.
6: Ilang tauhan ang DPWH. Sinampahan ng reklamo kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project. Aba, sa Cebu naman ito.
1: Nako, ito na nga. Dumadami na nga po tayo. Teka, iba ba
6: office,
1: yung sakit
6: office,
1: dito? Ito. Office of the Vice President, gumastos umano ng 2 milyong pisong confidential funds kada araw sa pagrenta ng mga safe house. Sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng DepEd, naungkat din sa impeachment trial.
6: Samantala, leak o tagas,
1: mm-hmm,
6: sa personal na impormasyon ng halos 10 milyong motorista pinangangambahan. Pag-blacklist sa kumpanyang Dermalog, pinaghahandaan ng LTO.
1: Kakulangan man sa classroom, nananatiling problema sa kabila ng malaking pondo ng sektor ng edukasyon, kalidad ng pagtuturo. Apektado rin ng kakulangan ng guro.
6: Pangulong Marcos gustong maisabatas ngayong taon ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa.
1: Sa labas ng bansa, US President Donald Trump nanindigan na nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa kabila ng pagtanggi ng Iranian government.
6: Ay, sisingit ko rin yan.
7: Balitapakan!
6: Dahil dun sa binanggit ni Trump, baliktad ngayon. Siya ngayon yung ano, yung dove.
7: On the baitan. Ganon.
6: Oh, sabi niya, ay, hindi, meron talagang ano. Sabi ng Iran kasi, I don't know what he's talking about. There is no peace deal. Mm-hmm. There is no meeting. Sabi ni Trump, no. Meron. Bumagsak ulit ang presyo ng Brent crude. Kahapon po ay nasa $84.20.
7: Mm-hmm.
6: Aba ngayon ay bumaba ng less than 80. $79.12 per barrel po. So which means that if this holds,
7: Next week is good news week.
6: Baka naman sakaling medyo makahabol tayo bago mag-ghost month.
7: Oo nga. Dahil kaya pa yun, August 13 pa yun sabi.
6: Oo, lalo na yung mga ka-diesel. Talagang sukdulan na po yung aming pagtitiis.
7: Oo, naku, may umahabol na naman partner. Malabon, afternoon classes, suspended po ito. All levels, suspension on Malabon afternoon classes po natin.
6: Oras here's the rule of thumb. Singit ko lang, partner, na kung sa mga magulang, kung palagay po ninyo, dahil napakalakas ng ulan kanina, at saka matindi, mahaba, kung ang feeling po ninyo, baka bumaha sa dadaanan ng inyong mga anak, at ang wala pa kayong balita kung suspended ba o hindi, huwag nyo nang papasukin.
7: Okay na yun. Lalo na, maski nga sa college levels, partner, lalo na sa mga U-Belt area, no? Kapag konting ulan dyan, dati nung nag-aaral ako, konting ulan, nag-hesitate na ako.
6: Ay! Kami, lampas tuhod, pumapasok kami.
7: Ay, matibay kayo. Ang mga bata ngayon, kailangan alagaan. Ang oras muna natin.
6: Ikaw yan, Robin.
7: Oras natin.
6: Eksakto, alas 9:17.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Kuha muna tayo ng mga report ng ating mga Radyo Patrol, listahan ng mga gamot na tinanggalan ng VAT na dagdagan. Ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, go ahead.
5: Ito nga, Rica at Peter, no? Good news para sa mga kababayan natin. Dahil pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang listahan ng mga gamot na napailalim sa VAT exemption o yung tinanggalan ng buwis, kaya naman mabibili na sila sa mas murang halaga. 14 na mga gamot ang bagong nadagdag sa listahan ayon sa BIR. Partikular na ang mga gamot para sa mga long term o yung mahabaang gamutan para sa chronic at life threatening na mga sakit. Sa ngayon ay 331 na mga brands ang VAT exempt para sa mga sakit na diabetes. 172 naman ang mga gamot para sa high cholesterol at 537 na mga brand naman ang wala ng buwis para sa mga may sakit na hypertension. Bukod pa dyan, syempre, yung ilang mga gamot para naman sa sakit na cancer. Nasa 2,277 na mga gamot ang hindi na binubuwisan na inendorso ng Food and Drug Administration o FDA sa ilalim ng Trinto at Create Act na naglalayong makapagbigay ng mura at abot-kayang gamot sa publiko.
6: Okay.
5: Yan ang balitang kumpirmado.
6: Nico, 2,220. Very good to ha. Ang daming mga exempted na sa VAT ito.
7: Mm-hmm.
6: Okay. Ang tanong, tama ba na i-assume na, syempre kasama rin ang mga generic dito?
5: Yes, may kasama rin dyan yung branded and generic na mga gamot na mabibili, syempre sa mga drugstores, pati na rin sa mga paggamutan, ospital.
6: Very good. Hindi ko narinig yung nabinanggit mo yung mga para sa uric acid.
7: Meron ka ba?
5: Uric acid.
6: Bakit lang? Ba't
7: sila wala?
6: Napagit ko lang yung uric acid. Ako na kagad.
7: Yung mga may gout dyan.
5: Kasi ni Peter at Rica, naglabas ang BIR ano nung panibagong listahan. Ito nga mga gamot na exempted dito sa VAT at makikita nila yan doon sa kanilang Facebook page. Pero i-check natin ano kung meron dito sa uric acid, Peter. At dahil nga nasa 2,000 mahigit na yung VAT exempt. Yes,
6: malamang,
5: no?
6: Malamang.
5: Wala kasi akong uric acid titer eh. Kaya hindi ko alam kung anong specific na gamot yung nakasama for uric acid.
6: Concerned si Rika eh. Kaya...
7: Ipasa sa akin. O sige, okay. Pero magandang balita ito. Madami
6: very good,
7: na.
6: Very good. Sige, extra yes, Nico, please.
5: Yes, magandang balita. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
7: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ang oras na nagmamadaling umaga.
6: 9:21.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Isa pang report. Antas ng tubig sa Marikina nananatiling normal sa kabila ng malakas na ulan. Level ng tubig sa San Juan River bahagyang bumaba. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus. Morning.
9: Peter at Rika, sa pinakahuling tala ng Marikina City Rescue, nasa higit 12 metro pa lamang ang level ng tubig sa Marikina River. Malayo yan sa first alarm level na 15 metro. Wala pa rin na nilang naitatalang pagbaba o pagbaha sa lungsod sa ngayon. Pero kaninang pasado alas 8 ng umaga, nag-anunsyo na nga ang Marikina LGU na suspendido ang pasok ng mga panghapong estudyante sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Saklaw nitong suspensyon ang face-to-face at online classes. Ito ay bilang pag-iingat alinsunod sa ulat ng Pag-asa na ang Metro Manila ay nasa ilalim ng Yellow Rainfall Warning, bunso ng Bagyo Luis na pinalalakas ng habagat. Samantala, ayon sa San Juan Disaster and Risk Reduction Management Office, bagyang bumaba sa 11.1 metro ang antas ng tubig sa San Juan River mula 11.30 metro kaninang madaling araw. Nasa alert level pa rin ito, Peter at Rica, ibig sabihin na pinaghahandaan na ang posibleng pagbaha sa lugar sakaling umangat palalo ang tubig sa ilog. Pero sa ngayon, wala pa anilang namomonitor na pagbaha sa lungsod. Sa ngayon, Peter at Rica, andito tayo sa riverbank sa Marikina ito. At nakita natin dito na sa ngayon ay normal pa yung antas ng tubig dito nga sa Marikina River. Ito kasi yung mga dinaanan natin para makarating dito, particular yung sa may bahagi ng C5 Access Road. Papunta ito dun sa may bahagi ng isang malaking mall dito sa Marikina. Hanggang dun sa may Major Dizon Street, ito yung mga binabantayan natin dito. Pinatrika kapag malakas yung pag-ulan na minsan ay binabaha. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon. Wala pang pag-angat ng tubig na umaabot sa mga kalsada.
6: Anong level na yan ngayon? Zeus, nakikita namin yung video eh. Wala pa sa 13 yung ano yung antas, yung level.
9: Nasa higit 12 meters pa lamang ito, Peter at Rica. Malayo yan dun sa first alarm level dito sa Marikina River na 15 meters.
6: Ayun, very good. Pero sa mga kalsada naman sa Marikina, wala naman napapaulat na medyo meron ng ankle dip, ganun. Wala.
9: At least, Peter at Rica, no, dito sa mga area na naikutan natin bago tayo makarating dito sa may riverbanks, yun nga sa may C5 Access Road, pati sa may Major Dizon Street na iniikot natin na usually kapag malakas yung pag-ulan, eh medyo may pagtaas na ng tubig dyan. Pero sa mga oras na ito, Peter at Rica, wala pa. Daraanan pa to ng mga motorista at hindi pa rin, wala pa tayong naitatalang pagbaha.
6: Very good. Okay, Zeus, keep monitoring. Tapos shout ka lang pag merong pagtaas o pwede nang sabihin na okay na, mababang-bababa na siya. Zeus, go ahead.
9: Maraming salamat,
6: extra,
9: Peter Atriga. Yan. Gurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
7: Maraming
6: Zeus Legazpi, thank you.
7: At sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
6: Oras 9:24.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Partner, ayan, napakabait ng ating si Dr. Jessica D. Ay nag-message. Lagi araw-araw na ito si Doc Jess sa atin.
6: Ka-text ko lang siya kagabi.
7: Oo, di ba? Active talaga ito si Doc Jess. At sinabi niya na ang asynchronous classes ay pakalinaw ng mata ko, Doc Jess. Oh.
6: Para nagpaparamdam ka.
7: Hindi, biglang wala talaga ako mabasa. Ang mga estudyante daw ay left to learning on their own, manunood, mahinig ng lectures, magbabasa ng reading materials, at magsasubmit ng assignments on deadline. So, ganun pa rin. Iba pa pala yung online na naka-Zoom, nagtuturo ang mga teachers. So,
6: merong discussion, two-way discussion.
7: So, pasok ba sa asynchronous learning yung module?
6: I suppose.
7: Diba, if you're learning on your own, no, naka-module ka.
6: Oo, pero mas uso yan nung pandemic.
7: Oo.
6: Dr. Jess na pala siya ngayon. Oo. Akala ko, kasi oo, ang tawag ko sa kanya, Dr. J.
7: Oo.
6: Doc J. Dr. J.
7: Jessica D.
6: Oo, mm-hmm. Maraming salamat, ha, Dr. Jessica D. At ngayon, meron pa tayong updated na listahan. Ano po? As of 9:16 a.m., ang hashtag walang pasok. NCR, all levels po, ha. We will try to mention as many as we can, pero napakahaba po nito. Marikina, Valenzuela, Caloocan City, Malabon City, all levels, public and private schools, afternoon shift or second shift.
7: Quezon City din po ay nag-anunsyo. Ito bang nasa taas yung sa Quezon City?
6: Yes, ako yung CDC.
7: Very light. Yung Child Development Centers po natin, kindergarten, grades 1 to 12, alternative learning system, public school, wala pong face-to-face classes ngayon. Afternoon classes po ang suspendido, alternative delivery modes of learning na po tayo, synchronous, asynchronous. Sa Quezon City,
6: Navota City, kindergarten to senior high school at ALS, kasama ang daycare, ECCD at nursery, all levels, public and private, no face-to-face classes starting at 12 noon.
7: Sa ang buong probinsya naman po, partner, nag-anunsyo, La Union, Tarlac, Nueva Vizcaya, in-announce po, no face-to-face classes, all levels, public and private.
6: Yan. So, ang uulitin natin na yung pong inaasahan, sabi ng PAGASA na landfall area is either
7: Ilocos or La Union.
6: Ilocos Sur o La Union. Mamayang hapon po ito. Okay. Oo, kung kayo pumunta ng La Union o Ilocos Sur kahapon, ngayong araw nito siguro, sa kwarto na lang kayo.
7: At for the rest of the weekend. Kasi maulan, sabi ng PAGASA, for the rest of
6: pero,
7: the weekend.
6: Pero alam mo, this is not all bad news. Kasi nga marami talagang probinsya gustong-gusto ng ulan.
7: Oo.
6: At this point in time.
7: Katulad ng Isabela kahapon, sinabi ni Govro Dante, di ba?
6: Correct. At saka ni Mayor Ino D. Sabi nga nila yun, meron na nga kaming red carpet para sa bagyo.
7: Oo. Welcome na welcome sila. Teka, nag-anunsyo na naman pahabol ng no classes afternoon mula preschool hanggang grade 12, suspended na po sa Mandaluyong. We will keep you updated sa iba pang mga susunod po na suspension. Pero kung hindi niyo po narinig ang mga lugar ninyo na na-mention namin kanina, please do look for the Facebook page na inyo, LGU, or sa eskwelahan po na Facebook page. Baka doon po ay nag-announce na po sila. 9:27 po, hihinga po muna tayo at maya-maya tayo ay magtutungo na sa ating impeachment prepper natin para sa day 13.
6: Yes.
7: Tama ba ako, no?
6: Opo.
7: Wednesday the 13th.
6: Miyerkules 13.
7: Oo, Wednesday the 13th ang impeachment trial ng Vice President.
6: Hindi po ano yan, ha? Hindi po suspended yan.
7: Oo,
6: tuloy
7: pa rin po yan. 9:27, magbabalik po ang programang
6: Balitapatan.
10: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan. Balitapatan. Balitapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
16: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
17: DZMM Numero 1 sa aksyon.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Basta AM, DZMM.
19: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. At malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
6: Day 12 has ended. At ngayong araw na to, sabi nga nila, another day, another impeachment trial. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ako po si Peter Musngi. Ngayong araw na ito, ang 13th araw o day 13 ng pinakamakasaysayang constitutional proceeding sa bansa, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. E kahapon nga po, bago mag-alas 13, natapos ang pagdinig ng impeachment court. Dahil merong session, ano? Ang Senado, kaya tinatapos bago mag-alas 13. Sa muling pagtistigo ni dating COA or Commission on Audit Auditor Roderick Wamil, lumutang ang iba pang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging sa Department of Education.
7: Ipinresinta naman po ng defense team ang COA circular kung saan kinikilalang imposible ang pagkuha ng mga resibo sa confidential at intelligence funds. Nakasaad sa dokumentong dapat flexible ang pagrepaso sa paggastos ng pondo para hindi kumalat ang mga sensitibong impormasyon. Mamayang alas 10 ng umaga, patuloy nating babantayan ang susunod na kabanata ng pagdinig. Sama-sama nating hihimayin at bubusisiin ang bawat detalye at salpukan ng bawat panig. Ako naman po, makakasama, Rica Lazo.
6: At syempre po sa DZMM Special Coverage, katuwang natin ang buong puwersa ng Radio Patrol sa paghatid ng pinakamainit na balitang kumpirmado, sigurado.
7: Naroon po sa Senado sina Pamela Vasquez at Jom Garner. Ito po ang
20: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
7: Ayokong sabayan kita doon. Next time ano, solo ka na. Wait lang. Maganda.
19: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
6: Will day 13 prove to be lucky or unlucky? Ayan, kasi ngayon po ay day 13 ng impeachment trial. Babalik sa impeachment court si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Marami nagsasabi, magaling siya. Para sa inaasahang interjection o clarificatory question ng Senator Judges. Ito na ang 3rd araw ng pagharap ni Wamil na testigo sa unang article of impeachment o sinasabing maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni VP Sara. Kahapon po, tinapos na ng prosecution at depensa ang pagtatanong kay Wamil. Inaasahan naman na susunod na sasalang sa witness stand ang kasalukuyang COA Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor o ICFAU na si Celine May Del Campo.
7: Tinawag din ni dating COA Auditor Roderick Wamiel na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education na mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Sa 12th araw ng impeachment trial kahapon, sinabi ni Wamiel na pirmado ni VP Sara ang mga accomplishment report. Pero kulang-kulang ito para patunayang ginamit ng tama ang pondo. Tinanggal naman sa record ng impeachment court ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na scam ang umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP matapos pumalag ang depensa.
2: So you said here, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
21: Presumption.
2: Presumption ng ano?
21: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
2: Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
22: Move to strike, no further questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
23: Ano mo si Atty. Kapunan talaga eh.
7: Joker eh.
23: Si Lady Asar eh. Nanindigan ng defense team na hindi ipinagbabawal ang paggastos ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 lamang. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, walang konkretong patunay ng maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Vice Presidente. Hindi rin anya tinukoy ng COA na ibinulsa ni VP Sara ang confidential funds at recommendatory lamang ang findings ni dating COA State Auditor Roderick Wamiel. Ibinunyag pa ni POA na hindi lang si VP Sara ang Vice Presidente na nakatanggap ng confidential funds. Inamin naman ni Wamiel na walang patakarang nagbabawal sa OVP na gastusin ang milyong-milyong pisong confidential funds sa loob lamang ng 11 araw.
22: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
21: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact.
7: Pinagtalunan din ang dalawang circular ng Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ipinresenta ng defense team ang COA circular noon pang 1992 kung saan kinikilalang imposible ang pagkuha ng mga resibo sa confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga operasyon. Ayon sa dokumento, dapat ay flexible ang pagrepaso sa paggastos ng pondo para hindi kumalat ang mga sensitibong impormasyon. Pero tinutulan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang presentasyon ng depensa at giniit

0: nasasalam pa rin ngayong araw. Si dating State Auditor Roderick Wamiel ng COA Ipaw sa pagtatanong naman ng mga Senator Judge. Kahapon no, nabanggit ni Presiding Officer Francis Escudero yung order ng interjection no, mauuna nga sina Senator Judge o si Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Bam Aquino, Senator Judge Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Gison Tiveros, Robin Hood Padilla, Amy Marcos at Senator Judge JV Ejercito. Nasunod, kanina din no, dumating na kanina ko nakita sina House Prosecutor Laila De Lima, Bel Zamora at si House Lead Prosecutor Jerry Luis. So kanina no, nakapag-ambush interview tayo ng mabilis kay Congresswoman Jerry Luistro. Natanong din yung kung may mga iba pa bang pangalan na malalantan at sinabi ni Congresswoman Luistro ay abangan na lang yung magiging takbo nung trial. Nabanggit din naman kung nakapag-buo ba sila nung foundation sa pag-aharap doon sa dalawang land bank officials o branch managers as witnesses. And ito nga, natapos yung testimonya ni Wamiel. Ang sinabi naman ni Luistro ay marami-rami pa, mahaba-habang listahan pa ito nga kanilang mga witnesses. At doon din naman kinumpirma rin ni Congresswoman Luistro no, na kasama itong sa list of witnesses itong si Mary Grace Gatos. At sinabi rin yung kahalagahan no, na kailangan na ma-produce yung kahalagahan na ma-produce itong si Mary Grace Gatos dahil nga kailangan nila ma-establish no, na walang tao na nagngangalan nga ng Mary Grace Gatos na una nang napatunayan ng Philippine Statistics Authority ng mga clarificatory hearings pa na wala nga itong records ng birth, ng marriage at ng death certificate. At kanina din no, nabanggit, naitanong natin kay Congresswoman Luistro kung mayu-utilize ba yung 31 days o yung higit dalawang buwan nga ng trial at least as far as Article 1 is concerned. Ang sinabi naman ni Congresswoman Luistro na i-re-evaluate nila Peter at Rica no, yung, kung kailangan pa ba na magamit lahat itong 31 days. At sinabi nga din o ipaniliwanag din kanina ni Luistro na kaya naman 31 days yung kanilang propose nga ay dahil 31 yung kanilang nailistang witness at following na rin itong one witness per day na rule, Peter at Rica.
1: Obviously, hindi na pwede yung one witness per day yung ano nila, no, guide nila.
2: Tayo,
1: kasi ilang araw na itong si, si COA Auditor Wamiel, di ba?
2: Correct.
1: Oo, so mukhang
0: at today kasi,
1: mababawas sila
0: sa interjection at mukhang bukas pa or either mamayang hapon or bukas ng umaga itong maisa lang, itong isang COA State Auditor na si Celine Del Campo.
1: Meron na ba tayong listahan, Pam, kung sino-sino pa yung mga ipipresentang mga testigo dito sa Article 1?
0: Sa ngayon kasi, Peter, ang isa doon sa mga nakalista nga sa, sana sa Article 1, ito si Mary Grace Gatos para nga patunayan kung nag-exist ba talaga ito nga si Mary Grace Gatos. Pero ayun nga, kasi ang kung hindi ako nagkakamali, kahit yung mga previous press conference, ang sinasabi, ang burden nito ay yung sa, na ma-produce ay nasa defense nga dahil sila yung may idea kung sino si Mary Grace Gatos na nakapirma nga doon sa acknowledgement receipt.
1: Handa ba sila kung biglang magpakita si Mary Grace Gatos?
2: Baka magulat sila. Tayo lahat. Di ba din siya yung hinihintay natin eh.
1: Oo.
0: At least yung sa kahapon, ano, medyo hati pa yung comment saan ng House Prosecution Panel no, dahil kahapon or yung mga previous days na sabi ni House Prosecutor Joel Chua na kung siya yung tatanungin ay hindi na, parang hindi na need na humarap nga itong si Mary Grace Gatos. Pero kahapon din naman sa mga naunang press conference, I think it was House Trial Spokesperson Robert Ace Barber na nagsabi na kung siya, Peter, at Rica, kung nakikita niya lamang sa likod ko, no, dumadating na ulit yung mga box na merong label na confidential funds. Mm-hmm. Pero balik tayo kay ex-Congressman Barbers na kung siya ngayon tatanungin, it's about high time talaga na humarap na nga itong si Mary Grace Gatos kung totoong nag-i-exist nga itong si Mary Grace Gatos, Peter.
1: Okay.
2: So, sabihin natin 30 or 31 na lang yan. Depende pa kung magkita si, lumabas talaga si Mary Grace Gatos. Sa ngayon, Pam, nakita mo nang dahil nag-start na sila na mag-ayos, no? Si Celine ng COA, ay nakita mo na rin ba na nag-appear?

0: ngayon?
1: Oo, sa mga halls na ito, Rica, hindi pa natin nakikita. No? Ang so far nakita natin ay mga house prosecutor. No? At so far nga, ang nakikita pa lamang natin, itong si House Lead Prosecutor Jeremy Luis Ro, si House Prosecutor Bel Zamora at si House Prosecutor Lala de Lima. At kanina nga ay adukan yung ilang staff ng House Prosecution Panel para ipasok yung 15 box. Oo. Na may label nga na confidential.
0: Nakaiwalay ba yung mga witness natin ng holding area from the prosecution and defense?
1: Kung hindi yung nagkamali, hiwalay. Kasi at least doon sa prosecution, no, hiwalay yung kwarto doon sa may prosecution. Malapit din sa holding room ng media at meron ding sariling kwarto yung defense panel, Rica.
2: One point na lang, Pam. Anong date nga ulit yung palawig na ibinigay ng presiding officer for the banks, the different banks, to submit the bank records of VP Sara?
1: Hanggang August 13, Peter, dahil nga hindi naman lahat ng banko or yung concerned agencies ay kayang nakapag-comply doon sa requirement. At if I'm not mistaken, then yung mga banks din mismo yung humiling nung palugit na bigyan sila ng konting panahon pa para nga ma-produce yung mga kinakailangan na dokumento para dito sa impeachment trial.
2: Very good. 13, August 13.
1: Yes, Peter.
2: Okay, very good. Extra Pam, please. Thank you.
1: Yes, yan muna ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DGMM.
2: Samantala, sa panig naman ng depensa, nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, anong nangyayari dyan?
3: Peter, good morning. Wala ulit tayong pre-trial briefing ngayon. Pero nakita na natin yung pagdating dito ng ilang mga miyembro ng defense team kagaya ni defense team ni defense lead prosecutor defense lead attorney Sheila Sison. Dumating na rin dito si attorney Michael Poa at ilan sa kanilang mga staff, no? Yung sa post-trial briefing naman kahapon, ipinaliwanag ni attorney Michael Poa na humingi sila ng dispensa sa pamilya ni dating Vice President Jazmer Minay kung na-offend man nila ito dahil ipinakita nga nila yung special allotment release order mula sa Department of Budget and Management para lang patunayan na hindi lang si VP Duterte yung nakatanggap ng confidential funds. Kung matatandaan kasi natin, nagkaroon ng statement itong si Bomil na nagsilbing state auditor doon sa COA ICPAO mula 2014 hanggang 2024 na si tanging si VP Duterte lang ang vice presidente ng nagkaroon sila ng audit report, no. Tungkol naman doon sa ilang mga bagay pa kagaya ng Peter.
2: It's okay.
3: Sa judicial notice naman, pinaliwanag naman ni COA na normal lang sa kanila na tanggihan 'yan dahil yan naman yung napag-usapan lang doon sa clarificatory meeting o hearing ng Quadcom, ng House Committee on Justice, na actually ayaw niya pang tawagin na clarificatory yan, no? Dahil meron silang sariling position dyan na ayon sa kanila ay impeachment, yung ginawa dyan ay impeachment court na. No? Patungkol naman doon sa ilang mga bagay pa, kagaya naman ng yung patungkol naman doon sa ginagamit ng state auditors na dokumento na basuhan nila sa pag-audit ng mga confidential at intelligence funds, sinabi ni Poa na hindi pa supersede ng circular number 92-385 ng Commission on Audit yung inilabas na joint circular 2015-01 na ginagamit ngayon nga bilang guidelines ng pag-audit ng confidential funds at intelligence funds. Ayon kasi kay Poa, no, walang sa repealing clause nitong 2015 na joint circular, hindi pa dyan kasama o hindi pa dyan nilinaw na wala na o napalitan na nito yung mga dating circular, kagaya nga ng nabanggit na circular number 92-385 na inilabas noong 1992. Pero matatandaan natin, nagkaroon ng konting debate dyan, no, si Attorney Kapunan, dahil sabi ni Kapunan, 1992 pa ito at 2015 na ilabas itong joint circular. Kumbaga, ito yung pinaka-latest at kahit na ni literal ni POA yung meaning nito, eh ang substantial meaning pa rin naman nito ay in the end na supersede na nga nito at napalitan na yung dating guideline na ginagamit ng POA para sa pag-audit review ng mga confidential at intelligence funds. Regard, Tita.
0: Alright, maraming salamat. Babalikan ka namin, Jom. Extra, please.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: May mga humahabol pa, partner, na mga nag-announce ng kanilang suspension ng klase ngayong araw na ito, ang Manila City.
2: Or otherwise known and more popularly known as City of Manila.
0: Ayaw mo yung Manila City.
2: Hindi talaga tinatawag na Manila City yan.
0: City of Manila. Suspendido po ang classes mula kinder hanggang grade 12.
2: Ang Paranaque City naman po, all levels suspended afternoon classes.
0: Mamaya po, bibigyan pa po namin kayo ng mga updates sa mga susunod pa pong mga mag-aanunsyo ng mga lugar kung kailan po sila ay mawawala ng pasok habang maaga pa para yung mga panghapon ay hindi na papasok. Samantala, mga kausap natin ating kaserbisyo expert ngayong araw na si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Maganda umaga, Attorney Peter Atrica po, kasama ninyo.
5: Good morning, Peter Rica at sa inyong mga taga-subaybay.
2: Hi, Attorney Paolo. Thank you for joining us. Ano po? So today is the 13th day already ng impeachment trial. And let's talk first, kung pwede po, doon sa mga antics ni Attorney Lon Nakapunan. I wanted to ask you, meron po bang effect, if at all, yung kanyang mga punchlines? Is it helping the prosecution or is it helping more the defense?
5: I think wala naman pong tinutulungan per se. No? Sa totoo lang po, kung ganito katagal yung trial and even in real court, nakakatulong din yung pagka-lighthearted minsan ng moments. No? Sorry, pantanggal umay lang siya minsan. Yes. Din sa anim na oras ka naman nanonood ng mga kaganapan. No? Malaking tulong na rin yun. Siguro, kailangan lang mag-ingat na hindi sumobra masyado. Kasi of course, swerte lang din na I think in depensa nakikilaro din dun sa moments na yun. But it can take a turn for the worse kung hindi. It doesn't land well. I think we also have to recognize objectively na si Attorney Kapunan really carries with her a certain gravitas that only comes with seniority.
0: Yeah.
5: And hindi po kaya gawin ito ng madaming abogado. No? Mm-hmm. So, dapat, baka wag lang huma-encourage lahat na ganito po for every time na may trial.
2: Mm-hmm. Opo. Sa mga trial lawyers, di po ba, napapanood natin ito sa mga sine na kumisan, magsisingit sila ng isang alam naman nila ma-expunge o tatanggalin sa records. Mm. Pero naisingit na nila, di ba? Mm. Kagaya ng scam. Mm. Sabi niya ganun.
0: I move to strike that.
2: Strike. Uh-oh. Pero naisingit na niya.
0: Uh-oh.
2: Is that a usual tactic or trick by trial lawyers, attorney?
5: Well, nakita ko naman po siya used in real court. So, ginagamit naman po talaga siya na technique. Ang warning lang po, usually, ay wag po i-test yung patience ng korte. Mm-hmm. So, depende din po yan doon sa judge mismo. Some judges allow it and will strike it off naman po ang tawag doon, ipapastrike out after. Parang narinig, pero wala doon sa official na record. No? Pwede naman po mangyari yun.
2: Yeah.
5: But, ayun nga po, ideally, hindi naman po siya ginagawa. Baka, gaya ng sui generis ng impeachment, sui generis lang po talaga si Attorney Lorna and therefore baka iwas-iwasan din ho natin na ganoon kadalas yung paggamit. No? I think objectively from the academic perspective, kinikilala din kasi natin na public trial itong impeachment and therefore may performance involved in it. No? Performance na usually we would not see in trial court dahil mas stricto po yung rules and often mas stricto yung judge. But at least for the moments yesterday, it worked. Hindi po yun guarantee na it will work in the future.
0: Mm-hmm. Yung sinabi ni Attorney Lorna na, ay, akala ko makakalusot. Yung copy-paste issue. Hindi pala nakakalusot lahat. But on a serious note, Attorney Paolo, no, towards the end of the session natin kahapon ng impeachment trial, lumabas na ang office ng Vice Presidente nung sila ay binigyan ng AOM ng COA, ay parang nag-request pala sila no, na instead of AOM, ay parang query na lamang yung gawin sa kanila. Isn't this something that should have been given more attention? Dahil parang pag lumabas po na humingi ka ng wag mo na muna akong imbestigahan at bigyan ng AOM, query na lang muna. Ay, hindi po ba ito ay parang paghingi ng leeway sa kanilang nagawang kamalian?
5: Paghingi po siya ng leeway, pero hindi po necessarily ibig sabihin nun na illegal or masama yung paghingi ng leeway na iyon.
0: Mm-hmm.
5: So, kailangan po natin i-distinguish yung fact na kung mayroon nga po talagang nawala na public funds, mm-hmm, doon sa hindi lang compliant yung documentation. I think yung case na binigay ng prosecution kahapon is both. No? Yun po yung in-attempt nila na hindi na nga kayo compliant doon sa documentation ng COA, and clearly dahil spurious yung mga resibo, hindi ito napunta doon, mm-hmm, sa proper government use. Mm-hmm. But in government practice po, sa totoo lang, minsan, komplikado po yung mga audit rules, no? And therefore, minsan pwede po before magka-AOM, hihingi po talaga ng audit queries, no, memorandum. But kadalasan po kasi, I mean, depende din po siya doon sa auditor in charge ng isang ahensya. So, hindi po per se masama humingi, no, basically ng leeway.
0: Mm-hmm.
5: And I think kung yung balak po ng, but depende po yun kung paano ipipresenta ng prosecution or paano nila ipipinta yun.
0: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin po ba for them parang humingi ng palusot yung VP and therefore umaamin na nagkasala? On the part of the defense, ipipinta naman nila yun as wala namang masama na humingi ng dispensa as long as balak pa rin namin mag-comply. I think which is the case that the defense will make.
0: Mm-hmm.
5: Na, nagsubmit naman kami, mm-hmm, nung nagkaroon na ng investigation.
0: Mm-hmm. Yan nga po yung nakita natin kahapon. But tayo as an observer, no, the COA auditor Wamil has been saying na strictly in compliance dapat kapag auditing ang pinag-uusapan natin ng public funds ng tao. Kaya sila humihingi ng specific documents. And the defense is saying, nag-comply naman kami. So may substantial naman kaming naibigay. Kung tayo po na nanonood, paano po dapat natin ito iproseso?
5: So una, kailangan natin kilalanin na pagdating sa confidential funds, yung batas mismo and yung audit memorandum circular mismo, kinikilala niya na meron siyang pagkakatangi-tangi na character. Madami doon sa mga expenses for confidential funds ay yung hindi naman usual na may lalabasan na resibo, no? So halimbawa, hindi naman siya, kung mababayad ka ng tip ng informant, wala namang ilalabas na resibo yun lalagyan ka pa ng withholding. Or kapag kailangan nyo na magbayad ng expenses for transportation, hindi po lagi yun maglalabas ng documentation na kakailanganin kung regular expense, regular fund ito ng gobyerno. For example, EQP na napaaralan. Pero hindi po ibig sabihin na dahil lang flexible yung rule ay wala pong responsibility at all na isubstantiate yung paggastos ng confidential funds. In fact, pag tinignan niyo po yung memorandum circular, selyado, confidential po yung documents doon mismo na point out ito doon sa cross-examination, such that hindi dapat matakot yung ahensya na pag dinisclose nila yung totoong tao na binayaran nila, no, or pag dinisclose nila yung totoong equipment, etc., or expense na pinagbayaran nila, ay mare-reveal yung purpose or yung object ng surveillance, no?
2: Wow.
5: So yun yung una. Hindi po sila excused from documentation requirements kahit may flexibility. Pangalawa, yung main check po roon ay required na mag-submit ng results or accomplishment,
2: mm-hmm,
5: yung ahensya na may confidential funds.
2: Mm-hmm.
5: So in particular, pagdating dun sa reward for informants, kailangan po i-explain doon kung paano, mm-hmm, nakatulong yung reward doon sa surveillance na ginagawa. And pangatlo po siguro, kahit flexible yung confidential funds, mayroon pa rin pong tinatawag na non-allowable expenses, yung hindi po pwedeng gastusin. And malinaw po yung circular doon, no? Hindi po siya pwede gamitin para sa sweldo or for representation. To a certain extent, yung usapan doon sa medicines na nasabi ng witness, totoo din po yun. Uh-huh. Wala po ang medicines doon sa menu ng allowable expenses for confidential funds. So hindi po siya blank check, hindi siya free cash. At kahit pumunta pa ho yun, sorry, last na po, no?
2: Opo.
5: Kahit pumunta pa ho yung pondo sa isang public purpose, halimbawa, nakapagbigay siya ng pagkain sa nangangailangan or nagamit siya sa isang kalamidad, hindi po yun excuse.
2: Ah.
5: Dahil hindi po yun private funding nung official na pinagbigyan ng responsibility. No? Kung gagawin po kasi natin yun na parang basta may pera ng gobyerno, pwede kong i-allocate to any public use, mag-o-open po tayo ng pintuan sa abuso.
2: Correct.
5: Okay. Kaya po stricto po ang government rules, lalo na po yung confidential funds na hindi nga po ganoon kadali i-substantiate. Kaya nabanggit ko ito kahapon na parang yung tawag in fact doon sa may pera ng gobyerno, hindi ko sinunod yung purpose niya, binigay ko sa ibang valid purpose, ang tawag pa rin po doon, technical malversation, krimen pa rin po yun sa ating sistema. And I think yun yung yung pinakadagok, no, na na ipakita ng prosecution kahapon.
2: Okay, very good. Attorney Paolo, isisingit ko lang to bago magsimula ang impeachment trial. Ano po? Doon sa cross-examination ng defense kay COA Auditor Wamil, two things stood out for me, no, na hindi first time na magkaroon ng confidential funds ang OVP na si sa panahon ni Sara, ano po, at yung sinasabi ni meron bang regulation na violate sa pag-spend or paggasta ng milyon-milyon sa loob lamang ng 11 araw, eh wala. How impactful or how effective were these two points na ni-raise ng defense?
5: I think they were important for the defense to bring out, pero hindi po sila necessarily exculpatory, no, or parang hindi yun excuse for the vice president. So mabilisan lang, pagdating doon sa amounts na hindi yan first time ng VP, ang layo po, no, 6 million lang po yung OVP confidential funds ng time ni dating VP Binay, at malinaw po yung purpose for it. No, in-explain talaga kung bakit nila kakailanganin. Hindi po ganoon, I think, yung same na standard na na-attain or na-achieve nitong kay VP Sara. And quickly dun sa pangalawa, no, I think yung dahil lang walang violate na rule na 11 days mo ginastos, hindi po ibig sabihin na may lusot na po kaagad. Ang kapangyarihan po ng COA ay harangin hindi lang po yung irregular, kundi yung mga extravagant, unconscionable expenses, unnecessary expenses. And para mahirap po gawin, I think yung kaso na kailangan nyo ng 2 million a day na safe house.
0: Apo.
5: So yun po siguro yung mga dagok na nagawa din ng prosecution.
0: Apo. Alright, attorney, we'll have to cut you there. Babalikan po namin kayo. Kasama natin attorney Paolo Tomase until 1 p.m. Pero tayo po muna ay pupunta na sa Senado para sa pagsisimula ng day 13 ng ating impeachment trial.
6: Hahatol doon sa walang sala ng parusa. At sa Proverbs chapter 29 verse 4, ipinapaalala sa atin ang bunga ng tunay na katarungan, isang bagay na matagal nang minimithi ng ating bayan. Sa pamamagitan ng katarungan, ang isang pinuno ay nagbibigay ng katatagan sa kanyang bansa. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, dito sa aming sagradong tungkulin. Amen.
7: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
8: Call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camil. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gatchalian.
7: With 16 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
9: Sir, correct lang 17.
7: To correct, we have 17 senator judges present.
10: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal of the Senate sitting as an impeachment court dated August 4, 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before this impeachment court.
8: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
10: Appearances.
11: Same appearance for the prosecution, Your Honor.
10: For the respondent?
12: Same appearance for the respondent accused. Good morning, Your Honors.
10: Before the chair continues, the clerk of court through the OSA is directed to kindly situate the witness at the witness stand for the continuation of his testimony, Mr. Wamil.

0: VP?
1: Hindi po, Your Honor.
0: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
0: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
0: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
0: Mm. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Eh, nakalagay, nakapag-claim sila ng rewards. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yan.
0: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding.
2: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
3: Thank you, Your Honor.
4: Thank you, Your Honor.
2: Next to interpolate, Senator Judge Padilla, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
5: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maisilan po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
5: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
5: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy. And then, Arellano po? University ng Juris Doctor po.
5: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
5: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
1: Yes po, Your Honor.
5: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Mindanao? Hindi po matandaan? Maubos
1: po
5: yung oras ko?
1: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
5: Bicol po? Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
5: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
5: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung...
5: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
5: Mga bundok?
1: Yes po, Your Honor.
5: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
5: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nakitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po. May sa mga news. Napalitaan po ako, Your Honor.
5: Opo. Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
5: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
1: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
5: Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng EOM.
5: Apo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
1: Yung EOM po, preliminary lang.
5: Opo. Hindi po yun conclusion.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
5: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final?
1: Hindi po kasi we require...
5: So hindi po final? Based Boss, on the AOM lang, po. Kukunti lang po oras ko, hindi po final?
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
5: Hindi po final. Opo. Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanila mga totoong pangalan?
1: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
5: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that.

0: Sir Honor.
1: Ano pong definition niya ng confidential?
0: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
1: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential?
0: I'm classified po, Your Honor.
1: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
2: Thank you, Senator Salamat Judge Padilla. Po. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
0: Yes, po, Your Honor.
3: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo. Pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
0: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
3: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
0: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po maying basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
3: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
0: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
3: Sinabi ba doon na falsificado yung debt at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
0: Wala pong ganong findings, Your Honor.
3: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
0: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
3: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
0: Yes po.
3: Tama, dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
0: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
3: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
0: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
3: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rinaray sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at this final.
0: I-clarify ko lang po, decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pagkaya sa Supreme Court. So, kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
3: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
0: That is a presumption po under the joint circular.
2: Kindly wrap up.
0: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
3: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
0: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
3: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
0: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
3: Kaya nga.
2: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
3: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
2: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
4: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias ng ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
0: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the hindi pa ulit po ng tanong, sorry.
4: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to binambibilit, binamba reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants.
0: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use nung aliases kasi silent po yung joint circular.
4: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
0: We base lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
4: Tapos meron ding ano no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
0: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
4: So dun po tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
0: Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor.
4: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular kung di ako nagkakamali na kailangan may proper coordination sa paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
0: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
4: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
0: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
4: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund?
0: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
4: So, para sa record, last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang bang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
0: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
4: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
0: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
4: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
0: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
2: Attorney Wamil, listen to the question, please.
0: Okay, it is,
2: unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
0: Yung decision po, final na, Your Honor.
2: Kasi, inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman... A decision of the COA
0: executory na po, Your Honor,
2: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
0: Yes po, Your Honor.
2: That is a correct statement.
0: Opo.
2: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct, Payon?
0: Yes, po, Your Honor.
5: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observations, ano?
0: Yes.
5: Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
0: Yes po, Your Honor.
5: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, Mary Grace Piatos, na 70,000 for medicine, walang support ni documents. Kaya, gumawa kayo ng observations.
0: Yes
5: tapos,
0: po, Your Honor.
5: Yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Drevilla, 70,000, at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
0: Yes po, Your Honor.
5: That's the way I recall it. Alright, okay. Now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents?
0: Hindi ko na po matiyak kung ano, ilan yung exact number po, Your Honor.
5: My next question will not be answered because tatanong ko ilan yung walang observations.
0: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
5: Please.
2: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.
6: Hihinga po muna tayo ng kaunti sa ating impeachment trial. Babalikan po natin maya-maya ang ating coverage ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ang oras po muna natin, 10:58 ng nagmamadaling umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik, patuloy na magliligoy.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: processing fee at fast approval pa.
1: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ngayong DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Lalo ngayon matraffic sa talsatan, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrentan. Una sa balita, una sa public service.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: It's not at 11:43.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
21: Yun nga po yung na-mention ko kanina.
22: Interpretation na ninyo yun. Pinapalawak ninyo na andun eh. Head of office, head of agency, or designated.
21: Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun
22: sa... Sabi mo kanina yes. Ngayon no naman.
21: Wala po akong sinabing yes po, Your Honor.
22: Sinabi mo

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 12:22.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.
3: Huwag po natin hayaang maglaro ang ating mga anak sa mga waterways malapit po doon. At huwag lalangoy kasi hindi po natin alam kung gaano kalakas ang current ng water at baka malunod po sila at mag-cause ng accident.
4: So kailangan talagang magkaroon ng decisive na action yung gobyerno. At hindi yung ganito na parang kami yung mag-shoulder ng cost. Nang dahil sa gustong pumupo ng mga oil companies at the same time yung gobyerno gusto ring pumaldo dito sa
5: nandiyan yung mga red flag at isa-isa namin na iuupo ang mga testigo na magpapatunay ito sa aming mga allegation sa loob ng Article 1.
6: Sabi ko na po kailangan pag-isipan natin na matagal yan kasi hindi naman po pwede na inalis natin yung buwis sa mga sa middle income pero tinasa naman natin indirectly yung mga maliliit na tao. So, hindi naman kami papayag doon.
7: That's not the point. Ano? Ang point kasi dyan is, hindi naman natin kinokontest dito yung fact na nabigyan nga siya no, ng confidential funds. Ang pinag-uusapan dito, yung accountability dito sa public funds na to.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Bagyong Maymay lumakas pa bilang tropical storm. Signal number 2 nakataas sa 6 na lugar.
1: 2 pisong dagdag na diskwento sa fuel subsidy ng mga driver ng pampublikong sasakyan, iniutos si Pangulo Marcos Jr.
0: Impormasyong na-aresto si Senator Bato de la Rosa, diversionary tactic lang umano sa kinaharap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: House prosecutors iginiit na hindi kailangan patunayang ibinulsa ni Vice President Sara Duterte ang 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Kung bakit, alamin.
0: Buwis sa mga vape tobacco products at matatamis na inumin, posibleng itaas kasunod ng pagtaas ng tax exemption.
1: At tiket para makapanood ang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Toronto, Canada, sold out agad nang wala pang isang oras.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: At ako naman po si Liza Aquino.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Mga kapamilya, sa lagay po muna tayo ng panahon, nananatili ang lakas ng bagyong Maymay habang mabagal na kumikilo sa karagatan sa kanluran ng La Union. Huling namataan ng bagyo sa layong 185 kilometers sa kanluran hilagang kanluran ng Baknotan, La Union, naglayang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang 17 lugar kabilang ang Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, gayon din ang Apayao, nalalabing bahagi ng Abra at iba pa. Posibleng mag-landfall ang bagyong Maymay sa La Union o Ilocos Sur mamayang hapon o gabi at inaasahang hihina pagkatawid sa northern at central Luzon bago maging low pressure area bukas. Patuloy naman nakakaapekto sa southern Luzon at Metro Manila, gayon din sa western Visayas ang habagat na hinahatak ng bagyo. Samantala, binabantayan din ang Typhoon Dolphin na tinutumbok ang extreme northern Luzon. Posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Neneng na inaasahang magpapalakas din sa habagat.
1: Nakataas na sa red alert status ang Emergency Operation Center ng La Union sa harap ng posibleng hagupit ng Bagyong Maymay. Sinabi sa DZMM ni La Union Provincial Government Information Officer John Elizar Martin na patuloy ang puspusang paghahanda ng iba't ibang bayan na hinagupit din ng nagdaang Bagyong Luis. Una nang binaha ang 31 barangay sa probinsya habang nakapagtala rin ng 5 pagguho ng lupa. May mahigit 200 pamilya naman ang nasa 8 evacuation centers. Inabisuhan na ang mga turista na ipagpaliban muna ang pagbisita sa La Union dahil kanselado na ang lahat ng water activity at ipinagbabawal na rin ang pagpunta sa iba pang tourist destination. Ayon sa PAGASA, posibleng mag-landfall ang Bagyong Maymay sa La Union o Ilocos Sur mamayang gabi.
3: Sa lukuyan pong nakaitaas no sa red alert status ang aming emergency operations center. Mas pinaigting po natin yung ating paghahanda ng going po ang paghahanda ng mga heavy equipment and yung mga search and rescue assets po natin, mga water assets po natin. Para po sa mga mangangailangan po na mga LGUs po natin. O mamayang hapon mag-iikot po ang aming PDRMO sa mga bayan upang i-check po ulit yung kahandaan.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Sa kapapasok na balita, niinig ng magnitude 7.1 na lindol ang karagatang sakop ng Sarangani, Davao Occidental ngayong tanghali. Antabayanan ang iba pang detalye kaugnay ng balitang yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Nagsuspende ng panghapong klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan, bunsod ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Sa NCR, suspendido ang panghapong klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Valenzuela, Caloocan, Malabon, Pasay, San Juan, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque City. Kasama po ang Pateros. Kansilado naman ang face-to-face classes sa afternoon shift sa mga child development centers, kindergarten, grades 1 to 12 sa mga public schools sa Quezon City. Habang kindergarten at preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Maynila, Makati, Mandaluyong, Taguig, Nabota City at Baguio City. Wala na rin pong face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga public at private schools sa La Union, Tarlac at Nueva Vizcaya. Gayun din sa halos 14 na bayan sa Cavite. Sa Bataan, nag-anunsyo na rin na walang pasok sa lahat ng antas sa Morong, Abukay, Hermosa, habang preschool to senior high school sa 5 pang bayan. Buong probinsya naman ng Cagayan nang wala nang pasok sa kindergarten pati na sa Dipaculao, Aurora. Suspendido na rin po ang klase sa ilang bayan sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales, Benguet at Pangasinan.
1: Pumasok ang 6 na ahas at 1 bayawak sa ilang bahay malapit sa Ilog, Pasig sa Barangay Hulo, Mandaluyong City sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong Martes. Ayon sa barangay kagawad ng lugar, nasagip ang mga hayop na natagpuan sa ilalim ng lababo at bodega ng 4 na bahay. Pinapaalalahanan naman ang mga residente na sakaling makaranas ng kaparehong sitwasyon, agad itong itawag sa barangay at huwag saktan o patayin ang mga hayop. Nakatakdang dalhin sa DENR mga nasagip na ahas at bayawak para masuri.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Para sa ilang House Prosecutor, matibay na batayan ng maling paggamit at hindi maayos na liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education para maituring na gumawa ng impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni House Prosecutor Congressman Chel Diokno na obligasyon ng isang impeachable officer na maging maingat sa paggamit ng pondo ng bayan. Igirit din ng mababatas na hindi lusot sa liquidation kahit pa confidential ang pondo.
4: Malawak ang Article 1 ng ating Articles of Impeachment na si Vice President Duterte ay nag-commit ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at pati betrayal ng public trust. Ang aming allegation ay systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds. Kaya pasok ka, pasok na pasok yun. Nandyan yung mga red flag. At isa-isa namin na iuupo ang mga testigo na magpapatunay ito sa amin.
1: Nanindigan si House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na kailangan mapatunayan kung talagang ibinulsa ni Vice President Sara Duterte ang 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Ayon kay Tolosa, malinaw na sinabi ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na itinuturing na misused o ginamit sa sariling kapakanan ang confidential funds na hindi na liquidate o na ipaliwanag ng maayos.
5: Ang point kasi dyan is, hindi naman natin kinokontest dito yung fact na nabigyan nga siya no, ng confidential funds. Ang pinag-uusapan dito, yung accountability dito sa public funds na to. Hindi natin kailangan mapakita pa na yung mismong pera yan pumunta sa bulsa niya or bank account niya. Bakit? Ang sagot dyan, nandun sa mismong joint circular, no? That governs the use and liquidation of confidential funds.
1: Pipilitin din anya ng prosecution na hindi magamit ang 30 araw na inilaan para sa Article 1 na tatalaki rin sa umano'y bribery o panunuhol. Gayun din ang unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Samantala, inaasahan ng House Prosecution Team na maisasalang na ngayong araw ang mga susunod na testigo para sa unang Article of Impeachment.
0: Para naman sa ilang eksperto, malaking dagok sa depensa ang inilatag ng testigo ng prosekusyon na irregularidad sa paggatos o paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase na sa ilalim ng batas, itinuturing na technical malversation ang paggamit ng pondong nakalaan sa ilang proyekto o programa. Hindi rin anya lusot sa tamang proseso ng liquidation ng anumang paggasta ng pondo ng pamahalaan kahit pa confidential fund.
6: So hindi po siya blank check, hindi siya free cash. Kahit pumunta pa ho yung pondo sa isang public purpose, yung tawag in fact doon sa may pera ng gobyerno, hindi ko sinunod yung purpose niya, binigay ko sa ibang valid purpose, ang tawag pa rin po doon technical malversation, krimen pa rin po yun sa ating sistema. And I think yun yung yung pinakadagok, no, na na ipakita ng prosecution kahapon.
0: Samantala, naiiniwala rin si Tamase na dapat mag-ingat din ng prosekusyon o depensa sa mga binibitawang pahayag sa paglilitis. Kasunod ito ng pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang scam sa sinasabing maanomalyang paggasto sa confidential funds ng OBP.
6: Siguro kailangan lang mag-ingat na hindi sumobra masyado kasi of course swerte lang din na I think yung depensa nakikilaro din doon sa moments na yun. But it can take a turn for the worse kung it doesn't land well. Ginagamit naman po talaga siya na technique. Ang warning lang po usually ay huwag po i-test yung patience ng korte.
0: Sumentro sa interjection ng mga Senator Judge ang muling pagsalang ni COA Auditor Roderick Wamil sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Raji Patrol Robert Maro. Robert.
7: Jeffrey, sa interjection ng mga Senator Judge ngayong day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, unang kinwestiyon ang umano'y posibleng conflict of interest ng defense lawyer na si Attorney Michael Poa. Kinwestiyon ni Senator Judge Rapi Tulfo kasama kasi si Poa sa mga nakipagpulong sa COA noon para ayusin ang audit report ni VP Sara. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Chiz Escudero, walang conflict dito dahil hindi naman si POA ang humaharap o kinasuhan sa impeachment trial. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na bitin na audit na ginagawa ng Commission on Audit kaugnay sa intelligence at confidential funds. Sabi ni Lacson, sa intel funds necessity o kailangan talaga ang gumamit ng alias na gaya ng ginawa ng OVP at DepEd. Pero tanong ni Lacson, kapag na-declassified na, wala pang effort ang COA na alamin o kilalanin ang tunay na pagkakakilala ng tinutukoy ng mga alias. Sabi ni ng testigo, hanggang paper audit lamang sila at hindi na inaalam ang mga recipient. Sabi ni Lacson, dito kinukulang ang audit na dapat maamiendahan ang proseso ng COA sa audit para matukoy kung totoong nag-i-exist ang tumanggap ng mga reward. Ipinunto naman ni Senator Judge Amy Marcos na pagamat may notice of disallowance ay hindi ito penal dahil may Korte Suprema pa na pwedeng takbuhan. Sagot naman ng witness, kahit pa tumakbo sa Korte Suprema ay kailangang ibalik na ang pondong kinukwestiyon sa isang opisyal. Si Senator Irvin Tulfo kinwestiyon naman ang acknowledgement receipt ng isang TJ Verano na tumanggap ng various goods ng katumbas ng halagang 220,000 pesos pero ang petsa na lagda ay 12/26 o December 22, 2026 na dapat sana ay para noong December o noong 2022. Paliwanag niya, kinwestiyon din nila ito kaya kasama doon sa kanilang findings. Nagtalo naman si Marcos at ang witness kaugnay sa kung sino ang dapat managot dahil sabi ni Marcos, dapat disbursing officer lang ang dapat managot at hindi ang VP.
8: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanan.
9: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
8: Siya kaya nga. So yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
9: Hindi lang po si SDO po yung accountable
8: hindi,
9: officer.
8: Hindi, or. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa eh, naaway mo ko lagi.
9: Sorry po, Your Honor.
7: Samantala, natalong din ni Senator Lacson kung anong security clearance level ng testigo dahil kung nag-audit siya ng intelligence at confidential funds ay dapat meron siya nito. Pero sabi ng testigo ay wala. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: House Prosecution Team magkakaroon ng re-evaluation kaugnay sa pagpresenta ng kanilang mga testigo. Balita mula pa rin sa Senado, hatid naman ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
10: Liza, magkakaroon ng re-evaluation ng House Prosecution Panel kung kailangan pang ipresenta ang lahat ng kanilang witnesses para sa Article 1 o alleged misuse of confidential funds. Ayon yan kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro at titingnan at titimbangin ang prosekusyon ng salaysay ng mga naunang testigo kung kakailanganin pang maiharap ang lahat ng mga witness na kanilang nailista. paliwanag pa ni Lumistro, 31 ang kanilang napropose na trial date para sa naturang article of impeachment dahil iyon ang bilang ng mga witness na nakalista sa kanila. Kabilang na nga rito si Mary Grace Gatos na kumpirmadong kasama sa kanilang list of witnesses para mapatunayan ang kanilang o kanyang pagkakakilanlan. Una rito, nasabi na rin ng Philippine Statistics Authority sa House Justice Committee na walang record ng birth, death at

0: confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi nila maaaring sagutin ang tanong dahil parte ito ng kanilang legal strategy. Sinusugan naman niya ni Presiding Officer Francis Escudero na pinaalalahanan si Aquino na hayaan ang witness na magpresenta ng kanilang mga ebidensya at huwag hayaan mga abogado na magkaroon ng conclusion of facts at legal theories. Sinabi naman ni Aquino na hindi legal theories ang kanyang tanong at nilinaw kay Poa na ang mga una nitong pahayag na hindi pa nila sinasabi kung totoo nga ba na o yung mga pumirma o pawang mga alias lamang ito. Kinumpirma naman ito ni Poa at nangakong sasagutin ang tanong patungkol dito sa oras na mabigyan sila ng pagkakataon na makapaglatag ng kanilang mga ebidensya. Ilan sa mga pumirma na acknowledgement receipts ng confidential funds mula sa OVP ay sina Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Nico Harina, Patty Ting, Andy Lim at Alejandro Piquit. Una nang sinabi ni COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil na hindi nila hindi sinasabi ng Joint Circular 2015-01 kung bawal o pwede ang paggamit ng mga alias. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Pinuna ng palasyo ang mga kumakalat na impormasyon sa social media na naaresto na umano ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Jeff, tinawag ng Malacanang na diversionary tactic o panlilihis ang pagpapalutang ng impormasyon sa social media na naaresto na ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Ito'y matapos mag-post online ang ilang kaalyado at taga-suporta ni De La Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque na tila nagpapahiwatig ng impormasyon tungkol sa estado ng senador. Para kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, timing o itinim po ito ng mga kaalyado ni De La Rosa para matabunan ang mga ebidensyang tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular anya ang nasiwalat ng Commission on Audit tungkol sa kawalan ng mga resibo sa paggastos ng milyon-milyon pisong confidential funds ni VP Sara sa Office of the Vice President at Department of Education. Pinuna ni Castro ang kawalan ng konteksto at walang lamang social media post ni Bondoc na nagsabing bad news is coming at hiwalay na post ni Roque kung saan nakasaad ang mga salitang meron nga daw nang nanghudas kay bato. Pinayuhan ni Castro ang publiko na huwag magpabiktima sa panglilihis ng mga kaalyado ng pangalawang pangulo at alamin ang tamang source ng impormasyon at beripikadong balita. Mayo nang tumakas sa Senado si De La Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Senator Ronald Bato de la Rosa, huling namataan sa Mindanao ayon niyan sa DILG. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Marlene Padianos. Marlene.
4: Liza Maring, pinabulaanan ng DILG ang mga ulat na na-arrest na umano si Senator Ronald de la Rosa na nahaharap ngayon sa Case of Crime Against Humanity sa ICC kaugnay sa drug war noong Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, walang naganap na anumang pag-aresto sa puganteng senador at nagpapatuloyan niya ang kanilang pagtugis dito. Batay sa kanilang intelligence monitoring sa Mindanao na mataan ang senador. Sa kalukuyan na anya sila nakikipag-ugnayan sa DOJ at iba pang mga law enforcement unit ukol dito kasabay ng pagbibigidiin na walang secret operations ang mga otoridad sa pag-aresto sa mamabatas. At titiyak ni Remulia, dadaan sa tamang proseso ang magiging pag-aresto kay Senator De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Grupo ng mga guro na nawagang alisin ang aral program sa kanilang regular na workload. Balita mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
5: Yeah. Kung nadaragdagan naman ang mga responsibilidad ng mga guro sa ilalim ng aral program. Sinabi ng grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na maraming public school teachers ang inaatasang magsilbing aral tutors kahit voluntary lamang umano ang nakasaad sa guidelines ng DepEd. Iginit din ng ACT na maraming sa mga guro ang hindi pa nababayaran para sa kanilang naging serbisyo sa aral summer program na nawagan ng grupo sa DepEd na alisin ng aral sa regular na teaching load ng mga guro, magtalaga ng sapat na bilang ng tutors na may katamang kompensasyon at agad na bayaran ang mga grupo nagsilbi sa programa.

0: overloaded na yung mga teachers, ikakarga pa sa amin itong aral program na dagdag na trabaho at hindi rin namin mararamdaman kung yan lamang yung ibibigay sa amin na kapalit tong aming pinagtrabahuhan. Ang sinasabi ng mga teachers, alisin na lang yung aral program doon sa regular teaching load kung hindi rin mabibigyan ng sapat na kompensasyon.
1: Hinimugpin ng grupo ang pamahalaan na dagdagan ang pondo sa edukasyon at tugunan ang kakulangan sa mga guro, silid-aralan at iba pang pangunahing pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Mga kapamilya, makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol kaugnay sa magnitude 7.0 na lindol sa Sarangali, Davao Occidental. Magandang tanghali po sa inyo, Doctor. Go ahead.
4: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
3: Hingila po sana kami ng basic information po dito sa naganap na lindol, sir. Go ahead po.
4: Okay, so meron tayong lindol kanina at 12:13 p.m. 258 kilometers south, 5 east of Sarangani province in Davao Occidental. And yung lalim nito is 10 kilometers. Again, it is 7.0. And yung so far ang instrumental intensity na record natin is intensity 5 sa may Sarangani in Davao Occidental. So kapag titingnan natin itong yung mapa, medyo malayo-layo na ito, malapit na ito sa, again, based on our earthquake information number 1, yung initial plotting natin, malapit na ito sa Indonesia.
3: Pero Director, meron po ba mga lugar po na nakaranas po ng pagyanig sa areas po na malapit dito sa pinangyarihan ng lindol, origin ng lindol?
4: Yes, ma'am. Meron tayo sa may Sarangani, Davao Occidental, intensity 5 so far. Yun pa lang yung nakuha natin na information. But we will update this as we get more information later.
2: Director, si Jeffrey po ito. No? Ito po bang lindol na ito, nakita na po ba natin? Meron po ba tayo naitalang mga damage dito sa mga nakaranas ng pagyanig?
4: Again, so far, ang pinakamataas na intensity na nakuha natin is intensity 5. And kapag intensity 5 naman, we don't consider that as damaging. Yung damage would start at intensity 6.
3: Last question na lang on my end, Doctor. Meron po ba tayo inaasahan na mga aftershocks po niyan para lang po maabisuan po natin ang ating mga kapamilyang nanonood po, especially mga nakatira dyan? Go ahead, sir.
4: Yes, kapag ganito na magnitude 7.0 and yung lalim niya is 10 kilometers, we would expect aftershocks. But normally aftershocks won't go higher than the main shock. So this is magnitude 7.0. We would expect aftershocks to be around at most magnitude 6.
2: Apo. Director, so ang panghuli na lamang po, no? So wala po tayong any warning na inilabas, in particular po, tsunami warning.
4: Naglabas na yung advisory, but sinasabi ng advisory, there is no tsunami threat.
2: Alright. Doctor, maraming salamat po. Yan po si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sa sports po muna tayo, mistulang umabot na sa Toronto, Canada ang Alex Ayala Mania matapos iulat ang National Bank Open na naubos agad ang mga tiket para sa unang laban ng Filipina tennis star. Halos kalahating oras pa lang matapos i-anunsyo ang oras ng kanyang match. Ayon sa tournament organizers, inabangan ng mga manonood ang pagkaharap ni Ayala at Amerikanang si Alicia Park sa center court. Kasunod ito ng mga saysayang panalo ni Ayala sa Mubadala DC Open kung saan nasungkit niya ang kanyang unang WTA title. Sinabi rin ni Ayala na ikinatutuwa niyang makitang malakas ang suporta ng Filipino community sa Canada at umaasa siyang makapagbibigay ng masayang karanasan sa mga tagahanga.
3: At abangan sa headline ngayon sa Mindanao.
5: Pangunahing suspect sa drug racing na ikinasawi ng mag-live-in partner sa Davao City, todo bantay ng pulisya sa ospital.
3: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
6: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
3: Mga sangkot sa drag racing sa Davao City na ikinasawi ng mag-live-in partner, kinasuhan na. Iba pang sangkot sa ilegal na karera, sumuko na sa pulisya. Balita mula sa Davao City, hatid ni Ernel Tokmo. Ernel, magandang hapon.
21: Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property sa Davao City Prosecutor's Office kahapon ang mga natukoy na sangkot sa drag racing sa Davao Bukidnon Road, Barangay Katulunan Pequeño, Davao City noong Lunes. Matatanda ang nasawi ang mag-live-in partner na lula ng motor matapos madamay sa karera ng mga motorsiklo. Ayon sa Davao City Police, ang primary suspect, ang lalaking sugatan na nasa Southern Philippines Medical Center, ay inilagay na sa mahigpit na kustodiya ng pulisya. Patuloy naman ang manhunt at hot pursuit operation laban sa tumakas na motorcycle riders. Apat na individual naman ang sumuko sa Baliok Police Station at inamin ang kanilang partisipasyon sa drag racing. Samantala, nagtatag ng high visibility police checkpoints at mobile saturation patrols ang DCPO sa mga highway upang maiwasan ang illegal drag racing. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa Land Transportation Office at City Transport and Traffic Management Office para masuri ang illegal modification shops at ma-impound ang mga non-compliant o altered na mga motorsiklo na ginagamit umano sa mga illegal na karera. Panawagan ng pulisya, ihinto na ng tuluyan ang mga delikadong illegal na pagkarera dahil ang mga pampublikong kalsada ay hindi race tracks. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
2: Bumagal sa 6.2% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Pangunahin naman nakaambag sa inflation noong nakaraang buwan ng mataas na presyo ng bigas. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
22: Bagamat naitala ang mas mababang inflation rate sa 6.2% ng nakaraang buwan ng July, kumpara yan sa 6.4 noong June 2026, bagya itong mas mataas ng 0.9% kumpara naman Noong July ng nakaraang taon, mataas na presyo ng bigas ang muling nanguna sa pinakamalaking nag-ambag sa antas na inflation ng nakaraang buwan sa 18.8%, habang pumangalawa naman ang naitalang presyo ng kuryente sa 11%. Sa kabila nito, Jeff, nakapag-ambag sa bumabang inflation rate ang mas mababang halaga rin ng transportation, kung saan paliwanag ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapp, naging epekto ng pagbagal ng galaw ng presyo ng mga produktong petro 39.2% noong June 2026 at pamasahe sa tricycle sa 5.3% mula sa 5.4%. Ayon naman sa PSA, maaaring maapektuhan ng posible fare hike o taas pasahe ang magiging inflation rate para ngayong buwan ng Agosto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZ.
2: Alright, maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Dagdag na diskwento sa petrolyo ng mga pampublikong sasakyan, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik mula sa palasyo at ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
0: Liza, ayon sa Malacanang, saklaw ng kautosan ang mga driver ng mga jeepney at UV Express na magiging 12 pesos kada litro na simula sa August 15. Dahil dito, 1,800 pesos na ang matitipid ng mga driver sa kanilang pasada kada linggo dahil sa 2 pisong dagdag na fuel discount. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bunga ito ng kanilang pulong ng mga kapwa-miyembro ng gabinete kahapon, kung saan pinag-usapan ang patuloy na pagpapatibay ng mga hakbang ng pamahalaan para protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng tensyon sa Middle East. Inatasan ng DSWD na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. Pinatitiyak din ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno ang tuloy-tuloy na trabaho, pamimigay ng ayuda at tulong sa publiko para maramdaman ang malasakit ng gobyerno sa mga apektado ng krisis. Matatanda ang inirekomenda ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro na unang ipinatupad noong Abril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores.
2: Panibagong petisyon kontra wage hike lumutang. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Jeff at Liza, matapos ang suspensyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila sa bisan ng temporary restraining order mula Pasig Regional Trial Court, lumutang ang isa pang petisyong humaharang sa taas sahod. Sa dokumentong ibinahagi ng Centro Labor, ang petisyon ay inihain ng isang fishing federation sa Navotas Regional Trial Court noong July 29. Layo ng petisyon na linawin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at National Wages and Productivity Commission ang saklaw ng 85 pesos wage increase sa NCR. Hiniling din sa petisyon ang paglalabas ng status quo ante order o pagharang sa wage increase habang dinidinig sa korte ang wage order. Sa magkakahiwalay na pahayag, kinundi na ng nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang petisyon na itinuturing nilang panibagong pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa. Bilang tugon, magkakasanang protesta ang TUCP sa Navotas RTC mamayang alas 2 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you, Zeus Legazpi.
3: Dinepensahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang isinusulong na pagtatayo ng PAC Silica Hub sa Tarlac, Manila. Balita mula sa Maynila at hindi Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, magandang hapon.
4: Liza, sinabi ng presidente ng pribadong sektor ng Philippine Ease of Doing Business Foundation na mag-aalok ng trabaho at i-upskill ang kayanan ng mga residenteng maapektuhan ng PAC Silica. Papanatili at magagamit ang abilidad ng mga Pilipino kung magigikahit kagayan mga inhinyero na magtrabaho roon imbis na sa ibang bansa. Unang iginiit na magbibigay umano ng karagdagang trabaho o oportunidad ng PAC Silica saan nasa hanggang 180,000 na empleyado ang posibleng kunin para sa iba't ibang industriya sa tech hub. Sinisilip na rin umanong hinaing ng mga komunidad, partikular sa tubig at kuryente, kung matutuloy ang plano. Dinepensahan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang PAC Silica at sinabing mahalagang makapag-manufacture ng sariling produkto kesa mag-export parati.
23: Process
5: Kung hindi, palagi na lang tayong deficit, walang trabaho. Kung dito natin ginagawa yung mga produktong yan, dito sila magtatrabaho. Pag nagtayo ka ng industriya sa bansa mo, maganda yan. Nagiging problema yung execution. Ano ba yung terms and conditions? Mas dapat tayo tumingin doon rather than makakabuti ba sa atin ito. Definitely, wala kang industriya na gagawin sa isang bansa na walang negative side. Magkakaroon niya ng pollution. But anong gagawin mo para hindi mangyari yun?
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: DOJ, umaasa na madadagdagan pa ang nakaw na yaman mula sa flood control projects. Balita, linawin natin yan mula kay Radyo Patrol, Steve Ross. Steve!
0: Yes, Jeff, tiwala ang Department of Justice na madaragdagan pa ang mahigit 800 million pesos na restitution money na naibalik na sa pamahalaan mula sa mga pondong umano'y nakulibat sa mga manumalyang flood control projects. Pero aminado si Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez na sa ngayon ay hindi pa rin matiyak kung kailan muli magsasauli ng pera ang mga individual na sangkot sa naturang skandalo. Gayon din, ang kabuuang halagang may babalik sa gobyerno. Tiniyak naman ng DOJ ng mahigit 800 million pesos ay naibalik na sa National Treasury para mapakinabangan ng taong bayan, kabilang sa mga nagbalik ng milyon-milyong piso. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia at Sally Santos, ang kontraktor ng Sims Construction Trading na itinuturing ng mga state witness sa kaso ng umano'y manumalyang fault under projects matapos nilang tanggapin sa Witness Protection Program ng DOJ. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
7: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
3: At sa showbiz, gagawa ng kasaysayan ng Sex Bomb Girls bilang kauna-una ang Filipino Act na magtatanghal sa Etihad area sa Abu Dhabi sa August 8. Dadalhin ng grupo ang kanilang Get Get Out concert sa iconic venue na itinuturing nilang Dream Stage at malaking milestone sa kanilang karera. Disyembre na magtagumpay na naidaos ng girls ang kanilang unang two-day sold-out concert na nasundan pa ngayong taon. Samantala, magtatanghal naman sa California sina The Nightingale, Lani Misalucha at The Voice US Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez. Magsasamang dalawa para sa Powerhouse Supreme Concert na gaganapin sa El Cajon sa August 29.
2: Nakulangan ako doon sa get-get out ng partner ko, yo. At yan, ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: At ako naman po si Liza Aquino. Hanggang bukas sa headline ngayon sa DZMM Teleradyo.

0: MMM numero 1 sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: DZMM, numero 1 sa aksyon!
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: O ang DZMM. DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Sergeant at Arms is instructed to kindly get a copy of the list of documents for proposed stipulation.
6: Likewise, Your Honor, for the rest of the impeachment court, Your Honor, we have them flashed on the screen. The first document is letter response dated March
5: 13, 2024. Hold on, counsel. Have you furnished the respondent or counsel who responded with a copy of the list?
7: We have no copy of that.
6: It's on its way.
7: Thank you.
5: You have a copy, Attorney Christine?
7: I don't have a copy yet, Your Honor.
5: Kindly furnish. Court will declare a 5-minute recess so that the counsel for respondent can review and go over the list to abbreviate the proceedings. Kindly go over it, Attorney Christine, and your fellow counsels for respondent, in order to be able to manifest which among these documents you're willing to stipulate. Court declares a 5-minute recess.

I

Yeah.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: At yan ho ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Danny Buenafe para dito sa ating studio, ha. At syempre meron tayong kasama uli dito para himayin. It was a feeling ko lang, ha, parang very boring dahil puro technicalities ang nangyari. Ito ang parang administrative ang mga nangyari, no. So although merong isinalang ng pangalawang witness ngayon na isa ring state auditor ng COA, siya naman yung nagkumpleto ng pag-iimbestiga nitong intelligence and confidential fund. Auditing office, oh. Yun sinatawag nilang COA ICFAO, auditor din siya si Sailene Del Campo. At ni-validate lang niya kung ano yung sinabi ng unang witness, na si Roderick, yung una si Wamil, ha. Yun sinabi rin niya na merong mga questionable na mga disbursements at saka yung mga cash advances na isinagawa diyan sa OVP at saka siyempre diyan sa DepEd. At siya rin yung nagpatupad ng mga notice of disallowance saka yung notice of suspension, no, diyan sa mga pondo, na pinaggastahan para dito sa yung mga safe houses, yung mga renta ng mga transport vehicles, yung mga pagbili ng gamot, na lahat daw walang supporting documents. Anyway, kasama na naman natin sa studio walang iba kundi ang ating guest, na si Ronaldo Llamas, ang ating talaga namang resident political analyst. Ronald, parang nawawala yung interest ng publiko tungkol dito sa mga numero.
2: Well, tama yung sabi mo, Danny. Mm-hmm. Dahil yung naging strategy sa article of impeachment na ito, ng prosecution, ay mas yung mga documentary evidence. Mm-hmm. Diba? Mas nag-emphasize sila sa mga COA reports, mm-hmm, no, sa mga financial reports, mm-hmm, tax reports. No, mm-hmm. Doon sila nag-emphasize. Mm-hmm. Dahil sineset nila yung template, mukha doon sa mas explosive na smoking gun. Mm-hmm. No, para patunayan na based dito sa mga datos na ito, mm-hmm, ay merong nangyaring mga anomalya. Mm-hmm. At papunta na sila ron. Kaya nga lumalabas na yung mga testigo ng COA. Mm-hmm. Sinimulan nila doon sa dating head ng IGPO ng COA, mm-hmm, tungkol sa intelligence fund. Si Wamil. Oo. Tapos ngayon, papunta na sila doon sa present. Mm-hmm. At maganda rin yung tanungan ng, mm-hmm, mga o manifestation ng mga senador. Mm-hmm. Medyo pumupunta sila doon sa meet
1: yung pagkakaintindi ng mga confidential agent, talaga yung mga aliases na ginamit doon sa acknowledgement receipt, yung mga lumutang na pangalan sila, Mary Grace Piatos, di ba?
2: Puro kasi kwan puro AR puro acknowledgement receipt.
1: Ito yung nagtagal, dito yung nagtagal yung huli.
2: Yung authentication yan, yung pag-admissibility ba as evidence, doon tumatagal. Mm. At yun din yung strategy naman ng defense. Hindi ko naman sinasabi na strategy nila na ma-bore to death ang mga nanonood. Pero posible. Dahil kung lalabas yung mga compelling evidence na yan, mas mabuti na yung court of public opinion ay walang judgment laban sa vice president. Mm-hmm. Kaya hindi ako magugulat kung kasama sa strategy nila yan. Mm-hmm. No, sinasabi nga nung iba, pati itong chismis sa pagkahuli ni Bato ay bahagi ng...
1: Doon na ako pupunta, diba? Dahil importante. Kasi parang sinasabi nila, yung lumutang kagabi, ito ha, para naman medyo gumanda ang diskusyon natin dito. Kaya doon lumutang yun, parang diversionary tactic dahil sa nangyayari ngayon, para hindi na yung mga tao hindi nila malaman in totoo ano nangyayari dyan sa mga, let's say, disbursements, so yung mga questionable na mga accountability, di ba? Kaya itong Bato de la Rosa na lahat naman ay nasundal sa social media na naaresto raw kagabi. Pero hindi totoo, di ba?
2: Hindi totoo. Mm. Pero ang pinanggaling, kaya siguro galing yung suspecha ng mga tao na bahagi ito ng isang taktika, ay dahil yung original na naglabas, yung abogado mismo ni Bato.
1: Nag-float yung kanilang social media. Ano, di ba?
2: Attorney Bondok. Tapos sinigundahan ni Harry Roque. Na malino naman magkakampi. Tapos doon nagsimula yung pagkalat. Mm-hmm. No? Pero nung chinek naman natin, wala namang basihan. Mm-hmm. No? Nung tinriangulate natin sa iba't ibang mga ahensya na in-charge dyan, Wala naman, mm-hmm. no? Kaya yung iba sinasabi, baka taktika ito, ha? Mm-hmm. Dahil diversionary.
1: Tingin mo yun totoong
2: Hindi ako magbibigay ng judgment dahil hindi ko naman hawak yung kompletong ebidensya para dito. Sinasabi ko lang, dahil nga dito nagsimula sa abogado mismo ni Bato mm-hmm. at saka sa kakampi niya, si Harry Roque, ay may ganung klaseng suspicion, mm-hmm. no? Mm-hmm. At even before nangyari ito, ay parang anong first impeachment complaint pa lang, parang they are trying to bore us with objections, mm-hmm. with judicial processes. No? Mm-hmm. Kaya nga kahapon, sabi ko sa isang interview, parang masyado naman na over-proceduralize. Mm-hmm. Ang focus procedure eh.
1: No? At, yung kailangan pa ipagbanggain yung, let's say, defense at prosecution, itong ARs na 845 ho itong pinag-uusapan acknowledgement receipts, di ba?
2: Isa-isay mo yan.
1: Gusto ng defense in open court.
2: Stipulations.
1: Sabi, gusto mo, gamitin na lang namin, sabi ni Lorna Kapunan.
2: Yung evidence nyo na lang.
1: Evidence nyo na lang para medyo makatipid
2: para
1: tayo.
2: Para wala na kayong, wala na kayong angal. Hindi nyo naman siguro kukontrahin yung sarili nyo evidence, di ba? Kaya ginagawa ng prosecution, katulad nila Lorna Kapunan, nagpapatawa na lang sila para hindi mabore yung mga tao. Di ba?
1: Kaya gawin on a Thursday and Friday na huwag na tayo isama pa doon sa, let's say, open court. Kasi this is live stream na ang dami na sasayang na oras na dapat basta in front of the clerk of court, ibangga nyo na lang yung dokumento mo at saka yung dokumento ng prosecution defense, kayo na lang mag-usap in front of the clerk of court. Okay yan, di ba?
2: Yes. Dahil mahalaga itong procedures. Dahil nga setting the template, no? For the bigger evidence. Pero wag naman sobra. No, wag naman i-over proceduralize. Hindi ko alam kung yung eksaktong tawag doon, proceduralize. No? Pero ayun nga, dahil marami nanonood at marami nagsa-sign up eh.
1: No? Ako rin eh, nabobor ako kanina pag yung pang numero at saka yung acknowledge, ano bang pakialam gusto namin marinig.
2: Pero kung ikaw pa lang nabobor na, paano pa yung iba? Di ba?
1: Kasi technical masyadong technical. So kaya nga at least interesting next week. Magsasalita na, di ba, itong dalawa supposedly na sinasabi nila, witness na mga disbursing officers daw ng OBP at saka DepEd, ito yung mga talagang pwede raw na kailangan isama as liable.
2: Yan yung humawak ng pera. Yan yung nag-distribute.
1: Kaya nga, itong Gina Acosta, ito yung nakapirma dun sa mga 125 million na apat eh.
2: So yata yung nadala sa hospital nun. Nag-collapse. No?
1: Di yata. Di ba yun? Si Michael Lopez yata yun.
2: Oh, basta mayroon dong dalawa na hospital.
1: Anyway, Ronald, ano ko, pasok lang muna natin yung ating reporter sa loob mismo na Senado.
2: Sige.
1: Na doon na via Zoom si Robert Mano. Robert, anong latest? Robert?
3: Danny, magandang hapon sa iyo. Ano? At katatapos nga lang nitong day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa hapon, dito sa afternoon session, kanina nga lang una nagsimula ito, ay iniharap na ng prosecution yung kanilang panibagong witness, ang state auditor mula yan sa Ikpao, si Saylin Del Campo. Siya ay nagsimula sa COA Ikpao simula noong August 26, 2014. Siya yung pumalit doon sa naunang testigo kaninang umaga, si Roderick Guamil, na nag-audit din ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at naging ng Department of Education. Pero hindi na siya tuluyang nakapagsalita o nahingan man lang na kahit anong statement sa kanyang pagharap sapagkat iniharap agad sa kanya yung 845 na acknowledgement receipts na mga documents ito mula doon naman sa naginawa para sa December 21 to 31 na acknowledgement receipt doon nga 2022 na ibinigay ng Office of the Vice President at ng opisina ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ang nangyari dito ay dahil hindi in-stipulate, ibig sabihin, hindi tinanggap ng defense yung documents na ipinresent ng prosecution. Ibig sabihin, hindi sila nagkasundo sa content ng dalawa at subject ito. Ibig sabihin, pag ganyan, subject ito sa pag-question. Kaya inisa-isa yung 845. Pero hindi pa nangangalahati itong si Del Campo ay kapansin-pansin na nainip na yung mga senator, judge, at maging yung sa
1: pati nga kami nainip
3: ang dahilan kasi dito, ang sinasabi ng prosecution at ng defense, bagamat na ilatag na ito, may copy na sila doon sa itong 845 na to, eh, iba daw yung hawak na source ng dokumento nitong sa defense at iba din yung sa prosecution. Kaya hindi po pwede na i-stipulate o ibig sabihin tanggapin na lamang yung documents na 845 na ipinresent ng prosecution team. Pero dahil nga sa sobrang dami, eh, gumawa, nag-motion si Attorney Lorna Capunan at ang sabi niya, eh di, may pagkumparahan na natin, i-stipulate natin, gawin natin out of court para mas hindi masayang yung oras. Pero ayaw ng defense, ayaw ni Attorney Christine Ferrer, ang sabi niya ay dapat yung mga ganitong bagay ay ginagawa in an open court. Kapag sinabing in an open court, dapat sa harap ng husgado, sa harap ng defense, ng witness at ng prosecution ginagawa ito. Kaya nagmotion, minodified ni Attorney Capunan, sabi, o sige, kung gusto in open court o kung gusto in court, edi i-assign ng impeachment court ang clerk of court para mag-lead dito sa comparison na ito. Kasi nga, ang sabi ng Attorney Capunan, ito save time. Pero nag-insist pa rin ng defense na ayaw nila. Kaya ang naging ruling ng impeachment court ay ipagkumpara ninyo, malay nyo, dahil sa pagtingin ng 845, eh, kahit 10 piraso lang yan, eh, may stipulate ninyo. Ibig sabihin, hindi na questionin, eh, malaking bawas pa rin naman sa trial time. Pero sabi ng court, ito ay hindi pwersahan. Ito ay kung ayaw nila mag-stipulate talaga, ay wala kang magagawa. Hindi, maulit. Yung nangyari ngayong hapon na iisa-isain talaga in open court na buksan itong mga ito. Naglabas din ang decision, Danny, ang impeachment court. Una ito kaugnay doon sa naging motion ni nung nakaraan ng defense na huwag gamitin yung supposed to be affidavit ni Arturo Las Cañas dahil nga hindi daw ito signed, hindi ito napanumpaan at hindi alam kung sa kanya talaga nang galing. Pero ang sabi ng korte, denied yung itong motion ito ng defense sapagkat number one, ang pinanggagalingan, ang sabi ng presiding officer, ay hindi pa naman ito isineset bilang evidence at not yet been offered. At pangalawa dyan ay doon naman sa judicial notice. Pag sinabi po mga kapamilya na judicial notice, ibig sabihin kikilalanin ng korte na totoo at hindi na kailangan ng mga evidence o testigo para sabihin totoo yung isang bagay. Doon sa judicial notice na inihain ng prosecution, ang hinihiling nila ay mag-take ang impeachment court ng judicial notice, ibig sabihin tanggapin bilang katotohanan yung nangyaring pagdinig nila sa lower house, particular doon sa mga hearing ng good government and public accountability nila, yung committee nila doon at yung na isinagawa dati. Nag-grant itong motion na ito ng prosecution bagamat kanina sa ang defense way, binasa nila yung kanilang sagot dyan at tinututulan nila yan. Pero ang sabi ng impeachment court ay granted yung motion to take judicial notice. Pero limitado ito, Danny. Ang grant na ito ay nakafocus lang number one na nangyari ang hearing ng House of Representatives, particular ng dalawang committee nila. At ito yung sa public accountability at sa Committee on Justice. Ang pangalawa na tinitake judicial notice ng impeachment court ay yung transcript na nag-i-exist bilang official records doon nga sa naging hearing na yan doon sa lower house. Ang warning o paalala naman ng impeachment court ay number one, hindi po pwedeng gamitin na substitute evidence itong hearing na ito na nagawa o na nangyari sa mababang kapulungan na hindi na subject kasi kapag ginamit ito eh may mga statement daw doon na under appeal ay hindi marirebat ng defense. At bukod doon, ang naging decision pa ng impeachment court ay another ng alala pa rin ng impeachment court ay hindi as a whole yung pag-approve nila sa o pag-take nila ng judicial notice doon sa nangyaring hearing sa House of Representatives on next week. So dahil hindi nakapag-testify kanina dahil kailangan niyang i-check yung 845 documents, Papa Nexi, Stylin, Del Campo sa Monday para ipagpatuloy yung kanyang pagtestigo. At pagkatapos niya ay si Maribig Pareha ng House of Representatives at yung dalawa nga na binabanggit mo kanina na Special Disbursing Officer ng OVP, si Gina Acosta at sa panig naman ng DepEd, si Edward Fajarda. So yan yung mga nangyari ngayong hapon dito sa ika-13th na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Dani. Question lang, Robert. Para linawin ko lang, doon yung binabanggit mo kanina, ano yung sabi mo, yung whatever mga nangyari doon sa proceedings ng Justice Committee sa lower house at saka nung good government doon, di ba? Yung transcript na yon ay tinanggap ng tinatanggap as recording or dokumento ng impeachment court or ano lang ito? What does it mean? Sinabi mong take judicial notice on this?
3: Oo. Ang take the judicial notice nila dito, Dani, tama ka, na nag-i-exist na mayroon naging record ang House of Representatives doon sa naging pagdinig nila nung iniimbisigahan nga itong issues sa Vice President. Pero as to the content ng mismong committee report, doon sa mga iba pang details, hindi yan na tinatanggap totally ng impeachment court at hindi daw yung pwedeng gawin basehan o kapalit ng mga testigo at ng mga dokumento para magdiin sa Vice President.
1: Pero in the same manner, pati yung affidavit mismo na hindi notaryado, yung kay Las Cañas, tama ba?
3: Oo. Kasi yung affidavit na yun, hindi naman siya ipinresent as an affidavit laban sa Vice President. Kung matatandaan natin sa mga naunang pagdinig, si Congressman ang head ng impeachment ng prosecution sa attorney si Congressman
1: sa si Maynila si Joel Joel Chua, tama ba?
3: Hindi, Dani. Si Batangas Congresswoman nung nag-take siya nung siya yung nag-lead nung hearing during that time.
1: Si Luis Tro?
3: Gerville Luis Tro. Gerville Jinky Luis Tro. Ang sinasabi niya kasi doon ay hindi yung testimony mismo ni Las Cañas. Ang sinasabi lang doon ay inimbestigahan ng NBI si Las Cañas at sinasabi nga na mayroong mga nangyari na may mga hindi magagandang salita
1: na
3: Vice President doon sa kanyang affidavit. So, hindi yung affidavit mismo, yung content ng affidavit mismo na nagsasabi o kikilalanin ng impeachment court. Ang kinikilala lang ngayon ng impeachment court ay na inimbestigahan ng NBI si Las Cañas na nagsabi nga na idinadawit ang Vice President doon sa mga sabi nga niya ay hindi magagandang aksyon ano ito yung sa unang article of impeachment na pinag-usapan yung threat doon sa pangulo sa kanyang asawa at kay House Speaker Martin Romualdez. So yun lang yung kinikilala, not content pero na nag-exist na ininvestigate ng NBI si Las Cañas na yun yung mga naging pahayag niya
1: yun tungkol sa Vice President. Yun yung kailan lang yung testimony ni Matibag, di ba? Nalumutang yung affidavit nga ni Las Cañas on the issue na para EJK, di ba? Tama ba?
3: Oo. Tama. Yan yung binabanggit. Kaya hindi yung totality nung hindi yung totality ng kanyang affidavit yung tinatanggap ng impeachment court.
1: Ayun, okay.
3: Oo, very limited yung sinasabi doon ng court.
1: Medyo natagalan lang kasi kami kanina dahil pinagtatalunan kung gawin sa Webes at Biyernes. Itong pagbangga lang nitong mga acknowledgement receipts na napakarami, di ba?
3: 845.
1: Kaya yan nga,
3: Dani, yung pinag-uusapan natin, 845, ayan yung for December 21 to 31, 2022. May mga kasunod pa tayong 3 quarters dyan. So imagine the documents na kailangan pag-isa-isa kung ganyan pa rin yung mangyayari.
1: Okay. Sige, Robert. Okay, extra na. Thank you.
3: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Okay, mula sa Senado, si Robert Mano. At syempre, balikan natin ang ating... time check lang tayo. 3:17 na ho ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Okay, balik na tayo sa studio at narito pa rin ang ating guest, si Sec Ronald Llamas, para dun sa masasabi para just to wind up. Yung tingin mo na medyo nagtagal nga, no? Sabi mo mga technicalities na nangyari ngayon, administrative, pero at least next week, we look forward na medyo mas more exciting na yung mga disbursing officers. At saka, makumplete lang yung testimony, ito si Del Campo. Oo.
2: Kasi pipilit pa rin ng defense yung kanilang hinihingi mga stipulations.
1: Oo, eh mukhang walang naset na date eh. So ibig sabihin, in open court ang gusto nila na talagang narinig natin lahat. Yung kung magmamatch yung dokumento nila at
2: saka yung
1: sa acknowledgement receipts. Pero yung tingin mo, kasi parang may mga lumulutang din na baka daw yung Mary Grace Piatos eh mag-testify ha. Wala i-present ng prosecution.
2: Maganda yun. No? Maganda yun.
1: Something that will interest.
2: Sabi kasi ni Bato dati, marami raw mga Piatos sa Davao at saka sa Palawan. No? Siya nagsabi na kilala niya, may mga kilala siyang Piatos na sinasabi ng PSA, wala naman sa records. Hindi pinanganak, hindi namatay, hindi kinasal. No? Pero yung isa kasing hindi na pag-uusapan pa rito ay paano, from the very start kasi, wala namang skill set yung OBP at saka yung DepEd para sa intelligence, counterintelligence.
1: Kaya nga.
2: Diba?
1: Bakit sila nabigyan ng ganyan?
2: Ang tanong dito, nagko-coordinate ba sila sa ating intelligence agencies? Halimbawa, nagbibigay sila ng reward eh. Doon sa mga magbibigay sa kanila ng impormasyon.
1: Ano, ano ba yung impormasyon na kuha?
2: Siyempre, i-double, triple check nila yan. Sabi ng COA, wala namang success output eh. Wala namang nakalagay kung ano yung output ng mga informants na dapat kasama sa reports.
1: Tapos walang particular mga dates. Di ba parang hindi rin malinaw? Diba?
2: Pero
1: although, maintindihan na nila kung alias-alias sa mga pangalan kasi informant yan. Pero ibig sabihin, yung resulta ng, let's say, intelligence or confidential activity.
2: Yes, at dahil hindi nila skill set yan, wala silang background dyan, it do double, triple check nila yan sa intelligence agencies. Totoo ba itong mga informants na ito o ito ay naghahanap buhay lang? Totoo ba yung sinasabi nila o disinformation lang? Ito ba ay kakampi natin o baka mamaya tinanim ng kalaban? Ko-coordinate nila yan doon sa mga tunay na intelligence agencies. No? Walang nakasulat na ganyan eh. Ikalawa, yung ating security forces, mga police. Paano kung meron kang witness, meron kang informant, meron kang safe house, sino magse-secure niyan? Eh wala naman kayong capacity para diyan. So magko-coordinate kayo sa PNP, sa ISAP, no, sa NICA.
1: So accredited at saka talaga
2: wala 'yon, ha? Wala 'yon whatsoever. So ibig sabihin, sarili tong rogue operation.
1: Oo.
2: 'Di ba?
1: Paano mo mapoprovide ng safeguard itong mga let's say potential witnesses mo kung hindi mo i-involve ang police or NBI or whoever and that you are paying so much for their safe houses.
2: This is a full blown intelligence counterintelligence operation. There are hundreds of millions are involved dito eh. So how do you protect your witnesses? How do you assure na yung kanilang information ay tama? Paano mo masisigurado na hindi yan false flag operation ng kalaban? Diba yung mga ganun ba? Dahil hindi mo naman skill set yan. Diba?
1: So in the case of this, ano, si, ito, si, yung ating second na COA officer, diba, si Sailin, sinasabi rin niya na from 2014, talaga pareho din ha. Sinabi din ni Wamig ani Chima yung isang una yung una
2: Wamil,
1: Wamil. Di ba pinanggit din niya na sa kanya ring experience wala naman daw humingi o nag-request din ng only the OVP yung kay Sara at saka DepEd na for this particular intelligence at saka confidential
2: saka
1: funds.
2: Alam ko sa circular 2015-01 hanggat maari ay hindi mga civilian agencies ang humahawak niyan. Dati walang
1: GOCC, LGUs, meron daw sila national pero not national agencies like
2: yes, OBP. dati kasi walang ganung klaseng qualification yung 92 circular diyan sa confidential saka intelligence fund. Pero noong 2015.01 meron na eh. No, kaya hindi ko alam paano sila nagpasya nabigyan yung DepEd at saka OBP. Na hindi naman nila trabaho at hindi naman nila skill set.
1: Pero binanggit ni Wamil, Sec Ronald, na ito ay talagang yung pagbibigay ng pondo was galing from the Office of the President.
2: Yung una.
1: Presidente mismo.
2: Yeah, yung una.
1: Pero sa this is a fact, sabi niya ni Wamil na talaga. Pero it doesn't mean na pag binigyan ka, wala ka ng accountability. Ibig sabihin, we will audit you kung saan nagamit, sino nakinabang, di ba, at saka yung corresponding dates, doon nagkakatalo.
2: Kaya nga may circular.
1: Walang supporting documents.
2: Kaya nga may circular. Kaya nga may notice of disallowance eh.
1: Alam mo ba yung joint circular? Nalaman ko lang din ha, napakinggan ko. Si Heidi Mendoza pala ang nag-draft
2: yes,
1: niya.
2: Sabi niya.
1: Sinabi niya lang, napakinggan ko. Siya pala, kaya very happy siya, very solid daw yung kay Wamil. Ha? Kasi that was the time Wamil was testifying. Ito, si Del Campo ngayon, almost validating what Wamilse.
2: Guest namin siya kagabi sa The Lovely Show.
1: Oh.
2: Si Heidi Mendoza. Pinaliwanag na yan. No? So, guest din siya kay Shelo Magno. Guest din siya kay Christian Esguerra. Oh. In the same
1: yun,
2: night.
1: Napanood ko yata doon sa isa kay Fox First. And then binanggit niya nga na ano siya. Na parang happy siya.
2: Siya yung isa sa gumawa sa circular na yan.
1: Oh, oh,
2: yun, kaya kabisado niya yan. Nasa tip of her fingertip siya. No?
1: Oh.
2: Kaya nga nung tinanong ko siya, anong tingin mo dito kay Wamil? Sabi niya, solid.
1: Oh, yun nga.
2: Sabi niya, solid.
1: Napanood ko. Happy siya at the way things are going. Pero kanina, nagbabanggit din si Aimee, no, sa kanyang interjection niya.
2: Yung manifestation.
1: Dapat, dapat daw, hindi lang lahat ikarga yung responsibility accountability kay Aimee. Kasi dapat din daw yung dispersing officer. Kasi and or, dapat. So, parang referring to, let's say, si Gina Acosta, who will be appearing next week. So, yun yung mga gano'n na, ito na naman, di ba, very glaring na naman itong impeachment or senator judge na saying na bakit parang lahat ikinakarga sa responsibility ni VP.
2: Siyempre, ikaw yung...
1: ikaw yung nakapirma.
2: Ikaw yung charge.
1: Di ba, pumirma ka doon.
2: Mga empleyado mo yun eh.
1: Oo.
2: Diba?
1: Oo. At saka in-approve niya eh. Diba? So, anyway, Sir Ronald, ako, inabot na naman tayo ng sumisenyas na itong production staff namin. Ako, thank you very much.
2: Pumuntahan pa.
1: Thank you very much for again joining us here in the studio at saka at least sharing your insights on this...
2: Basta may kape. Okay, tatakbo yan.
1: On this development. Day 13 ho ng impeachment trial. Yan ho ang ating guest, Secretary Ronald Llamas. Okay, at this time ay magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating diskusyon tungkol dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Napapalo at dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang
13: The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Special Coverage.
1: Nagbabalik ho ang programa natin dito sa DZMM Teleradyo at sa punto ito ay kuha muna tayo ha, dahil nakakaramdam pa rin tayo nitong mga pag-ulan pati dito sa NCR. Makakausap natin ang Pag-asa weather forecaster si Benison Estareja. Benison, good afternoon. Si Danny Buenafe.
17: Hello. Good afternoon, Sir Danny. Kayo din sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong update patungkol po sa ating mga monitor na si Tropical Storm Maymay. So as of
1: yes,
17: afternoon po ay namataan ito sa layong 160 kilometers. Silangan po ng Sinait, Ilocos Sur at taglayang hangin pa rin na hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pahilagang silangan ng Mabagal. So yung general movement po nito base sa ating latest track, within 12 hours or hanggang mamayang hating gabi, ito ay lalapit dito sa May Ilocos region, posibleng maglandfall po either sa May Ilocos Sur or La Union. And after niya maglandfall, bukas po ng madaling araw, ito ay unti-unting hihina dahil tumatawid na po ito sa kalupaan, no? At ito yung particularly sa kalupaan po ng Cordillera region and Cagayan Valley. So bukas ng umaga hanggang sa hapon, ito ay patuloy ang paghina at possible na lamang na isang low pressure area po pagsapit ng gabi. Sa ngayon, nakapas pa rin ang wind signal number 2. Dito po sa May Ilocos Sur, northern and central portions of La Union, northwestern Pangasinan, southwestern Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion of Benguet. Habang signal number 1 naman sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union, rest of Pangasinan, Apayao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, gayon din sa Ifugao, rest of Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa hilagang bahagi din po ng Zambales, northern Nueva Ecija, northern Tarlac at northern and central portions of Aurora. So overnight, makakaranas simula ngayon hanggang bukas po ng umaga, makakaranas po ng mapabugso-bugsong hangin itong mga nabanggit natin na lugar. Habang in terms of pag-ulan, yung pa rin mga malapit po dito sa Bagyong Maymay ang posibleng makaranas po ng mga delikadong ulan, gagaya po ng La Union and Benguet. More than 200 millimeters for a 24-hour period. Ito yung mga nagkukos po ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. And then other areas pa ng mga na nandito sa may western sections po ng Ilocos, ng northern and central Luzon, sila rin yung makakaranas po ng mga delikadong ulan. As for Metro Manila, Calabarzon,
1: yun, oo, oh, Metro Manila.
17: Oh. Ito po yung affected ng mga lugar ng habagat naman or southwest.
1: Habagat.
17: Pa rin, within 24 hours, may pabugso-bugso or yung intermittent or paminsan-minsan mga malalakas po ng mga pag-ulan. Ito yung magdudulot din po ng mga heavy rainfall warnings na nagkukos. And then eventually, yung impacts po ng malalakas sa ulan is mga pagbaha at pagguho ng lupa din po.
1: So, Benison, yung mismong si Maymay, mararamdaman hanggang mamayang gabi talaga dyan sa northern and eastern Luzon, katulad nga yung sinasabi mo, Zambales, Ilocos Sur at saka itong mga Ifugao area, mga Abra. Pero sa NCR, what we are having is only habagat. Tama ba, Benson? Benison?
17: Apo, malayo naman sa sentro ni Maymay ang Metro Manila. So, hindi natin nakikita na magtataas pa tayo ng wind signal dito. Kasi yung pinakamababa po na may wind signal is yung northern Tarlac pa. So, malayo-layo pa. Kaya expect natin yung mga pag-ulan dulot po talaga ng habagat.
1: Okay, itong mga pag-ulan sa Metro Manila, how long can we feel this? Hanggang tomorrow morning or at least para at least yung mga uuwi mamayang gabi na rush hour?
17: Actually, hanggang weekend po, no? Hindi naman necessarily tuloy-tuloy. Pero kung mapapansin po nila, meron lamang very short period na maaraw or walang ulan, and then babalik muli sa cloudiness at pagkakaroon muli ng mga malalakas na ulan. Ganun yung makikita nating pattern in the coming days. So, ang payo natin, nasa Metro Manila po, is magbaon talaga po ng payong or makakatulong talaga yung mga kapote or boat.
1: Sige. Okay, marami salamat sa update, ha, Benison. Thank you.
17: Salamat din po.
1: Yan ho ang Pag-asa weather forecaster natin, si Benizon Estareja. Ang oras natin, 3:34 ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Kuha muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve, go!
18: DZMM Radio Patrol Flash Report.
19: Yes, Danny, binasura ng Supreme Court and Bank ang pinagsamang mga petisyon ng kumikwestiyon sa mga isinagawang pagdinig ng Kamara at ng House Committee on Justice kaugnay ng mga reklamo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Supreme Court and Bank, wala nang dapat pagdesisyonan sa mga petisyon dahil naging moot o wala nang saysay ang mga isyong inihay matapos maaprubahan at may padala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment ayon sa Supreme Court. Natapos ng tungkulin ng Kamara sa proseso ng impeachment nang may pasa rito sa Senado ang Articles of Impeachment, kaya naisakatuparan na mga hakbang na nais pigilan ng mga petitioner. Binigyan din ng SC na nasa Senado na ang proseso ng impeachment na ngayon ay nakaupo bilang impeachment court at nagsimula ng mga pagdinig. Dahil dito, sinabi ng Korte Suprema na anumang magiging pasyon ito hinggil sa mga naging hakbang ng Kamara at ng House Committee on Justice ay hindi na makaka-affect sa usapin. Kabilang nga sa mga ibinisurang petisyon, ang inihay ni Attorney Israel Torreon at iba pa, gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice President Duterte. Iginit ang mga petisyoner na lumampas umano sa kapangyarihang ipinagkuloob ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng mga lapito ng ebidensya at magpatawag ng mga testigo sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment. Kulestyon din nila ang naging pasya ng kumite na sufficient in form, substance at grounds ang mga nasabing reklamo laban sa pangalawang pangulo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
18: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa bagyong Maymay.
1: Okay, malakas pa rin ho ang buhos ng ulan. Ngayon sa Quezon City, alamin natin ang sitwasyon sa kalsada mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, anong update?
20: Danny, abiso sa ating mga kapamilya. Malakas na pag-ulan ang nararanasan ngayon sa bahagi ng Quezon City, partikular na dito sa May Muñoz. Ayon sa QCLGU, maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dulot pa rin yan ng Southwest Monsoon, habagat at a tropical cyclone Maymay. Pinapalalahanan ang lahat sa posibleng epekto gaya na lamang ng banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog, madulas na kalsada at bangketa na delikado sa aksidente. Sa traffic, may volume na ng mga sasakyan simula dito sa may LRT North Avenue. Luluwag pagdating sa may Fernando Po Station hanggang dito sa Muñoz, at moderate traffic naman pagdating sa may Balintawak hanggang dyan sa may Caingin Road. Abiso rin sa mga bumabiyahe, magbaon ng panangga sa ulan, kapote o payong, at sa mga nadaanan natin, may mga gutter gate na rin na baha dyan sa may Roosevelt hanggang dito sa may Seminary Road sa northbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CZNM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Okay, ngayon naman ay ating special coverage na itong alerto dito sa bagyo na nararanasan natin ngayon. At alamin natin ang sitwasyon ng panahon dyan sa Maynila naman. Mula Quezon City, Maynila naman. So narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
21: Yes, Danny, sa mga kapamilya natin na pauwi na ngayong hapon, ay huwag pong kalimutan ang magbaon ng payong at kapote dahil nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Top Avenue sa Maynila. Na tili pa rin nga maluwag yung sitwasyon ng trapiko dito sa Top Avenue mula yan sa 90 Nations Avenue hanggang makarating ng Pedro Hill. Wala naman tayong na-monitor so far, Danny, na pagbaha dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Nagpaalala din ang Manila DRMO, lalo na sa mga nasa labas ng kanilang mga tahanan, na maging alerto, lalo na dyan sa mga flood prone areas, na bantayan yung pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa alerto, ha, Bagyong Maymay. At marami tayong sinusundan ng mga reports sa ating mga field reporters, dahil for now ay meron pa raw tayong aabangan at meron daw susunod na bagyo itong Neneng. Pero kukuha pa tayo ng update tungkol dyan. Pinipilit din natin makuha ang situation na sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa northern at eastern Luzon. At nabanggit nga ay mamaya, hanggang mamayang gabi, itong si Maymay ay mararamdaman dyan sa mga area ng Ilocos Sur, sa Sinait nga eh. Binanggit nga kanina ni ng ating Pag-asa weather forecaster, La Union, Abra, Ifugao, Nueva Vizcaya, yan ang mga areas na tatamaan. Itong Metro Manila, kaya tayo nakakaramdam pa rin ng Quezon City na heavy rains. Ha? Ngayon nga, napakadilim mo dito sa aming studio at saka dyan sa Maynila, ay habagat ho yan. So, ibig sabihin, ngayon halos mag-aalas 4 na ng hapon para dun sa mga uuwi. Pag-isipan nyo na, ha? Dahil for now, talaga namang kaya kukuha rin kami ng update siguro sa MMDA, baka may mga nagbabahang lugar na, tignan natin kasi kung talagang naging effective ba, lalo itong Araneta Avenue, ha? Diba? Ito yung laging nagbinabaha pag mayroong mga matatagal na pag-ulan, no? So kukuha tayo ng developments din dyan, at siguro pati na rin sa mga PDRRMO, MDRRMO diyan sa mga area, lalo na sa Northern Luzon. Okay, so stick lang ho kayo dito sa DZMM Teleradio para sa mga update ho, ha? Ito, nasa linya ho ng telepono, makakausap na ho natin ang MMDA Metro Base, walang iba kundi si Emma Loristo. Emma, kamusta ang takbo ng trapiko at kung meron bang mga pagbaha kayong nakikita sa monitor nyo?
3: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Emma?
4: Magandang hapon po, Sir Danny. Ganon din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, wala pa naman po tayong natatanggap o naiulat na ano mga pagbaha, especially dito sa mga major thoroughfares or sa mga flooded prone areas po natin as of this time. Pero yung sitwasyon po ng traffic, dahil nakaranas nga po tayo ng malawakang pag-uulan dito sa Metro Manila, yung sitwasyon po dito sa bahagi na EDSA southbound lane, mula dito sa may bahagi po ng Muñoz, may nararanasan pong mabagal na usad yan patungo

0: po ng Reliance Mandaluyong patungo kayo ng Boni at maging itong paggawi po ng Guadalupe Bridge. Asahan din pong mabagal hanggang makarating po kayo ng Buendia, Makati. Approaching dyan sa May Ayala Intersection, may kaunting pagbagal. Moderately moving pagsapit dyan sa may bandang Pasay Road, Arnais, paakyat po kayo ng Magallanes. Sa mga paggawi naman po ng Pasay, mula dyan sa may bahagi ng Evangelista, katamtaman hanggang sa mabagal yung usad hanggang makarating po kayo ng Taft area.
1: Mm-hmm.
0: Ang kabilang bahagi naman po ng EDSA sa ngayon, dito sa may bandang intersection ng Makapagal, moderately moving yan as well as itong pagtawid po ng EDSA Ross Boulevard. Mm-hmm. Mabagal din yung usad approaching dito sa may bahagi po ng FB Harrison hanggang makasapit po yan ng Taft. Yung mga patungo naman po ng EDSA Makati northbound mula dyan sa may bahagi po ng pagbaba ng Magallanes, mabagal yung nagiging usad patungo po kayo ng Ayala at Buendia Makati hanggang makakanan po yan ng Kalayaan Avenue. Mm-hmm. Yung mga patungo naman po ng Guadalupe, magsisimulang makaranas ng pagbagal yan mula sa may bahagi po ng Orense. Tuloy-tuloy po yung mabagal, patungo po kayo ng Mega Mall area. Maging ito paakyat din po ng Ortigas Flyover, dugtong po yung pagbagal hanggang makasapit po kayo ng area po ng Cubao. Diyan banda sa may area po ng Nepac Q-Mart, maging itong paakyat ng Kamuning Flyover, may kaunting pagbagal na sa mga oras na to. Yung mga patungo naman po ng bahagi ng SM North EDSA, mula dyan sa may area po ng Trinoma, katamtaman hanggang sa mabagal yung nagiging usad. Makalampas po yan ng SM Annex. At doon sa mga paggawin naman po ng Balintawak, mararanasan po yung mabagal na usad mula dito sa may bahagi po o bago makarating ng Dario Bridge patungo po kayo ng Balintawak Cloverleaf.
1: Mm-hmm.
0: At sa mga oras po na to, wala pa naman po tayong announcement na suspended po yung ating number coding scheme. So mamaya alas 5 po ng hapon magbabalik yung coding natin hanggang alas 8 po ng gabi. At ngayong araw po ng Miyerkules, nakaschedule po yung mga plate ending number 5 and 6. Para po sa karagdaga informasyon, traffic advisory, or any emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula dito sa MMDA Metro Bay.
1: Emma, for
0: yes,
1: now, para at least i-assure lang natin, lahat naman ng mga kalye na binabanggit mo, moderately moving, no? So walang pagbaha,
0: yes,
1: for now, walang pagbaha. Kasi ito mga area, sabi mo, Makati, yung mga Guadalupe, yan yung mga potential, yung lagi na lang may mga traffic dyan, di ba? Yung Espanya, at saka itong sa mga bandang Trinoma sa EDSA area, lahat moderately, pati ba yung sa may Araneta Avenue, wala namang pagbaha.
0: As of this time, Sir Danny, wala pa ho tayong naiulat na pagbaha sa mga oras po na to. Lalo na po doon sa mga minomonitor po natin ng mga flooded prone areas. Especially dyan sa may bahagi po ng Araneta.
1: Oo. Okay. Pero nakikita nyo sa command center ninyo na talagang sa mga areas na to talagang matindi ang pagbagsak ng ulan?
0: May mga areas po na medyo malakas po at yung iba po parang tila patigil na po yung bahupa na po yung ulan.
1: Okay, sige, yan yung kasi yung nagtitrigger ng traffic eh. Pag malakas yung pagbagsak ng ulan, dapat mag-ingat ang ating mga motorista, no? Dahil madulas din ang kalye, no?
0: At, tama po, ingat, doble ingat po sa mga motorista po natin dahil basa po yung ating kakalsadahan, malawak po yung nararanasan ng kapakulan po at kalalong
1: po. Okay.
0: Para po sa karagdagang impormasyon nga po, pwede po kayo tumawag sa ating MMDA hotline 136 or any emergency assistance. Tawag lang po kayo sa ating hotline.
1: Sige. Thank you very much, Emma Loristo, ang ating MMDA Metro Base. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating special coverage nitong si Bagyong Maymay. At ngayon naman, makakausap natin sa linya rin ng telepono ang Assistant PDR RMO naman ng Pangasinan, si Avenix Arenas. Avenix, good afternoon. Anong latest? Alam ko, sentro yan ng Bagyong Maymay, ang Northern Luzon.
2: Good afternoon. Magandang hapon po, Sir Danny.
1: Oo, yes.
2: So, sa ngayon, yung tatlong bayan ng Pangasinan are under the under signal number 2, and the rest of 45 cities and municipalities ay nasa some signal number 1.
1: Mm-hmm.
2: So ang situation dito sa Pangasinan ay medyo kuminsan maulap, kuminsan medyo liliwanag ng konti,

0: Tapos nakakaranas kami ng light rains. Unlike nung magmula noong Linggo hanggang kahapon ay maulan.
1: Mm-hmm. So for now, sabi mo signal number 2. Ano ito? Kasi malaki ang Pangasinan eh. Abinix eh, di ba? Anong mga, wala namang mga reports ng pagbaha?
0: Sir Daniel, no, since malakas ang ulan since Sunday afternoon hanggang kahapon, so at the same time, yung mga rainwaters from upland ay bumababa na. Although i-compare doon sa dati, ay medyo mababa ang level ng tubig baha. Merong sa ngayon, merong apat na LG municipality and city na municipalities and city na flooded. May pagbaha. Portion areas ng Calasiao, Dagupan City, Lingayen at Pusurubyo ay mayroong reported sa amin na pagbaha. Although hindi naman lahat ng areas, pero yung mga low-lying na yung laging binabaha kapag mayroong mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Sir Daniel, no? So, Bulinaw, ang signal number 2 ay sa Bulinaw, Anda sa Kabani. Ito yung malapit sa West Philippine Sea. And the rest of 43 cities and municipalities ay signal number 1.
1: Okay. So itong area ng Bulinaw, ito yung at saka you confirm yung Calasiao, Lingayen, Pusurubyo at saka isa pang town na sabi mo ay merong mga merong pagbaha.
0: Tama.
1: May mga inilikas pa tayo mga kababayan doon na inilipat muna sa mga temporary shelter? Abinix?
0: Sir Daniel, no, doon sa nabanggit kong mga bayan na may mga flooded areas, wala po tayong reported na
1: displaced.
0: Mga evacuee. Pero doon sa Bani and Alameda City, meron pong preemptive evacuation, mga preemptive evacuees.
1: Oy, Alaminos, di ba? Ayan yan. Marami rin dyan yung mga near the coastal area. Tama ba?
0: Tama po yun.
1: Oo.
0: So nag-preemptive
1: evacuate
0: po sila.
1: Ilan yan? Ilang pamilya yan?
0: Sa Alamin, merong kabuang 121 individuals and 40 families combined.
1: Okay. 121 individuals. So marami-rami din. Pero in terms of, let's say, baka kung ano yung mga pangangailangan, so meron mga food packs yan, meron naman tayo mga, let's say, yung mga, yung shelter na, modular, di ba, na mga tents, meron naman sila doon, Or sa eskwelahan ba sila ngayon?
0: Dami, no? So, nandun naman ang mga, nandun naman yung host na LGU. So, sila ang in charge, responsible doon sa kanilang evacuees. Although, lahat ng pangangailangan ng kanilang mga evacuees ay binibigyan o binibigyan ng assistance.
1: Okay. Yung pag sinabi yung sa ngayon, kasi sabi nga hanggang mamayang gabi, yung area nyo dyan sa Pangasinan, pati nga rin yung mga ibang areas, like yung Abra, Ilocos Sur, wala ho bang disruption sa supply ng kuryente o sa tubig?
0: Sir Daniel, no? So, kahit na malalakas ang ulan, pag-ulan nung mga nakalang araw,
1: yes,
0: ay luckily, wala pong power interruption, wala pong water interruption, saka yung mga telecommunications, ay wala pong interruption at all.
1: Okay. And then, pag sinabi yung baha, doon sa mga ibang areas ngayon, Calasiao, Lingayen, ito ho ba yung mga kalye, passable naman, nakakadaan sa mga highway?
0: Sir Daniel, no, sa mga national roads, national highways,
1: yes,
0: ay lahat po ay passable. Ito yung mga barangay roads, yung medyo pababa, yung mga low-lying areas. Ito yung mga perennial talaga na binabaha. Mga near the river, mga Kailugan, ito po yun. Near the sea, yung Lingayen, yung the rest ay river po.
1: Okay, so for now ho ba kansilado ang mga klase dyan, mga government offices, may mga pasok ba for now or ano ba, may announcement ba for tomorrow kung paano ang takbo?
0: Sir Dano, no, yesterday, meron pong executive order na inisyo ng aming PDN servant na si Governor Ramon Bigico III na walang pasok sa lahat ng antas ng klase at government work in government offices. Pero ngayon, meron pong nagpalabas po kami ng localized suspension of classes. So, lahat ng mga 48 na LGUs ay nag-declare na, nag-declare ng suspension of classes today.
1: Today?
0: For tomorrow, nakasalali pa rin sa kung sakaling wala ng storm signal dito sa Pangasinan, nakasalalay sa kanilang local civic executive kung magkakaroon o isususpend ang klase nila o itutuloy na.
1: Mm-hmm. So for...
0: Kapag may storm signal,
1: yeah,
0: nag-automatic suspension of classes.
1: So for now, wala kayong advice from PAGASA na kasi yun ang banggit sa amin eh, ng PAGASA weather forecaster na ito pa rin, mararamdaman itong si Maymay until the next 12 hours. So, ibig sabihin, we're just only 4 o'clock in the afternoon. So, ibig sabihin, hanggang mamayang mataling araw siguro, for now, kasi sabi mo, 48 LGUs ang walang klase. So, posible na may announcement by tonight. Diba? Tama ba?
0: Yes, mag-antay kami ng kung sakaling, yun nga, malilift na yung storm signal.
1: Yeah.
0: Nasa local chief executives na kung sususpend niya o mag-i-issue ulit sila ng suspension of classes.
1: Okay.
0: Through executive order.
1: Sige. Kukuha na lang kami ng update, Avinix, ha, for every, yung mga details na mga maishishare nyo later, ha? Thank you.
0: Sige po, Sir Danny. Thank you din po.
1: Yan ho, ha, si Avinix Arenas. Ingat po kayo dyan, Assistant PDR RMO dyan sa Pangasinan. Tuloy-tuloy na tayo. Meron lang tayong ipapasok na report sa ating Malacanang reporter, si Christian Yozores. Christian, any update?
2: Yes, Danny. Suspindin na ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ng paaralan simula alas 3 ngayong hapon. Ha? Ngayong hapon yan ng Miyerkules, August 5, 2026. Kabilang na rito ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at paaralan sa lahat ng antas sa NCR, mga probinsya ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales dahil sa epekto ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Batay sa inilabas na Memorandum Circular number 121 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, ang lahat ng mga ahensya na naghahatid ng basic at health services, mga naghahanda sa kalamidad at sakuna at nagbibigay ng vital services ay magpapatuloy naman ang operasyon hanggat kinakailangan ang kanilang serbisyo. Ang localized cancellation naman at suspension ng klase sa mga tanggapan ng gobyerno sa ibang mga lugar na hindi nabanggit ay inaatang na ng Malacanang sa pagdedesisyon ng mga local chief executives basta ito'y naaayos sa kanilang mga patakaran sa narapat na batas pati na rin sa mga tamang regulasyon. Ang pasok naman sa mga pribadong kumpanya at mga opisina ay ipauubay na rin ng palaso sa mga pribadong sektor. Sa ngayon, Dani, ay wala pang inaanunso ang Malacanang kung meron din bang class suspension bukas. Dahil ang ilabas pa lamang ng palaso ay class suspension at suspension sa pasok ng mga tanggapan ng gobyerno doon sa mga nabanggit kang lugar simula pa lamang alas 3 ngayong hapon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
1: Okay, maraming salamat, Christian Yozores.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Okay, yan ho yung report ni Christian, ha. Bali, kinansila na ho ng Malacanang ang mga klase dito sa NCR at saka yung ibang areas ng Northern Luzon, Abra, Ilocos Sur, ha. Pero wala pa hong announcement for any cancellation ng klase bukas. Tapos yung mga tungkol sa mga government offices at saka itong mga private na mga kumpanya, to their discretion. Kung nasa sa kanila desisyon kung gusto nilang i-cancel ang klase. Dahil sa oras ngayon, talaga ho, matindi na naman ang pag-ulan. Quezon City, Baynila, kaya-kayanin, kumuha tayo ng MMDA Metro Base tungkol sa sitwasyon ng traffic. So far, wala naman silang nakikita na doon sa kanilang command center na pag-ulan na baha. Yung kasi yung pinapaano natin, yung pangamba natin, baka magbaha-baha na naman. Talaga magdudulot ito ng matinding traffic. Anyway, tuloy-tuloy tayo dito sa ating special coverage ng Bagyong Maymay. Nasa linya naman ng telepono si Arnel Angeles, ang CDR RMO ng Maynila. Arnel, good afternoon. Si Danny Buenafe.
4: Gandang hapon po, Sir Danny.
1: Yes. Anong latest dyan sa area mo sa Maynila? Kasi alam ko, matindi rin ang pag-ulan ngayon.
4: Apo, sa kasalukuyan po ay huminto naman na po yung malakas na buhos ng ulan na naganap lamang po kani-kanina. At ito po yung nararanasan natin dito. Ito po ay dala po ng habagat, yung thunderstorm po na nararanasan namin dito sa lungsod ng Maynila. Hindi naman po ito yung epekto po ng Maymay. Ito po ay nanggagaling po sa habagat.
1: Habagat, oo. Oo. Pero for now, wala bang mga area dyan sa sakop mo na mga pagbaha, Arnel?
4: Apo, wala po. May roving team po tayo sa labas at nandito po ako ngayon sa command center. Nakikita naman po namin lahat po ng mga major thoroughfares po namin na kasalukuyay. Minamonitor namin kung magkakaroon po ng pagbaha. Meron lamang po isa sa may Quirino Top Avenue na may napuna po kami nag-gutter tip po.
1: Ah, okay. Pero passable naman sa mga ordinaryong
4: passable
1: private
4: po, passable
1: vehicle.
4: Passable po at maluwag pa po ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na po.
1: Okay, kanina narinig nyo yung report sa aming mga Malacanang reporter na kinansila na ho ng Malacanang ang NCR, yung mga klase, kaninang alas 3 ng hapon. So ibig sabihin, by this time, wala tayong nakikitang mga reports na na-stranded ang mga estudyante, mga nag-usig.
4: Wala naman po, Sir Danny, at tayo po yung nakamonitor. Ang LRT po natin, ang sakayan po ng LRT ay hindi naman po binaba, kaya maluwag po nakakasakay yung mga estudyante natin na nag-LRT. At ganoon din po, patuloy ang bayahe ng mga bus at jeep na bumibiyahe po palabas ng Maynila.
1: Okay, so ibig sabihin, in terms of mga sakayan din, walang mga, kasi yung mga area katulad ng TAC, katulad ng Espanya, yan ho yung mga marami mga universities na nakapaligid. Wala ho sa monitoring ninyo na merong stranded na ating mga estudyante.
4: Sa monitoring po namin sa ating po mga CCTV at nagro-robbing natin, wala naman po mga build-up po ng mga commuters po natin hanggang sa ngayon po.
1: So kanina yung pag-ulan, sabi nyo ano lang yun, parang biglang bagsak, wala na ho, o ano ba ang, ang nakikita nyo dyan, maulap ba ang kalangitan?
4: Hindi po ganun kadilim ang kalangitan po natin sa Maynila na kamukha po ng mga ibang nagdadaan. Ito po ay katamtaman lamang po ang dilim at parang pulo-pulo lamang po.
1: Kasi mag alas 4 na bali ng oras, syempre going to rush hour tayo. Ano yung mga areas na let's say pwedeng magpa-posible mga build up ng mga daloy ng trapiko, Arnel?
4: Yung po lugar po ng ating Espanya po galing po sa Quezon Boulevard, Paahon, yan po yung madalas na nagkakaroon ng build up. At ito po nga tapat po ng City Hall sa may Kapilya, gawa po ng sakayan po talaga ng mga nanggaling po ng City Hall at ng SM at ng mga nakapaligid pa.
1: Yung mga LRT stations, Arnel, so far okay naman? Well, hindi ba nagkakahirapan ang sakayan? Ay, kasi yan ang laging, katulad dito sa mga top area, na, well, Pasay na yata yun, pero yung area mo, di ba?
4: Hindi po. Nakikita naman po namin at wala pong build-up ng pila sa mga hagdanan po ng LRT. Nasa harap ko po ngayon yung Kirimi Station, yung UN Avenue Station. Wala pong build-up po ng mga sumasakay sa ngayon po.
1: Ang Maynila ba, nagdeklara na ba ng mga cancellation na rin ng mga government offices? May pagkakalam ka?
4: Sa cancellation, sa pagpasok, wala naman po tayong dinideklara. Maliban lamang po sa hanggang sa senior high school lamang po nitong pang PM class po.
1: Okay. Sige. Thank you very much, Arnel.
4: Maraming salamat,
1: Kapdani. Okay. Maraming salamat. Yan ho si Arnel Angelesia ho, ang head ng CDR-RMO Maynila. Huwag ko kayong alis dahil susunod na ho ang headline sa hapon kasama si Tony Velasquez para sa mga latest pa ho na mga balita kaugnay nitong si Bagyong Maymay. Bye-bye!
3: Alerto sa Bagyong Maymay, the DZMM Special Coverage.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa

0: Ngayon po ay maulan na araw ng Miyerkules, ikalima ng buwan na Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, bagyong Maymay, bagyang lumakas, signal number 2, nakataas sa 6 na lugar, habagat nagpapaulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Panibagong petisyong humaharang sa 85 pisong aumento sa sahod sa NCR, inihain sa korte ayon sa grupong Central Labor. Senadora Amy Marcos at testigo ng prosekusyon, nagkainitan sa 13th araw ng VP Sara impeachment trial. Mga petisyong kumikwestiyon sa isinasagawang impeachment proceeding sa Kamara laban sa Vice, ibinasura ng Korte Suprema. Kumalat na balitang naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Itinanggi ng DOJ at DILG, Malacanang, iginiit na diversionary tactic lang ito. At fuel discount para sa mga tsuper na Jeep at UV Express, itinaas ng Malacanang. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon.
1: Alerto sa bagyong Maymay.
0: Mga kapamilya, itinaas na sa red alert status ang Emergency Operations Center ng La Union sa harap ng posibleng paghagupit ni bagyong Maymay. Sinabi sa DZMM ni La Union Provincial Government Information Officer John Elizar Martin na patuloy ang paghahanda ng iba-ibang bayan na hinagupit din ni bagyong Luis. Una nang nakaranas ng pagbaha ang 31 barangay habang 5 insidente ng pagguho ng lupa ang naitala. Inaabisuhan ng mga turista na ipagpaliban muna ang pagbisita sa La Union at kinansela na ang mga water activity. Gayun din ang pagpunta sa mga tourist destination. Mamayang gabi o bukas ng umaga, posibleng mag-landfall ang bagyong Maymay sa lalawigan. Sa Pangasinan, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa bayan ng Bani at Alamino City bilang paghahanda kay bagyong Maymay. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan Assistant PDRRMO Avenix Arenas na nakararanas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya simula pa noong Linggo. Baha na rin ang ilang bayan sa lalawigan kabilang sa Calasiao, Lingayen, gayon din sa Poso Rubio at Dagupan City. Maulang hapon ang nararanasan sa ilang lugar sa Metro Manila na epekto ng habagat na pinalalakas ni bagyong Maymay. Sa pag-iikot ng ating mga radio patrol, malakas na ulan ang nararanasan, partikular sa Muñoz sa Quezon City. May mga gutter dip na rin na baha sa bahagi ng Roosevelt hanggang Seminary Road sa northbound. Ayon sa Quezon City LGU, maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog. Bumuhos na rin ang malakas na ulan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila, kaya abiso sa mga kapamilya nating bumabiyahe, magbaon pa rin ng palangga sa ulan tulad ng payong at kapote. Nakapasok sa ilang bahay sa Barangay Hulo, Mandaluyong City, ang 6 na ahas at 1 bayawak sa kasagsagan ng ulan kahapon. Sinasabing nakita ang mga hayop sa ilalim ng lababo at bodega ng 4 na bahay. Nakatakdang dalhin sa DENR ang mga nasagip na hayop, habang pinaalalahanan naman ang mga residente na huwag saktan ang mga ito at agad na lang na itawag sa mga otoridad.
1: Panahon!
0: Mga kapamilya, bagyang lumakas si bagyong Maymay habang kumikilos sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Huli itong namataan sa layang 160 kilometro sa kanluran, timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglayan lakas ng hanging aabot sa 75 kph at pagbugsong umaabot ng 90 kph. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, gayon din sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. 17 lugar naman ang nasa ilalim ng signal number 1, kabilang ang Ilocos Norte, Kalinga, Ifugao, gayon din sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan at Abra. Sa taya na pag-asa, posibleng mag-landfall si bagyong Maymay sa Ilocos Sur o sa La Union mamayang gabi o bukas ng umaga bago tuloy ang humina bilang tropical depression at kalaoy na magiging low pressure area. Bukod kay bagyong Maymay, may binabantayan din na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Posibleng pumasok ng FAR bukas ang naturang bagyo na tatawagin namang Neneng at palalakasin ang habagat. Sa iba pa nating balita, isang panibagong petisyon ng inihain na humaharang sa 85 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon po yan sa grupong Central Labor. Sa dokumentong ibinahagi ng grupo, inihain ng isang fishing federation ang petisyon sa Navotas Regional Trial Court noong 29 ng Hulyo. Sa petisyon, ipinalilinaw sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa National Wages and Productivity Commission ang saklaw ng aumento sabay ng hiling ng pagpapalabas ng status quo ante order o yung pagharang sa wage increase habang dinidinig sa korte ang wage order. Sa magkakahiwalay naman pahayag, kinundi na ng nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines ang petisyon na itinuturing nilang panibagong pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa. Bahagyang bumagal ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Hulyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo at pasok sa 5.6% hanggang 6.6% na forecast ng Bangko Sentral. Mataas na presyo ng bigas ang muling nanguna sa pinakamalaking nag-ambag sa antas ng inflation habang pumangalawa ang presyo ng kuryente. Kabilang naman sa mga dahilan ng mababang inflation rate noong Hulyo, ang pagbaba ng transport inflation rate kabilang ang gasolina, gayon din ang pababang trend sa education services at mga restaurant at cafe. Simula Hulyo, pumalo na sa 5% ang average inflation rate sa Pilipinas. Tiniyak ng Malacanang ang patuloy na pagbabantay sa epekto ng sitwasyon sa gitnang silangan sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin matapos bumagal ang inflation rate noong Hulyo. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon sa Malacanang, magandang balita ang pagbagal ng inflation sa 6.2% noong Hulyo. Pero nananatiling nakamonitor ang administrasyon dahil nananatili rin ang banta ang tensyon sa gitnang silangan at may bantang El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na patuloy na ipinatutupad ng pamahalaan ang mga tiyak sa hakbang para protektahan ang mga Pilipino at mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Ayon sa Malacanang, bumagal ang inflation mula sa 6.4% noong Hunyo dahil sa pagbagal ng non-food inflation. Binigyan din ni UC Castro ang malawak pa rin layunin ng gobyernong pababain ang gastusin sa araw-araw, pagtibayin ang seguridad sa pagkain at enerhiya, protektahan ang kakayahang bumili ng mga pamilyang Pilipino at panatilihin ang paglago ng ekonomiya na paikinabangan ng bawat tahanan. Samantala, Tony, patuloy rin bubuhos ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Malacanang Complex ngayong hapon sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores.
0: BZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Mga kapamilya, simula sa 15 ng Agosto ay tataas na sa 12 piso mula sa 10 piso kada litro ang fuel discount ng mga tsuper ng Jeep at UV Express. Iginiti Executive Secretary Ralph Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng pampublikong transportasyon sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod na tumitinding tensyon sa Middle East. Kapag naipatupad na, inaasahan na aabot sa 1,800 pesos ang matitipid ng mga tsuper sa pagpasada kada linggo. Matatanda ang inirekomenda ng LTFRB na itaas sa 20 piso ang 10 pisong fuel discount na unang ipinatupad noong Abril. Pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government ang mga naglabasang balita sa social media na naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulyan na walang nangyaring anumang pag-aresto sa puganting senador na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay ng drug war noong Duterte administration. Batay-an nila sa intelligence monitoring, sa Mindanao, huling namataan si de la Rosa at nagpapatuloy ang kanilang pagtugis dito. Umugong ang balita matapos mag-post online ng ilang kaalyado at taga-suporta ni de la Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque na tila nagpahiwatig ng impormasyon tungkol sa estado ng senador. Para naman sa Malacanang, diversionary tactic o panlilihis ang pagpapalutang ng impormasyong na aresto na umano si Senador de la Rosa. Sabi pa, ni Palace Press Officer Claire Castro. Timing o itinaon ito ng kanyang mga kaalyado para matabunan ang mga ebidensyang tinatalakay sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Samantala, ipinaubay na ng DOJ sa mga law enforcement agency ang usapin kaugnay ng ulat ng pagkakaaresto sa apoganting si Senador Bato de la Rosa. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
3: Tony, sa ambush interview, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na wala siyang impormasyon sa kumakalat na ulat na naaresto na ang senador. Iginit din ni Vida na maging ang National Bureau of Investigation o NBI, walang naibibigay na impormasyon sa kanya, pero binigyan din ng kalihim na papasok lang ang papel ng DOJ sakaling ma-arrest na si De La Rosa na tinukoy na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Tumanggi naman si Vida na magkomento kung ihahalin tulad si dating Pangulo ang magiging proseso sakaling madakip na ang puganteng senador. Yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumikwestiyon sa isinagawang impeachment proceeding sa Kamara kaugnay ng mga reklamo kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na wala nang dapat desisyonan dahil moot o wala nang saysay ang mga isyung inihain na matapos maaprobahan at maipadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Binigyan din ng korte na nasa Senado na ang proseso ng impeachment na ngayon nagsisilbing impeachment court at nagsimula na ang mga pagdinig. Dahil dito, anumang magiging pasyon ng Korte Suprema sa mga naging hakbang ng Kamara at ng House Justice Committee ay hindi na makaaapekto sa usapin. Kabilang sa mga ibinasurang petisyon ang inihain ni Attorney Israelito Turion at iba pa. Gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice Presidente Duterte. Una nang iginiit ng mga petitioner na lumampas umano sa kapangyarihang ipinagkaloob ng konstitusyon sa House Justice Committee nang mangalap ito ng ebidensya at magpatawag ng mga testigo sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment. Bahagyang nagkasagutan at nagtalo si Senator Judge Amy Marcos at si dating State Auditor Roderick Wamil sa 13th araw na impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Ito ay matapos itama ng dating State Auditor ang ilang punto ng senadora tungkol sa mananagot kung magkaroon ng anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sinabi ni Wamil na sa pinuno ng ahensya ang responsibilidad ng pera kahit inilipat na niya ang custody ng pera sa Special Disbursing Officer.
4: That is not entirely correct, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung...
5: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si BP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanan.
4: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
5: Siya kaya nga, so yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JC.
4: Hindi lang po si SDO po yung accountable
5: hindi,
4: officer.
5: Hindi, or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa eh, naaway mo ko lagi eh.
4: Sorry po, Your Honor.
0: Tinanong din ng senadora kung napatunayan bang peke ang mga isinumiting acknowledgement receipts na OVP at ang sagot ng State Auditor, wala silang findings tungkol dito dahil wala silang batayan para patunayan ito. Pero sinabi ni Wamil sa tanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ito ang unang beses niyang makapag-audit ng isang ahensya na puro acknowledgement receipts ang ipinasa para sa liquidation ng kanilang pondo. Walaan niyang kalakip na official receipts ang ipinasa ng OVP para sa 125 million peso confidential funds noong December 21 hanggang 31 taong 2022. Sa tanong naman kung ninakaw ba o ginamit para sa pansariling interes ng confidential funds, sabi ni Wamil, may presumption na ginamit ang pondo para sa pansariling interes batay sa paragraph 8.3 ng umiiral na Joint Memorandum Circular. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo acknowledgement receipt na pangalang TJ Verano na tumanggap ng various goods Nakatumbas ng 220,000 pesos pero ang petsa ay December 22, 2026 na dapat ay para sa 2022. Paliwanag ni Wamil, kinwestiyon din nila ito kaya kasama sa kanilang findings. Itutuloy naman sa Lunes ang direct examination kay COA State Auditor Silene May Del Campo. Si Del Campo ang ikalawang testigo ng prosecution sa unang article of impeachment o yung sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds at ang pumalit sa pwesto ng naunang testigong si Roderick Wamil. Hindi naman nag-stipulate o tinanggap na lang ng defense team ang mga dokumentong ipinresenta ng prosecution dahil sa dami at pagkakaiba nito. Kaya nagmosyon si Private Prosecutor Lorna Kapunan na gawin ang stipulation sa labas ng impeachment court session. Pero tinanggihan naman ito ni defense team lawyer Christine Ferrer. Dahil dito, inirekomenda ng prosecution na pangunahan ng clerk of court ang sesyon para suriin ang mga dokumento na pinabura naman ang depensa. Kaya inatasan ni Presiding Officer Chis Escudero ang dalawang panig na magtakda na lang ng petsa. Iniutos din ni Escudero ang pagpapasipina sa iba pang testigong inaasahang haharap sa susunod na linggo. Kabilang ang Director ng House Legislative Information Resources Management Department na si Marivic Pareha, gayon din ang dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Iginagalang ng defense team ang desisyon ng Senate Impeachment Court na aprobahan ang hiling na judicial notice ng prosecution sa House Quadcom panel hearings. Balita atin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
6: Tony, tanggap ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Impeachment Court na pabor sa pagsasagawa ng judicial notice sa mga pagdinig at transcript of records ng House Quadcom na nagsagawa ng umano'y clarificatory hearing sa mga impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poa na napansin sila ang pagiging maingat naman sa panig ng korte dahil bagamat pumayag ito sa hiling ng prosecution, may restrictions naman itong kasama.
7: Well, kami nirerespeto naman po talaga natin kahit ano yung maging ruling ng Senate Impeachment Court, whether it is in our favor or not. At kanina napansin naman po natin na maingat na rin po yung naging ruling dahil may mga restrictions imposed at limit, kumbaga nilimitahan no? Yung at in-emphasize kung ano yung ibig sabihin ng pag-grant nila ng motion for judicial notice. So sa atin, we'll just comply with the ruling of the impeachment court.
6: Samantala, muli rin nilinaw ni Poa na hindi ang Office of the Vice President ang humingi ng pulong kasama ang mga opisyal mula sa Commission on Audit. Ayon kay Poa, sila ang itinatawag ng COA para mapaliwanag sa ilang mga bagay na may kinalaman sa paggasta ng confidential funds ng OVP. Ikiniit din niya na hindi lang mga opisina na hawak ni Duterte ang nakikipagpulong sa COA. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Ikinalugod ng ilang House Prosecutor ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon na kung may kwestiyon sa isinagawang impeachment proceeding ng Kamara kaugnay ng mga reklamo laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Yes, Tony, tama ka. Ikinagalak ni na House Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ni Vice Duterte. Sa pahayag, iginiit ni Ridon na tapos na ang lahat ng usapin patungkol sa mini-trial at fishing expedition na paulit-ulit umanong propaganda ng kabilang kampo. Sabi niya man ni Chua sa press conference, wala nang issue sa jurisdiction matapos ang pasya ng SP. Samantala, natanong din ang reaksyon nila sa haba ng paliwalag ng defense kung bakit hindi dapat tanggapin ng Senate Impeachment Court ang judicial notice o yung document sa mga naging inquiry o pagdinig ng Kamara. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na naiintindihan na ito at karapatan ito ng defense. Ayon pa sa kanya na posible rin ito na pagpapahaba ng kaso at in-insist din nila ng House Prosecution Panel na tinatawag nga ng defense na mini-trial yung mga nangyari sa Kamara at hindi din nila kinikilala yung mga hearing. Kaugnay naman doon sa kahalagahan ng pagtestigo ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng OPP at Edward Fajarda na dati ring SDO pero sa ilalim ng DepEd, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na malinaw na sila ang pay sa landmark check kaugnay ng confidential funds at pabinang doon sa accounting officer. yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Ransom Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At susunod sa Rangali, Davao Occidental ni Anig ng magnitude 6.4 na lindol. At silipin natin ang lagay ng mga basang kalsada sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras mo natin, 4:23.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
10: Headline sa hapon!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras po natin, 4:26.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Traffic reports. Traffic reports.
0: At alamin na natin kung medyo maluwag na nga po ba mga kalsada sa Quezon City. Kasabay pa rin ang nararanasang malakas na ulan. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
8: Tony, abisa sa mga motorista, kasabay ng nararanasang pagsubok ng ulan sa bahagi ng Quezon City ngayong hapon, may volume na ng mga sasakyan sa First Avenue northbound. Paglabas ng SM North, magkakaroon ng bahagyang pagbagal sa takbo ng mga sasakyan. Light traffic naman pagdating sa LRT Fernando Po Jr. Station na magtutuloy-tuloy hanggang sa Seminary Road at Apolonio Samson Road. Muling magkakaroon ng volume ng traffic pagdating sa Balintawak. Abiso rin po sa mga motorista, sinuspindi na po ng MMDA ang number coding scheme ngayong hapon unsod ng nararanasang pag-ulan na dala ng habaga. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMA.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa iba pa natin mga balita, humingi na ng tulong ang Metro Manila Development Authority sa National Bureau of Investigation para mahuli ang nasa likod ng MMDA Violation Tax Scam. Balita mula sa Maynila, atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, dumulog na sa National Bureau of Investigation si MMDA Chairman Romando Don Artes para paimbestigahan at matugis ang nasa likod ng naglipa ng Peking MMDA Violation Tax Scam. Ayon kay Chairman Artes, tinatayang higit 180 na individual ang nabiktima ng modus na pawang nakatanggap ng Peking text message na mayroon silang traffic violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy at kalakipang isang Peking website link na pinagmukhang MMDA website para doon bayaran ng violation. Gayunman, sinabi ni Artes na ang mga nakapagbayad gamit ang Peking website ay direktang napunta sa mga suspect. Posible namang umabot sa mahigit 1,000,000 piso ang nakulimbat ng mga scammer. Ibabalik naman ng MDA ang perang ibinayad ng mga motoristang nagbayad sa official channel ng ahensya. Nagbabala rin ng MMDA na isa rin itong phishing scam kung saan hingi ang personal na impormasyon gaya ng pangalan, plate number at iba pang detalye na maaaring magamit sa pagnanakaw ng impormasyon at naman ng kanilang mga e-wallet. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Ibinaba sa magnitude 6.4 ang lindol na yumanig sa Sarangani, Davao Occidental kaninang tanghali. Naitala ang epicentro ng lindol sa kanluran ng Balut Island. Tectonic ang lindol na may 13 kilometrong lalim. Naramdaman ang intensity 5 sa ilang lugar, kabilang sa Glan sa Sarangani. Intensity 4 sa Kiamba, Malungon at Alabel, Sarangani, General Santos City, Tupi at Polomolok, South Cotabato. Intensity 3 naman sa Maasim, Maitum at Malapatan sa Sarangani, Lake Cebu at Tampakan sa South Cotabato. Hanggang habang Intensity 2 naman sa Coronadown City, Banga at Surala sa South Cotabato. Sinabi sa DZMM ni FIVOLT's Director Teresito Bacolcol na inaasahan ang aftershock kasunod ng malakas na lindol. Matapos ang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala Open, naghahanda na si Filipina tennis star Alex Ayala para sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Mainit na sinalubong ng fans sa Canada ang world number 20 na si Ayala na sasabak sa round of 64 ng torneo laban sa world number 71 na si Alicia Parks. Alas 8:10 ng umaga, bukas oras sa Pilipinas. Enero, huling nagtapat sa Australian Open sina Ayala at Parks kung saan naungusan ni Parks ang Pinay tennis star. Bukod sa singles, lalaro rin sa doubles category si Ayala na muling makakatambal ang tennis legend na si Venus Williams. Magtatambal din sana si Ayala at Williams sa doubles ng Mubadala Open pero pinili ng Pinay tennis star na mag-focus sa singles. Kaya nakatandem ni Williams ang world number 17 na si Diana Schneider. At yan ang mga headlines hapon hanggang bukas. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez, headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Maulang araw, ayan.
3: Uy, partner, gusto ko yung mga ano mo talaga, mga padyaki mo.
4: Oo, mga padyaki. Eh kasi diba, nagsisilabasan yung mga pangmalakasan nating jacket, sweater.
3: Mga panangga sa ulan.
4: Oo, mga ano yan, tawag dito.
3: Magponcho kaya ako dito.
4: Oo, pwede rin. Kung ano, tumutulo dyan. Ayan, good afternoon mga ka-ATM. Maan makapagal.
3: Uy, sana po ay kayo ay warm and dry.
4: Tuyo, ayan.
3: Ayan, kasi nga mamasa-masa po ang panahon ngayon at tika-tikang
4: gusto
3: ulan.
4: Gusto ko yung ano, tuyo at
3: diba?
4: Mamasa-masa.
3: Oo, warm and dry.
4: Uh-oh.
3: Because we are mamasa-masa in Tagalog, you're wet and dry.
4: Kung ikaw may nabasa, hindi magpatuyo.
3: Oo. Mm-hmm. Ay, tsaka wag, naku.
4: Basa o tuyo?
3: Hindi, wag po kayong masyadong kailangan magpapa... pag kayo'y gininaw dahil nga kayo'y nabasa sa ulan, nako, alam na natin na susunod dyan, kaya ingatan niyo po ang sarili ninyo. Ha?
4: Bakit ba kasi, ang kasunod ng halimbawa'y ikay naulanan, di ba sabi ng mga nakatatanda ay iligo mo agad yan.
3: Sisipunin ka.
4: Oo, pag naambunan ka. Ano bang ano nun?
3: Hindi kasi baka may virus kang nakuha mula doon sa ulan. So mabuti na maglinis ka na.
4: Kasi may mga bacteria din yan. Diba? Kasi nga, ano ba yan, hinigot dahil sa lupa.
3: May bacteria or virus or sa hangin.
4: Oo, ang sabi rin naman ng mga doktor ay dahil nagbago yung temperatura ng katawan.
3: Oo,
4: kaya minsan...
3: Pag ikiginaw.
4: Oo, gininaw, tapos parang lalagnatin. Kasi nga nabigla siya dahil ikay nabasa nga ng ulan.
3: Humina yung resistensya mo dahil nga ikay gininaw. Kaya yun nga, mainam na maligo kayo. Tapos, syempre, mag-blow dryer na lang kayo. Tsaka, hindi pa naman kayo siguro matutulog, no? Diba? So, mainam na pag... Tsaka, yung leptospirosis, diba?
4: Sa baha naman
3: kapag
4: yun.
3: Ikay, pero kasi minsan kahit ikay maglakad lang, matalsikan ka,
4: diba?
3: Machempohan ka. So, mainam talaga na pag ikay galing sa ulan, eh maligo ka, nailigo mo na maging malinis tayo sa ating mga katawan.
4: Tsaka ano yung tilamsik lang.
3: Mm.
4: Diba minsan yung pagmanipis yung senelas mo, diba napapasukan siya na tubig pag naglalakad ka.
3: Kaya...
4: Or minsan manipis, kasi diba yung goma, yung mga flip-flop na, diba may butas yun?
3: Yes.
4: Yung ganon. Minsan yung butas nun... Doon, pumapasok yung tubig, nakakainis yung gano'n.
3: Isa pa.
4: Ano?
3: Ang dal-dal-dal-dal mo, di ba? Yan. O, pumasok sa bibig mo yung tubig.
4: Gano'n.
3: Pwede yan. Pwede yung route ng leptospirosis.
4: So, ibig sabihin, kumakain ka ng tokneneng.
3: Naku, parang gusto ko pa naman.
4: Tapos squid ball sa daan. Dumaan yung jeep.
3: Naku po.
4: Dumaan yung sasakyan. Diba, syempre, naanuhan
3: natalsikan
4: ka. Natalsikan ka. Tapos pumunta doon sa kinakain mo. Ganun ba yun?
3: Pwede rin yun. Tsaka sa mata rin. Pwede.
4: Sa mata din. Hmm. So, ang gagawin natin? Huwag na tayo lumabas.
3: Hindi maging malinis lang tayo. Maligo na lang tayo after, no? Diba? Para siguradong malinis yung ating katawan.
4: And then, for ano din hygienic ano din, habit natin, pagka-uwi ay pahingang konti and then maligo. Kasi syempre, diba, sinasabi rin nila, marami ka rin mga nasagap na mikrobyo sa labas. Kasi yung iba, diba, parang bukas na ako, lamig-lamig. Itutulog ko na lang to, parang mag-ano na lang ako ng mukha.
3: Naku,
4: diba? Yung silamos na lang.
3: Hindi ko talaga kaya yung matutulog ka nang hindi ka naligo.
4: Kahit gano'ng kapagod, no?
3: Yung diretso ka sa kama.
4: Hindi, pero kasi, minsan may mga kababayan tayong sobrang nagtrabaho.
3: Sa bagay, pagod.
4: Pagod sobra. Na tulog na lang yung pahinga. Alam mo yon? Minsan nga, hindi naman nakakakain yung mga yan. Pag na-traffic, ay nako, itutulog mo na lang. Tapos, gigising ng maaga na naman. Mata-traffic na naman. So, yung iba, hindi na nga talaga nakakaligo. Alam mo yun? Ay, pagising ko na lang. Hilamos na lang muna ako. Di ba? Ganun yung kagawian ng iba eh.
3: Diba?
4: Ay, teka lang. May bumi birthday. Batiin lang natin
3: sino
4: si Nemo Sindalawis.
3: Naku, si Nemo ba yan?
4: Pati ka nga, segment producer sa TV Patrol. Ang haba ng pila sa news department sa editing, hindi ako makasingit. Ang daming bilao doon.
3: Talaga? Kaya pala pagpasok ko, amoy pa pansit.
4: Mm-hmm. May nakita akong carbonara, ganun.
3: Oh, talaga? Dapat pala doon tayo nakikain kay Nemo. Oy, happy
4: birthday. Sabi ko nga, eh, sana
3: Nemo.
4: May matirhan.
3: Oo nga.
4: Magpatira ba yun?
3: Oo. Kasi, itong si Nemo, minsan-minsan nagiging SP ko rin yan nung araw. Nung araw talaga, dati.
4: Ganun lang yun. Nung nakarang linggo lang yun.
3: kasi,
4: batang bata ito.
3: Kasi, minsan naiiyak yan si Nemo eh.
4: Baka sinusumbong ako.
3: Hindi.
4: Kasi SP ko yan eh.
3: Hindi kasi.
4: Nahirapan na naman sa story ako.
3: actually, ganyan nga.
4: Nahirapan ako sa story yan, ganyan.
3: Kaya naiiyak. E, tapos na-appreciate nun pagkatabi mo siya nag-i-edit. Alam mo naman, yan yung mga simpleng kaligayahan ng mga segment producers natin sa TV Patrol.
4: Yung parang mag-thank you man lang.
3: Tsaka yung upuan mo yung editing mo kasama sila. Kasi nga minsan, syempre ang dami na nalang inaasika. So may mga tanong sila dun sa mga story ang ini-edit. Eh, ganito. Ganitong oras at masagsagan ng editing.
4: Ako kasi dati, bihira rin akong bumalik para sumama mag-edit. Kasi nga sa NBI ako na-assign. Eh, alam mo naman doon.
3: By the time na makabalik ka dito.
4: Hindi yun eh. Maya-maya may nangyayari doon. Buti sana ako may kapalit. Buti sana, di ba? Alam mo naman yun. Kasi may trust and confidence sa'yo.
3: Ikaw parinig ko.
4: Yung maahete. Kasi nag-reason ako kaya ako may makabalik. Hindi. Kasi, kumbaga, kailangan mo tutukan yung mga storya doon. Di ba?
3: Ayun nga. Ito, syempre, ngayong panahon nga naman, ganito, kalamidad. Ano, kanina, may lindol sa Jensen. Kanina, umuulan, malakas. Ang ulan, may bagyo.
4: La Union, mga nasa hilagang bahagi ng ating bansa.
3: Luzon,
4: Northern Luzon, ay binabaha din.
3: Ang mainam dyan ay magkaroon kayo ng inyong sariling charity ba?
4: Yes.
3: Kasi ka, nagpapatuloy pa rin po ang special naming handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dyan ay Monday to Friday ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Paano ba sumali, partner?
4: Ayan ay ipadala lamang inyong sagot sa ating question of the day sa DZMM Teleradio Viber. Double D. Oo. 0919-278-3000 at huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kumpletong address at contact number. Ayan. Pero ang question of the day ngayon.
3: Question of the day.
4: Kung ikaw ang nasa hot seat ngayon, anong tanong ang ayaw mong marinig?
3: Mauna ka na, partner ko, nari. Ikaw na sa hot seat.
4: Bakit parang kasalanan ko? Bakit ako lagi?
3: Ikaw na. Ano bang gusto mong paano ayaw mo itanong? Talaga? Ayaw mo na ganong tanong?
4: Hindi. Ano ba? Ikaw ba'y masaya?
3: Bakit mo naman ayaw tanongin yun? Mahirap ba sagutin yun, partner?
4: Oo, plastic ako Hindi. Ano ba?
3: Siyempre
4: nakatakot itanong sa'yo, may laman pa ba ang wallet mo?
3: Ba't naman kasi tatanungin? Hindi, grabe ako, yung tinatanong yan ah.
4: Dahil kahit ikaw, ayaw mong buksan yung wallet mo eh. Parang, laman pa ba yung wallet ko? Hindi kasi di ba minsan, ikaw ito eh, mas digital ka eh, no?
3: Oo.
4: Diba mas digital?
3: Actually, problema ko nga ngayon.
4: kasi minsan talaga, sa totoo lang, wala talagang laman yung wallet kasi nasasanay na rin tayo ngayon sa digital transactions. Di ba?
3: Ito meron silang phone-in answer.
4: Kailan ka nakatakot. Kailan ka manlilibre?

0: ko. Ay. Anong, ano yun? Anong naging pagkukulang ko? Ayan.
1: Ay, o kaya yung ano? Hmm. Kulang pa ba ako? Hindi pa ba ako sapat?
0: Ay! O, diba? Ay, mga ganong tanungan. Ako, madrama ito.
1: Ang dami niyong alam. Ayan, dyan na. Ready na yung kakausapin natin. Makakasama po natin live via Zoom ang dati pong Senate President, si dati pong Senador Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po, Sen Coco.
0: Good afternoon.
2: Good afternoon, Maan, Sandro, sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo, lalo na yung sinasabi niyo yung tinatalsikan ng tubig baha. Mag-ingat.
0: Oo nga. Lalo yung mga kababayan nating talagang, kailangan lumusong.
1: Oo, tsaka yung mga pedicab driver, tsaka tricycle driver, imposibleng hindi yan matalsikan ng tubig na baha.
0: Yung mga nagtitinda. Mga natitinda sa ating mga palengke. Talagang lubog lagi. At may mga lugar tayo ha, di ba? Minsan Malabon, Ubando. Yun yung talagang
1: lubog sa baha.
0: All year round ata, di ba?
1: Eh pero ang topic natin ngayon, Sen Coco, hindi naman...
0: Pumasok naman tayo.
1: Hindi naman tungkol sa baha. Eh pero don't you wish, Sen, sana po, nasa Senado pa rin kayo ngayon para mag-participate dyan sa impeachment trial ni VP Sara?
2: Well, nung nasa Senate ako, ang attitude ko lang naman, ready lang sa anong trabaho. So, kung may impeachment, ready ka lang. Kung walang impeachment, di okay lang din. Actually, dagdag trabaho yung impeachment. Ha? Kakain talaga ng maraming oras yan. Kaya, I appreciate the dedication of our senators now.
0: Kasi, hati yung focus mo.
2: I think sa umaga, umaga ata sila nag-impeachment. Opo, din hapon.
1: 10 o'clock.
2: Legislative session.
1: Senator Pimentel kasi, ito'y bar top notcher. Eh, kamusta po yung paghimay, ano, yung proseso na isinasagawa ngayon, na especially now, na nasa day 13 na tayo ng impeachment trial. Parang isang buwan.
0: Layo pa nito.
1: ano pong take nyo?
2: Oh, di ba medyo streamlined na? Medyo wala na yung mga dating yung like nung day 1, day 2 na day 3 na puro objection tapos paulit-ulit pa yung grounds. So ngayon medyo streamlined na ngayon ang proseso nila. Mm-hmm. So tignan mo naka-present sila na more than 800 vouchers ba yun? Documents?
1: Apo, yung acknowledgement receipts.
2: Acknowledgement receipts. O di, mahaba yan. Kung talagang, kunyari, gusto lang i-delay nung isang party, pwede niyang gawin yun eh, nasa dami ng kanyang mga observation. Pero ngayon, mukhang streamlined na kasi alam naman ng mga lawyers na sui generis ang impeachment, hindi masyado dapat rules of court, hindi masyadong lahat ng letra ng rules of court i-apply mo.
1: Eh ito pong nagaganap na proseso, talagang nalantad, ano, nakita natin na marami palang red flags. In fact, ang sabi nga po nung naunang mga witness, kagaya ng mga official ng Land Bank, na unusual. Sinabi naman ng COA, yung mga kinatawan ng COA, na marami silang nakitang irregularidad. Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba yung disbursement ng pondo ng pamahalaan, kailangan na pong maglagay pa ng safeguard? Kasi nga po, nakakatakot ano, na yung milyon-milyong pondo na confidential fund at intelligence fund, in-cash at inilagay sa gym bag.
2: Dapat i-tighten pero yung paglalagyan kasi wala naman pakialam na yung bangko doon, di ba? Syempre kung nagwi-withdraw ng cash, kailangan meron talaga siyang lalagyan. So hindi na sila makikialam kung linagay mo ba yan. Ano yung mga testimony na narinig natin, gym bag or kuminsan armored car, di ba? May narinig tayong ganun, armored car eh. So ang kailangan na lang natin i-tighten yung ating mga procedures, lalo na siguro yung audit, itong COA. Kailangan palakasin natin ang ating COA. Ang alam ko, merong new government auditing code na bill na assigned ito kay Robin, pero hindi naman nung time ko na isang beses lang linagay sa Florian, tapos nag-ano lang ako, nag-interpolate lang ako.

0: na sandali, inabandon na ni Robin, hindi na niya dinipensahan. Napunta kay Robin ito kasi this is a very long law code ito, code. Siya, kinuha niya yung Committee on the Revision of Codes. Kaya mabigat na committee yun kasi mga legal codes, mga voluminous codes ang involved dyan sa committee na yan eh.
1: Mm-hmm. Lalo na po ang sinusunod ngayon, ano, yung 2015 pa na circular ng COA. So do you think it's about time na siguro hindi na lang circular, baka kailangan na ng pagsasabatas nung nilalaman ng circular? Lalo na, yun nga, na-discovery natin, Sen Coco, na yung bawal pala gamitin sa medical tsaka pagbili ng gamot, itong Confidential at Intelligence Fund. Pero ginamit ito. At later on na lang nalaman kasi nga nung in-audit na yung acknowledgement receipts.
0: Gawa na lang ng batas. Ako, meron akong did enough noon na sa CIF, yung Confidential and Intelligence Funds, isama na yung mga detalye on how to liquidate it. Una sa lahat, i-define what is an intelligence fund and then sino, anong ahensya ang pwedeng bigyan nito. Limitado lang dapat yan kasi intelligence fund, dapat meron kang intelligence mandate or intelligence work. Tapos ano naman ang confidential fund? Limitado din ang mga ahensyang bibigyan mo niyan. Yung confidential, tapos ilagay na lang sa law para wala nang gulo how to liquidate such funds. So ano siya? Kailangan mo siyang bigyan ng konting difference sa regular funds kasi nga nagke-create ka nga ng ibang kategory ng funds. That, ano lang yan, general fund o regular expenses. Tapos ito, inaalaw mo ng konting flexibility yung ahensya, binibigyan mo siya ng confidential and intelligence fund. Kasi meron siyang gagastusan na sometimes mahirap i-dokumento.
2: Di
0: ba? Kasi yung informer mo, wala namang OR yun eh. Hindi naman lahat ng tao may OR eh. So, di ba?
2: Sir, yung halimbawa, kasi sa intelligence work, medyo nababad tayo because nag-cover tayo sa NBI. Nakikita ko yan eh, na parang merong mga informants o assets na ginagamit. Oo, no? Tapos, syempre kailangan mong bigyan ng pagkain ito. Diba? Kasi, halimbawa, roronda siya, magsusurveillance, magbibigay ng impormasyon sa'yo pagbalik. Minsan nga, binibigyan din ng pang-load dahil pantawag sa'yo, pang-text ninyo. So, pero, syempre, sasabihin nyo, uy, huwag nyo po akong pangalanan. At syempre, paano maliliquidate yung mga ganun? Itatago mo ba siya sa ibang pangalan? Kasi, kumbaga, Zandro Ochona ay hindi mo pwedeng gamitin nga sa liquidation for security purposes. Sir.
0: Ay, andik. Pagdating kasi dun sa joint circular na yon, yung liquidation reports kasi dyan, eyes only yan ng special unit ng COA. I'm sure sworn to secrecy ang mga yan. Kung madaldal yung mga yan, hindi ka pwede doon sa special unit na yon or may sanction ka kung binubulgar mo yung mga na-encounter mo. So ako, ang paniwala ko dyan, hindi mo pwedeng itago yung identity ng recipient mo sa kahit ano-ano lang na pangalan na parang naglolokohan lang eh. So dapat pwede mong gamitin yung real name niya kasi hindi naman yan for public announcement, hindi rin naman yan basta-basta lamang ang sino ang pwedeng tumingin. Ang alam ko, special unit yan, tapos naka-vault pa yan, tapos COA chairman na eyes only na yan.
1: At saka yung trabaho ng NBI at ng ibang law enforcement, hindi naman ito kapareho ng trabaho ng Office of the Vice President at ng DepEd.
0: Ano yun? Correct. Kasi kung law na nga, kaya sabi ko, i-define natin ano ang Para saan itong confidential fund? Para saan itong intelligence fund?
2: Mm-hmm.
0: So, meron bang intelligence work na mandato ang Office of the Vice President? Wala. Meron bang intelligence work na mandato ang Department of Education? Wala. Oh, mm-hmm. Ngayon, sa confidential fund naman, ilimit pa rin natin yun. Bakit ba natin binibigyan ng confidential fund? Kasi meron din siya mga kilos na related din sa intelligence work. So dapat ayusin na lang yung batas in such a way na ang main purpose, yung intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President, na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo.
1: So, spare tire, so, diba? Yun nga ang nakasakot sa ligang batas.
0: Ayoko nga tawagin spare tire. Meron yung sa time mo, marami kang spare time sa oras mo, maghanda ka, mag-aral ka, magpa-briefing ka kasi handa kang maging presidente at any time. Yun lang. Yun. So, wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga, hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential fund. O ngayon, ano ba yung mga may intel na mga trabaho? Siyempre, mga NICA, di ba? Ano pa, mga
2: law
0: DND, mga armed forces, PNP,
2: mm-hmm.
0: Yung mga ganun. Yung NBI, may mga law enforcement. Tapos stricto, may although mas liberal sa liquidation, hindi naman ito sobrang parang wala na, baliwala na, lokohan na lang, lokohin mo na lang, babuyin mo na lang yung liquidation mo. Hindi, seryoso pa rin yung liquidation. Except that, ibang unit ang titingin, special unit ang titingin, mga very experienced auditors na mahaba na ang serbisyo sa gobyerno, may disiplina sa kanilang sarili, hindi madaldal, at sa COA commissioners level lamang ang supervision. So ganun na lang pong gawin natin. Tapos wag naman natin palakihin ng amount. Ang nangyari kasi nag-bloat yung amount kasi nga dahil sa hindi klaro kung sino yung mga entitled sa intelligence tsaka sa confidential, ang dami ngayon siya humihingi ng kasi kung clearly hindi siya intelligence na ahensya, humingi naman siya confidential fund. So dapat maging stricto tayo dyan.
1: Opo. Ay kanina po, nakausap din po namin si dating Senate President Franklin Drilon. Ang binabanggit niya, meron daw kasing bahagi ng CIF ni Vice President, yung 125 million na galing po kay PBBM. So sabi niya, parang may pananagutan din yung Pangulo kasi ibinaba sa pangalawang Pangulo itong nasa 125 million na pesos na CIF.
2: Galing din sa CIF ng Pangulo.
1: Oo. Do you share the same sentiment?
0: Baka galing sa contingency fund yun.
1: Apo.
0: Ng gobyerno. Kaya, ang point ko, ganito yan eh. Kung humingi ka ng pera, tas binigyan ka ng pera, yung ahensya binigyan ng pera, license to ano na ba yun? License to malverse? License to waldas ba yun? Hindi naman yung license to waldas. Meron pa rin circular nga, joint circular na kailangan sundin na if the money given to you is in the nature of an intelligence and confidential fund, pwede mong gamitin. Pero sumunod ka rito, how to liquidate. Kasi nga, all funds in the government, ino-audit.
1: Mm-mm. Kumbaga sa mas simpleng explanation, Sen, ang issue dito ay hindi yung pagkakaroon ng CIF, ng Confidential and Intelligence Fund, kundi yung paggasta dahil nga, o kung paano ginamit at kung paano ito na-liquidate. Dahil lumalabas nung na-liquidate, parang questionable yung acknowledgement fund.
0: Oo nga, hindi nga sineryoso yung joint circular, hindi nga sinunod. Pero kung ginawa nga, kung magkaroon na tayo ng batas dyan, ni hindi na makakahingi ang Office of the Vice President ng CIF kasi nga wala siyang intelligence work. ang confidential funds ay pang-support lamang ito sa intelligence work. So, never ka dapat makakuha ng confidential fund kung wala ka talagang relationship sa intelligence agency. So, kung meron lang sanang klarong batas na ganyan, hindi siya makahingi ng confidential or intelligence fund. Okay, let us say humingi siya ng additional budget at binigyan siya charge doon sa contingency fund ng gobyerno, binigyan siya ng Office of the President. I-audit pa rin yun, pero regular audit.
1: So ibig sabihin, hindi magkakaroon ng kaparehong safeguard na... Kasi nga po, ang binabanggit din ni Wamil din, hindi naman confidential yung confidential funds. Hindi siya completely confidential because may mga nakakakita pa rin.
0: Correct. Ano lang yun? Ginamit lang ang term na yun na lower siya than intelligence fund. Intelligence fund, tapos may mga activities na tumutulong sa pag-gather ng intelligence, yun yung confidential fund. Kasi nga, wag mo nga i-anunsyo sa publiko kasi mabulilyaso yung activity. Kasi nga, sinasabi mo na, meron kami ditong safe house dito, meron kami mga hinire na mga informant, di nabubulabog tuloy. So, yun lang yung meaning noon. Ginamit la, for lack of a better word, hindi ibig sabihin nun na license to, dahil sa meron kang confidential fund at bawal kang tanungin tungkol dyan, license to steal, license to malverse, license to waste, para iaksaya mo. So, wag, kasi na pera nga ng gobyerno yan. Ang ating rule is, ayaw natin ng waldas sa gobyerno.
1: Sige po, Sen Coco, hihimayin pa natin ang iba pang mga issue na sumambulat nitong mga nakalipas na araw sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial. Magbibigay daan lang po kami ng aming panahon para po sa ibang mga paalala. At babalikan pa natin, babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Sit back and relax, Sen Coco, ha? Ano oras, partner?
2: Ang oras, eksakto. Alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ka! Kaya ba din yan?
6: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kung alaga ng DZMM, para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, tumawag muna tayo ng report partner. Sino ba ang una sa ating listahan?
13: Eto, nagsisimula na raw humaba ang pila ng mga pasahero sa Quezon City Hall matapos suspindihin ng Malacanang ang trabaho at klase ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
14: Bago yan, Maan, Sandro, lagay muna ng panahon na kakaranas ngayon ng pag-ambon dito sa bahagi ng Quezon City at pabusubugsong pag-ulan. At sa likuran ko nga, makikita nyo, nagsisimula ng humaba ang pila ng mga pasahero dito sa may tapat ng Quezon City Hall na mga nag-aabang yan ng bus at jeep pauwi sa kanilang bahay. Yung mga pauwi ito na nali.
0: Kelly? Oo, medyo frozen si Kelly. Siguro malamig na rin dyan sa bahaging yan ng Quezon City. Ano, babalikan pa ba natin? Siguro. Sige, balikan na lang. Subukan natin balikan maya-maya po lamang. Pero kasama pa rin po natin live via Zoom si dati pong Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po ulit, Sen Coco.
15: Magandang hapon sa lahat.
13: Mm-hmm. So, itong mga nailatag, Senator Coco, na mga dokumento, pang-apat na testigo, pang ilan na to sa Article 1?
0: Parang pang-apat.
13: Pang-apat na testigo. Si pa, so, paano nakatutulong ito ngayon, Senator, doon sa paglatag ng prosekusyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1, no, ng sa impeachment trial?
15: Well, ang ano kasi doon, ang essence ng Article 1 yung gamit, ang paggamit. Kasi hindi naman necessarily illegal o criminal or unconstitutional ang paggrant nga ng confidential or intelligence fund. Oh, ginawa ng practice yan. Actually, nag-bloat na nga yung, katulad ng sinabi ko kanina, nag-bloat na nga yung lumaki na masyado yung halaga niyan kasi ang dami na naghingian for dahil wala tayong governing law. So, ang kailangan ipakita ngayon ng prosecution, not the grant or the hindi yung pagtanggap ng pundo, kundi kung paano ginamit yung funds. And I believe ang theory ng prosecution is pagtignan natin yung liquidation, naglaro lang yung mga nagliquidate eh. Yung mga pangalang pinaglalagay nila doon, puro mga kalokohan lang na pangalan. Ibig sabihin nun, yung pera na aminado namang na-release, natanggap, aminado kaya nga liniliquidate eh. Ang gusto nila sabihin, hindi ito napunta sa tamang mga authorized na gagastusan ng confidential fund. So, kung hindi pumunta doon, it's either pumunta sa unauthorized na gastos or ginamit sa personal na gastos. So, yun. Mm-hmm. So, kailangan nilang daanan yung 800 plus na vouchers na yun para ipakita nga na, yung mga sinubmit nila, parang lokohan lang ito, naglalaro lang sila, hindi nila sineryoso yung circular.
13: At kung ay Senator, meron din yung nabanggit kanina, no? Lumutang din yung parang ethical issue daw kung bakit kinuha ng defense panel si Attorney Michael Poa, na kumbaga sinasangkot din dahil nakipag-meeting sa COA dati. At kumbaga yung insider knowledge daw ay nagagamit, no, para maprotektahan or madepensahan ang Vice Presidente. Senator.
15: Wala, pwede yun. Lawyer. And then, ang gusto ko sabihin, pagdating sa turn ni Vice President, sa turn na niya mag-present ng ebidensya at sa tingin niya importante yung meeting na yun, pwede niyang gamitin si Attorney Poa as the witness na magbibigay ng information kung ano nangyari doon sa meeting na yon.
13: Mm-hmm.
15: Ang bawal lang naman na may personal knowledge ka sa kaso kung judge ka. Kung meron kang personal knowledge sa kaso, huwag ka mag-judge sa kaso kasi alam mo yung nangyari eh. So pero to be lawyer, wala ko nakikitang any conflict or any issue doon. Potential witness siya, pero depende sa side ni Vice President kung importante ba yung event na kung saan siya personally nag-participate. Mm-hmm. Is it even relevant to the issues? Mm-hmm. Pwede naman kasi hindi na relevant 'yun eh. Mm-hmm. Kasi alam ko sa auditing, merong mga conferences talaga 'yan eh.
13: Mm-hmm.
15: May tinatawag diyan ng mga exit conference eh.
13: Mm-hmm.
15: Kailangan talagang pag-usapan nila yung audit findings nila eh.
0: Mm-hmm. Kasi I think partner Senkoko, kaya po nang tinanong to ni Senator Rafi. Mm-hmm. Si Rafi ba to?
13: The point of
0: Senator
13: order.
0: Erwin Rafi, I Tulfo.
13: Think. Oo. Rafi Tulfo.
0: Na kaya ito itinanong po kanina kasi lumabas doon sa direct examination kay Wamil na inamin niya na nakipag-usap si Attorney Poa at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa kanya na imbis na mag-release ng audit observation memo ay isang audit inquiry na lang.
13: Kumbaga may hiniling.
0: O parang kumbaga parang dina-downgrade. Yung imbis na sitahin mo kami, yung mas maliit na pag-sita.
15: So, nabanggit niya ng witness, ngayon kung sa tingin ng, kung sa cross-examination nila, hindi naman nila nakita nilang wala naman ito masyadong kahulugan sa or wala naman ito masyadong relevance sa kaso, or kung sa tingin nila may relevance ito sa kaso, then i-present nila si Attorney Poa sa turn na ng Vice President. Pero hindi ibig sabihin noon na bawal mag-lawyer si Attorney Poa just because he was present in one of the incidents related to the case. Kasi number one, empleyado siya ng OVP, ha? Kung hindi ako nagkakamali, OVP ba or DepEd, empleyado siya. And then lawyer pa rin siya, lawyer din siya siguro ni Vice President. So allowed po 'yon sa akin, non-issue po sa akin 'yon.
0: All right, siguro po okay. Abangan talaga natin kung ano pa yung mga mangyayari. Sen Coco, tingin niyo po ba matagal-tagal pa tong impeachment?
15: Pang ilang day na to, sabi niyo?
13: 13 pa lang.
15: Oh, 13. Lucky. Ang alam 13. Ko, 93 days yan eh. So, 93 minus 13. So, ilan pa?
0: 80 days.
15: 80 mahaba, more days. So,
13: mahaba-haba pa ito.
15: Ibig sabihin no, magkikita tayo ulit.
0: Next week mo ulit. Kinontrata na. Marami pong salamat, Sen Coco.
15: Okay, thank you.
0: Yan po si dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III at isa pong bar top notcher yan na partner. Kaya mainam lang na siya ang ating makausap. Ito, balikan na natin partner, si Kelly Cordero. Go ahead, Kelly. Kelly?
16: Ayan, Maanzandro. Talagay muna ng panahon dito sa Kevin City na kakaranas na nga pag-ambon ngayon dito, pabugtong-bugtong pag-ulan. At kung makikita niyo sa likuran ko, ay nagsisimula ng umaba ang pila ng mga pasahero dito sa may tapat ng Kevin City Hall. Mga nag-aabang yan ng bus at jeep pa-uwi sa kanilang bahay, yung mga pa-uwi ng Litex, Welcome Rotonda, Bao, Mindanao, Visayas Avenue at Ortigas. Ilan lang yan sa mga ruta ng bus at jeep na humihinto dito sa tapat ng Kevin City Hall. Kasunod nga ito ng pagsuspende ng Malacanang ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa NCR kaninang alas 3 ng hapon. Ipinatupad ang suspension kasunod ng rekomendasyon ng NDRMC dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dala ng tropical storm Maymay at pinalakas na habagat. Samantala, sa lagay naman ng traffic, heavy traffic na po abis sa mga motorista simula dyan sa may EDSA Quezon Avenue papasok dito sa Elliptical Road. At pagdating dito sa Elliptical Road, mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan.
13: Oo, Kelly. Kelly, bali stranded yung mga pasahero kasi bugso ito eh, no? Biglaan, ang dami, kulang yung mga sasakyan. Kelly.
16: Hindi naman maan. May mga nakapanayan tayo kanina na hindi na pumayag sa magpakuha ng video. Normal naman ito. Itong dami nila na nag-aabang dito ngayon, mas napaaga lang maan. Kasi usually mga ganito medyo na dumadami around mga 5 p.m. to 6 p.m. yan. Pero ngayon mas napaaga dahil nga sa suspension kaninang 3 p.m. Tapat naman ang jeep at bus. Sa una-unahan nito, dito sa tapat ng Quezon City Hall, doon naman yung mga bus na may libre sakal.
13: Alright. Maraming salamat, Kelly Cordero.
16: Yan ang bilang kumpirmado. Sigurado. Ito ang radio patrol. Kelly Cordero, BBM.
0: Kumuha pa tayo ng isa pang report, partner. Sino ba yan?
13: Ito, Korte Suprema naglabas ng writs of amparo at habeas data pabor sa apat na petitioners na nired tag umano ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
17: Yes, Maan Sandro, naglabas nga ang Supreme Court ng writs of amparo at habeas data pabor kina Attorney Rhea Gorgonio, Joselito Makapobre, Annalyn Mirano at Maria Annabel Ulistrisimo. Kasunod ito ng umunoy pangreretag sa kanila ng Militar at Law Enforcement Agency at sila ay iniuugnay sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Kahit sila lamang ay nagsasagawa ng human rights work at pakikitabok sa isang non-government organization na sumusuporta sa mga magsasaka at mga komunidad sa Negros Island, naglabas rin ang Korte Suprema ng temporary protection order na nagutos kay AFP Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete at iba pang respondent na huwag lumapit sa loob ng 1 kilometer sa mga petitioner at kanilang mga pamilya. Inatasan din ng korte, mga militar at law enforcement officer na respondent sa petisyon na magsumite sa loob ng 10 araw ng verified return na naglalaman ng kanilang defense at komento sa petisyon na nakabinbin sa Court of Appeals. Ipinag-utos din ng FC sa CA na magsagawa ng summary hearing upang matukoy kung may karapat na mga petitioner sa writ sa pamparo at habeas data at resolbahin ang kaso sa loob ng 10 araw matapos itong isumite para sa desisyon. Ang writ sa pamparo ay nagbibigay ng proteksyon sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao, habang ang writ of habeas data ay nagpoprotekta sa personal na impormasyon laban sa illegal na pangangalap o paggamit na maaring magbanta sa buhay, kalayaan o seguridad ng isang individual. Samantala, Maan at Sandro, sa mga sandaling ito ay tumila na yung malakas na ulan dito sa bahagi ng Padre Faura, particular yan dito sa harap ng Supreme Court, at sa mga sandaling ito ay bumibigat na rin yung dali ng trapiko dito sa bahagi ng Padre Faura dahil nagsimula na ngang maglabasan yung mga manggagawa dito sa mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Padre Faura dahil nga doon kasunod ng pagsususpende ng Malacanang sa pasok trabaho at paaralan dito sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, Team ZMM.
13: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon.
0: Anong oras na, partner?
13: Alright, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Anong oras na, partner?
3: 19:00 makalipas ang alas 5 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ito na, partner. Kasama na natin via Zoom si Father Anilo Aquino, Dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University sa Maynila. Magandang hapon po.
5: Hi, good afternoon.
3: Good afternoon, sir.
2: Sige, go ahead, partner.
3: Oo, unahin natin, Dean. Di ba nagpalabas sa pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema yung aumento no sa sahod ng mga manggagawa na inilabas ng Pasiga RTC. Anong komento nyo dito? Kasi may legal po bang basihan? Or dapat bang pasukin ng RTC yung paglalabas ng wage ng TRO laban sa isang wage order?
5: Yeah, may provision doon sa labor code, no? Kung saan nakasaad na no injunction or TRO by any court shall issue against proceedings before the commission or the regional boards. Kaso lang dito, ang TRO ay hindi laban sa proceedings kundi pagpapatupad dun sa pagpapatupad sa wage order. Kung basahin yung text ng labor code, ang hindi niya pinapayagan yung paglabas ng TRO laban sa proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero ito ang pinapahinto ng injunction ng TRO, ng hukuman, ay yung pagpapatupad nung wage increase. So there's a question of jurisdiction. At alam nyo, pag may question of jurisdiction, ang pwedeng gawin ng mga interested parties, natural yung labor sector, ay questionin ang jurisdiction ng RTC by means of a petition for certiorari.
3: So tingin nyo, pasok ba yun na nagkaroon ng grave abuse of discretion po ang Pasig RTC, dahil sinasabi dalawang kumpanya lang pa naman ang naghain nga ng petition?
5: Well, actually, it does not matter kung ilan ang naghain ng petition, no? Kasi kahit na isa lang ang petitioner, kung may legal basis, ay talagang pagbibigyan. Ang talagang dapat nakasentro ang question doon sa jurisdiction ng Regional Trial Court, kung pasok ba ito doon sa pinagbabawal ng very clear provision ng labor code. Kasi tulad ng sinabi ko, ang mukhang pinagbabawal yung pag-issue ng TRO laban sa proseso. Pero ito ay hindi proseso kundi pagpapatupad sa isang wage order na na-issue na. This was a wage order issued as far back as June 29, 2026.
3: So paano po yung pagbalanse din nung kumbaga batas yan eh, 'di ba? Yung pagbibigay ng aumento sa ating mga manggagawa. And yun naman yung parang sige, yung concern naman ng ating mga kumpanya na kumbaga ay maapektuhan din nitong pagtaas o aumento sa sahod ng mga empleyado, laborer din.
5: Yeah, the balance is established by the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kaya kung maalaala nyo, noon may mga legislated wages. Kongreso ang nagsasabi kung magkano ang minimum wage. Pero binawi natin yung sistema na yan kasi sa tingin ng gobyerno na tama naman, hindi pare-pareho ang kalagayan ng mga rehiyon. Kaya pinapaubaya sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magkipag-dialogo sa management at sa labor at nang makita kung anong wage level ang nararapat at kinakailangan sa isang region. Alam nyo, there are two considerations there. Unang-una, dapat ang wage na natatanggap ng isang empleyado ay tinatawag ng family wage. Kaya niyang buhayin hindi lang yung nagtatrabaho, kundi yung pamilya niya. On the other hand, hindi naman pwedeng itaas na grabe yung sahod kasi pag nahihirapan ang management, ang resulta niyan, magte-terminate sila ng mga labor, mga laborers and employees. And so, magkakaroon ng loss of employment. Yun din ang dapat balansahin, no?
3: Pwede po bang, paano po pag naging permanente na yun, pwede bang sumaklolo po sa Korte Suprema kumbaga ay magpalabas ng status quo, anti-order, para tuloy yung pagtaas ng sahod habang dinidinig pa po?
5: Yes. In fact, at the moment, pwede na silang dumunog sa Korte Suprema at doon tanungin kung talagang may kapangyarihan ng RTC na magpalabas ng TRO at writ of preliminary injunction. Let's not forget, no? Pag magpalabas ang RTC ng TRO, that's good for 72 hours. Yes. After that, within that period, papakinggan ng RTC ang partido kung kailangan bang i-extend sa 20 days. And within that period, maghihiring na naman ang husgado to determine whether a writ of preliminary injunction should issue. Sa pagkakaalam ko, wala pang in-issue na writ of preliminary injunction. So may pagkakataon pa na i-oppose itong writ of preliminary injunction.
2: Eh, maiba naman po ako ng topic, Father. Ito pong House Prosecution Panel, ipupush pa rin, ano, talaga isusulong pa rin itong bribery laban kay VP Sara Duterte. Ano pong take nyo dito?
5: I think they should go ahead because that's a rather serious charge, no? Alam mo, when you induce with money a person in government to do something using his official function, yan ang tinatawag na direct bribery. Yun na lang, magbibigay ka ng gift or pera sa isang government official kahit wala kang hinihingi sa kanya. That's considered indirect bribery. So ito, may ebidensya na nakalap ang House committees na nagpapakita na may perang binibigay sa mga officials ng DepEd at nang baliwalain nila yung mga findings ng bids and awards committee. So that's really direct bribery and I think they should go ahead with that. Alam mo, the importance of this is to send a signal din sa mga government officials na hindi pwede yung manunuhol ka just to have your way. Especially, this is the source of many acts of graft and corruption in government.
2: Alright, siguro po talagang babantay na lang po natin talaga kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dyan sa impeachment trial, lalo na't may nalalabi pang nasa 80 days.
3: Oo, layo pa.
5: 80 long days, yes.
2: Maraming salamat po, Father.
3: Thank you.
2: Yan po si Father Anilo Aquino, Dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University sa Maynila. Oy, may nakuha na tayong sumagot sa ating question of the day.
3: Ang tanong muna, kung ikaw ang nasa hot seat ngayon, anong tanong ang ayaw mong marinig? Eh sabi ni Shena, taga-ano raw siya, San Valley na...
2: Hindi, yung pangalan niya sa iba ba? Address niya yan.
3: Ayan ba?
2: Oo, yung pangalan
3: ayun,
2: niya.
3: Ayun, ito. Sorry. Sabi ni Tenet ng Candelaria City. Eh ano itong Cheshe na part?
2: Ano, address niya yan?
3: Sinabi yung address. Hello, Miss Maan and Sir Zandro. Ang sagot ko sa tanong nyo. Eto, alam mo, hirap din. Hirap kang sagutin to. Mahirap din to para sa nagtatanong, ha?
2: Ano yan?
3: Kailan ka magbabayad? Oo, kala nyo ba mahirap maningil? Mahirap magbayad. Mahirap magbayad, mahirap din maningil.
2: Oo, eh huwag nyo na sagutin. Paano? Bye! Bye!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Inaw na sagot ngayong Huwebes. Tanungin natin si Representative Chel Jokno para mas maunawaan ang mga issue ng bayan.
7: Simple lang po ang issue ng kinakaharap natin.
6: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
8: Mawalang galang na po.
6: Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
9: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
8: Richard Haydarian.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
11: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
8: Cleve Arguelles.
12: Seryoso, sincero, at yung buong
8: Dino De Leon.
13: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
8: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
14: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
15: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
8: With you, respect. Tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istren at FM Radio Regionals.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: August 5, 2026, Miyerkules, binaha ang ilang probinsya dahil sa bagyong Maymay. Madulas po ang kalsada, kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Magnitude 6.4 na lindol, niyanig ang Sarangani at Davao Occidental. Ilang mga probinsya sa Northern Luzon nakaranas ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Maymay. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang sinasabing pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Audit ng confidential funds ni VP Sara Duterte, nakitaan ng irregularidad ng House Prosecution Panel sa 13th araw ng paglilitis. At Pinoy tennis champ Alex Ayala, sasabak muli sa Canadian Open matapos masungkit ang DC Open singles title.
0: Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang mga probinsya sa norte na dulot ng bagyong Maymay. Partikular ang mga bayan sa Pangasinan at La Union. Silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Maraming mga kabahayan, pananim at pangunahing kalsada ang ilang araw nang lubog sa baha dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Sa La Union, apektado ang mga bayan ng Anda, Bawang at San Fernando City, gayon din sa Pangasinan. Sa mga litratong ito, nagmistulang dagat ang daan patungong Tondol Beach, Tondol sa Anda, Pangasinan. Sa post ni Evelyn Nazarita, kitang napatag ang mga palayan sa walang tigil na ulan. Nangihinayang siya sa mahal na punla at abono. Lubog na rin ang hanging bridge sa Angayan Norte, Balungaw, Pangasinan. Ayon naman kay Perry Chu, umabot na sa 6.4 na talampakan ang taas ng tubig ng Marusay Bridge sa Calasyau, Pangasinan. Kita rin ang mga kabahayang lubog na sa baha. Malakas din ang agos sa Sinukalan River, Santa Barbara, Pangasinan na nagpabaha rin sa mga lugar ng Calasyau, Dagupan at Lingayen. Sa post na ito ni Alan Argones, kita ang mga baha sa La Union City sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Kita naman na binabaybay ng mga sasakyan maging ng mga motorsiklo ang mga binahang kalsada sa San Fernando, La Union sa kasagsagan ng malakas na ulan. Habang sinabi ni Renato Fe Aquino Valio na binaha ang kalsada sa tapat ng isang mall sa San Fernando City. Lubog din kahit ang gasolinahang ito. Kuha naman sa dashcam ni Revilo Quero ang pagbaybay sa baha sa Bawang, La Union. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente sa mga lugar sa norte na nakararanas pa rin ng malakas na pag-ulan. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinuspindi ng Makanyang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa government offices sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw bunsod ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 121, sinuspindi ang pasok kaninang alas 3 ng hapon sa Metro Manila, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Tuloy naman ang mga ahensyang nasa ilalim ng Basic at Health Services, Preparedness o Response sa Kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, ang mga localized cancellation o suspension ay maaari namang ipatupad ng local government units na naayon sa rules and regulation. Inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido ang coding ngayong hapon na nagsimula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: Niyanig ng malakas na lindol ang katubigan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Una itong naitala sa magnitude 7 pero kalaunan ay ibinaba ng FEVOX sa magnitude 6.4. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Glan, Sarangani, intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Gensan, Malungon at Alabel, Sarangani, Tupi at Polomolok, South Cotabato. Ayon sa FIVOX, walang banta ng tsunami sa bansa dahil sa nangyaring pagyanig.
1: Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental ang malakas na lindol kanina. Sa video, makikita ang kinakalma ng isang guro ang kanyang mga estudyante sa isang pampublikong paaralan. Nagpanik daw kasi ang mga estudyante at nagtakbuhan sa open grounds ng kanilang paaralan. Napaiyak naman ang isang bata ng sunduin ng kanyang nanay. Natakot kasi siya sa lindol. Nagtakbuhan din ang mga nakapilang beneficiaries ng tupad at uplift nang biglang makaramdam ng malakas na lindol. Sa ngayon, inaalam pa ang lawak ng pinsala ng lindol.
0: Patay ang mag-ama matapos na masunog ang kanilang tindahan at bahay sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
4: Nilamon ng apoy ang tindahan at bahay ng mag-amang Ruel Robles, 50 anyos at 24 anyos niyang anak na kagawad ng SK na si Jerome Asasicho Lagdek, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Sa ospital na binawian ng buhay ang mag-ama, wala namang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Ayon sa mga nakakita, alas 5 ng madaling araw ng July 30 nang may bumili ng gasolina sa kanilang tindahan kaya nagtakal mula sa container si Ruel. Dahil madilim pa at ilang araw ng brownout sa kanilang barangay, gumamit ng kandila ang asawa ng biktima. Pero nang ilapit ito sa gasolina, bigla na lang itong nagliyab at nalapno si Ruel. Nakalabas agad ng bahay ang kanyang asawa at dalawang anak, pero bumalik si Jerome para sa gipinsan ang amang naiwan. Pero nalapnos din siya ng kanyang kargahin ang kanyang ama.
5: Kami sige na maglipot-lipot niya, kaya gusto na mo nga ma-rescue gin media sulod. Yung saan man na mo nga sirado man kayo, kaya mga screen mo na ilang kuhan diha, kanang ilang nga kuhan sa bintana. Wala na may nahimo. Tanaw na lang yun may sa kalayo. Taon-taon, ni gawas ang katong amahan. Ni gawas dito, pero wala na. Puro na puti na kayong lawas niya.
4: Nasa loob ng bahay ng mga biktima ang kanilang tindahan at naroon din ang mga deboteng gasolina na kanilang ibinibenta. Kanina, inilibing na ang mga biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng mga naabos sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasamsam sa bypass operation ng PNP at PIDEA ang nasa 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay San Jose, Palol, Leyte. Nabawi ito sa isang barangay chairman at dalawang kasama nitong residente sa Leyte, Leyte. Ayon sa polis, matagal nang minomonitor ang suspect na number one sa target list ng PRO 8. Nasa kulungan na ang mga suspect at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Tinawag ng palasyo na diversionary tactic ang usap-usapang naaresto si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Nagawa ko yung aking tungkulin.
7: Umugong ang usap-usapan kahapon na nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang buwan matapos siyang huling magpakita sa Senado. Matatanda ang isa siya sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na siya rin kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng mainit na isyu kahapon, nag-post sa kanilang social media accounts sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na tila may kalakip na mensahe tungkol sa sinasabing pagkakahuli sa senador. Nagkomento naman ng palasyo sa isyu. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat nila Bondoc at Roque tungkol kay De La Rosa. Dagdag pa ni Jose Castro na may timing ang pag-post para matabunan ng mga naisiwalat ng Commission on Audit sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggasta ng confidential funds. Aniya, diversionary tactic ang ginawa ng dalawang kaalyado ng vice-presidente. Pinabulaanan naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na naaresto na si De La Rosa. Sinabi ng kalihim na wala silang impormasyon sa sinasabing paghuli sa senador at pagdadala umano sa kanya sa ICC.
8: There's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na huli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan.
7: Dagdag pa ni Rimulya, huling nakita ang senador sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa ibang ahensya para mahanap ang senador.
8: Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DILG, lahat ng ng Lord Housing Units Center na to is still being completed.
7: Matatanda ang itinanggi ni National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag na ang kanilang hanay ang nakahuli kay De La Rosa.
9: Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't talk to Gino. Wala sa amin.
10: Sir, sa part po ng NBI, wala talaga.
9: Wala.
10: So, sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir.
9: Lagi naman.
7: Wala ring impormasyon ng Philippine National Police sa kinaroroonan ng senador. Ako si Lestor Alera ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan, partikular sa mga public schools kung saan talamak ngayon ang school violence. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Hindi may pagkakaila na lalong umaangat ang bilang ng school violence sa Pilipinas. Nitong nakaraan nga lang ng masaksak sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City,

0: mga kutsilyo o patalima na sinusubukan na ipasok ng mga estudyante. Para naman umano sa mga maliliit na eskwelahan, plano ng DepEd na makipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government.
1: Tapos dun sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin, sinabi ko na rin kay Sec. John Vic, yung tuhingin niya aming tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents.
0: May ilan rin daw ng mga LGU na kusa nang nagbibigay ng dagdag seguridad sa mga nasasakupan na paaralan. Kasama rin sa napag-usapan ng DepEd at DILG ay ang pagpaparami pa ng tauhan ng PNP sa paligid ng mga eskwelahan.
1: I think si Sec. John Vic tsaka si General Nartates nabanggit na rin na they will ramp up the police visibility at saka yung visibility ng barangay officials. Kasi nakita natin yung gang activity is on the rise also eh. So, especially sa mga lalaking eskwela, minsan di nakikita.
0: Bukod dyan, babantayan rin daw ng ahensya ang online platforms kung saan makikipagtulungan sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pati na sa mga telecommunications at social media companies. Hihilingin daw ng DepEd na magkaroon ng regulasyon sa mga content na lumalabas sa mga online platform, lalo na ang mga violenting aktibidad dahil madaling maimpluwensya ng mga estudyante at makagawa ng hindi inaasahang krimen. Ako, si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umarangkada na ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumalang si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil sa mga tanong ng Senator Judges. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
3: Niya 75 million pesos o mahigit kalahati ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ang itinuturing na questionable. Ayon yan kay Attorney Roderick Wamil ng COA, lumabas ito anya sa 845 acknowledgement receipts na may kanya-kanyang issue sa pirma at petsa ng pagkakatanggap. First time anya ito sa loob ng 10 taon sa ICFAO at sa mahigit 30 ahensya na kanyang nai-audit.
4: December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
5: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: Binusisi rin ni Senator Judges Amy Marcos at Risa Ontiveros ang depinisyon ng accountable officers o kung sino ang dapat na responsable sa mga confidential fund.
6: So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee.
5: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular.
3: Kasama na rin dito no yung pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros patungkol nga doon sa definition pa rin ng accountable officer dahil anya according sa Government Accounting Code ay ang head of the agency pa rin ang responsable dito. Bukod dito, question rin ni Senator Ontiveros ang mga gamot na ibinigay di umano bilang reward sa mga informant na unang beses ding naitala sa audit report.
7: Normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information?
5: Hindi po siya normal po, Your Honor.
7: Hindi normal. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon?
5: Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor.
3: Samantala, uminit naman ang diskusyon sa pagsalang ng kasunod na testigong si Sailin Del Campo dahil sa usapin ng stipulations. Hindi kasi pumayag ang depensa na i-admit bilang facts ang nasa 10 exhibits. Sa kabuuan, nasa 4,492 na dokumento ang tinanggihan ng depensa, kabilang na ang 845 acknowledgement receipts na na-turn over ng ma-assign si Wamil sa ibang departamento ng COA noong February 2023. Dahil dito, iniutos din ni Presiding Officer Cheese Escudero na mag pag-usap ang dalawa.

0: ang kampus sa petsa at oras para sa pagkukumpara ng mga dokumento. Samantala, sa usapin naman ng motion ng prosecution sa paglilipat ng exhibit markings sa ilang bahagi ng Las Cañas affidavit, bagamat ito ay pinayagan ni Presiding Officer Escudero, kanyang isinaad na ito ay purely mechanical and ministerial act. Granted din ang motion ng prosecution para sa judicial notice patungkol sa nangyaring house hearings, pero bilang patunay lamang na nangyari ang mga nasabing pagdinig. Ninya, magpapatuloy nga ang pagtayo naman ni Sylene del Campo sa darating na Lunes, August 10.
1: Maraming salamat, Angela Babad.
2: Ikalawang taon ng Sustainability Expo 2026 inilunsad sa Taguig City.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluwang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
6: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys!
9: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
12: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV.
1: Pag-usapan naman natin ang naganap na impeachment trial at iba pang mga ganap sa politika. Makakausap natin ang isang political analyst, dating kalihim, at isa sa mga host ng 4 Alas. Walang iba kundi si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon, Sir Ronald.
13: Magandang hapon din, Ninya. Kamusta ka?
1: Mabuti naman po. Ang una kong tanong ay may kinalaman sa scam. Sir Ronald, na hindi ko naman tatanong kung na-scam ka na. Pero tinawag ng na-scam ni Attorney Lorna Capunan yung paggamit ng confidential funds, ginawa ng OVP at ng DepEd. Sa tingin nyo, malakas ba yung ganitong framing para po sa public perception at sa mga senator judges?
13: Yes, dahil marami kasing kwan eh. Maraming ipinakita yung prosecution na mga documentary evidence para suportahan yung claim nila na somewhat may scam na nangyari dito. Siyempre, yung matagal na natin alam, yung pangalan ng mga binigyan daw ng budget, no? Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no? Etc. Pero ngayon ay mas lalong lumalabas yung mga dokumento na parang ang may scam. dahil nga lumalabag mismo ito dun sa circular governing confidential fund ng COA. At yun yung nakita dun sa testimony ni Wamil at saka nung isa pang testigo, nakalimutan ko na yung pangalan, na pinresinta today.
1: Opo.
13: Na talagang mayroong malinaw na mga violations. Kaya kung hindi mo na-liquidate yung budget na ibinigay sa'yo in the hundreds of millions, eh talagang may presumption na nagamit mo yan personally, hindi yan nagamit ng iyong opisina, kaya ini-issuehan ka ng notice of disallowance. Yun yung pinakamahalagang manifestation na merong scam na nangyayari.
1: Ayun. And yun nga, kasama ba dito yung unusual daw ayon sa COA na ginamit yung, for example, gamot bilang reward sa mga informants tulad nung kay Mary Gay sa Piatos, for example, na binigyan raw, tama ba? 70,000 para raw sa gamot?
13: Yes, dahil nga ibang usapin pa kung saan ginamit yung mga intelligence fund halimbawa sa kanilang mga assets, kanilang mga witnesses, kanilang mga safe houses, na kahit doon nga ay may nakikita silang mga red flags. Dahil halimbawa, mga safe house na sobrang mahal ng renta, no? At saka mga assets na medyo ano, parang hindi ka paniwala yung kanilang mga pangalan, no? Aliases. Pero ibang usapin pa, itong mga aliases na ito ay may mga gastos katulad ng mga grocery, katulad ng furnitures, katulad ng mga gamot na clearly bawal. Bawal even for confidential funds, no? So, ibang usapin pa yung mga nagastos na may question at red flag, iba pa yung talagang clearly ay bawal o pinagbabawal sa confidential fund. So, nagpa-pile up ito. No, kaya nga naging debate itong mga acknowledgement receipts na kine-question ng defense na baka hindi tugma yung acknowledgement receipts ng defense at saka ng prosecution. Kaya ginawa ni prosecutor Lorna Capuna, edi sige, gamitin na lang natin yung ebidensya niyo na artificial receipts dahil para mabilis na yan, para wala nang away, dahil lahat naman yan ang galing sa COA. So, may ganung klaseng hirit yung prosecution.
1: Ano po masasabi nyo nga pala kay Attorney Lorna Capunan?
13: Well,
1: sa kanyang mga hirit.
13: Yung isa kasing problema dito sa Article of Impeachment na ito, dito sa confidential fund, ay masyadong na-over-proceduralize. Ang pinag-uusapan dito, yung bulto ng usapan, yung mga documentary evidence. Halimbawa, COA reports, no? Tax reports, bank reports, at iniisa-isa yan. Kaya medyo tedious para sa mga nanonood. O, ang ayaw ng prosecution ay mag-sign off yung mga nanonood dahil napakahalaga ng nanonood as the court of public opinion. No, so ang ginagawa ni Lorna Capunan, medyo pinapasaya niya ng konti, no? Halimbawa, sasabihin niya para matapos na ito dahil gusto ko pang manood ng pelikulang The Odyssey, no? Or sasabihin niya ay sige, yung ebidensya niyo lang gamitin natin. Na usually hindi ginagawa sa isang korte. No, gagamitin mo yung ebidensya ng iyong kalaban para lang mapabilis, no? So, nagagamit ni Prosecutor Lorna Capunan yung na-maintain niya yung attention ng nanonood kahit papano.
1: Opo.
13: Dahil nga masyadong boring na para sa maraming nanonood yung sobrang daming procedures, sobrang raming papeles na karamihan hindi naman nila naiintindihan.
1: Opo. At kabilang nga dyan yung meron daw 111 disbursement sa loob lang ng isang araw noong December 23, 2022 na puro buong numero at walang butal. Normal ba ganitong cashing out bago magpasko raw o pampabilis lang para raw maubos yung fund?
13: Natawa ako dahil nakita ko lang yung mga ganyang klaseng budgeting dito sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa mga flood control projects. mga numero na wala man lang butal.
1: Mm-mm.
13: Kaya very suspicious. Ganun ka eksakto yung pagkakagastos, no? Usually may mga butal yan eh, no? Kaya ginamit nila yan to emphasize the point na malamang merong mga anomalies dito. Malamang meron nga ditong scam. Bakit ganyan ka-eksakto yung mga numero ng pera?
1: Oo nga. All right, and eto po sa gitna nito, kumalat naman yung chismis na inaresto umano si Senator Bato De La Rosa kaugnay nga nitong ICC warrant of arrest. Pero eto nga kanina, tinawag ng Malacanang na diversionary tactic galing daw ito sa mga kakampi ng VP. Tingin niyo po ba epektibo yung mga ganitong ingay para matakpan daw ang COA revelations sa impeachment?
13: Well, posible naman yon, lalo na nang galing kasi yung initial na balita o chismis sa mismong abogado ng ni Bato, si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kanyang mga patutsada na bad news. At sinuportahan naman ito ni isa pang abogado na isang fugitive, si Harry Roque. So malinaw, nagsimula ito sa kampo ng mga DDS. No? At kumalat ito, ang dami nga nagtetext sa akin, ang dami nagtatanong. Ang sabi ko sa kanila, fake news yan. No, fake news yung balita na yan. Kaya kumakalat ngayon yung chismis na baka ito ay bahagi ng isang another scam, no? Another conspiracy para i-divert yung attention ng mga tao doon sa lumalabas na compelling evidence dito sa impeachment trial, no? Hindi ko sinasabi na yan ay absolutely totoo. Pero the suspicion remained dahil nga doon sa konteksto, dahil doon sa mga circumstances na nangyayari around the impeachment.
1: Pero kayo po, Sec Ronald, wala no? Fake news talaga. Walang namataan daw siya sa America or something, nahuli doon. Wala
13: yes.
1: Ganun.
13: Wala, at least for now. No? At least yesterday, at least today, no? Ay walang ganun na walang basihan. Yung ganyang klaseng chismis. Eh, ibang usapin kung bukas ay mahuhuli siya or sa isang linggo. Pero as of yesterday and today, lahat yan ay fake news lang.
1: Opo. At samantala, napansin din, Sec Ronald, na parang hindi ito sumisipot si Senator Loren Legarda sa impeachment court ngayong linggo. I think since Monday. Ano po ang masasabi niyo dito patapos siyang kumbaga sampahan ng preliminary investigation no ng ombudsman tungkol dun sa solar power energy ng niya at ng kanyang anak na si Leandro Leviste.
13: Won't be surprised dahil ito siguro yung first time na nakasuhan siya ng ganyang kaseryosong kaso, plunder. At hindi lang siya, kundi yung kanyang anak.
1: Mm-mm.
13: Kaya I'm almost sure ay ang dami niyang ginagawang pulong sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga political operatives para mag-strategize. Paano ba haharapin ito? Lalo na nakita niya na dalawa sa kanyang kapwa senador ang nakulong. Isa ay nagtatago, no? At may posible pang iba na makasuhan at makulong. Kaya sineseryoso niya ito dahil sa kanyang mahabang political career, no, ay ngayon lang siya nakaharap ng ganitong kaseryosong kaso. Plunder ito, non-bailable ito. No, at kung ito ay sumampa sa Sandigan Bayan, kulong siya kaagad. Kaya tingin ko mas dun siya nagfo-focus ngayon rather than sa impeachment.
1: All right. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Ronald Llamas. Magandang gabi po.
13: Magandang gabi. Anytime, Nina.
1: Thank you. Samantala, natuldukan na ang pag-upo sa witness stand ni COA Auditor Roderick Wamil ngayong Miyerkules. Ayon sa House Prosecution, maraming unusual o irregularities ang na-encounter ni Wamil kaya't in-issue ang Audit Observation Memorandum or AOM. No? Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
10: for every agency since yung kanilang utilization ay based on their
14: money. Bigong pagsusumite ng original receipts, meeting requests sa COA para hindi mapatawan ng audit observation memo, pagbayad ng gamot, kapalit ng impormasyon para sa informant. Ilan lamang ito sa nailantad sa pagtestigo ni COA State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa obserbasyon ni La Union Congressman Paulo Ortega V, may pagkukulang o mahina ang staff work ng Vice Presidente.
15: Kung sana kung mayroon silang may due diligence sa complete staff work, eh baka wala po tayo sa article, wala pong article na to. Talagang magkaka-AOM ka pag may mga konting pagkukulang ka sa proseso.
14: Ayon kay Wamil, walang supporting documents na magpapatunay na ipinambili ng gamot bilang pambayad sa informants. Nakita sa OVP liquidation reports na may 122 million pesos worth of medicines ang ginamit mula confidential funds na ayon kay Wamil ay hindi normal sa halos 10 taon niyang pagiging parte ng ICFAO.
16: Sinasabi nila instead of cash ang binigay, ang medicine ang binigay, no? So, doon nagkakaroon, yun ang na-flag na issue. Bibilin mo yan sa botika, so magkakaroon ka dapat ng receipt. Pero dito, walang napresenta kahit isa, no? Dahil puro acknowledgement receipts lang ang sinubmit.
15: Kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot, eh. Siyempre, gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba?
14: Piliin mang mag-restitute ni VP Sara, hindi nangangahulugang mabubura na rin ang impeachment charges sa kanya.
16: Either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So, necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta.
14: Mula nga sa testimonya ni Wamil, masasabi na ang bigong mag-liquidate ng maayos ng confidential funds ay swak na bilang prima facie evidence base sa nakasaad sa Joint Circular 2015-01 o guidelines sa paggamit at paglabas ng confidential at intelligence funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipinas.
2: Pag-usapan natin ang 13th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers, at welcome back po sa Arangkada Balita.
17: Yes, magandang gabi, Jack, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
2: Yes, Congressman Barbers, so una po sa lahat, ito yung kanina nga na yung kumbaga breaking news bago tayo umere. Yun nga sinabi na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang lahat ng petisyon na kumwe-question sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction po ng prosecution doon?
17: Well, para sa akin at sa prosecution panel, ito ay isang victory, no, para doon sa katotohanan, no. Lahat po naman tayo, mga Pilipino, ay gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga usaping ito, no, itong mga allegation na ito na kung saan ang nasa hot seat ika nga ay ang ating pangalawang pangulo. So, the fact na meron pong ganyan desisyon ang ating Korte Suprema, eh, para sa akin at sa aming kasamahan sa prosecution, ito ay nagpapahiwatig na gusto rin malaman, no, ng ating mga judikatura kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na ito na inilahad dito sa articles of impeachment.
2: And Congressman, may nakita pa ba kayo na pwedeng mga legal obstacles kung sakali moving forward or mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito?
17: Sa aking palagay, tuloy-tuloy na ito, no? The only way na mapigil ito kapag nakapag-issue ng TRO. Pero nakita naman natin, no, na yung basihan na pag-i-issuehan ng TRO ay binasura, no, ng Korte Suprema. Kung kaya sa aming paniwala, ito ay tuloy-tuloy na, Jack.
2: And Congressman, ganito, no? Of course, eventually, mag-iisa sa magiging usapin ay yung numbers pagdating eventually pag nagkaroon ng botohan na. Ito ba ay pag-uusapan lang within dun sa Senate Impeachment Trial Court or pwedeng iakyat ito sa Korte Suprema?
17: Well, ito kasing issue ito, tungkol doon sa voting threshold ng conviction, ito'y nakasaad sa ating saligang batas. At maraming schools of thought dito, Jack, no? May nagsasabi na papano nga naman ang isang huwes na makakapag-decide sa isang kaso kung hindi niya nakita, na dinig, o na-appreciate, o na-evaluate ang ating ang mga ebidensyang inilatag. No? Meron namang isang school of thought, kailangan mandigan tayo na two-thirds of all the members, kasi yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Kaya this issue now becomes a justiciable issue para sa amin, at siguro karapat dapat itanong sa Korte Suprema, ano ba ang inyong pananaw tungkol dito sa number of members of the Senate na hindi nakaka-attend, ngunit bilang part sila ng Senado, sila po ba may karapatang bumoto? Ayun, isang malaking issue yan. And I am sure, no, marami pong nag-iisip, lalo na ang ating mga legal luminaries na gusto rin malaman kung ano yung kasagutan ng Korte Suprema dyan. I'm sure, one of these days, pag ito'y inakyat na sa Korte Suprema, pag-uusapan nila to at pagbobotohan.
2: Pero ano tingin nyo, actually bilang advisor din naman kayo ng prosecution team po, no? Ano tingin nyo, dapat ma-resolve na ito na maaga or during, tapusin muna itong impeachment proceedings, then sabay bandang huli, ano po ang take nyo dyan?
17: Well, ako, I don't want to speak in behalf of the members of the prosecution panel, no? Pero para sa akin, personally, siguro mas magandang ma-resolve ito na mas maaga, no? Nang sa ganun ay hindi na po magkaroon ng yung doubt, no, itong ating mga senator judges about the number of the votes required, no, para magkaroon ng isang conviction o ng acquittal. So mahirap po kasi yun na meron tayong iniisip na maaring merong mangyari kung hindi ito, halimbawa kung nagbago ang threshold o kung hindi magbabago ang threshold sa numero, no? So para sa akin, mas mabuti siguro na as early as possible ito'y ma-resolve. But that is my personal opinion, Jack.
2: And Congressman, ganito ba, punta naman tayo nga sa nangyari dito kanina sa 13th day ng impeachment trial. Maraming attempts kanina na basagin or i-discredit si COA Auditor Wamil. Sa tingin niyo po ba na panatili niya yung kanyang credibility?
17: Para sa amin, napanatili niya ang kanyang credibility, hindi siya na-impeach, no? Yung kanyang testimonya ay matibay at ang kanyang ebidensyang ipinakita at inilatag ng prosecution ay matibay na matibay para sa amin, no? Bakit? Siya ho ay tumugon doon sa provision ng joint circular, no, na kung saan nagsasaad na ang paggamit ng confidential funds ay ganito ang pagliliquidate, no. So hindi po siya lumayo doon. He was basing it on the audit process, no, kung paano sila nakapag paano nila inaudit itong mga ito. Pangalawa, tiningnan nila yung mga submitted documents ng ahensya na according to him ay may kakulangan o insufficient. Pangatlo, may mga items na nakita niyang ni-red flag nila because hindi pasok doon sa listahan ng allowable items to be spent using the confidential fund. So itong mga ito ay ang as we speak, no, Jack, hanggang ngayon ay hindi ito na giba o hindi ito na nasira ang credibility ng mga pahayag na yan ng aming testigo.
2: And kanina nga napansin nga namin doon sa line of questioning ni Senator Amy Marcos, etong si Wamil stood his ground, di ba? To the extent nga na sinasabi pa ni Senator Amy Marcos, biniro pa niya si Wamil na inaaway daw siya. Pero pag tinignan mo naman, nagpapaliwanag lang naman itong COA Auditor, tama po ba?
17: That is correct, no? In fact, ang mga sagot niya ay base talaga doon, no? Pinanindigan niya kung ano yung nasa loob ng joint circular, no? At ito ay sang-ayon sa sa ating mga batas, sa ating government accounting and auditing rules, including yung mga pagkakataon na binigay no sa ahensya, sa head of agency na magdagdag ng mga dokumento para mapatunayan na tama ang paggastos. Pero hindi pa rin nila kinumply ito. Kaya nga sabi nila, may kakulangan sa compliance. No? Mm-hmm. And because of that, merong mga aksyon na pwedeng gawin ang COA kapag may kakulangan sa liquidation o kakulangan sa dokumento. Mm-hmm. Kaya nga nag-issue sila ng audit observation memorandum 2 beses, kung di ako nagkakamali. Pangalawa, after the second chance na binigyan sila ng pagkakataon mag-submit ng mga dokumento ay hindi pa rin nagawa, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Mm-hmm. Pagkatapos yan, yung notice of suspension, another pagkakataon din sana yan na ma-rectify yung mga sinubmit nila o madagdagan ng ebidensya yung mga sinubmit nila, hindi pa rin sila nakapag-comply. Kaya naka-issue ng notice of disallowance.
2: Oo nga po. Ayan, kanina nga po, isa sa mga napag-usapan na sinabi nga actually ni Senator Robin Padilla naman na hindi pwede, kumbaga confidential funds, ay hindi pwede makompromiso yung mga identities nung ilang individuals. Pero ang pag inisip mo, mahirap naman i-account kung puro fictitious names ang ibinibigay. And ito, Congressman Barbers, no, may sinabi si former Senate President Franklin Drilon na mahina daw nga itong confidential fund system natin. Bilang isang mambabatas former Congressman Barbers, tingin mo ay dapat nang i-overhaul itong confidential fund system sa bansa?
17: Yes, nakita naman natin kung ano yung mga kahinaan, no? O saan punto na mahina ito. Kaya siguro dapat talagang palakasin, gawin din nating mas stricto ang paggamit nitong pondong ito. Kasi remember, ito ay pondo ng bayan, no? At dapat maingat na maingat tayo dito sa paggamit itong pondong ito. Mm-hmm. Kaya kung mas stricto ay mas maganda para sa atin, nang sa ganun ay hindi po mabaliwala ang mga pondong ito na mula po sa mga buwis ng ating mga kababayan.
2: And looking forward po, Congressman Barbers, tomorrow po ba, next week, hindi na si COA Auditor Wamil, sino na ho ba ang isasalang po?
17: Yan, yung bagong witness namin, si Del Campo. Siya na ang aming, kasi si Del Campo, the new witness, siya yung pumalit kay Attorney Wamil, no, dun sa ICFAO. No, at siya rin ang nag-handle nitong auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd dito sa tungkol sa confidential funds. So siya ang ating witness. Pakikinggan din natin kung ano yung kanyang mga observation dito sa mga dokumentong isinumite. Titingnan din natin kung paano nila inaudit ito at kung ano yung kanilang nakita.
2: Okay, nako. Maraming salamat, Congressman Ace Barber, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
17: Yes, more power at maraming salamat. Thank you.
1: Inilunsad sa Taguig City ang 2nd taon ng Sustainability Expo 2026. Layunin ito na maglatag ng mga makabagong solusyon sa gitna ng mga suliranin sa ekonomiya at mataas na presyo ng langis sa bansa. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
18: Opisyal lang binuksan nito Miyerkules, August 5, ang 2026 Sustainability Expo o SUSTEX sa SMX Convention Center ORA sa Taguig City para itaguyod ang mga hakbang para sa mas matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Sa pangunguna ng SM Supermalls, katuwang ang Department of Science and Technology at Arise Private Sector Alliance, ipinakita sa summit ang kahalagahan ng sustainability sa gitna ng mga naging pagsubok sa kalakalan at pagbiyahe dulot ng krisis sa langis. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., mahalagang protektahan ang mga likas na yaman ng bansa laban sa iba't ibang banta upang magamit ito ng maayos sa ekonomiya.
19: Let me just share with you what we really wanted at the Department of Science and Technology in this current administration. We want to make science and technology and innovation relatable.
18: Kabilang sa mga isinulong sa Expo, ang paggamit ng electric vehicles sa gitna ng nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, nananatiling alalahanin naman ng mga transport operator at commuters ang kawalan ng charging infrastructure para sa mga EV at mataas na presyo ng kuryente. Tugon naman ni Secretary Solidum kaugnay nito,
19: "National charging infrastructure is really needed to convince people to transition from fuel to electric motors. And indeed, it is recognized. There are two charging systems. One is procured by companies or traders, and then they install it here in the Philippines. But the other one would be based on a domestic innovation as a result of research."
18: Nakatutok din ang ikalawang taon ng Expo sa pagpapalakas ng circular economy, energy innovation at disaster risk reduction. Ibinahagi naman ni Engineer Junius Yusenio, Vice President for Operations ng SM Supermalls, na matagal nang patunay ang kanilang kumpanya sa positibong epekto ng sustainability sa mga lokal na komunidad.
20: "It is already our second year Sustainability Expo, so we will really continue with this program, no? And we look forward to getting more partners pa in the coming years of Sustainability Expo."
18: Tampok sa SUSTEX 2026 ang mahigit 50 exhibitors at 40 speakers na naglalayong ihanda ang mga maliliit at malalaking negosyo sa mga pagsubok sa kalikasan at ekonomiya. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Muling bumagal ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
21: Nagtuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation hanggang sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation sa 6.2% nitong Hulyo. Mas mabagal sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Pasok din ito sa 5.6% hanggang 6.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo sa transport sector, education at restaurant and accommodation services.
22: Basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
21: Ilan sa mga banta ang presyo ng kuryente na pinakamataas sa loob ng higit 3 taon.
22: Mas tumaas siya itong ating July 2026 average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023.
21: Bahagyading tumaas ang presyo ng pagkain gaya ng bigas na naglalaro sa 49 hanggang 63 pesos kada kilo para sa regular milled hanggang special rice. Pinaka-apektado nito ang mga pamilyang maliit ang kinikita.
22: Yung regular milled rice, ito yung kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. Ito talaga yung mataas, tumaas siya. Ang ating inflation doon ay, if I'm not mistaken, sa bigas ay nasa 19.3%. So siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30% income household.
21: Bagamat napababa ang inflation, nakatutok pa rin ang Department of Economy, Planning and Development para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang kumikilos pahilaga, hilagang silangan sa karagatan ng kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, huling namataan ang sentro ng bagyo, 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at ang northern at central portions ng Aurora. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas na umaga bago tumawid sa Northern at Central Luzon bukas.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
23: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
24: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
25: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
26: No processing fee at fast approval pa.
27: Kaya,
28: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
31: Happy! Everybody is happy!
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: singles title sa Mubadala DC Open. Naghahanda na muli si Filipino tennis champion Alex Ayala para lumaban sa Canadian Open. Direktang umabante si Ayala sa round of 64 kung saan makakatapat niya si Alicia Parks mula sa Amerika sa pagbubukas ng singles match bukas ng umaga, Manila time. Makakatambal din muli ng 21-year-old Pinoy tennis pride si tennis legend Venus Williams sa round of 32 doubles event. Ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event na magtatampok sa mas maraming manlalaro. Inaasang maipagpapatuloy ni Ayala ang momentum mula sa makasaysayang kampanya niya sa Washington.
1: Alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.
2: Ginulat tayo ni ex-Pinoy Big Brother housemate third big placer Kobe Brown sa paglipat niya from Kapamilya to Kapuso. Ang update kay Kobe sa Dry Hot Exclusives now na!
3: Sa naging chikahan with Kobe Brown, agad natin siyang kinamusta kung paano ang naging transition bilang Kapamilya to Kapuso.
4: Very grateful po ako sa ABS. I mean, again, like, I started there. I didn't even think na, you know, I would become an actor and do all these things. But, you know, ABS really pushed me and I'm very grateful for my time there. Just very grateful na where I am right now.
3: Sa ngayon, kasalukuyang napapanood si Kobe sa top-rating teleserye na Born to Shine. Paano siya napabilang sa teleseryeng ito?
4: Was actually just supposed to guest lang on Born to Shine. Dapat a few weeks lang. But nag-extend po ako. So I'm very happy how the viewers took my chemistry with Olive.
3: Samantala, isa pa sa aabangan kay Kobe ay ang pagre-release niya ng kanta. Ano ang kwento dito?
4: Yes po, I'm gonna be starting recording, writing my own songs. It's gonna be a single and I don't know what it's gonna be about yet. I'm still thinking what I want, pero siguro naman love song siya or something.
3: Bukod sa pagdi-DJ sa mga bars, ano pa ang mga pinagkakaabalahan ni Kobe ngayon?
4: I DJ, passion ko yan po. Pero recently, Mama Jai, I've not been DJing kasi medyo busy po ako sa taping.
2: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. Isa lang pong paglilinaw, iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay po ito sa solar contracts na nakuha ni Leviste mula po sa Department of Energy. Sa ngayon ay wala pa sa preliminary stage ang kaso at kakapirma lang ni Ombudsman Crispin Remulla para simulan ang investigasyon. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
5: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZ.
3: Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.
4: Magkapatid, patay sa pagguho ng malalaking tipak ng bato sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Rodriguez Rizal. Bagyong Maymay, maglalandfall sa Ilocos Region ngayong gabi. Bagyo at habagat, magpapaulan sa Luzon. Magnitude 6.4 na lindol, tumama sa Balut Island, Davao Occidental at naramdaman din sa iba pang lugar sa Mindanao. Ilang estudyante, hinimatay. Lalaki, patay sa saksak ng kanyang kinakasama. Tingin na, naging bato pa. Fan ng BTS na scam ng nagpakilalang seller ng concert ticket, suspect tiklo.
5: Finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OBP.
6: That is a presumption po, Andrew.
5: Misappropriated.
6: Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
4: Senator Judges Inusisa at Ginisa, si dating State Auditor Roderick Quamil, ukol sa paggamit at paglalaan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pagsalang ng paalawang COA Auditor na udlot dahil sa mga teknikalidad. Pinay Jenny Star Alex Ayala, puno ng kumpiyansang sasabak sa Canadian Open sa Toronto.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa trahedya sa Rodriguez Rizal. Patay ang magkapatid sa Barangay San Rafael matapos mabagsakan ng mga malalaking bato ang kanilang kubo. Ayon sa mga taga-barangay, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan at hangin nang mangyari ang rock slide mula sa katabing bundok dito sa lugar. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto sa kanilang kusina nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato. Dead on the spot ang 22 anyos na babae at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Abangan po ang live update sa balitang yan maya-maya po lamang. Alamin po natin kagad na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Los Boulevard sa Maynila. Ariel, saan tatama ang bagyong Maymay at hanggang kailan pa ang maulang panahon?
2: Alam mo Alvin, posibleng maglandfall na ang tropical storm Maymay dyan sa may Ilocos region. Sakop ang mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Medyo malawak yung lugar kung saan ito pwede maglandfall dahil medyo erratic o maligalig yung pagkilos ng bagyo dahil ito ay mahina lamang. Huling namataan ang tropical storm Maymay na may international name na Kojira sa layong 140 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa north-northeast, medyo mabagal, 10 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa katimugang bahagi ng Ilocos Norte sa buong probinsya ng Ilocos Sur, Northern at Central La Union, Northwest Western Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province at northwestern part ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng mga probinsya ng Ilocos Norte, La Union at Pangasinan, ngayon din ang Apayao, ibang bahagi ng Kalinga at Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, buong mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central Aurora at hilagang bahagi ng mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Aasahan po ang madalakas na pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito, lalo yung mga nasa dalampasigan at mataas na lugar. Pagka-landfall ng bagyong Maymay sa Northern Luzon ay unti-unti na itong hihina, lalo po at bulubunduking lugar ang dadaanan nito. At posibleng low pressure air na lamang ito pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Umiihip din ang habagat na inaasahang iiral na sa buong Luzon at Visayas hanggang weekend kapag nalusaw na ang bagyo. Ito pong habagat ay palalakasin din ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran. At sabi ng PAGASA, hindi pa rin naaalis ang posibilidad ng pagsinip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company, sa Luzon ngayong gabi ng Miyerkules aasahan po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan sa La Union, Benguet at Pangasinan. At sa pagtama ng bagyo sa lupa, aasahan na rin ang hanggang walang humpay na ulan na bubuhos sa Southern Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at hilagang bahagi ng Zambales, Huwebes ng madaling araw hanggang umaga, kasama pa rin po dyan yung La Union, Benguet at Pangasinan. Meron pang malalakas na ulan sa Central Luzon hanggang bago tanghali at magkapaulan din ang habagat sa may Calabar Zone at Mindoro. Magpapatuloy ang maulang panahon sa hapon at pagsapit ng gabi ay merong malalakas na ulan muli sa may Bataan, Cavite at Batangas maging sa Mindoro at meron ding malakas na ulan sa may Masbate at Sorsogon. Kapamilya, aasahan po ang posibilidad ng matinding mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa inaasahang matinding mga pag-ulan sa maraming lugar kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials kung pinalilikas na habang maaga at may oras pa. Sa Palawan naman, magpapaulan din ang habagat sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Calamian Group of Islands sa umaga. May malalakas na ulan muli sa Calamian pagsapit ng gabi. Sa Visayas, apektado rin po ng habagat ang Negros Island region at ang Western Visayas at meron po malalakas na ulan sa umaga at tanghali sa may Antique at Iloilo. May malalakas na ulan din sa ilang lugar sa Leyte at Samar sa hapon at sa gabi maulan din sa Northern Samar. Pero sa Mindanao, maaraw po maghapon sa malaking bahagi bagamat may kaunting ulan sa umaga dyan po sa bahagi ng Lanao Provinces, Maguindanao at Sarangani. Tanghali hanggang hapon may mga daraang pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Caraga at halos wala namang ulan na sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Dito naman sa Metro Manila, buong araw pong aasahan ang pagbugso ng habagat at may kasama rin po yung pagbugso-bugso mga pag-ulan. May okasyon na malalakas yung bagsak ng ulan lalo sa madaling araw, sa tanghali at sa hapon. At alam mo, Alvin, dahil sa pagpapaulan ng bagyong Maymay at ng habagat ay may nakataas po na heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. And as of 5 p.m. ngayon po Miyerkules, nasa heavy rainfall warning ang Metro Manila. Ngayon din po ang central at southern parts ng Zambales, Bataan, western at central Pampanga, western at southern Bulacan, western Rizal, Cavite, kanlurang bahagi ng Laguna at northwestern part ng Batangas. Ito naman sa kanilalagyan ko sa Rojas Boulevard sa Maynila ay medyo kumalma na yung pagbugso ng habagat. At kanina po ay medyo meron pang pabugso-bugso ulan pero sa ngayon ay hindi gaano malakas yung pagsayaw ng mga sanga ng mga puno at wala ring pag-ulan. At yun muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Maynila. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na iyon. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabas na naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng Yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paaralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansela muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol.
3: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Novaliches, Quezon City noong Linggo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Bigla na lang bumagsak sa kalsada ang lalaking ito sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City alas 3 ng madaling araw.
5: Hello, patay ka na? Patay pa kayang ka?
4: Maya-maya pa, kita sa CCTV ang pagdating ng isang babae at sinipa-sipa pa ang lalaki. Sinubukan pang bumangon ng lalaki pero agad rin siyang bumagsak. Nasaksak na pala ng babae ang lalaki sa dibdib gamit ng isang kitchen knife. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival na. Agad namang naaresto ng mga rumisponding pulis ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim.
6: Doon po nakita nila agad yung suspect na nakatayo sa pinangyarihan ng krimen. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan.
4: Mag-live-in partner ang 29 anyos na biktima at 22 anyos na suspect. Sa investigasyon, lumalabas na parehong nakainom ang dalawa mula sa magkahiwalay na inuman bago nagpang-abot sa kanilang bahay.
6: Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-limit partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim. Kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari.
4: Pero depensa ng suspect, sinaktan siya ng biktima kaya niya ito nasaksak.
7: Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako eh.
8: Nagsisisip po, hindi ko naman alam.
4: Pursigido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang babae.
9: Napakabait po niyang anak ko na yan. Lahat ng mga tao rito, yun ang maririnig mo. Sobrang bait niyan. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula siyam na buwan, dinala ko sa ano hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang ano lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya.
4: Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Arestado ang isang babae sa pang-scam umano sa fans ng K-pop group na BTS sa pamamagitan ng pagbebenta ng arirang World Tour concert tickets. Nagpapatrol, Michael Delizo.
10: BTS ticket na? Naging bato pa. Masama ang loob ng army o fan ng K-pop group na BTS na si Glow nang madiskubreng na-scam siya ng isang seller ng ticket para sa world tour ng kanyang iniidolo. Ayon kay Glow, ibinibenta ng seller sa X ang isang bleacher seat ticket sa halagang 14,200 pesos. Mas mahal ito sa original na presyong 13,500 pesos. Pero kinagat na ito ni Glow para sa kaibigang nais ding manood ng concert. Nag-online transfer siya ng 10,000 pesos sa seller bilang down payment.
11: We had a contract. First of all, we had a contract. She also sent me her ID.
12: 15.
11: And her social media accounts I also follow. And I've also added her as a friend on Facebook. So every single detail is there.
13: It seems legitimate, everything.
11: Yes. It seems legitimate. Everything was there. She showed me proof of the tickets also. So everything was there. And in my mind, I was like, I don't think she would go that far to scam me.
10: Pero kalaunan, nag-abiso ang seller na nawawala ang ticket sa kanyang account sa ticketing website.
11: I consulted with a specific group chat. In that group chat, someone saw my screenshots, might have recognized it na similar with her situation. And she gave me the specific details of the tickets. Like every single thing in our contract, every proof that she sent. Same na same.
10: Nakipagkita pa rin si Glow sa seller sa isang mall sa Manila para bayaran ng buo ang ticket at pumirma sa umano'y kontrata. Pero lingid sa kalaman ng seller, may kasama na palang pulis si Glow.
14: Meron siyang hawak na legit na ticket at itong mga binibinta niya, yung hawak niya at mga kakaparehas lang ang numbers na binibinta niya. As of now, na-account na namin, meron na kaming 12 complainants. Yung iba ay taga outside NCR. So, mayroong taga Visayas area. So, kasi online nga eh.
10: Naharap sa kasong estafa o swindling ang babaeng suspect na nasa kustudiya na ng Manila Police District.
11: She said her friends needed funds. So, ginamit muna nila yung ticket or parang they wanted her to sell her ticket muna for temporary funds muna. Tapos in the end,

0: Suspect. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
1: Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data. Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ang bahay nito sa Santa Maria, Bulacan. Dito natuntunan isang babae na gumagamit umano ng dummy account sa social media at nagpanggap ng lalaki para makuha ang tiwala at mapaibig ang kanyang boss na isang doktora.
2: Nakasuhan kayo for the violation of computer-related identity theft under Section 4B3.
1: Ayon sa NBI, habang nasa relasyon, paulit-ulit umano nanghingi ng tulong pinansyal ang suspect sa biktima na umabot na sa halos 500,000 piso.
3: That time kasi may depression po yung ating complainant. Yun ang tinake advantage yung subject natin. Kasong ito ay isang best example ng love scam.
1: Nabunyag lamang ang panluloko ng suspect na ipakita ng doktora sa isang kaibigan ang larawan ng lalaking karelasyon online. Nakilala ito ng kaibigan ng biktima at nang makontak ang tunay na tao na nasa larawan, itinanggi niyang siya ang may-ari ng social media account. At sinabi rin wala siyang kinalaman sa mga transaksyon kaugnay dito. Kaya sa entrapment operation, kinumpronta ng lalaking ginamit sa dummy account ang suspect.
4: Sino po yung mga nakasam natin?
5: Aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya. Bakit? Kasi po, nung time po na yon si doktora po, sobrang depressed po siya. No? Parang feeling ko po, kailangan lang din po ni doktora ng mag-aano po sa kanya.
1: Nakita rin sa telepono ng suspect ang number ng dummy account. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa online fraud at paggamit ng dummy account. Paalala pa rin ng NBI sa publiko maging mapanuri sa mga nakikilala sa social media. Huwag agad magpadala ng pera sa mga taong nakikilala lang online kahit na nakabuo na ng tiwala o romantikong relasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Inanunsyo po ng pamahalaan ang dagdag na 2 piso at sa kasalukuyang 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo para sa mga jeepney at UV Express. Umalma naman ang ilang PUV drivers dahil hindi na naman sila muling isinama sa fuel subsidy. Nagpapatrol, Easily.
6: 670. Umasa ang taxi driver na si Reynaldo na may isasama rin sila sa fuel subsidy ng gobyerno na kasalukuyang ibinibigay lamang sa mga jeepney at UV Express driver. Aniya, kakarampot na lamang ang naiuuwi niyang kita dahil halos 3,000 piso ang napupunta sa krudo.
7: Siguro makaway lang kami siguro. 500, ganun lang. Kaya mababa pa ron. Pag minalas-malas, wala talaga. Sana yung bumaba man lang na ano, kaya tulong ng gobyerno ang kailangan namin. Gaya namin sa mga subsidy man lang, mga gas.
6: Pero naudlot ang inaasahan sana ni Reynaldo na fuel subsidy. Nag-anunsyo kasi ang Malacanang ngayong araw na mula 10, gagawing 12 pesos na ang fuel discount simula August 15. Mga jeepney at UV Express pa rin ang makikinabang sa programa. Napagkasunduan ito matapos ang pagpupulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga kalihim ng mga gabinete sa Malacanang. Ayon kay Recto, kapag napatupad ito, nasa 1,800 pesos kada linggo ang mapakikinabangan ng mga driver. Dagdag umano ito sa inisyal na 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina na sinimula noong Abril na nakatulong sa mahigit 90,000 na PUV driver. Dismayado ang ilang PUV driver dahil hindi umano patas ang pagbibigay ng fuel discount.
8: Very unfair naman po kasi yun ma'am sa amin kasi kami gumagastos rin ng gasolina. Araw-araw kami bumabiyahe tapos ang hindi kami kasama.
9: Yun nga, siguro ang ano ng gobyerno dahil nakakotsi kami mayaman. Ano, hindi ah, sana naman bigyan kami ng tulong.
6: Pero para sa ilang jeepney at UV Express driver, hindi man sapat ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy, tulong pa rin ito sa kanilang araw-araw na biyahe.
10: Pinangako, 15 pesos. Pero okay na rin po, nakakatulong din naman po kahit papaano.
11: Maliit pa po yun. Kulang pa po yun. Pero pwede na po, basta meron.
6: Tinalakay rin ng gobyerno ang iba pang hakbang para mapalakas ang kanilang pagtugon sa epekto ng oil crisis sa bansa. Kasama na ang mga nakabinbi na petisyon para sa taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Easily, ABS-CBN News.
12: Sa ibang balita naman, sa muling pagsalang sa Senate Impeachment Court ng dating nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga senator judges naman ang nagtanong at umikot ang kanilang mga katanungan sa mga limitasyon ng

0: pagsusuri ng Commission on Audit. At live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano ang ilan sa mga tanong ng mga senador at ano nga ba ang hangganan ng pagsusuri ng COA sa mga confidential funds ng OVP at ng DepEd?
1: Karen, unang-una na riyan ay kung pinal na ba ang mga sinita ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inusisa rin ang kakayahan ng COA na magsuri ng mga pinagkagastusan na may kinalaman sa seguridad. Sa pagtatanong ng iba-ibang senador, inamin ang nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang mga sinita nila sa Office of the Vice President.
2: To clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
3: Yung decision po, final na, Your Honor.
2: In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA,
3: executory na po, Your Honor,
2: to the Supreme Court, is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
1: At dahil hindi pa pinal ang desisyon ng COA, ang tanong, paano matuturing na nawawala o naibulsa ang pera?
2: Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yun sa palagay mo?
3: Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po.
2: That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC.
4: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
3: That is a presumption po under
4: misappropriated by...
2: Kindly wrap up.
3: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
4: Pero is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
3: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
1: May po na rin sa kakayahan ng COA na sumuri sa confidential funds.
5: Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
3: Wala naman.
5: Hindi lahat ng intelligence gathering information successful kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? Kasi nakabolt lahat yan. Pagka intelligence project, nakabolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun.
6: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Alam niyo po ba na kung gano'ng nakagrabe ang terrorism?
3: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
1: Paliwanag ni Bami, lahat ng puna nila sa confidential funds base lang sa dokumentong nanggaling sa ahensya at wala ng iba. Tinanong din si Bami tungkol sa mga pangalan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds. Muli niyang iginiit na wala sa patakaran ng COA kung bawal ba o pinapayagang gumamit ng ILYAS sa liquidation ng confidential funds sa ngalan ng seguridad.
7: Hindi ba ninyo, hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
3: Focus po ng audit namin ay compliance audit.
1: Iginit din ni Wamil na ang Vice Presidente pa rin ang dapat managot sa paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya.
4: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
3: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
1: Napuno naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang anyay 111 disbursement sa loob lang ng isang araw.
8: December 23, 2022. Nakalagay dito, binilang namin 111 isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
3: Wala pong specific provision yung circular as to that.
1: Giniit din ni Wamil na hindi porket tinawag na confidential ang pondo ay sikreto na ito dahil pondo pa rin ng bayan na dapat gamitin ng tama. Ipinaliwanag din ni Wamil na posibleng may confidential funds noon si dating Vice President Jejomar Binay. Pero hindi lang dumaan sa kanya sa COA. Matapos punahin ng ilang senador ang sinabi niyang si VP Duterte lang ang may confidential funds. Karen, bago mag-umpisa ang pagdinig, inungkat ni Senator Judge Raffy Tufo kung wala bang conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Poa, gayong sinabi ni Wamil na nakapulong niya si Poa at si OVP Chief of Staff Zolaika Lopez kaugnay ng liquidation at audit observation memorandum. Sinabi naman ni Escudero na walang conflict of interest dahil hindi naman si Poa ang nililitis sa impeachment court. Sinabi rin ni Wamil na walang masama sa kanilang naging pagkikita dahil nakikipagpulong naman talaga ang COA sa mga ehensyang ino-audit nila. Karen?
0: RG, dito na ba nagtatapos ang pagtatunong kay Ginoong Wamil?
1: Oo, Karen, at gaya nga ng nakita natin kanina, ay umusad na sila doon sa ikalawang witness. Yun nga lang ay naputol sila dahil nga may mga teknikalidad na kailangan pag-usapan at yun ang ulat ni Katrina Domingo mamaya.
0: Alright, maraming salamat, RG Cruz.
9: Gretchen, handa nang humataw ang Kings of P-Pop SB19 at Nation's Girl Group Bini sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. May schedule na ba ang kanilang performance?
10: Yes na yes, Ate B. Naglabas na ng abiso ang pamunuan ng music festival kung paano mapapanood ang performances ng Bini at SB19 sa Summer Sonic sa Japan. Samantala, arangkada na rin ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini sa Los Angeles. Mula California, nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Inilabas na ng Summer Sonic 2026 Music Festival ang schedule ng live stream para sa 3-day music festival. Performances ng 44 na artist mula sa 4 na stages ng festival ang ila-live stream via WowWow On Demand. Kasama rito ang Nation's Girl Group Bini at Kings of K-pop SB19. Limitado lang ang live stream sa bansang Japan. Ganun pa man, di nito papipigilan ang excitement ng A-Teens at Blooms na manonood ng festival live sa Osaka at Tokyo. Pero bago yan, aarangkada muna ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini bukas, August 5 sa Amerika.
12: Nandito ako ngayon sa tapat ng Peacock Theater. Ito ang event venue ng LA leg ng Signals World Tour bukas, August 5, dito sa downtown Los Angeles.
11: Gaya sa Hawaii, bibit-bitin ng Bini ang masayang energy at 100% performance sa LA. 5:30 ng hapon ang sound check at alas 8 ng gabi magsisimula ang main show. Kamakailan, ipinaliwanag ni Colette ang ilang pagbabago sa setlist ng kanilang concert. Gaya ng sub-unit performances ng Duyan at Kakaibabe.
13: Miss, mahirap siya guys. Kasi syempre, konti lang kami. Tsaka wala siyang hinga kasi aside sa kawawa ang Bini, kawawa din yung dancers. Trinay naman namin siya pero nakakahinga talaga siya.
11: Kapalit naman ito ang ilang masasayang segments gaya ng Wheel of Names. Samantala, mula nang mailabas ang single ng Bini na A Parallel World para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island, na-feature na ito sa iba't ibang playlist sa Spotify, sa Pilipinas at sa Southeast Asia, gaya sa Singapore, Malaysia at Indonesia. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
14: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 6 na ahas at 1 bayawak pumasok sa mga bahay sa kasagsagan ng ulan. Rider sumalpok sa poste at pumailalim sa pickup truck, patay. Kira Ballinger naging bukas sa kanyang mga personal na pinagdaanan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
15: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang.
22: Kaya ko pa.
20: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasiao, Bayambang, Mangatarim, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school lamang sa Binmalay. Wala rin pasok sa Marikina City bukas. Patuloy nating ihatid ang mga lugar na walang pasok maya-maya po lamang. Dead on the spot ang isang lalaki matapos sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa Rodriguez Rizal nitong Martes ng gabi. Nakuna ng CCTV na mabilis ang takbo ng motorsiklo ng biktima sa kahabaan ng Eastwood Road sa Barangay San Isidro. Nakapagpreno pa ang kasalubong nitong closed van. Sakuha naman ang dashcam ng isang motorista, nahagip ang pagsalpok ng motor sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at napunta sa ilalim ng isang pickup truck. Base sa investigasyon ng Rodriguez Municipal Police, nawalan umano ng preno ang motorsiklo at muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Patay ang magkapatid matapos mabagsakan ng mga malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal sa kasagsagan ng matinding buhos ng ulan at live nagpapatrol mula sa Rizal si Liza Aquino. Liza, ano ang nangyari dyan?
1: Karen, kasagsagan nga ng ulan, actually ngayon nararanasan pa rin po natin ang pag-ulan dito sa Rodriguez Rizal, pero kanina nga 12:29 tanghali nang maitala itong rock slide incident dito sa Bay Sitio Cairupa sa Bay Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinumpirma ng mga taga-barangay na talagang kasagsagan ng napakalakas na ulan at hangin nang magbagsakan ang mga malalaking bato mula sa mga katabing bundok dito sa lugar ito, yung Mount Binakayan. Lumabas sa initial investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto ng kanilang tanghalian nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato na galing dito sa bundok. Dead on the spot ang 22 anyos na si Yurilyn Sison at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid na si Jesse Sison matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumesponde mga tauhan ng barangay, ang MDRMO at maging ang Rodriguez Police para ma-recover ang bangkay ng mga biktima.
2: Sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumambot po yung lupa. Ang dalawang magkapatid, tatabunan po ng malaking bato na naging sanipo ng kanilang pagkamatay. Doon po sila nakatira, habang nagluluto po sila ng kanilang panangalian. Ingat po tayo dahil ngayon nga po maulan, lagi yung naming advice sa ating mga kababayan na kung pwede, lumigas po muna doon siguro sa mga matataas na lugar para maiwasan naman ganitong klaseng disgrasya.
1: Karen, nandito ko ngayon sa Barangay Hall ng Barangay San Rafael. Makikita sa aking likuran ang mga tauhan nila. No, kanina nagsagawa sila ng assessment doon sa lugar kanina. Binalikan po nila itong pinangyarihan ng rock slide para magsagawa ulit ng public advisory announcement sa mga residente na bawal bumalik dito sa kanilang mga bahay. Sa katunayan, ayon sa mga barangay na nakausap natin ngayon, kagabi pa sila nagsabi sa mga residente na itong posibilidad na medyo delikado ang sitwasyon nila dahil nga malakas ang pag-ulan. At sa ngayon nga, nakausap din natin, makikita sa aking likuran mismo ngayon, Karen, makikita nyo yung nanay, kaanak, ng mga namatay, at ayon po sa kanila ay dito na po muna sila sa Barangay Hall manunuluyan, hindi na muna sila babalik doon sa kanilang mga bahay. At ilang mga residente po ay nagpunta muna sa bahay ng kanilang mga kaanak, ibang kaanak, para po maghintay ng go signal kapag ligtas na makabalik sa kanilang bahay doon sa ilog dito sa may Barangay San Rafael. Karen.
0: Maraming salamat, Liza Aquino.
3: Nasa gitna ng mga otoridad ang anim na ahas at isang bayawak na pumasok sa mga bahay sa Barangay Hulo, Mandaluyong City sa kasagsagan ng ulan nitong Martes. Ayon sa Hulo Emergency Ambulance Response Team o HART, galing sa apat na magkakahiwalay na bahay ang mga hayop at dinala muna nila sa barangay. Nagpaalala sa mga residente ang pamunuan ng barangay na sakaling makaranas ng katulad na sitwasyon ay agad itong itawag sa mga otoridad at huwag sasaktan ng mga hayop. Dadalhin sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga nasagip na bayawak at ahas para masuri. Sinabi po ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas pagsapit ng anihan sa buwan ng Setyembre. Samantala, nag-abiso rin ang DA na pwedeng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa bagyo at mga pag-ulan. Nagpapatrol, easily.
4: Pinilahan ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa New Las Piñas City Public Market Martes ang umaga.
5: Matas ang bigas sa labas eh.
6: Magkano po?
5: 50 plus 60, ganun.
7: Kahit papano, nakakatipid sa bigas. Kahit mura, mahal yung ugam mo.
4: Sinabi ng Department of Agriculture, target na maibaba sa 47 hanggang 50 pesos kada kilo ang retail price ng lokal na bigas dahil sa inaasahang pagdami ng supply mula sa paparating na anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang katapusan ng taon.
8: September, parating na September, mag-harvest na ulit yung ibang areas. No? Kasagsagan ng harvest is October, November at December. So, rice is very stable.
4: Dagdag pa niya, mas handa na ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay mula sa magsasaka dahil may sapat ng espasyo ang mga bodega nito para makapag-inbox ng palay. Ayon naman sa isang agricultural group, hindi gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas pagdating ng harvest season. Kaya hiling nila ay mapalawak pa ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas.
9: Almost the same lang ang nakikita natin yung presyo by harvest time. Hopefully, mas marami silang natibos na 20 pesos.
4: Nag-ikot din ang DA sa loob ng palengke para i-monitor ang presyo ng iba-ibang bilihin. Sa Las Piñas, ang sibuyas nasa 80 pesos ang kada kilo. 85 pesos kada kilo naman ang kamatis, 150 pesos kada kilo sa bawang, carrots nasa 95 pesos kada kilo, 85 pesos kada kilo sa repolyo, at 115 pesos kada kilo ang talong. 175 pesos naman kada kilo ng karne ng manok, 310 pesos kada kilo ang baboy, at 500 pesos kada kilo naman ang baka. Pero inaasahang pansamantalang tataas ang presyo ng ilang gulay at iba pang high value crops dahil sa epekto ng malalakas na pag-ulan.
8: Certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Isda, baboy, manok are concerned. I expect it to be stable. No?
4: Pero para sa ilang mamimili, kahit walang malaking paggalaw sa presyo ng karamihan sa mga bilihin, mabigat pa rin ito sa kanilang bulsa.
10: Ang problema ay pambili. No? Yung pambili talaga. Kasi di naman tumataas sweldo ng mga anak ko. Pensyon ko din naman tumataas.
4: Samantala, tiniyak rin ng DA na handa ito para sa paparating na El Nino. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang cloud seeding sa ilang kritikal na lugar kapag walang ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. Easily, ABS-CBN News.
11: Nananawagan ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na tanggalin ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Nagpunta naman sa Navotas RTC ang isang labor group para labanan ang isa na namang petisyon kontra sa wage order. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
12: Parami ng parami ang nanawagan para alisin ang temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Pumirma ang 21 senador sa isang resolusyon nitong Martes na humihiling sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agarang tanggalin ang TRO. Ayon sa mga senador, suportado nila ang Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board para maisulong ang karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod. Sa mababang kapulungan, may panawagang tularan ang Senado.
13: We are calling to the House leadership
6: na tayo po ay magkaisa at ipasa natin ang resolusyon na ito upang magpadala ng matapang na mensahe, malakas na mensahe na hindi pumapayag ang Kongreso sa pambabastos ng Pasig RTC Branch 152.
13: Dagdag sa hod 85 pesos!
12: Nagsama-sama naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ilan pang mga mambabatas, pati na rin ang National Wage Coalition para kundinahin ang TRO.
14: Malinaw po na nalabag ang batas. At kapag hindi po natin ma-address ito the soonest time possible, mauulit at mauulit lamang ito.
12: Ayon naman kay DOLE Undersecretary Felipe Egargo Jr., humingi na sila ng tulong mula sa Office of the Solicitor General.
15: We are trying to portray that there is a law that prohibits the judge from interfering insofar as the regional tripartite and wage productivity is concerned. But, since they are the ones in charge of interpreting the law, they can do whatever they can. But rest assured po na the DOLE is fighting for this particular.
12: Naghain naman ang urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ang Trade Union Congress of the Philippines para i-dismiss ang isa pang petition laban sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila.
16: Ay, malinaw ho itong pattern, no? Ang tawag nga namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates eh.
17: Malabon.
12: Ayon sa Labor Alliance na nagkaisa, balak din nilang mag-file ng kaparehong motion sa Webes sa Navotas. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
18: Sa Navotas.
0: At susunod, inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bumaba noong Hulyo. At mga motoristang lumilipat sa electric vehicle patuloy na dumarami. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
19: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
20: Ang oras alas 7:15 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
20: Ang oras alas 7:17 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
19: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
27: Anuman ang issue, anuman ang usapan,
23: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Bumaba po ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila niyan, tumaas naman ang inflation rate para sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Nakipwesto na si Eduardo sa labas ng sari-sari store ng kanyang anak para magtinda ng mga pagkain. Kailangan niya kumayod pa rin dahil sa hirap ng buhay.
4: Buhay ngayon, mahirap. Napakahirap ang buhay ngayon kung hindi kakikilos. Pare-pares kayo. Kuryente, napakamahal na. Doble.
3: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Pero mas mataas ito sa 0.9% parehong buwan noong isang taon. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pangatlong sunod na pagbaba ng inflation rate simula ng 7.2% noong Abril dahil sa giyera sa Middle East.
5: The trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down, but as I've been mentioning, may mga risks tayo.
3: Nakatulungan niya ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ilan pang mga bilihin. Pero mataas pa rin niya ang inflation dahil sa taas pa rin ng presyo ng bigas at pati kuryente. Pero ang pinaka-apektado sa lahat, ang mga pinaka-mahihirap. Kung bumaba sa 6.2% ang inflation sa buong bansa, umakyat naman kasi sa 8.2% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa PSA, mas ramdam nila kahit ang maliit na paggalaw ng mga presyo.
5: Pag tumataas yung presyo ng pagkain, talagang naapektuhan sila. Siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30%.
6: Hindi pwede maging kampanting budget mo. Lalo na ngayong pagtaas ng inflation para sa pinakamahirap na 30% ay mas mabigat sa kanila.
3: Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sisikaping pabababain ang presyo ng bigas lalo na't papalapit na ang anihan. Para sa palasyo, patuloy nitong ipinapatupad ang tiyak na hakbang upang protektahan ang pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Nadagdagan pa ang listahan ng mga gamot na exempted sa 12% value added tax ng pamahalaan. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 87-2026 ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 14 na bagong gamot ang napasama pa sa listahan. Umabot na ngayon sa kabuuang higit 2,200 gamot ang libre sa VAT. Karamihan dito ay gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol at iba pa. Ang hakbang na ito ay alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na layong mapababa ang gastos ng mga Pilipino sa kalusugan.
7: target ng gobyerno na magkaroon ng electric vehicle na gawa sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Kaya naglabas na executive order ang Malacañang para bigyan ng incentives ang local manufacturers. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga motoristang lumilipat sa EV. Kaya kampante ang Department of Energy na lalagpas na sa 100,000 ang mga rehistradong electric vehicles sa dulo ng 2026. Nung nakaraang buwan lang, nabili ni Jimbo ang bagong electric vehicle. Isa si Jimbo sa maraming motoristang lumipat na sa EV. Pero imbis na mag-hybrid, mas nagustuhan niya ang full battery electric vehicle.
8: Mas gusto ko yung zero emission vehicle. So that's my advocacy kasi. Kasi I use this to fetch my son sa school. So ayoko na dumagdag dun sa mga naka-diesel dun na umiikot sa school.
7: Sa datos ng Department of Energy, sa lahat ng sasakyang na ibebenta ngayon sa Pilipinas, 15% na ang EV at lalagpas na sa 100,000 units ang lahat ng EV sa Pilipinas sa dulo ng 2026. Walang pagsisisi si Jimbo na lumipat sa EV dahil hindi niya pinuproblema ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina na nasa 80 hanggang 90 pesos na kada litro.
8: I save a lot of money from gassing up, no? Kasi before, parang a month, 10K eh.
7: Para maparami pa ang gumagamit ng electric vehicle sa Pilipinas, naglabas na executive order ang Malacañang na tinawag na Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs Program. Sa ilalim ng EVs Program, target na magkaroon sa loob ng 2 taon ng electric vehicle na gawa dito sa Pilipinas. Ayon pa sa DOE, posible rin na magkaroon ng local brand ng Pilipinas kagaya ng Tesla o BYD. At dahil gawa nga dito sa Pilipinas, mas magiging mura ito ng hanggang 200,000 pesos kumpara sa imported. 60 billion pesos ang budget ng programa para magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang dito sa Pilipinas gagawa ng e-vehicles.
9: Open rin ito sa mga foreign investors eh, Alvin. So pwedeng ang mangyari ang mag-avail ng slots under EVIS, halimbawa yung mga existing na nagmamanufacture yung nandiyan sa may Santa Rosa, or pwede rin homegrown.
7: Sa ngayon, kahit nagmahal ang singil sa kuryente, mas nakamumura pa rin ang mga motoristang gumagamit ng electric vehicle kumpara sa mahigit 5 pesos per kilometer na gastos ng sasakyang diesel o gasolina ang gamit.
9: Nasa 3 pesos and 50 centavos patakbuhin ang hybrid or plug-in hybrid electric vehicles. Tapos pagka battery electric vehicles, yung pure EV siya, Alvin, less than 2 pesos eh. 1 peso and 71 centavos per kilometer ang konsumo.
7: At kasabay ng pagdami ng mga e-vehicle sa bansa, obligado rin ang gobyerno na isulong ang pagdami naman ng mga charging points at stations.
9: Inaasahan natin na bago matapos rin ang taon, hopefully ma-reach natin yung 2,000 charging points nationwide. Kasi ngayon, nasa more than 1,800 charging points na tayo eh.
7: Samantala, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 3.50 na ang bawas sa gasolina, 2.80 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Tuloy kasi ang usapan ng Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz at positibo naman ang US na magkakaroon ng kasunduan para matigil na ang gyera sa gitnang silangan. Pero may 3 araw pa ng trading na pwede pang magpabago sa takbo ng presyo hanggang Biyernes.
2: Isa sa pinakamabigat na karakter na ginampanan ni Keira Ballinger ang pagiging loyalty tester at biktima ng domestic violence sa seryeng The Loyalty Game. Sa Oh My Dan, naging bukas din ang aktres sa pagbabahagi ng kanyang mga personal na pinagdaanan mula sa paglaki sa isang broken family hanggang sa pagpili sa sarili sa kabila ng mga pagsubok. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
10: Bilang Angel Lucto sa The Loyalty Game, ginagampanan ni Keira Ballinger ang isang college student na pumasok bilang loyalty tester para kumita. Noong una, akala ng aktres ay imbento lang ang mga loyalty tester.
11: I mean, times were tough in the pandemic, so they had to find a way to generate income.
10: Pero higit pa sa pagiging loyalty tester, haharapin din ng kanyang karakter ang isang mabigat na issue, ang domestic violence. Dahil hindi niya ito personal na naranasan, pinaghandaan ni Kira ang papel.
11: How do I even put myself in the shoes of somebody who is a victim of domestic violence? So, syempre ako, I wanted that portrayal to be done properly.
10: Umaasa siyang may mahalagang aral ang mapupulot ang mga manonood, lalo na ang mga kababaihan.
11: To choose yourself.
12: Yes.
11: And to be strong enough to walk away.
10: Kasama ni Kira sa The Loyalty Game sina Jenning Gutierrez at Jerico Rosales na mapapanood sa Prime Video. Sa tunay na buhay, inamin din ni Kira na may mga pagkakataong kinakailangan niya rin piliin ang sarili. Ibinahagi rin niya ang paglaki sa isang broken family matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang.
11: Growing up with just one parent, it was very, very tough.
10: Panoorin ang buong episode ng Oh My God kasama si Kira mamayang 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Mula Lunes hanggang Biyernes na rin ang Oh My God sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Susunod, COA auditor na nagrebisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2023, sumalang na sa witness stand. At Alex Ayala, kumpiyansang sasabak sa Canadian Open bilang world number 20. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
13: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Iniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic na mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
1: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we do. All the proper channels, we will, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
2: Sumalang na sa witness stand ang COA auditor na si Sailin May Del Campo, ang opisyal na nagrevisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Pero naudlot ang malalimang pagtatanong sa kanya. At live mula Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit bigo pang umabante ang direct examination ng prosecution sa ikalawang COA auditor na humarap sa Senate Impeachment Court?
3: Karen, wala pang isang oras simula nang sumalang si COA Auditor Sailin May Del Campo ay naantala o naipit na ng mga teknikalidad yung pagnaturang pagdinig ngayong araw dahil na partikular doon sa patuloy na pagtanggi ng depensa na otomatikong kilalanin yung nasa mahigit 800 acknowledgement receipts na isinusumite o inilalatag ng prosekusyon sa korte.
4: Sa pagharap ni Sailin May Del Campo ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa Senate Impeachment Court, bitbit ng prosekusyon ang mahigit 4,000 dokumento. Kabilang na dyan ang nasa 800 acknowledgement receipts na inilakip ng OVP bilang bahagi ng liquidation report na layong ipaliwanag kung saan napunta ang milyong-milyong confidential funds ng ahensya para sa unang tatlong quarter ng 2023. Para mapabilis ang proseso, tinanong ng prosekusyon kung maaaring mag-stipulate na ang depensa sa mga naturang dokumento. Ang stipulation ay ang pagkakasundo ng dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng isang dokumento o ebidensyang inihahain sa korte.
5: We object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court. The OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA.
4: Sinubukan din ng prosekusyon na himukin ng korte na payagan na sa isang hiwalay na pagdinig na lamang isa-isahing tignan ng testigo at ng magkabilang panig ang mga dokumento o kaya naman ay gamitin na lang ang acknowledgement receipts na nasa poder ng depensa. Pero muling tumutol ang kampo ni Duterte.
6: May we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized.
5: We will agree to that proposal, Your Honor, but provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic.
4: Sa huli, pumayag ang Senate Impeachment Court na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento para maging mas mabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
7: The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. It is not mandatory. You need not stipulate on anything.
4: Samantala, muling naging issue ang pagbibigay ng judicial notice para sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at ng House Committee on Justice tungkol sa paggastos at iba pang issue sa OVP. Gayun din ang paggamit sa impeachment trial ng affidavit ni Arturo Las Cañas tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng bise sa Davao Death Squad. Ang judicial notice ay isang panuntunan kung saan tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay nang hindi na nanghihingi pa ng formal na ebidensya para patunayan ito.
5: While the CGGPA and HOR-COJ hearings were made public, the matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial.
4: Sagot ng korte, bagamat kikilalanin nito ang mga naganap na pagdinig sa kamera tungkol kay Duterte sa OVP at sa DepEd noong mga nakaraang taon, may mga limitasyon.
7: Judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence. A witness will not hereafter be allowed to read in open court a third-party statement that is not his or her own.
4: Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa at oras kung kailan magaganap ang muling pagre-repaso ng mga dokumento ng prosekusyon at depensa. Pero inaasahang mapaplansya na ang mga teknikalidad sa documentary evidence sa Huwebes at Biyernes. Samantala, Karen, ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules ang mga petisyon na kumukwestiyon sa mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay naging moot na o hindi na nito kailangang pagdesisyonan ang naturang issue dahil tapos na ang mga naging pagdinig sa Kamara. At ngayon nga ay gumugulong na ang impeachment trial dito sa Senado. Karen.
2: Katrina, matanong ko lang, no, itong idinalang napakaraming kahon ng tinatawag na liquidation reports. Di ba nagkaroon, Katrina, ng pre-trial? Sa pre-trial, isinumite ng bawat kampo ang lahat ng ebidensya. At doon, kumbaga sinabi, walang sorpresa. Alam mo na kung ano ang lalabas sa impeachment trial. Katrina, ito bang kahon-kahon na idinila kanina sa impeachment court na isumite na ito sa pre-trial? Kasi ba't hindi ito tatanggapin ng depensa ngayon?
4: Karen, na isumite na to sa pre-trial noong mga nakaraang buwan, pero ayon doon sa diskusyon kanina ay patuloy na tinatanggihan ng depensa na mag-stipulate o yun yung otomatikong pagpayag sa pagkilala dito sa lahat ng documentary evidence na pinapresenta ng prosekusyon. Kaya nga sa mga kataga ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay yung magiging pagpupulong nila sa Huwebes at Biyernes ay kinoconsider niya na isang extended version ng naturang pre-trial upang bigyan pa ng isa pang pagkakataon kung maaaring pumayag na yung depensa na kilalanin ang mga naturang dokumento. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi pipilitin ng korte ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na mag-stipulate o kilalanin ang mga naturang documentary evidence na ipinipresenta ng prosekusyon. Karen.
2: Katrina, huling tanong na lang, nangangahulugan ba kasi sinabi mo mahigit sa 400 ang mga liquidation reports na ito? Nais bang ipresenta ng prosecution ang bawat yung lumalabas dyan na bawat folder i-discuss or posibleng mamili sila ng ilan na mga pertinent na dokumento para patunayan ang nais nila na mali o hindi sapat o hindi nag-comply ang opisina ng Vice Presidente sa liquidation?
4: Karen, mahigit sa 400 dahil nasa 800 mahigit yung bilang ng acknowledgement receipts pa lang at hindi pa kasama yung iba pang klase ng dokumento na nakapaloob doon sa mga kahon. Imposible physically, I think, na maipresenta lahat yung 4,000 dokumentong yan at yung 800 acknowledgement receipts. At gaya nung nakita natin sa naging testimonya noong unang COA auditor na si Roderick Wamil ay hindi naman nilatag lahat ng mga documentary evidence para sasagutin ng witness, pero sa halip ay namili lamang sila ng ibang pertinent information o ng mga mahahalagang bahagi para mas mapabilis ang proseso at mas maintindihan ng publiko kung ano yung kanilang punto na inihahayag o nilalatag dito sa Article 1. Karen.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo.
8: Pinatayang aabot sa 67 bilyong piso ang mawawalang kita sa gobyerno sa susunod na taon kapag ipinatupad ang panukalang mas mataas na tax-exempt ceiling at pagtanggal ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Ayon ito sa Department of Finance, para mabawi ito panukalan ng DOF na buwisan ang mga plastic sachet at sando bag at itaas ang buwis matatamis na inumin at ilang sin products. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
9: Sinimulan ang talakayin ng House Committee on Ways and Means ng panukalang itaas sa 350,000 pesos ang annual income ceiling na tax-free. Nakapaloob ito sa Progress Tax Reform Package na inilatag ng Department of Finance sa komite. Kasama rin dito ang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA na tanggalin ang minimum corporate income tax sa micro at small enterprises. Sa pagtataya ng DOF, hindi bababa sa $3.13 million.

0: Natayang 67 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil dito at tataas pa ito sa mga susunod na taon. Para mabawi ang mawawalang kita, kasama sa Progress Tax Reform Package, ang panukalang simula 2027, itaas ang buwis sa matatamis na inumin sa 20 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 6 na piso kada litro para sa mga gumagamit ng caloric sweeteners at 40 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro para naman sa mga gumagamit ng high fructose corn syrup. Panukala rin itaas ang tax rate na yan ng 5% kada taon. Pinatatanggal din ang tax exemption ng 100% natural fruit juices at vegetable juices.
1: Many studies have shown that the consumption of these products are as harmful as soda. The more affordable the SB, the greater the consumption. Hence, the solution for this particular problem is the updated sweetened beverage tax.
0: Iminungkahi rin ng Progress Tax Reform Package na itaas ang buwis sa e-cigarettes kabilang ang vape para pumantay ito sa buwis ng tradisyonal na sigarilyo na higit 72 pesos sa 2027. Paliwanag ng DOF lumalabas sa mga pag-aaral na pareho lang na mapanganib sa kalusugan ng naturang mga sigarilyo. Pati distilled spirits tulad ng gin, panukalang itaas ang buwis ng higit doble para pumantay sa buwis ng fermented alcoholic beverages tulad ng beer.
2: Particular industry like cigarettes, for example, if the tax is a little too high, it might lead to smuggling.
1: We will be doing both. So one is to increase the tax rate and at the same time strengthen the enforcement in the tax administration.
3: You leaders,
0: panukala namang patawan ng excise tax na 150 pesos kada kilogram
3: barbers,
0: ang plastic sando bags, labo bags at sachets.
1: We're definitely open to any suggestions of the legislative side.
0: Sige. May health tax component din ang Progress Package na panukalang itaas ang buwis sa mga sasakyang higit 8 milyong piso ang halaga, aircraft, mga yate, alahas at pabango, at panukalang itaas ang motor vehicle users charge base sa inflation. Kung may patutupad, tinatayang aabot sa 112.4 billion pesos ang kikitain ng gobyerno mula sa mga reformang ito sa 2027. Sobra pa ng higit 45 billion pesos kung imemenos ang mawawalang kita mula sa tax relief measures. Pero si Kimbo nag-aalangan sa pag-adjust sa MVUC dahil karamihan aniya sa mga nagre-rehistro ay middle class. Umaasa naman ng Malacanang na maipapasa ang Progress Tax Reform Package sa loob ng taong ito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: Marami nating atleta tulad ni Alex Ayala.
1: Oo nga, Ate B. Alam mo, maganda talaga na bata pa lang na i-expose na sa sports. Malay mo nga, sila ng susunod na Alex Ayala, Caloy Yulo, EJ Obiena, o Heidelin Diaz. Tuwing hapon, abala ang gym na ito sa Quezon City para sa weightlifting training ng mga kabataan. Ang pinakabata dito, 5 years old lang. Tatlong dekada na ring trainer sa gym si Coach Cirilo.
2: Halos lahat naman nakikita kong bata, potentially talaga. Isang titig mo lang, makikita mo na sa kanila na yung determinasyon, lalo na pag nagte-training sila. Lalo everyday ang training ng weightlifting.
1: Winning the Scarlet Tip number 1 ni Coach, i-train ng maaga ang mga bata para mas flexible at matibay ang katawan.
2: Mahirap kasi yung makapag-develop tayo ng bata, mag-uumpisa tayo ng late na, halimbawa like 12 years old, 13, 14. So talagang kailangan natin na mag-develop kung maaari hanggat 4 years old. I-train na natin, katulad ng ginagawa ng ibang bansa.
1: Sa mga magulang, huwag ding matakot isabak ang anak sa mga weightlifting club para maaga silang ma-expose sa training at disiplina. Yan ang discarded tip number 2.
2: Ang inaakala ng iba, pinagbuhat mo agad na mabigat yung bata, hindi po ganun yun. Oo. Lilinawin ko lang, nag-uumpisa po yun sa mga PVC pipes. Pag gumaganda na po yung technique, hanggang sa ma-develop sila, hanggang sa maging malakas na sila.
1: At para makatiyak na ligtas ang training ng bata, winning discarded tip number 3, humanap ng mapagkakatiwala ang coach. At mga mommy at mga daddy, huwag ding i-pressure ang bata, ha? Hayaan nyo lang silang matuto at mag-enjoy sa kanilang mga interests. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tanda!

0: Susunod, Alex Ayala haharapin si Alicia Park sa unang salang sa Canadian Open. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Alamin natin ngayon ang mga lugar na may kanselasyon na ng klase bukas, August 6. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Las Piñas City, Marikina City. Gayon din sa munisipalidad ng Pateros, kung saan at Child Development Center hanggang high school, senior high school ang kanselado sa Luzon. Kanselado ang lahat ng antas ng klase sa Abra, Benguet, Orani, Bataan, Pagaw, Cagayan, buong lalawigan ng Cavite, Solson, Ilocos Norte, Etsaki, Isabela, Nueva Ecija, Cainta, Rizal, Rodriguez, Rizal, San Mateo, Rizal, sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, Bayambang, Pangasinan, gayon ding sa Bugalon, Calasau, Dagupan City, Labrador, Lingayen, Mangaldan, Rosales, San Carlos City, Sison, at Santo Tomas sa Pangasinan. Kanselado naman ang klase sa preschool hanggang senior high school bukas sa Baguio City, gayon din sa Taytay, Rizal. Kanselado naman ang klase sa elementarya hanggang senior high school sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, partikular sa Ambagyo, Pinmali, Pangasinan. Wala pa namang kanselasyon ng klase sa Visayas at Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for Season DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Ideklara ng suspensyon ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasiao, Bayambang, Mangatarem, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school sa Binmalay. Wala ring pasok sa Marikina City. Suspendido rin ang klase sa buong Nueva Ecija, Solsona, Ilocos Norte, Etchague, Isabela, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Muntalban, Rizal. Wala ring pasok sa eskwela at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa buong Abra. Kindergarten hanggang senior high school naman ang walang pasok sa pateros.
3: Lantad po sa pananalasa ng bagyo ang Pilipinas at maraming lugar sa bansa ang mabilis na binabaha. Kaya mahalagang updated po sa mga bagong teknolohiya pagdating sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Bida po yan sa isang expo na nagbukas sa SMX Convention Center ngayong araw. Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence-powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
7: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our masters. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
3: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
8: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
3: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
9: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
3: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada nang magkatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
10: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan, especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
3: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
11: Matapos ang tagumpay sa GC Open, work mode na uli si Alex Ayala na nakarating na sa Toronto para sa Canadian Open. Bagamat nakatutok siya sa paghanda sa panibagong torneo, aminado siyang bit-bit pa rin niya ang saya sa pagiging kampiyon mula sa Washington, D.C. Sa kabila nito, tiniyak ng Pinay tennis star na layo niyang ipagpatuloy ang momentum na nagsimula noong grass season. Puno rin ng kumpiyansa si Alex dahil sa pag-akit niya sa career high ranking na world number 20. Bukas, Huwebes, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, makakaharap ni Ayala sa kanyang round of 64 match si world number 71 Alicia Parks. Huli niyang nakalaban si Parks sa first round ng Australian Open noong Enero kung saan na naiga ang Amerikana sa tatlong sets. Sa Biyernes naman ng gabi, oras pa rin sa Pilipinas, nakatakda ang doubles reunion ni Ayala at tennis icon na si Venus Williams. Good luck, Alex!
6: Ang galing ni Alex. Yeah. Hindi, matindi ang buhay ng professional tennis player. They're on tour daw 9 months.
12: Grabe.
6: Isipin mo yun. Wow. Oo.
12: Wow. Kaya,
6: that's why, alam mo, si Alex is 21. Mm. Kaya diba, sobrang go-getter niya, aggressive siya. Mm. Si Pigula is 29. Mm. So, ang haba pa ng panahon ni Alex, diba?
12: Pero yung mga 30s sa tennis, medyo...
6: Mahirap.
12: Oo, kasi yung katawan mo, gagamitin mo lang.
6: Kaya nga, believe ang marami kay Novak. Kasi 39. Lumalaban pa sa mga number one ngayon. Kay, lumalaban siya kay Carlos Alcaraz, kay Yannick
12: Sinner.
6: Sino
12: ba yung pinakamatanda? May fourth, may kwarentahin na ba na
6: no,
12: champion
6: sa, yung
12: pa?
6: top player, si Novak na ang pinakamatanda.
12: So 39. Lang. Oh.
6: Hindi, 39.
12: Kaya nga, 30.
6: Oh, hindi, halos wala na naman.
7: Hayaan mo na.
6: Ang hirap na nun. Ang hirap na nun sa pro, di ba?
12: Tayong mga kwarentahin.
6: Wait, gusto ko lang sabihin na, isipin nyo, sold out na ang tickets
7: sa court ata siya, di ba?
12: Sayang, pupunta pa naman sana.
7: Paliwanag naman ninyo kasi merong iba-ibang court niya. Ito yung mas malaking court kasi madami yung mga fans.
6: So every time si Alex ang maglalaro, kailangan siya ilipat sa center court kasi mas malaki.
12: Kaya nga, so hindi na tayo pupunta. Wala na palang ticket eh.
7: Diyan ka na lang sa basketball court sa kanto.
6: Ano na lang tayo? Manood na lang tayo kay Alex mula dito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8 to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
12: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, ngayon nagmamadaling Miyerkules.
1: 2 minuto makalipas sa alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, Agosto 5, 2026. Ay bisyo alas 8 na po. Ay ito po ang Spot Report kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Take it away, partner.
2: Ito ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ng katotohanan dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
2: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: At ito nga po ang Spot Report.
0: Spot Report!
1: Ay teka muna, bago ang mga detalye sa mga balita, partner, ay ito po ang listahan ng mga walang pasok as ayan of 8 p.m. Makinig-makinig ha. Ay dito po sa Metro Manila, sa Marikina City, lahat po ng antas, pampubliko at privado, yung face-to-face ay wala po ha. Sa Pateros po, Child Development Centers o yung CDC hanggang Senior High School, pampubliko o privado, walang in-person classes at ipatutupad po ang alternative delivery mode of learning. At wala rin pong pasok sa Las Piñas City. San sa Luzon, partner? Saan naman yan?
2: Sa Luzon naman po lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan, face-to-face. Wala pong pasok sa Abra, sa Benguet, Bagaw, sa Cagayan, Solsona, Ilocos Norte, Etchague, Isabela, Nueva Ecija, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Bayambang, Pangasinan, Bungaleon, Pangasinan, Calasau, Pangasinan, Dagupan City sa Pangasinan, Labrador sa Pangasinan, Lingayen sa Pangasinan at maging po ang Mangaldan dyan sa bahagi ng Pangasinan. Gayon na rin ang Rosales, San Carlos City, Sison, Santo Tomas, dyan po yan lahat sa Pangasinan at wala rin pasok sa Orani, Bataan.
1: Ay sa preschool naman po hanggang senior high school dyan sa Baguio City. Tapos sa elementarya hanggang senior high school, wala pong pasok ang Ambagyaw, Nueva Vizcaya. Kabilang po yung trabaho sa mga paaralan na. Maging po dyan sa Binmali, Pangasinan.
2: Sa Calabarzon naman, partner, sa Cavite po, wala rin po ayun, pasok wala bukas. Lahat ng antas, private at public, sa mga face-to-face classes po yan.
1: Nagdiriwang ang mga pamangking ko dyan sa Cavite. Sa Rizal, partner, ay sa Rodriguez, o sa Montal, naku, may landslide, may rockslide dyan ha. Mamaya kukunin natin ang detalye niyan ha. Sa Rodriguez, yung dati hong Montalban Rizal, lahat po ng antas, pampubliko at privado, walang face-to-face classes at shift po kayo sa alternative modular learning. Sa Taytay Rizal, sa San Mateo Rizal, ay dun sa Taytay part, daycare, preschool, elementary at high school, pampubliko at privado, wala hong face-to-face at alternative modes of delivery of learning po kayo dyan. At San Mateo Rizal, lahat ng antas, pampubliko at privado, wala hong face-to-face classes. At sa Cainta Rizal, lahat po ng antas, pampubliko at privado, maging ang Bataan Province, all levels, pati pala Laguna partner, pumasok na rin, all levels. At dun sa Calatagan, Batangas, all levels din ha. Maghapon partner eh.
2: Maghapong
1: hindi natin halos naramdaman ang init ni Haring Araw. Ano?
2: Hindi mo kailangan magbukas ng aircon dahil kahit walang aircon, walang electric pan, malamig ang simoy ng angin.
1: Makakatipid-tipid lang.
2: Pero of course, party para po doon sa mga walang pasok, huwag ko kayo masyadong magbunye. At magkos, maghanda po kayo, mag-prepare. Kung ano kayo mga kailangan i-prepare para kung sakaling kailangan nilang evacuation, ready po kayong lumikas.
1: Tsaka doon sa mga nabanggit natin, yung mga estudyante naman, aral pa din.
2: Yes.
1: Sayang ang isang araw, sayang din niya. Diba?
2: Yung mga hindi nakagawa ng homework.
1: Ligtas, walang pasok.
2: Kayo. Pero go na partner para tapusin yung mga homework ninyo. Malan nyo next pasok, meron na ulit, diba?
1: Nagbubunyi yung mga hindi nakagawa ng assignment kagabi. Ayos, pero diba? Mag-iingat to, tsaka kagaya na banggit ni partner Marlene, ihanda nyo na yung mga go bag, tapos yung mga envelope partner na mga hindi pinapasok ng tubig.
2: Correct.
1: Ilagay nyo na yung mga importanteng dokumento.
2: Tama. At saka partner, yung mga lugar na alam ninyong bahain, itaas nyo na ho, simulan nyo itaas yung mga importanteng bagay para in case, wag naman sana, pero mas maging handa in case na tumaas po ang tubig sa inyong lugar, ligtas, hindi lang kayo kundi inyong mga kagamitan.
1: At saka sinasabi nga ng OCD partner, diba, ni Sir Juni Castillo, diba sabi niya nga, makinig lagi lagi kayo sa mga yes. LGU dyan. Barangay, yung mismong munisipyo, pagka sinabing, likas na ha, ito tatamaan ho tayo. Makinig na ho kayo ha.
2: Tama.
1: Kasi lalong-lalo na ho pagka yung gabi na, partner. Alanganing oras. Mm-hmm. Eh minsan kapag, di ba, kasi experience natin eh, kapag ganyang masama ang panahon, sumasabay pa minsan yung brownout.
2: Oh.
1: Eh, mahirap na ho yan. Mas maigi na ho pag brownout, nasa evacuation ho kayo.
2: Tama.
1: Kesa ho may biglang mangyari, eh, mahihirapan ho kayong mapuntahan.
2: Tandaan, nasa huli ang pagisisi, di ba?
1: Pero ingat ho tayong lahat, ha? Ingat ho tayong lahat. Ay, samantala, ito na po ang mga detalye ng mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, sa ulo ng mga balita, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa isinagawang impeachment proceeding ng Kamara kaugnay ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na wala nang dapat desisyonan dahil moot o wala nang saysay ang mga isyong inihain matapos maaprobahan at maipadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Binigyan diin din ng Korte na nasa Senado na ang proseso ng impeachment na ngayon nagsisilbing impeachment court at nagsimula na ang mga pagdinig. Ay dahil po dito, anumang magiging pasya ng Korte Suprema sa mga naging hakbang ng Kamara at House Committee on Justice ay hindi na makaapekto sa usapin. Kabilang sa mga ibinasurang petisyon ang inihain ni Attorney Israeli Totorion at iba pa, gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice President Duterte. Una nang iginiit ng mga petitioner na lumampas sa kapangyarihang ipinagkaloob ng konstitusyon ang House Committee on Justice nang mangalap ito ng ebidensya at magpatawag ng mga testigo sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment.
0: Spot Report!
2: Samantala, pinabulaan na naman ng Department of Interior and Local Government ang mga naglabas ng balita sa social media na naaresto na si Senator Bato o Ronald De La Rosa. Sinabi ni DILG Secretary John Vicremulla na walang nangyaring anumang pag-aresto sa puganting senador na naharap sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Batayan nila sa intelligence monitoring sa Mindanao huling namataan ang senador at nagpapatuloy ang kanilang pagtugis dito. Umugong ang balita matapos mag-post online ng ilang kaalyado ng taga-suporta ni Senator De La Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque na tila nagpapahiwatig ng impormasyon tungkol sa estado ng senador. Para naman sa Malacanang, diversionary tactic o panlilihis lang ang nagpagpapalutang ng impormasyong naaresto na si De La Rosa. Sabi pa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, timing o itinaon nito ng kaniyang mga kaalyado para matabunan ang mga ebidensyang tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Ano ba sabi ng krami?
2: Sabi ng krami, wala.
1: Fake.
2: Yes, sabi ng CADG partner, sabi ni CADG Director Robert Morico, wala daw, walang ganong impormasyon. At si SALG Remulio na rin partner nagsabi na wala silang ganong impormasyon. At magiging open naman, transparent ng PNP sakaling magkaroon ng pagkilos. Kasi partner, ang pinangangambahan kahapon, baka maging secret daw yung pag-aresto. Baka maging secret, tapos idiretso na raw sa Tahig, ililipad na raw.
1: Secret o hindi ho, pareho lang.
2: Wala, lalabas secret at lalabas po yan kung meron po talaga. Saka, sinabi naman ng Philippine Air Force ng partner na walang paggalaw sa Villamore Air Base. Diba? Dahil wala naman daw talagang pag-arestong nagawa, nangyari.
1: Secret o hayagan.
2: Same na po ang ganun yan. Ang kahihinatnan, diba?
1: Anyway, partner, ay nanawagan po si Magalang Pampanga Vice Mayor Elier Villanueva Pecson sa National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission na imbestigahan ng umano'y isa pang ilegal na tunawan ng bakal sa Barangay San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Ayon po sa alkalde, nakatanggap sila ng mga reklamo, larawan, video at iba pang dokumento na nagpapakita ng umano'y delikadong operasyon sa nasabing pasilidad. Ay, di ba yung kaya ng LGU? Kaya kailangan NBI. Ayan. Yung Magalang PNP o kaya Central Luzon. Anyway, iginit niya na kung mapatutunayang may mga paglabag sa batas sa paggawa ay kaligtasan sa trabaho at pangangalaga sa kalikasan, dapat itong agad na maipasara. Ang panawagan ay kasunod ng pagsalakay kamakailan ng NBI at PAOK sa Chuang Sing Steel Incorporated sa Magalang kung saan natuklasan ng umano'y ilang violations at ilang manggagawa ang nagre-reklamo ng panlalabo ng mata at pagkabingi. Eh, di ba, partner, hindi ba kaya ng LGU?
2: Dapat ng LGU yung unang umaaksyon dyan, partner, eh, di ba?
1: So, nakatanggap siya ng larawan. Hindi alam ng LGU? Ngayon lang
2: actually, malaking question mark yan. Diba? Kasi dapat LG, first and foremost, yung mga ganyan po mga pasilidad, dapat may permit yan.
1: Kasi
2: diba?
1: Hindi, I understand, partner, di ba? As an alcalde, nanawagan ka nga naman sa NBI.
2: Ko talaga. Tanong ko LG, hindi niyo ba kaya?
1: Natanong ko lang agad. Oo, yun. Go.
2: Sa ibang balita ho, ay dumalog na sa National Bureau of Investigation si MMDA Chairman Romando Artes para imbestigahan at matugis ang nasa likod ng naglipa ng peking MMDA violation tax scam. Ayon kay Chairman Artes, tinatayang nasa higit 180 individuals ang nabiktima ng modus na pahong nakatanggap ng peking text message na mayroon silang traffic violation sa ilalim ng no contact apprehension policy at kalakip ang isang peking website link na pinamukhang MMDA website para doon bayaran ang violation. Gayunman, sinabi ni Artes na ang mga nakapagbayad gamit ang peking website ay direktang napunta sa mga sospek. Posibleng umabot naman sa migit 1,000,000 piso ang nakulimbat ng mga scammer. Ibabalik naman ng MMDA ang perang ibinayad ng mga motoristang nagbayad sa official channel ng ahensya. Nagbabala rin ng MMDA na isa rin itong phishing scam kung saan hinihingi ang personal na impormasyon gaya ng pangalan, plate number at iba pang detalye na maaaring magamit sa pagnanakaw ng impormasyon at laman ng e-wallet ng mga biktima.
1: Tsaka partner, hindi ba kapag ikaw yung na-encap, ano yan eh, physical na sulat yan, alam ko.
2: May text na rin, partner, I understand, may text na rin, at meron na rin email ata. Tapos meron na sila sa website. Pero yun nga lang, partner, may mga nakakuntuhan nga ako before, nung nauso, nung inilansan nga yung ganitong hakbang sa MMDA na may mas madali na mare-receive yung mga notice. Eh, may ibang mga hindi naman driver. Nasasandaan ng mga violation.
1: Ito, partner, yung ano, yung may huli ka, doon mo pumunta. Kasi i-input nyo ho doon. Ngayon, dalawang beses yun ang i-input. Eh.
2: No.
1: Kasi dati, partner, yung una, nung natatandaan ko, yung unang application nila, plate number lang. Eh ngayon, pati yung chassis number ba o engine number, ipapasok mo na ron. So, alam mong sa'yo yun. So, makikita kung may huli ka.
2: Oh, so maganda yung partner. So ibig sabihin, pag naka-receive po kayo ng ganyang mga text, i-verify yung,
1: bago nyo i-click basta-basta.
2: Correct.
1: Ito personal na experience. Mismo partner, yung banko ko ha, nakatanggap ako, parang totoo talaga partner na may na-transaction kang ganito. Napapasok na ho nila. Tapos pagtanong ko partner, dun sa banko, pumunta ako physical kasi papapalit ng cheque, di ba? Ay sir, hindi ho totoo yan. Wala hong ganyan. Kaya wag lang ho kayo basta click ng click.
2: Oo nga.
1: Tapos kung sakali, mga hotline ho ng inyong banko, i-verify ho ninyo.
2: Correct.
1: Para padalang kayo ng OTP, kausap niyo yung operator, legit, kayo ang tumawag, hindi kayo ang tinawagan. Pagka kayo tinawagan, medyo may duda ka ng kaunti rin.
2: Tama ka dyan, partner. Anyways, kung mga ganyan na lang din naman, kung alam ko na yung sa sarili niyong wala kayong nilalabag na anumang violation, diba? Mas maigi pa rin double check, diba? At verify na i-verify kung alam niyong wala na makikinagawang ginagawang mali. May iba naman.
1: Ikaw ulit.
2: May iba naman. Hindi nanabasa ko lang. Hindi, may iba naman text message na kala mo lahiti mong banko or ano.
1: Yun nga sinabi
2: tapos,
1: ko.
2: chicks pa rin.
1: Wag ko kayong basta-basta marupok ka. Tulad doon itong susunod naming news item.
2: Ayan na.
1: Bit-bit ho ang warrant to search, seize, and examine computer data.
2: Uh-uh.
1: Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ng isang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Bakit? Ay natunto ng NBI isang babae na gumagamit umano ng dummy account sa social media at nagpanggap na lalaki para makuhan tiwala at mapaibig ang kanyang boss na isang doktora. Kita mo nga naman.
2: Grabe.
1: Ay ayon po sa NBI, habang nasa relasyon, paulit-ulit umanong nanghingi ng tulong pinansyal ang sospek sa biktima. Na umabot, partner, sa halos 500,000 piso, kalahating milyon ito. Nabunyag lamang ang panluloko ng sospek na ipakita ng doktora sa isang kaibigan ang larawan ng lalaking nakarelasyon online. At nakilala ito ng kaibigan ng biktima at nang makontak ang tunay na tao na nasa larawan. Itinanggi niyang siya ang may-ari ng social media account na yan at sinabi ring wala siyang kinalaman sa mga transaksyon kaugnay nito.
2: Kita mo?
1: Kaya sa entrapment operation, kinumpronta ng lalaking ginamit sa dummy account ang suspect at nakita rin sa telepono ng suspect ang number ng dummy account.
2: Mm-hmm.
1: Eh, nahaharap sa na ngayon ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa online fraud at paggamit nga po ng dummy account.
2: No. Samantala, sa isang panibagong petisyon naman na inihain na humaharang sa 85 pisong aumento sa sahod sa National Capital Region ayon sa grupong Centro Labor. Sa dokumentong ibinahagi ng Centro Labor, inihain ng isang fishing federation ang petisyon sa Navotas Regional Trial Court noong 29 ng Hulyo. Sa petisyon, ipinalilinaw sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at National Wages and Productivity Commission ang saklaw ng aumento sabay ng hiling ng paglalabas ng status quo order o pagharang sa wage increase habang dinidinig sa korte ang wage order. Sa magkakahiwalay namang pahayag, kinondena ng Nagkahesa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines ang petisyon na itinuturing nilang panibagong pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, dako naman tayo sa mga balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol! Ang lisensya po ng mga driver na gumamit ng hindi otorisadong blinking lights, kinansela ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Atid po ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, sino-sino ba yung mga yan? Kelly! Ayun, ulit.
3: Yes, Jeff, Marlene, bago yan, sa lagay muna ng panahon dito sa Quezon City, nakakaranas pa rin na mahina at manakanak ang pag-ulan simula pa kaninang hapon. Pero sa mga oras ito, wala na rin gaanong mabigat na traffic sa EDSA na posibleng dulot din yan ng maagang pagsuspinde ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas kaninang alas 3 ng hapon dahil sa sama ng panahon. Sa EDSA southbound, light traffic sa mga Quezon Avenue at Tonsin, may build-up lang sa pag-Q-Mart pero luluwag na ang traffic sa Cubao hanggang Aurora Underpass Service Road. Samantala, sa ibang balita, ipinatatawag niya at pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office sa August 7. Ang mga driver at rehistradong may-ari ng tatlong sasakyan na naatuhang gumagamit ng hindi otorisadong blinking light sa pampublikong kalsada. Sukla ng LPO, Jeff Marlene, ang driver at dalawa sa mga sasakyan ay nakarehistro sa isang local government unit habang ang isa ay pagmamay-ari naman ng pribadong individual. Ayon sa LTO, suspendido na ang driver's license ng mga driver habang inalarma na rin ang tatlong sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Yung tatlong sasakyan na iyo, ito yung nasa highway, saan lugar ya?
3: Sa Talavera Nueva Ecija. Ito, Jeff. Nung sasakyan na yon, dalawa lang doon ang rehistrado sa LGU at ang isa ay sa private individual, Jeff.
1: Ayun. So, ipatawag ba ito ng LTO o suspendido lang lisensya?
3: Sa August 7, 11 a.m., kailangan nilang humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO dito sa may East Avenue sa Quezon City para magpaliwanag sila kung bakit hindi dapat bawiin ng tuluyan ang kanilang lisensya at patawan ng mga ng administrative.
1: Eh yung ano, partner, saglit ha, yung motor, yung nagmo-motor na walang helmet, nahagip, partner, tinan mo yung video, Kelly, yung na nahagip nung ano, walang helmet yung nagmo-motor, yung in-overtake, ayan, tawatay mong konti, partner.
2: Ay, tinanggal.
1: Tinanggal, o.
2: Ayun.
1: Hindi, tayo mo. Ayun, o, walang helmet, o. Yung kaya, ipapatawag ng LTO.
3: Ayan, sa social order ng LTO, wala silang nabanggit, Jeff, na motor, ang pinapatawag lang itong tatlong sasakyan na tukoy na nila ang mga driver. Pero sa motor, hindi tayo tiyak ng Jeff. Wala silang nabanggit.
1: Nakita mo, Kelly?
2: Nakita ko, partner.
1: Nakita mo yung video, Kelly?
2: I think dapat ikaw mag-encap ka na. Lino ng mata mo, inakita mo yun, hindi nakita ng MMDA.
1: Ng MMDA, LTO. Ay, LTO pala. O, yun o, patay.
3: Tatanong natin yan sa LTO, follow-up natin yan sa LTO.
1: Oh, nahagip eh.
2: Sabihin ng iba, andaya kasi sila pinapatawag tapos yung motorcycle rider.
1: Nakita ko, partner. Sabi ko, walang helmet o, naulam pa o.
2: Eh, Kelly, what will happen kung sakaling hindi sila makasupport?
3: Eh, magpapatuloy ang hearing, Marlene, at doon sa hearing na magde-desisyon na ang LTO kung ano ang bubuo na ng resolution base doon sa hawak nilang ebidensya, yan nga, yung kuhang video. So, dyan sila magbase at gagawa sila ng resolution at possible, pinaka ano na mangyayari dito, eh babawin talaga ang lisensya nito mga driver at hindi na sila makakapagmaneho pa.
1: Ayun. Maraming salamat, Kelly Cordero. Itanong mo kay, ano, kay Sir Lacanilaw.
3: Paano sige, yung motor?
1: Thank you, Kelly. Thank you.
2: Samantala, Representative Leandro Revista naman at dating Congressman Jing Paras, hinikayat na sa NBI sagutin ang mga alegasyon sa kanila sa halip sa social media. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, bago ang balitang yan, busina muna tayo sa lagay ng trapiko dito sa lungsod ng Maynila para po sa ating mga kapamilya na tili pabilis ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Taft Avenue mula sa panulukan ng Carino Avenue hanggang sa United Nations Avenue. Parehong sitwasyon din po ang asahan sa bahagi ng Padre Burgos Avenue hanggang makalagpas ng Quezon Boulevard. Mabilis at kapuri ng mga sasakyan ang asahan sa kahabaan ng Espanya Boulevard so far. Nakakaranas lang ng mahina hanggang katamtama na lakas ng ulan ang bahagi ng Espanya Boulevard at wala naman tayong na-monitor na pagbaha sa mga sandaling ito. Samantala, binigyan din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sa social media dapat ipaliwanag ni dating Congressman Jing Paras at Batangas Representative Leandro Levispe ang kanilang panig sa mga alegasyong iniuugnay sa kanila. Ito ay matapos idawit ang talent manager na si Alias Ken, ang pangalan ng dalawa, sa planong pag-frame up at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, ang NBI ang tamang forum upang malinaw na masagot kung may naging ugnayan o komunikasyon ba si Paras kay Alias Ken. Iginiit ni Matibag na nasa NBI na ang burden of evidence kung mapatunayang ang mga alegasyon.
5: Lang naman, denied categorically, hindi kayo nag-usap, nag-usap pa kayo o hindi dito ni Alias Ken. Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya, hindi niya nakakausap? Yun ang gusto ko marinig. Pag sinabi nilang hindi yun, di, at least kami ngayon, asamin yung burden of evidence.
4: Dagdag pa ni Matibag doon naman sa mga na-delete na umano na Viber messages sa palitan nito ni Paras at noong talent manager. Ang sabi ng kawanihan ay may kakayahan sila na mabawi o ma-retrieve ang mga naburang text message na maaring magsilbing ebidensya sa ginagawang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Samantala, isa pang panukala para alisin ang system loss na sinisingil sa mga consumer ang inihain sa kamera. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
6: Yes, Jeff at Marlene, isinusulong sa kamera ang House Bill 10461 o Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na mag-aamyenda sa Electric Power Industry Reform Act o TIRA maging ang National Internal Revenue Code. Bukod sa pag-alis sa system loss, layon din ang panukalang matigil ang pagpapataw ng 12% value-added tax o VAT mula sa mga hindi nahahatid na kuryente. Ayon kay Marikina First District Representative Marcelino Teodoro na naghahain ng panukala, ang actual o yung talagang nagamit ang dapat o tanging babayaran ng mga consumer at lalong hindi umano dapat nila pinapasa ng single sa VAT. Panahon na rin anyang paigtingin at i-modernize ang power distribution system sa bansa. Unang naghain ng kaparehong panukala sina House Speaker Faustino Lida III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pam!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Thank you sa ating mga Radyo Patrola. Stay dry. Mag-iingat kayo. Eh, partner, buti na lang at maluwag ang trapiko kasi nga maagang nag-cancel eh. Pero daw medyo late sa iba yun eh, alas 3, di ba?
2: Oo, partner.
1: Sagsagan din ng ulan yun eh.
2: Correct. At saka alas 3, partner, naman yung kadalasang parang isang oras na lang. Uwian na rin ng mga...
1: Dalawa. Hanggang alas 5. Anyway, partner. Eh, teka, partner, nanonood sa atin mula dyan sa Lipa, Batangas.
2: Aba, sino yan?
1: Ang iyong katukayo, partner, Marlene Piedad.
2: Aba.
1: Kasama ang kanyang anak na si Daphne Piedad.
2: Aba.
1: Ang pagbati ay mula kay Danny Piedad, ang dati kong cameraman, partner. Ang Piedad family, nanonood dyan sa Lipa, Batangas. Mag-iingat dyan, partner, ha? Partner, sino yung namami mo?
2: Mama at Papa. Ay, nasa church yun ngayon, partner. Yeah. Pero batiin ko na rin kasi I'm sure babalikan nila itong spot report. Kasi, partner, nung mga panahong nasa Boracay ako,
1: ba?
2: Nasa Aklan ako.
1: Nadulas na mga kapamilya.
2: Tama naman eh. Nasa Aklan naman ng Boracay. Pero nung mga panahong nasa out of town ako, Boom. Asan ka na, anak?
1: Ayun pala. Hindi ka nagpapaalam pala.
2: Nagsabi ako.
1: Yung nanay ko pala nanonood, partner, sa Facebook. Si nanay ko, Eleanor Pobletero. Nanonood yan. Lagi nanonood sa atin yan si nanay. Magang gumigising yan doon.
2: Aba.
1: Madaling araw ngayon doon eh.
2: Eh, partner, doon sa online partner, si Farah Robles.
1: Alright.
2: Pati si, may nagsabi kanina, may nag-violent reaction doon sa wage hike. Yung sabi, ibigay na't na yun, namumulubi ng mga manggagawa.
1: Malaking bagay din ho yun. Anyway, partner, may babating ka pa ba dyan? Dyan na?
2: Mamaya
1: natin dance check ka. Kasi partner, mamaya, pag-uusapan natin. Alam mo ba, nung nag-guest natin dito si Colonel Allen Rayco,
2: okay.
1: Di ba sabi niya nga yung unified
2: 911?
1: Iwas na ho kayo sa mga prank callers.
2: Oo nga. Meron pa ba?
1: Meron, partner. Nung itong nakaraang araw lang, na-aresto, partner, ng Santa Rosa Component City Police.
2: Okay.
1: Isang 19 anyos.
2: Aba!
1: Dahil nag-prank call, partner. Eh, hindi ko muna i-detalye kasi ipapakwento natin yung kay General Bakay mamaya.
2: 19 years old talaga.
1: 19, partner. Ito, tinawag niya, partner. Tinawag niya. Eh, meron ho robbery dito.
2: Aba.
1: So, tinawag niya ngayon sa 911. Hindi pinasa sa Santa Rosa ngayon. Responde yung Santa Rosa
2: Police
1: sa pangunguna ni Lieutenant Colonel John Paulo Caracedo. Mini-responde. And backtracking, partner. Lahat ng resources ng PNP. Eh di nakuha nila yung sinasabing nagnakaw.
2: Okay.
1: Eto na, pagbalik sa police station, partner, hindi pala tunay.
2: Ay!
1: Gusto lang pala ipahanap ng lalaki yung kanyang magjowa pala sila.
2: Grabe.
1: Nag-away pala, umalis. Ayun na, sinasabi natin.
2: Pag ano?
1: Ginamit ang PNP para mahanap
2: ang kanyang minamahal.
1: Mali. Eh, yan ay papakwento natin mamaya kay Brigadier General Dominic Bakay ng Calabarzon, partner. Tapos ito, nakakalungkot na balita, sa kasagsagan nga po ng ulan ngayong araw, dyan ho sa Rodriguez Rizal, na rock slide, partner, nabagsakan yung magkapatid. Ng malalaking tipak ng bato. Dead on the spot ho sila. Yun naman ang ikukwento sa atin ng LGU ng Rodriguez Rizal, partner. So yan ho ang mga nakalinya ngayong gabi. Pero samantala ho, kakapasok lang ho nito, suspended na rin ho ang klase sa lahat ho ng antas dyan ho sa Paranaque City. May talaga masama ang panahon, partner, eh, di ba? Ayan po ha. So yun po yung prank call. Kaya ho sa mga nakatutok ha, huwag nyo hong gagawin biru-biru yung 911.
2: Wag na wag.
1: Kasi ho pagka ho kayo na-aresto, ay talaga hong sineseryoso ho yan eh. Kasi ba sinabi mo may robbery dito. Ay sa bawat krimen ho, time is of the essence. Kaya pag tumawag ka ng 911, kailangang ma-respondihan ka agad dyan. Dahil every second counts, partner eh.
2: Sabi mo, partner, ay salip na yung mga police na yun ay makaresponde sa ibang emergency. Ginamit mo yung resources ng PNP para lang sa paghahanap ng...
1: Ayan. Ngayon, partner, ang instruction ng higher-ups, tuluyan.
2: Ano sabi? Ayan na.
1: Tuluyan.
2: Nasample
1: para hindi...
2: Pamarisa.
1: Nagpaprankol kayo. Eh, ngayon, nakablock ka na. Pag kailangan mo talaga ng tunay na tulong, wala na. Bye-bye. Diba? Anyway, partner, abay, happy birthday pala kay RC Valle, ang ating editorial associate.
2: Kaya naman pala wala.
1: Happy birthday, RC! Mabuhay ka hanggang gusto mo.
7: Happy birthday!
2: Saka nabuhay kang 100 times.
1: Ayan. Anyway, sa pagbabalik nga po ng spot report, ha, makakausap po natin si Brigadier General Dominic Bakay. At si Engineer Pedro Orogo Jr., ang head po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez Rizal, patungkol nga po doon sa nangyaring rock slide doon po sa kanilang AOR. Kaya dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plenix for Kids. Ang Plenix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kat! Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
22: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Happy! Everybody is happy!
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik po ang spot report. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako po, si Marlene Padierno.
1: Ay, ito, kakapasok lang ho na balita, partner. Ang Maynila ay wala na rin humpasok bukas lahat ho ng level, partner, public at private. Inanunso ito ni Mayor Isko Moreno, partner, ito kakapasok lang. Bukas ho yan, ha, wala humpasok dyan sa Maynila, pati ho sa Caloocan at Malabon na City.
2: Aya.
1: Dito kaya sa atin sa Quezon City.
2: Antay natin baka
1: antay, bukas. Antay, konti.
2: Baka bukas or mamayang madaling araw.
1: Mayor Joy.
2: Baka naman.
1: Baka naman. Anyway.
2: Sabihin na naman ng mga taga-QC, waterproof sila.
1: Antay-antay lang natin, partner. Minsan yung madaling araw yan. Madaling araw o kaya maagang-maaga, di ba? Nagsususpindi rito sa Quezon City.
2: Baka nag-draft pa ng pang-announcement.
1: Inatansya pa. Anyway, partner. Ito nga sinasabi natin na palagi. Tsaka nung nag-guest sa atin si Colonel Allen Rico. Tsaka pag nakakausap natin, partner, right, si SILG Remulla, di ba? Sinabi niya, huwag kayo magpa-prank call dyan sa Unified 911 na yan, yung hotline na yan. Kasi time is of the essence ho dyan. Kapag ho may tinawag kayo dyan, hindi pwedeng hindi ho seseryosohin ng ating PNP.
2: Correct.
1: Eh, syempre, paano kung tunay, hindi mo nirespondihan, hindi ba? Tsaka kailangan mo ma-verify talaga kung tunay ang sumbong, ha? Eto nga po, kamakailan, dito sa Santa Rosa City sa Laguna, ay may nakatanggap nga po ng tawag ng 911, partner, abay may robbery. Eh, di nirespondihan ngayon. Eh, pag-responde, aba,
2: ibang,
1: mali.
2: Ibang
1: hindi pala
2: ano?
1: Tunay.
2: Alin?
1: Ang tawag. Anong yung pala, LQ lang pala, partner.
2: LQ!
1: Pinapahanap lang pala yung kanyang kasintahan.
2: Mali.
1: Eto, ipadetalye natin, partner, mas maganda kapag si Brigadier General Dominic Bacay, ang regional director po ng Police Regional Office 4AO ng Calabarzon, ay siya na magkukwento. General Bacay, magandang gabi po. Welcome po sa Spot Report. Jeff Caparas po at Marlene Pajerno, sir.
2: Hi, Jen.
3: Yes, magandang gabi din po, no, Idol Jeff at Marlene, no, sa tagapaginig ng Spot Report ng DZMM. Muli, magandang gabi po.
1: Alright, General, naikwento na ho namin yung kumbaga umpisa nitong love story. Eh, nakatanggap nga po kayo ng tawag. Eh, siyempre ho, seryoso. Ang sumbong yung robbery. Tapos ano na ho ang mga nangyari, General Bacay, sir? Go ahead.
3: Alam niyo, Jeff, at sa lahat ng tagapagilig, no, ito ay nangyari kahapon, August 4, 2026.
1: Mm-hmm.
3: Nakatanggap ang Tactical Operations Center ng Santa Rosa City Police Station ng tawag mula sa emergency hotline na 911. At ang ulat ay tungkol sa isang umanoy robbery incident. So agad na rumesponde ang mga tauhan ng Santa Rosa Component City Police Station, alinsunod siyempre sa ating standard operating procedures. So sa isinagawang verification, napag-alaman ng ating mga personnel na walang naganap na robbery at ang iniulat ay maling impormasyon.
1: So sir, ang lumalabas pala, ano ho pala ang intensyon nitong 19 anyos na ito? Bakit ho siya tumawag sa inyo at kailangan ng pulis? Sino ho ang pinapahanap?
3: Yun pala ho, ay gusto lang po niya magpatulong para malocate o mahanap ang kanyang kasintahan o girlfriend na sila ay merong tinatawag na LQ o hindi pagkakaunawaan po. Yun po ang pangyayari.
1: Ginamit po ho ang resources ho ng PNP, General Bacay, ano, para ho dito.
2: Para sa kanyang pag-ibig.
1: Oh, go ahead, partner.
2: General, sorry ah, pero kapag mga ganito po ba, for example, kagaya ng problema ni itong 19-year-old suspect natin na gusto niya ipahanap yung kanyang kasintahan, pwede bang itawag yun sa 911 para hindi niya na kailangan magsinungaling?
1: Oh, missing. I miss her.
3: Alam nyo, yun po sana dapat, ano, sana kanyang sineryoso at nagsabi ng katotohanan ng sitwasyon nila po, no?
1: Mas mainam pala, General, kung ba sinabi na laang, nag-away ho kami. Baka
2: nag-aalala
1: po ako. Baka pwedeng hanapin nyo. Pwedeng ganon. Pwede pala yun.
3: Yun nga po, ano, at ito ay siyempre lahat ng mga tawag ng ating kababayan sa 911 ay ito nga ay nabanggit nyo rin na ito ay emergency hotline natin.
1: Correct.
3: So lahat ng tawag ay sineseryoso ng ating kapulisan kaya ito ay ina-action na natin.
1: Yun na nga dyan kasi resources ho ang nasayang dito. On a serious note, General Bacay, imagine ninyo, ang di ba sir, ang ematic ho yan, paparespondihan nyo sa Santa Rosa yan, ilang personnel ho ang nag-backtracking.
2: Correct.
1: Ilan ng, syempre gagastos ng gasolina partner yan, di ba? At saka yung mga pagtatanong na rin ho, di ba, General Bacay, sir?
3: Yun nga po ang nangyari, Jeff, no? Siyempre, inaksyonan natin na tayo ay nirespondehan gamit ang ating mga resources. Hindi lamang ng personal resources natin, kundi kasama na rin ang tinatawag nating logistical resources. Siyempre, may ginamit tayong mobile, gumamit tayo ng gasolina, and others, no? So, yun po ang nangyari. So, medyo nasayang po yung resources diba? Ng ating gobyerno.
2: Sir, ano ho ang kinakaharap na reklamo nitong suspect natin na ito?
3: Itong suspect natin ay nahaharap siya, no, sa violation na unjust vexation, no. Ito ay ayon sa Presidential Decree number 1727.
1: Dapat 'to masampulan talaga, General Bacay, 'di ba? Kasi nga ho ang pinoprotektahan natin yung 911 na yan, yes, partner. Kasi talagang yan na nga yung takbuhan ngayon. Pinapamemorize na nga ni SILG Remulla tsaka ni Chief yan eh. May 911 na tayo, tawag ho kayo dyan. Tapos may pumapasok na ganitong mga prank caller. Mm-hmm. Eh sayang ho ang resources, di ba, General?
3: Tama po. Idol Jeff, ano, sana lahat ng mga tawag sa Unified 911 ay yung mga totoong impormasyon at reklamo lamang po galing sa ating mga kababayan.
2: Oh, sir, sorry, I'm medyo curious lang ako. Ano yung paliwanag niya? Bakit daw siya nagsinungaling sa 911 kaysa ipahanap niyo yung jowa niya?
3: Yun nga po, ma'am, ano, apparently, ayaw na sa kanya nung kanyang girlfriend dahil nalaman nung kanyang girlfriend na meron pala siyang ibang kinakasama. So kaya lumayas yung kanyang girlfriend. Kaya ayun, yun po yung nangyari.
1: Magginamit pa ho talaga kayo. Grabe naman.
2: May manig na naman pala si kuya eh. Very doble-doble na yung mali niya.
1: Doble-doble
2: kasi nag-911 prank.
1: Eh ito, mas mabigat na problema itong kakaroon niya. Anyway, General, saludo ho kami sa inyo tsaka ho sa Laguna Provincial Police Office tsaka ho sa Santa Rosa dahil ho sineryoso ho ito. So ito ho ay nagpapakita na lahat ho talaga ng tawag ay nire-responde ha.
2: Correct.
1: At sineseryoso ho ng PNP.
2: Correct.
1: General, baka may panghuli ho kayo. May programa ho ang Calabarzon PNP. Nasa inyo pagkakataon, General Bakay, sir. Go ahead.
3: Yes, Idol Jeff at Ma'am Marlene. No? So sana lahat ng kababayan natin pag dumulog sila at tumawag sa emergency hotline na 911 ay magsabi ng totoong impormasyon para naman hindi po masayang ang resources ng gobyerno.
1: Yeah.
3: Yun lang po. At saka yung oras po natin. Thank you very much.
1: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director po ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Salamat sir sa suporta. Salamat po. Salamat.
3: Yes. Thank you very much, Jeff.
4: TTZMM Numero Uno sa Aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Di ko alam, partner, kung kinikilig ka ba?
2: Kasi naloka ako dun sa

0: Ang provincial director ng Laguna ay si Police Colonel Sandro Tafalia at ang regional director nga po ay si Brigadier General Dominic Bakay.
1: Yeah.
0: Ay partner, abay meron pala nanonood din sa atin si Lieutenant Colonel Miller Mamising.
1: Tama.
0: Na nanonood sa atin partner. Ay laging nanonood ng spot report. Salamat po Colonel Mamising.
1: Hello sir.
0: Iingat po palagi. Stay dry po sir.
1: Yeah.
0: O, sino babatiin mo pa, partner? Go ahead.
1: Of course, partner, batiin natin si Madam Chyna Virreña at si Zosimo Gazmin. Watching sa atin. Si Lenita Bartolazzo,
0: okay.
1: Si Donald Figueroa Bagisa. Nandiyan na rin, of course, si Rosa Takashi Kabalan. At si... Wait lang. Si Ann Lim at si Cherish Apari watching sa atin. Marami nag-react ng partner sa ating unang kaso ngayong gabi ha. Lahat sila naloka.
0: Pwede naman sabihin niya partner na tawag sa kay General Bakay. General at namimiss ko ang aking girlfriend.
1: Diba? Ayun ako. Kasi alam mo nakikito, dapat hindi siya nagloko. Para di siya iniwanan.
0: Isipin mo, lagi siya nagloloko, partner. Nagloko na sa jowa, nagloko pa sa polis. Doble-doble panloloko. Anyway, partner. Ay, meron pa nanonood sa atin mula dyan sa Campo Crame. Si Lieutenant Colonel Allen Tuburan. Partner, nanonood sa atin si Lieutenant Colonel Tuburan. Soon to be Colonel na yan. Snappy yan, partner.
1: Congrats in advance, sir.
0: Wala nang ibang pupuntahan. No way, but up.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Ayan,
0: no? Anyway, partner, paano mo nasabing maraming naloka doon sa ating unang
1: kwento? Ayoko masabi. Kasi partner, may mga words.
0: Ah, okay.
1: Maraming naloka doon, partner, sa ating
0: Basta ho, ang moral lesson ho nung una naming kwento, huwag nyo hong gagamitin ng 911.
1: Mm-mm.
0: Yung Unified 911, seryoso, si SILG Remulla dyan, si Chief PNP General Nartate. Kaya nga ho ginawa yan para sa emergency eh.
1: Correct.
0: Diba? Sa mga tulong. Hindi ho yung sobrang personal naman eh.
1: Tama. Tsaka kagaya nga na nabagit natin kanina partner, resources ng gobyerno ang ginagamit po dito. Actually, bukas nga magkakaroon pa ng panibagong distribution
0: ng
1: mga vehicles dyan sa Makati para sa Unified 911 para masabilis yung pagtugon po sa mga emergencies ninyo kung sakali pong tumawag kayo dyan sa 911 na yan. So, huwag po ninyong bagawing biro dahil para rin po sa inyo yan kung sakali, diba, partner?
0: Anyway, ay sa pagbabalik po ng spot report, ay ito pong nakakalungkot na nangyari po dyan sa Rodriguez Rizal kung saan dalawa po ang nasawi dahil po sa nangyaring rock slide sa kasagsagan po ng sama ng panahon, partner. Ay nakikiramay ho tayo sa pamilya. Ha? Pero anyway, hihinga lang ho kami ni partner Marlene. Dyan lamang po kayo, magbabalik po ang spot report.
2: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys!
4: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes.

0: Alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako po, si Marlene Padiernos.
2: Ito na, partner. Nasa linya na natin si Engineer Pedro Orogo Jr., ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez Rizal. Patungkol nga, partner, dun sa dalawang nasawi dyan sa Rizal, sa Rodriguez Rizal, matapos yung rock slide. Magandang gabi po, Engineer Orogo, Jeff Caparas po at Marlene.
3: Hi, sir.
4: Magandang gabi po.
2: Okay, sir. Ano po ang nangyari dito, sir? At anong oras po ito? Go ahead.
4: Mga bandang alas 12:20 po nitong tanghali, nakatanggap po kami ng tawag sa radyo na kung saan ay may nangyari nga daw pong rock slide sa Wawa, sa San Rafael po.
2: Oo.
4: So then, nag-dispatch po kaagad kami ng team para puntahan yung sinong rock slide at doon nga po ay nakita ng mga tauhan natin na yung nga po, dalawa po yung casualty natin.
2: Sino ho itong mga casualty? Magkaano-ano ho sila, Engineer?
4: Bali, ayon po sa report, ito po ay magkapatid na ang pangalan po ay Uralin Season, 21 years old. Babae po at yung lalaki po ay si Jesse Season na 20 years old po.
2: Bali, sir, anong ginagawa raw nila nung mangyari ho yung insidente?
4: Ang ayon po sa ulat ay nagluluto sila dahil nung oras po, before 12:30, nandun daw po sila sa lugar na nilalutuan nang biglang gumulong daw yung bato.
3: Engineer, si Marlene po ito, ano ho ba yung area po na binagsakan ng malalaking bato? Ito po ba doon sila nakatira? Ano ho ang ano?
4: Doon po sila nakatira, paanan po ng bundok yun.
3: Eh ngayon ho, sir, wala naman hong ibang casualties na sugatan or ano man dito po sa insidenteng ito? Itong dalawang bituin?
4: Wala na pong ibang nadamay kundi yung dalawang magkapatid.
3: Ngayon, sir, paano ang ginagawa ting pag-secure po doon sa lugar since tuloy-tuloy nga at may bagyo na naman? Paano po ang ginagawa ang pag-secure para hindi na maulit na may maging casualty pa dito po?
4: Actually po kasi nung nakaraang mga tatlo linggo nangyari na po yun .
2: Ayun.
4: So ang advice po namin sa kanila, huwag na silang bumalik doon sa kanilang tinitirahan.
2: Kasi
4: nga po, very unsafe na, Jari. Kaya yun po ang ano namin. Kaya lang, hindi naman po namin sila mapigilan at hindi rin po namin na mabantayan ng 24 hours yung lugar na yun. So, ang nangyari po ay bumalik pa rin sila.
3: Ibig sabihin, Engineer, nung mga nakaraan, nag-force evacuation na po dyan sa area na yan dahil nga may banta ng rock slide.
4: Hindi po force evacuation, kundi po nag-rock slide na po.
2: Pero kumbaga nabigla ho sila doon.
4: Unfortunately naman po, nung time na yon, that was July
3: 24.
4: So, fortunately naman po, wala naman pong casualty. May mga injured, pero wala po tayong casualty noon. So, nung time na pumunta kami ron, pinayuhan na po namin, pinalalahanan namin sila na huwag nang bumalik.
3: So ngayon po, Engineer, na may ganito ng dalawa na po yung nabiktima, ano ho yung next step natin? Magpapatupad ba tayo ng forced evacuation po dyan sa mga nakatira sa paanan ng bundok na yan?
4: Actually, ma'am, ilan-ilan lang po silang ano ron. Sa totoo lang po, ang ano po kasi nun is protected area under po ng DNR, kaya hindi po kami makakilos ng gusto
2: Oo. Engineer, para lang ho may ma-visualize ho, gano'n ho kalaki, sir, yung mga bato ho, sir, na tumama ho sa magkapatid?
4: Yung gumulong po is around 2 meters in diameter.
2: Aba, oho. Ano kasi laki
4: malaki
2: ng...
4: Malaki po.
2: Diyos. So ano, na-wipe out ho yung kubo? Parang gano'n ho ba nangyari?
4: Hindi po, parang tinalunan yung talagang kabahayan, tapos sa... nagulungan yung kanilang kasi usually po yung mga lutuan dito sa kanilang lugar is hindi naman sa loob ng bahay.
2: So nasa labas ho yung ano nila, yung lutuan parang ganoon. Oo. Eh di parang yung
4: so,
2: kasi
4: yun po, doon po tumama yung bato.
2: Mm-mm. So parang ano lang ho ito, ano, engineer, parang short of 1 meter, sinlaki na ng kotse, ano? Parang ganoon, ano?
4: Opo, malaki po talaga.
2: So pag ang nangyari, o pag gulong, tumalbog, parang ganoon, no? Tapos sumakto sa kanilang dalawa.
4: Ganoon po, hindi po yung parang bola ng bowling, hindi po ganoon. Kasi galing sa taas, eh.
2: Nako, oo.
3: Patalbog-talbog. Mm-hmm. Nako, hindi mo talaga aasahan, may iwasan din.
2: So yung dalawa hong magkapatid, sir, ay dead on the spot, o ano?
4: Opo, dead on the spot po.
2: Uh-oh.
4: Hindi nga lang po ano yung picture dahil hindi po magandang tingnan. Mm-hmm.
2: Okay, engineer, ano hong suporta daw ang ibibigay ng LGU, sir, doon sa mga nasawi?
4: Actually po, sir, nung time na yon, nagbigay na po kami tayo ng stress debriefing to the affected families. Tapos nakapagpadala na rin po tayo ng food packs, hygiene kit, at financial assistance po.
3: Oo, sa ngayon, sir, doon po sa ganyang mga insidente, ano ho yung mga gusto po ninyo ipaalala, panawagan sa publiko para kasukali maiwasan na pong may mangyari ulit ng mga ganyan?
4: Yung nga po, matagal na po namin, hindi lang po nananawagan, nakikiusap na po kami na umalis na po, lumipat na po sila sa mas ligtas na lugar.
3: Para hindi na maulit yung mga gatong mga
2: risky
3: accidente.
2: Risky engineer, no?
4: Opo, talaga pong delikado.
2: Oo.
4: Kung makikita nyo lang yung location, talagang delikado po talaga.
2: Oo. Anyway, engineer, makikikuha rin ho kami ng update, sir. Sana naman, no, wala, hindi na ho masundan. Masama ho ang panahon dyan ngayon, sir. Ano? Kamusta ho pala?
4: Sana nga po. Kasi pag ganito pong nag-uulan, talagang malaki ang posibilidad na maulit yun. Kaya po, paulit-ulit namin sinasabi, huwag na silang bumalik doon.
2: Ayun na nga. Anyway, engineer, maraming salamat po sa inyong oras, sir, ha? Salamat po, salamat, sir.
4: Salamat din po, maraming salamat po. At anytime po, kung meron man kayong gustong may tanong sa amin, willing naman po kaming makipag-cooperate sa inyo.
2: Maraming salamat, Engineer Pedro Orogo Jr., ang head po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez Rizal. Salamat, sir. Ingat.
3: Thank you, Engineer.
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Ayun pala, parte, protected area pala.
3: Protected area. Kaya first and foremost, hindi talaga pwede na may manirahan doon sa lugar. At magkusa na lang siguro, partner, ang mga residente din. Kasi kayo rin po ang nasa bingit ng banta, di ba?
2: Delikado.
3: Kapag nandyan po kayo sa lugar na ganyan, lalat masama parang
2: ngayon. Mukhang nakuha ko informasyon, partner, mukhang may naulila yung isa doon sa magkapatid,
3: Wawa naman.
2: Tsaka yung nanay. Tapos parang pinatira sila doon ng libre. Parang ganun, doon sa isang spot doon. Anyway, nakikiramay ho kami doon sa pamilya, ha?
3: Mm-mm.
2: At doon ho sa mga nakatira doon, baka ito na ho ang, kumbaga, you might want to reconsider. Hanap na ho, delikado ho. Lalo tag-uulan ho ng ganyan.
3: Mm-mm.
2: Pag summer, kampante ka. Pero pagka pumasok na ho ang tag-ulan, mahirap ho, ha? Kita, nagluluto lang yung dalawa.
3: Diba? Ay, naku. Kayo na ho magkusa.
2: Anyway, partner, less than 1 minute, partner. Pahabol mo na.
3: Sige, habulin na natin, partner. Ito natin mga cherish up pa rin. Nasaan mo daw nabili yung cup mo kahapon?
2: Yung cup?
3: Si Yura, watching. Si Louie Basco, nanonood. Si Danielle Bustamante, watching from Batangas City. Nandiyan na rin, partner, si Marvin Rayabad. Si Nanita Bartolazo. At of course, watching din sa atin si Ann Lee, Maria Dulce Orate, Nona Damian, JSN 0610. At nandiyan na rin si Farah Robles.
2: Ayun, maraming salamat po sa sumama sa amin dito sa Spot Report, kung saan
3: una ang kaligtasan mo.
2: Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako po, Marlene Padiernos.
2: Ay, bukas po ulit, ha. Mag-ingat kayo, mga kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Napapa Awel Paz at
3: Mama Joy Ho.
2: Keep safe and dry, mga kapamilya.
3: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Eksakto yung punto, alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this.
1: Heto na ang programang maghatid sa inyo ng mga susling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awapan.
1: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
2: Walang mag-misbehave ngayong gabi kaya sumabay po kayo. Alam ko na!
1: Alam niyo na! Alam!

0: mabilis.
1: Basang mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bitis.
1: Alam na bitis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.

0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin dyan, dalawang kilalang powerhouse magsasama sa pasabog na concert sa Amerika. Sino sila? Tutukan!
2: Alam na this!
0: At bagong show, hati ng chikahan at kulitan kasama ang kwelang power diva, ipinasilip. Ang detalye, sabay-sabay nating alamin!
2: Alam na this!
1: At sabay-sabay na rin nating haguran ang mga katawan ng mga ulo ng malitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, magsasanipwersa. Magsasanipwersa sa The Voice USA Champ Sofronio Vasquez at ang Asia's Nightingale Lani Misalucha sa isang concert sa Amerika. Sa anunsyo, magsasama ang dalawa sa Powerhouse Supreme Concert sa El Cajon, California sa August 29. Excited naman ang fans sa tiyak na magiging pasabog ang performances ni Sofronio at Lani. Lalo't kilala ang dalawa sa kanilang power vocals!
2: Alam na this!
0: Congratulations! Mm-hmm. Alam mo talaga, Papa, after ni Sofronio na manalo ng kauna-unahan sa
3: The Voice USA,
0: mm-hmm, talagang nagsunod-sunod ng kanyang career. Nakita ko nga yung mga videos nang siya ay nag-perform sa ASAP Sydney, uh-huh, Australia. Uh-huh. Diba? Parang ramdam naman talaga, Papa Awel, uh-huh, na if not because of yung nanalo siya,
3: correct,
0: hindi pa rin ganun kainit yung magiging pagtanggap sa kanya. Pero ngayon talaga, parang it's his time para ma-showcase ng bonggang-bongga. So sana tuloy-tuloy ang mga magagandang mga proyekto para kay Sofronio Vasquez.
1: Good luck na rin kay Miss Lani, Miss Alucha, nakasama. I'm sure pasabog yan. Power kung power sa boses andyan. Kaya supportahan po natin silang dalawa sa Amerika.
0: The Asia's Nightingale. Eto naman, Papa Awel, mga kapamilya, bukod nga sa bagong single at nalalapit na concert, naku, kagabi na pagtsikahan na natin, Eto na po, ipinasilip na nga po ni Angeline Quinto ang bagong programa na pinamagatang The Angeline Quinto Show. Ultimate Chika plus kantahan sessions ang ibabahagi ni Angeline sa nasabing programa. At sa pasilip na behind the scenes nito, ibinahagi ang larawan kasama ang kanyang mga very, very special guests na sina Eric Santos at ang unkaboggable phenomenal superstar na si Vice Ganda. Ito po yung mapanood simula August 27 sa mga streaming platforms, lalong-lalo na sa iWant.
2: Alam
0: mo, paabot ko sa naming mga streaming platforms.
3: Uh-oh.
0: Kasi syempre, this is exclusively for iWant.
3: Uh-uh.
0: Pero aminin naman natin, sa panahon na digital world talaga, for sure yung mga clips niyan, makukuha na ng mga fane, tapos kakalat sa mga sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, at sa Instagram. Pero kung dati ang panawagan natin, di ba, no to piracy, sana rin po, di ba, respetuhin din po natin yung mga owners ng mga videos. Kaya yung iba, naglalagay na talaga sila ng watermark sa mga videos nila. Kasi syempre, halimbawa, Papa, na ano na naman, for conversational purposes, di ba tayo nag-i-interview tayo ng mga celebrities para sa programa natin sa Alam na This. Minsan, nakakasama ng loob na parang yung ikaw yung nagtanong, ikaw yung nag-research o yung gumawa ng something for that specific interview. Tapos, di ba, merong mga iba na nakasabay sa gilid, yung ganyan. Dead man naman. Pero syempre, di ba, totoo lang, ano lang, parang yung sana valid yung feelings na minsan makikita mo gamit pa yung microphone mo, naghawak ng artista or something, tapos nauna nang i-ere bago mo pa ma-i-ere sa programa mo, kasi syempre we have time to follow sa oras na 9 to 10 ganyan, tapos yung sakala makikita ko naka-ere na talaga. So yun, respeto lang din na sana kanya-kanya tayo ng contents na inlalabas.
1: Oo, maraming mga panawagan na yan ang mga kilalang content creators gaya ni Esnier, for example. Malakas
0: totoo.
1: At maingay yung kanyang panawagan na yung production po nila ay pinaghirapan, pinagkagastusan, tapos kukunin lang ng iba para i-repost, mas malaki pa yung kanila pong nagiging
0: revenues.
1: Yun naman po. Kaya doon may pasubali na kagad. Sana wag i-pirate, wag gayahin, wag i-copya, wag i-issue, ganun. Dahil meron tunay na magmamay-ari niyan. Pero ang tunay na mag-aari ng show, Angeline Quinto, good luck! Ang galing mo! Deserve mo yung show. Dito makikita the other side of Angeline Quinto sa pag-host. Good luck, Angge!
0: Angge, sana naman! if you're watching, bisita dan ka dito sa amin ni Papa Awel. Mm-hmm. We'd love to have you sa aming programa kasi I'm sure matutuwa ang ating mga kapamilya at mga kababayan all over the world.
1: Yes. Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, nagpasalamat na nga sina Catherine Bernardo at James Reed sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang comeback series na Someone, Someday. Naku, nanatili ang serya bilang number one most watched TV series sa Netflix Philippines. At napabilang din sa top 10 most watched shows sa Singapore at Malaysia nang ito ay mag-premiere. Sinabi ni Catherine, nakakataba ng puso ang magandang pagtanggap ng mga kapamilya sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag naman ni James Reed na higit pa sa kanyang inaasahan ang positibong reaksyon at suportang natatanggap ng serya mula sa mga manonood. Kasama sa serya ang actress na si Maha Salvador.
2: Alam na this!
0: Diba nasabi ko na, Papa Awel, naiirita ako sa galing ng portrayal ni Her Majesty Maha Salvador. Uh-huh. Ikaw ba natututukan mo pa ba o busy ka muna ngayon sa mga kaganapan on the side?
1: Busy sa mga kaganapan on the side. Pero kahit paano, sumisilip-silip-silip ako. Ganon.
0: Marami na... Ang ginagawa namin, yung iba kong friends, parang, yung iba kong friend, kasi konti na lang yung friend ko. Hindi, sa mga kaibigan ko, Papa Awel, parang ano, gusto niya sa streaming platform na Netflix, which is partner natin, yes. Kasi diba, pagkatapos sa Netflix, ipapalabas din siya sa ating mga iba't ibang platforms, ganyan. Mm-hmm. Gusto niya yung everyday na upload, nasusubaybayan niya.
1: Yes.
0: Ako naman iba. Para kasi pag Thursday and Friday, walang upload sa Netflix.
1: Yes.
0: Parang Monday, Tuesday, Wednesday, mm-hmm. tapos Saturday, Sunday lang ata yung may upload. Mm-hmm. Ako, iniipon ko muna.
1: Para isang upuan, dire-diretso, yes. Walang bitinan. Ay, bitin.
0: Oo, walang ganun, yes. Papa. Kasi pwede nga, yan. Grabe, pagka talaga ako nasimulan ko ang isang series, yun, nagtutuloy-tuloy na ng bonggang-bongga. Eh, lalo pa, syempre, alam naman ng lahat kung gaano natin ka-love na love si Catherine Bernardo.
1: Correct.
0: Apakahusay din pala, huwag natin kalimutan, Dimples Romana.
1: Ang yung galing-galing. Yung buong cast. Yung
0: lahat
1: buong
0: sila.
1: Ensemble ng
0: totoo.
1: Mga cast dyan. Congratulations. Kasi saluhan sila.
0: Truly
1: it's
0: remarkable.
1: Effort.
0: Kaya ako naiirita kasi, nako, panoorin nyo po kung hindi nyo pa napapanood. Ang galing ng mga nuances ni Maha Salvador.
1: Uh-oh.
0: Kumbaga parang sabi nga, 'di ba? Parang plot twist after plot twist, plot
1: yes.
0: twist, plot twist. And mm-hmm. of course, mahusay din si Miss Rita Avila.
1: Yes, oh, bilang nanay
0: ni Madge. Doon ni Abby, 'di ba? Abangan. Ito naman mga kapamilya at mga kaserbisyo sa oras sa 9:11. Agaw pansin si Pinay tennis superstar Alex Iala sa photoshoot matapos magkampiyon sa DC Open. Viral ang mga larawan ni Iala sa landmarks ng Washington, D.C. gaya ng United States Capitol. Sa mga larawang inilabas ng D.C. Open, nakasuot si Iala ng dilaw na dress habang mahigpit ang hawak sa kanyang tropeyo. May sariling post din si Iala para ipagdiwang ang kanyang unang WTA Tour title at ayon nga sa WTA website, nanalo si Iala ng $252,000 na katumbas ng 15 million pesos sa kabuuan ngayong taon. $1.5 million o 93 million pesos na ang napanalunan ng 21 years old na si Iala.
2: Alam na this!
0: Hashtag sana all.
1: Ay,
0: nako. Diba?
1: Hashtag deserve na deserve. Kasi bata pa lang siya, pinaghirapan niya na yan.
0: Yes.
1: Kumbaga, nag-ipon talaga siya at darating ang panahon na lahat natin pinaghirapan ay we will rip all the fruits of our hard labor.
0: Ay, ako favorite fruit ko yan.
1: Wala pa. Siyempre, yung lahat ng sakit ng katawan,
0: yes.
1: Pagpupuyat.
0: Ng braso.
1: Lahat ng ano sugat, dinaanan yan. Kaya ngayon, congratulations, you deserve more and more and more and more, Alex Ayala. Yes.
0: Parang yung journey ng mga... Mm-hmm. Sumasabak sa sport sa atin, iisa, no?
1: Oo.
0: Parang di ba ganyan din nag-start? Unti-unti nating actually, mula pa kay Onyok Velasco,
1: yeah.
0: Mula kay, of course, Manny Pacquiao, mm-hmm. yung mga basketball superstars,
1: yes.
0: natin, di ba? Ganyan
1: na
0: ganyan yung mula baget sila,
1: tama.
0: Hanggang sa mga naging icons and legends na sila sa court, mm-hmm. ganyan. last na siya, pwede ba, Powell? Ganyan din ang nangyari kay Carlos Yulo.
1: Oo.
0: Di ba, na parang slowly, hindi naman agad-agad. At saka kay Heidi Lin.
1: Yan. Oh, Heidi Lin. First yes. Olympic gold medalist. Pero ba nun, bata pa lang talagang nagbabanat. Yes. Masel-masel na. Di ba naman? Pero ayan, nakuha niya rin. Yun. Kaya sundan ang kanilang mga yapak. Yan.
0: Eto muna, paalala syempre, dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng public service para sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo sa oras na 9:13 para po sa Metro Manila. Wala pong pasok. So, August 6, 2026 sa Marikina City, lahat po ng antas na pampubliko at privado face-to-face. Sa Pateros, Child Development Centers hanggang Senior High School, pampubliko at privado, wala pong in-person classes at ipinapatupad po ang alternative delivery mode of learning. Ganon din sa Las Piñas City, Parañaque City all levels, Caloocan City all levels, Malabon City all levels at sa City of Manila all levels po yan.
1: Ganon din po wala pong pasok sa lahat ng antas, pampubliko at privado, face-to-face sa Luzon, gaya po ng Abra, Bataan, Laguna, Benguet, Bag-ao, Cagayan, Solsona, Ilocos Norte, Echaga, Isabela, Nueva Ecija, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Bayambang, Pangasinan, Bugalyon, Pangasinan, Calasiao, Pangasinan, Dagupan City, Pangasinan, Labrador, Pangasinan, Lingayen, Pangasinan, Mangaldan, Pangasinan, Rosales, Pangasinan, San Carlos City, Pangasinan, Sison, Pangasinan, at Santo Tomas, Pangasinan.
0: Samantala, para naman sa preschool hanggang senior high school, wala pong pasok sa Baguio City. Ang elementary hanggang senior high school naman sa Ambaguio, Nueva Vizcaya, kabilang ang trabaho sa mga paaralan, pati na rin ang Binmali, Pangasinan.
1: Ganon din po sa Rizal, Rodriguez Montalban, Rizal, lahat ng antas, pampubliko at privado, walang face-to-face classes, shift po yan sa alternative modular learning. At ganun din sa Taytay Rizal, preschool to high school, pampubliko at privado, walang face-to-face classes, shift po ulit sa alternative modes of delivery of learning. San Mateo Rizal, lahat ng antas, pampubliko at privado, walang face-to-face classes. At sa Cainta Rizal, lahat ng antas, pampubliko at privado.
0: Samantala, para naman sa mga kapamilya at mga kaserbisyo mula sa Calatagan, Batangas, lahat po ng antas ng pampubliko at privado, walang face-to-face classes, shift sa alternative modular learning. Naku, papaawal, ang oras ay 9:15 ngayong gabi po, August 5, Wednesday. Talaga namang siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating mga balitang showbiz na walang mintis. Kaya abangan, sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang cast ng Misbehave, sina Alexa, Rain, Andy, and Rance, pati na rin ang direktor na si Direk Ivan Andrew Payawal. Dito lang yan syempre sa...
1: Alam ko na!
0: Alam nyo na! Alam na this!
3: Nakakagigil!
4: Di makapagpigil!
3: Alam na dis!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis! Drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam na dis! Alam na dis! Live!
0: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:19 sa buong kapuluan ng Pilipinas, kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng Kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho.
1: Katandem din po sa Upgraded Showbiz News, ang ever-lovable, Papa-Awel Paz.
0: Eto na, Papa-Awel. Na. Sabi natin kanina, siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating mga balitang showbiz na walang mintis mula sa mga headlines na pinaka-pinag-usapan mula kahapon, kanina, and of course, eto na nga. Pinag-uusapan din natin, syempre, ang pasabog na portrayal ng bawat mga artista dito sa series na Misbehave. Yes. Kasama natin silang lahat, syempre. Unahin na natin na i-welcome live na live sa programa, of course, Direk Ivan. Ayan. Magandang gabi, Direk.
12: Good evening po. Hello po.
0: Grabe, Direk. I'm so happy for you. Kasi di ba parang sunod-sunod yung mga projects na ginagawa mo for iOne, for ABS-CBN. May series, may pelikula, di ba? Congratulations.
12: Thank you, yes. Jai.
1: Ako naman, Direk, I'm happy for me. Kasi why? Nakita na kita. Nasaya-saya ko si Direk na dito na. Kasi ang bata-bata, di ba? Yung mga nanonood sa atin worldwide, sabihin, director yan. Ganun.
12: Matanda na po ako. Alam ni Jai yan.
0: Hindi na ba? Siguro 37. Wow. Magkakaitan lang. 37.
1: Direk. Ngayon pa lang po, this early, please don't misbehave. Okay.
0: At yan. Ito na, syempre, ang mga girls ng Misbehave. May kulang man sa kanila, pero syempre, kasama po natin sina Rance Riffle. Hi, Rance! Yes, Andy Abaya. Rain Parani. Yes. And of course, si Misbehave, yeah, Alexa Ilapa. O, eto na. Diba nung bago yung palabas ang Misbehave? Kasi tonight yung pinaka-finale nila, diba? Pero bago yung palabas, diba? Ang trending na kaagad. Una, nakapanayam ko ang ilan sa mga cast at pinag-usapan yung kissing scene with Alexa and JC na yun yung mga lumabas na mga ano, diba? Pero in all fairness, parang hindi lang pala doon sa mga may init na mga eksena, yung mga palaban na mga sagutan, at yung mga pinagdadaanan ng mga kababaihan na for sure makaka-relate doon sa mga character sa ginampanan ninyo, yung pinaka naging source of, yung umikot yung story na dapat may matutunan silang aral, diba? Kayo bilang artista, papaano nyo habang ginagawa nyo yung project, of course, diba? Papaano nyo nasabi talaga na woman empowerment, kailangan nyong mapanood ito para lahat tayo eh hindi maging 80-80 sa mga bagay-bagay, diba? Oo.
13: Ako po, when I first heard about the story, super, super na-empower ako agad. Kasi as an actress, syempre pipili din po tayo ng magagandang role na ire-represent natin para sa Philippines and hopefully for the people around the world, worldwide. Yes. So, super saya ako nung nakuha ko si Isabel kasi matapang kami eh. We have to put ourselves into a phase of being brave and being bold and choosing choices as an actress. So, this was an actor's project po talaga. and we're super happy to be part of it. Ang dami pong nakarelate. Yes. At syempre po, we stand for the girls. Totoo. We stand for all of the women and all of the victims as well.
0: Totoo. Kasi number two si ano, si yung character ni Rain.
14: Number two.
0: Ano na ako? Tapos parang atake, parang kemi-kemi siya sa locker. You'll never be ganyan-ganyan.
14: Oh!
0: Nanood! Aminin natin, di ba? Talaga naman. Yes, di ba? Oo, syempre, si Andy naman. Ikaw, kamusta? Syempre, congratulations to Andy Abaya.
14: Thank
0: diba? You! Isa niya sa patunay na kayang pagsabayin ang pag-aaral. Makagraduate. Pero tuloy-tuloy ang proyekto, di ba? And Andy, ikaw?
15: Yes, for me, grabe, Misbehave is very empowering. One thing is, sobrang brave kasi nung writing. We didn't hold back and we weren't playing it safe. It was the reality of what women and the abuse are going through. And pinakita talaga yun dito sa Misbehave. So I hope it could, you know, encourage people to keep supporting and like stop these norms and stereotypes. And I don't know, be more like protective of and respectful among everyone. Ganun po. Mm-hmm.
0: Diba? Pero kahit kapatid siya Nicole, diba?
14: Yes.
0: Oh, alam mo. Parang nag-meeting-meeting kasi sila yung character, di ba? Nakailan siya yung close-closein para maging kasabwat, yung mga ganyan.
14: Diba?
0: Pero Rance, ikaw naman, syempre, parang ikaw yung, for me ha, you're very, ano ha, bad influence to Misbehave. Di ba? Yung parang, ikaw yung nag-utos-utos ng kung anik-anik. Kailangan pa sabog ang atake mo sa jowa, mes. Ganyan, oo.
14: Yan, kasi feeling ko si Daphne talaga, ano eh, nire-represent niya yung mga...
0: Hindi Daphne, may ibang pangalan. Ang pang
14: mag-jowa.
0: Alam ko, di ba?
14: Yun si Desaline talaga nire-represent yung mga marupok. Di ba? Sa mga kahit... kahit sinasaktan na siya, kahit sinasabihin siya ng mga masasakit, di ba, lahat to na pagdadaanan ng mga babae, ng mga victims, di ba? So, yun, I feel like, ano, very marupok siya, and of course, nanggagaling kasi siya sa people pleaser siya. Gusto niya talaga na lahat ma-please niya. Eh, di ba, lahat naman tayo, for sure, na pagdaanan natin to ng high school tayo, na gusto natin maka-fit in.
0: Yes.
14: So, very ganun talaga.
0: Ang eksena, parang siya si bestie-bestie na parang hindi mo alam kung tama yung sinasabi or ano, di ba?
14: Pero basta ano lang siya.
0: Totoo. Ganon. I'm sure maraming nakarelate kagad sa term pa lang na marupo kahit hindi mo na-explain. Ang bagayin sila, parang, ay,
14: totoo.
0: Diba? Parang ako, Sorry. Alexa, of
14: yes!
0: course, congratulations.
14: Diba?
0: Dati, gabi-gabi namin pinapupurihan kapag nag-perform ka sa Your Face Sounds Familiar. Nakikita namin yung mga ganap mo sa hosting, diba? Yung sa stage ng ASAP. Tapos, eto na nga, diba? Parang nagbalik acting for Misbehave, ganyan. And napakaganda nung role na pinortray mo kasi ikaw yung pinaka, diba, boses para sa maraming mga kababaihan na ganun din yung pinagdadaanan sa role mo.
14: Kaya nung pinitch din po sa akin to ni Direk, immediately, right then and there, sabi ko, akin yan. Pagsisisihan ko habang buhay kung hindi ko tinanggap tong role na to. Kasi like what Rain said, this is an acting piece talaga. Any actor would love to portray a role, roles like ours. Even
13: yes.
14: sa mga boys eh. Kasi lahat may kahulugan, lahat may meaning. At kapag nag-taping kami, walang simpleng eksena sa amin. Wala. Kahit pinakamabilis na eksena, lahat yon sobrang lalim ng meaning para sa amin. Kasi we know na what we're doing, the show we're doing, isn't just for us. Isn't just for the views, for the clout, para lang mag-trend, magpainit ng gabi or whatever. Talagang we are standing on business talaga. May meaning, lahat ng eksena, lahat ng characters, lahat may punto. At we're trying to get that across sa lahat ng manonood. Kaya para sa amin, sobrang big deal talaga yung show na Misbehave.
0: Mm-hmm. Ano yung pinaka for you, Lex, natutunan mo dun sa character mo, dun sa role mo talaga?
14: Siguro, to learn then how to give myself grace. Kasi si Marla, sanay siya na siya si Miss Perfect eh. Perfect siya. Yun nga lang, medyo 80-80 nga sa pag-ibig.
0: Yes, diba? Then love.
14: Medyo nabubulag siya. Sabi nga, pagdating kay Cole, para siyang may suot-suot na rose-colored glasses, ganun.
0: Ay, sosyal. Ang nasa isko, tapahoho.
14: Ano yun?
0: Sa kabayo. Yung ganun.
14: Anong pangalan? So,
0: tapahoho. Oh, yung parang harang, para naka-focus lang.
14: The sides. Ngayon ko lang nalaman na may pangalan.
0: Intramuros represent.
14: Sorry, glasses lang yun.
0: Oo.
16: Ang yaman ng pamilya yan ni Jai Ho. Tapahoho.
0: Ano Santa Claus?
16: Wow.
14: Ang daming entry. Wow. Okay, ni Rupa May. Ho, ho, ho.
0: Yes. Hindi, papampangan yun.
16: Wow.
0: Yun. Ikaw naman, thank you, Lexa, and of sa girls, course. Diba? Direk yung sa'yo naman, syempre, papuri din, papaawal. Grabe, nung pinapanood ko, di, syempre, diba, sanay naman tayo. Kunyari, familiar tayo sa bahay, sa school na pinag-shootingan. Sabi ko talaga, ayan, taray, parang inatake ng ibang lugar. Ano to, warehouse lang ba ito? At sinetap na parang school. Ang ganda-ganda, direk, nung mga location setups na napili po ninyo.
17: Nag-shoot talaga kami sa tatlong schools. Mm-hmm. So yung pinaka location namin is yung Chiang Kai-shek sa Cavite. It's a new parang school.
0: Akala ko warehouse tapos sinetapan lang.
17: School talaga siya. Mm-hmm. So I think we were the very first one na nabinyagan yung lugar na yun sa shooting. And then we also shot sa Thames International, sa May Libby, sa May Eastwood. School ni Rain.
14: School.
0: International school. Yes. Yes.
17: So, kumbaga, pinag-combine namin yung mga schools. And then, we also shot in Elizabeth Seton, private school in Las Piñas.
14: Nagsisipi pa tayo.
17: Nagsisipi pa. Cultural college.
16: Ako, I personally salute the production behind Misbehave. Not only that you cater to the young people, and this is what we need now, kasi socially relevant yung pinag-usapan dyan. And I honestly believe the Department of Education should endorse this among schools and be part of their curriculum. Kasi diba meron pinag-usapan sa values education? At ito yung totoong nangyayari. Diba? In the background, we as parents ay gusto yung mga ganito kasi hindi namin makausap ang mga anak namin about this. May iba silang pinag-uusapan sa labas ng bahay, but we never and seldom discuss this inside our homes. Kaya dapat yung eskwelahan bilang our extension of our homes, nandyan yan. Kaya assure namin kayo na we as parents ay cheering in the background. Wow, sa inyo. Di ba parang yung guest lang natin ngayon, R-A-R-A-R-A. Ra-ra-ra! No, girls, kailangan natin yan. Di ba sina Rain, Alexa, Rams, and Andy. But for you, more than the character that people play comes with responsibility. Kasi pag nakita na ninyo yung mga bata sa labas, tapos na portray na, oops, nega ka. Ganon, di ba? Pero how will you turn yung misbehavior nyo into a more positive one para sa kanila, to educate them na hindi lang ito lahat merely misbehaving. Ganon. How do you usually transform yung parang all trials into triumphs, all the scars into stars, ganyan, para ma-advise yung mga bata na mga nanonood sa inyo.
0: Saka naman yung sagot dito, parang pan-thesis defense, ha?
16: Oo. Kasi,
0: wow!
16: Wala na
0: yung
16: sagot.
0: Kasi
16: para ako, I honestly believe, kasi na-encounter namin yung, mga artista lang yan. Hindi po. Mas responsible po sila as artists dito. Because you portray socially relevant characters and issues na kailangan natin. Hindi lang yung putyo-putyo na, kilig-kilig, kilig-kilig, ganyan, di ba? Kayo, parang take away ninyo, after doing the project, would you continue advocating for anti-bullying, di ba, ganyan, mga advocacy. Yan. Anyone, please.
14: Of course.
16: Or all of you.
14: I feel like dapat lang po talaga. We are given the platform. We are given our responsible accounts to even promote this. So we should be responsible for that. Actually, this is awareness for sex education in our country. So dapat lang po talaga that teenagers as young as our characters are already open to these topics. It shouldn't be strange, it shouldn't be weird to talk about. Dapat normal na siya para hindi pagdating ng age na yon, pagdating ng practice na yon, magugulat na lang tayo, ang dami nangyayari, ang daming problems. So we are very honored to do that. It's a step for most of us to do kissing scenes, of course, kasi we're actresses, we're 20 plus, but this is what we should accept now. We should have more actresses like this that are bold, brave, and
13: that can show more talent through this. So I'm really happy and I hope that everyone can learn from this.
16: Yeah. Ayan, di ba? Maganda na we hear that directly from the artist. You speak out your mind, whatever is in your heart, di ba? Mm-hmm. About the other ano, cast naman, especially today is the last. Siyempre parang, uy, paiwanan namin kayo. Mamimiss yung kami, pero mamimiss namin kayo. And we're hoping for book 2 or part 2.
13: Ako po, ang gusto ko sanang maiwan. Yeah. Pero hindi pa to ganda. Hindi ako babayan. Hindi pa. Parang for me kasi ang maganda talaga din dito po sa Misbehave, it opens up conversation. Which is what we're trying to do. Kasi nga, the topic of sex or bullying, harassment, abuse, sobrang tabu eh. Mm-hmm. In society eh, diba? So we're hoping to open up topics like that para mas mapag-usapan, para mapakita sa mga tao na dumadanas man ito na hindi sila nag-iisa, na meron silang kakampi. May kakampi at kakampi sila in this harsh, harsh world. May mahanap at mahanap sila ng kakampi. At kami, as artists naman, and as artists portraying these specific roles, tinatry po namin na kami maging bosses nila, hopefully, through this show, Misbehave.
16: Yes. At pero pinakita nyo naman yan in a very creative process.
13: Sure.
16: Nakita naman namin yun. Yes. Kasi tayo ma-visual, di ba?
13: Yes.
16: Mas yung tumatatak sa subconscious mind natin, ay yung eksenang yun. Tapos when they encounter the same situation sa school or outside school, teka, napanood ko to sa Misbehave eh. Dito dapat ako mag-behave, ganyan, di ba? Eh baka meron gusto sabi si Auntie tsaka si Rams.
15: Oh my... For me, I guess to add lang to what they mentioned, I hope it just doesn't influence the youth. I hope it also influences adults, teachers, authoritative figures of children and teenagers, parents. I think kailangan din nila maging bukas sa ganitong mga topics and issues. Kasi at the end of the day, these teenagers don't know any better. And kayo yung inaasahan sana ng mga kabataang ito para gabayan sila and lead them to like a much more wiser and responsible direction.
16: Opo.
1: Eh, panahon na ng pagbabago.
16: Yes. Dok, ano naman po mapapalo?
0: Hindi siya, Dok.
16: Katarungan. Para kay Cadential. Alam, psychologist na. Si Dr. Andy.
0: Hindi. Hindi gano'n. Yun lang yung takeaway niya.
16: Yan pala naman. O sige. Alright.
1: Oh. May pressure na kasi parang nasabi
18: nila. Yes, parang nasabi nila. Well, yeah, nasabi naman na nila lahat. Pero going into this project, I really felt the responsibility na malaking, hindi lang to project na, okay, bida kami dito, na, okay, meron na namang magandang project. But this is very, parang, yun nga po, kagaya nang sabi niya, socially relevant.
16: Yes.
18: And kagaya nang sinabi nila lahat, dapat yung sex education, yung trauma, abuse, hindi to nagiging tabu. Kasi, and sabi rin ni Andy, tama, inuulit ko na lahat ang sinabi nila kasi yun din yung takeaway ko talaga eh, na sana lahat tayo ay mas maging kinder din sa isa't isa, na lahat tayo may pinagdadaanan, and lahat tayo may kanya-kanyang mga naging trauma and everything. So, I'm very happy na nabigyan kami ng platform para mapakita yung art namin while influencing other people, kids, teenagers, and even the adults.
16: Very nice. Ang ganda ng mga sinasabi nyo. Ako, if I may suggest sa mga schools, yung Misbehave doesn't end here. Pwede nyo kasi siguro magawa ng symposium, magkaroon kayo ng screening again, and invite resource persons, yung mga artists. Let's discuss more, di ba? Hindi lang dun sa pinakitang eksena. Ano yung mga takeaway? For all we know, maraming mga estudyante ang gusto to express their minds also, just like you girls, di ba? Kaya congrats sa buong cast ng Miss Bay. Good job!
13: Thank you so much po. Thank you.
0: Ayun, diba? Palakpakan natin sila lahat. Ako, si Direk mamaya, mga kasama ka pa namin.
1: I love it, the boys.
16: Two days ka po dito.
13: Two days.
14: show, one show, two batches. May batch.
0: Oo, kaya syempre kilala siya bilang director na gumagawa ng mga makabuluhan, na mga kwento, nagiging boses, advokasya, diba? Ayan, syempre, mamaya sa ating pagbabalik, pagkatapos ng ilang mga paalala, kilalani naman natin ang mga boys na mga nagsipagganap, of course, dito sa Misbehave na napapanood natin exclusively po sa iOne. Magabalik po ah.
1: Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
19: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities. On the go!
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
24: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
26: Uy! Uy! Si Idol!
27: Si Idol!
26: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!

0: natin mga kapamilya at mga kaserbisyo 941 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever lovable Papa A. Pause.
0: Bye po!
1: Why? Ito pa! Nandudan tayo sa more exciting part.
0: Umalis.
1: Dala dito yung mga pare ko. Tol! Welcome, yeah. Tol! Nabarkada ko!
2: Mr. Behaves!
1: Yeah!
0: Oh, ito na kanina, syempre, kasama natin ang mga girls ng Misbehave. Ngayon naman, naiwan si Direk Ivan. Yes. Oh, kasama pa rin natin siya. Of course, nandito rin, syempre, si L.A.
3: Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin at please watch the finale of Miss Babe sa IWatch.
0: Yes. Thank you, L.A. Wow. Si Zach.
4: Hello po, magandang gabi.
0: Siyempre, nandito rin si Raven.
5: Hello po, good evening po sa lahat.
0: Yan, si Akira.
6: Hello po.
0: At si JC.
7: Hello po, maraming salamat po sa mga nanood. Sana po share nyo po to sa mga friends nyo. Thank you po.
0: Oh, go Papa Awel. Kanina yung mga girls parang naging ano sila, parang mga guidance counselor. Oh, yeah. Ganun ang atake nila. Oh, oh. Sa mga kalalakihan naman kaya, ano naman kaya ang takeaway nila?
4: Kami ang mga bad boys.
0: Yun nga, ganun nga. Yun talaga yun. Tama. Base sa panonood ko nga, diba? Lalo-lalo na sila, ano, sina Zaka Castañeda, na talaga parang sila yung nagpo-push dun sa limits din ng karakter ni Cole, yes, diba, Papa Awel? Okay. Para sa inyo bilang artista, yung ganitong klase ng proyekto sa bawat mga projects na tinatanggap ninyo, ano yung naiwan sa inyo na aral while portraying your role sa Misbehave?
3: Ang hirap ko, Bita. ako ba po, ano, mag-start na? O, sorry, ako na nagsalita. Yun po, siguro pinaka nakuha ko from Misbehave is respect. Respect, especially for our young women, and respect sa mga kababaihan sa Pinas. Hindi lang sa Pinas, sa buong mundo. Kaya, alam ko mga pasaway mga karakter namin, pero from this babe, natuto ko maging ano, gentleman lalo.
0: Ah, parang nagkaroon ng realizations pa, no, LA?
3: Nag-iisip pala po ako, no?
0: Totoo. Matalinong bata ito. Oo. Ayan. Zach.
8: Sa akin, ang isa sa mga natutunan ko is yung importance ng pagkakaroon ng ang magandang grupo mo. Like, kunwari meron kang pinagdadaanan, magandang meron kang group na napagsasabihan mo, na paglalabasan mo ng mga saloobin mo.
0: Perfect. Yun naman talaga dapat yung mga sinasamahan natin, di ba? Mm-hmm. Yung makakatulong sa atin, hindi yung maipapahamak tayo. Kaya kayo...
1: Wow!
0: Hi! Raven.
5: Just to add kasi sinabi ni Zach na you're never alone and lagi kang merong mapagsasandalan in times of need, especially sa young girls, you know, they will always have someone na susuporta sa kanila.
7: Give me alone.
0: Hindi, wow. Leave me alone yun. Mali. Ayan, oo. Akira.
6: Ako po, siguro yun din na parang hindi biro yung social media rin ngayon.
0: Correct.
6: Isa yun sa parang natalakay po dun sa story namin na yung simpleng pag-post mo talagang kalat kagad sa lahat. Din. So be very careful kung ano yung ipopost mo and be very mindful kung meron ka bang masasaktan na tao.
0: True. Or masasagasaan. Yes. Diba? JC.
7: Sa akin, ano, kahit jowa mo, wag mo pagkatiwalaan.
6: Sa karakter niya.
7: Sa karakter niya.

0: outside the camera, pag nakita kayo ng mga estudyante, yun yung tumatatak, nega. Pag nakita pala yung mga boys, ah, ito yung mga pasaway, ganon. Tapos sabi ng nanay, huwag niyong gagayahin yung mga boys na yan, ha? Ganyan, di ba? How do we turn around the tide? Kasi, paano mo masasabi na yung karakter po namin, nag-educate din sa mga tao. It may be negative, pero we become foil in terms of yung mga bida na iaangat namin. Di ba po? Parang ganyan. The fact na sinabing, huwag mong gagayahin yan, nakatulong na kami sa inyo. Kasi character lang naman po yun na negative, eh, di ba? Pero para lang malaman na, quick answer lang, parang kung ano pumasok sa inyong mga isipan lang. Yung pag-misbehave, tsaka yung mga boys na pasaway na napi-principal's office, somehow kayo in your real life, kung ma-share nyo lang, if there's one act of kindness that you have done sa inyong buhay na hindi kayo nag-misbehave. Alam niyo yun, kahit minsan may inalalayan po akong tumawid na isang matanda. Diba? Kasi ang nakikita lagi ng mga tao, yung mga kapangitan eh. Kasi there is life after misbehave series. You will go on with your life, but the characters will remain. Paano nyo buburahin sa kanila yon? Ng mga kontrabida, kahit mga bad boys kayo. Sige, tol, isa-isa pare. Akira, letter A, go!
1: One thing na nagawa ko po before na, siguro yung ano, mahina ako sa mga bata tsaka sa matatanda sa gilid ng kalsada. So if meron akong pagkain or kunyari nakita ko sa labas, bibilang sila pagkain. Instead of money, I'll just give them food. Para alam ko, lalo yung mga bata, misbehave din yun.
0: Correct. Ay mga pare, palakpakan tayo. Ay. Raven, then clockwise tayo.
1: Nahiyak sila.
2: Sa akin naman po, may notion din kasi sa mga boys na hindi sila nag-excel sa school. Ganun. Siguro yung, just to add to that, parang with si misbehave kasi nag-excel din yung boys with school. And parang it's something that they can apply to themselves. Wag lang yung hindi nila magaganda ginagawa. And ganun din kasi ako in real life. Like very, like ano ako, I like studying, ganun. So, ayun po. Tsaka, yung siguro yung pinaka-lesson is may laging may redemption with boys eh. Hindi mo kailangan mag-stay dun sa kung paano ka na-perceive ng mga tao. So yun, pag napanood nila, ma-recognize mo na ganito yung mali. And you can always apply it, like it's a choice.
0: Oh, wow. Good answer. Alam mo yung pag-actors ko, makita, wait, diba yan yung pasaway nun sa ano, Row 4? Ngayon CEO na, diba? May mga ganun. Good answer, tol.
3: Sa akin, isa sa mga behaving moments ko siguro na na-realize ko na ang bite-bite ko kapag ano.
4: Tulog?
3: Kapag tulog.
4: Kapag tulog.
3: Dentistry student po kasi kami. So, pumupunta po kami sa mga community para lumigay po ng mga libreng servisyo po. Tulad po ng pagbubunot, pagpasta, paglilinis. Ayun, nakarating na po kami ng Palawan, Siargao. Nagbandaluyong kami, nag-mission kami.
0: Solid. Diba revelation? Sabi mo tao, ay, may ganun pala sila sa...
2: Bimigay kayo yung pasta. Mahilig pa naman ako sa pasta.
0: Yes!
1: Kailangan ko ngayon, libre.
0: Ayan. Kuya L.A.
5: Siguro yung pinakamabait na ginawa ko, sinagot ko na siya. Ano po, siguro, yeah, everyday I always do it naman. I always tell the people that I love, that I love them. Parang alam ko naman kahit simpleng I love you lang sa isang tao na may pinagdadaanan or what yun. Malaking bagay.
0: Correct. At lagi siya nag-I love you kay Mommy Floor. Yes. Diba? Kahit saan.
5: Love you.
0: Yes, love you. Of course, Casey.
6: Sa akin naman po, actually, ako talaga si Warren dito eh. Nung before na nag-school ako, may mga binubuli sa school namin and walang lumalaban sa taong yun. And natapat sa akin. Kasi tahimik lang ako. Pero pag umano na ako, lalaban ako. So nakipag-away ako dun sa nambubuli sa mga tao sa paligid ko. Pagsuntukan ako, and then after, nagpalakpakan sila. Kasi yun yung bumubugbog sa kanila, yun yung nambubuli sa kanila eh. So yun yung pinagtanggol ko rin sila kahit papano.
2: Ngayon, ikaw na yung nambubugbog.
6: Ako na
2: yung
6: nambubugbog
2: ngayon. Ang galing.
7: Pero sa role lang.
2: Sa role lang.
0: Thank you boys for being so honest. Tsaka revelation yan. Sabi ng mga fans ninyo, ganun pala, diba? Very nice na i-share niyo yan. Last ako kay Direk. Direk, sino's mahirap i-handle in terms of sa thing?
2: Hindi ako yun.
8: I think it's very obvious naman kung ano mas mahirap. Kung sino mas lagi napapagalitan.

0: And syempre, well, to be fair naman, we're all professional. As I guess siguro in terms of pagiging rowdy on set. Syempre, iba pag puro lalaki, no? So, talagang so sila, mas kailangan mas oh, tama na, okay na. So, mag-a-action na ako or something like that. Pero, yeah, okay naman sila.
1: Oo. But it's part of the fun side nung pag, ano, di ba? They're just enjoying, di ba po, ganun. Pero pag action, action na, direct.
0: Yes naman
2: yes.
0: po.
2: Yes. Honestly din po, Papa, wala ba, na-share lang na, yun yung na-enjoy ko here sa Miss Babe. Parang, ulit kami, tsaka mga, ano, mapalabiro. Pero, yun yung na-appreciate ko. Like, pagdating sa work, grabe. Nagigil, nagigil lahat.
1: Correct.
2: Talag- Share ko lang.
1: Claiming kami, misbehave too. Ganon. Yes. Yes.
2: Mr. Behave na.
3: Wow. Ay, ayan. Iba naman, di ba, syempre? Uy, gusto magpabate, Papa Owl, syempre, ng mga nakatutok sa atin. Hindi lang yung mga nasa TFC, sa The Filipino Channel worldwide. Nakatutok din sa atin ang ating mga nasa ibang lugar. Visayas at Mindanao via Sky Cable, Channel 26, at sa 183 local cable channels nationwide. Sina Fatima, ayan. Sina Dorothy, hello sa inyo. At syempre si Ate Arlene Tolentino, na talaga namang tutok-tutok, napapa-cheer din talaga siya habang nakikinig at nanonood. Ayan. Oh, oh. Pero syempre, eto na, Papa Owl. Kung kanina, sabi nga natin, dapat makompleto yung boys and girls dito sa studio para talagang superstar studded ang ating Wednesday evening para sa mga kapamilya. Tawagin na natin ang mga girls na misbehave. Dito na lang daw sila. Hindi si Mama Bear.
1: Ayan, sama natin. At habang papasok sila, naku, enjoy na enjoy, sinasaluduan kayo ng Policarpio family kasi maganda daw po yung pagiging socially relevant ng misbehave. Natututo daw po ang mga anak nila kasi educator din po like Mr. Dennis Policarpio, Jenny Latore Policarpio. Sabi niya kasi yung anak nila at early age pa lang natututunan na dahil sa pag-educate nyo creatively. Kaya mabuhay daw ang misbehave.
2: Thank you po.
1: Okay, girls, please join po the boys.
3: Yan, dito na, sa'yo na daw, Papa Awes.
1: Ah, dito na sa
3: yan,
1: akin. Yan,
3: kasama mo na daw sila dyan sa pwesto mo, syempre.
1: Yes.
3: Ayan,
1: oh,
3: kasama na talaga, Miss Baby. Ayan, ang karibo na. Ayan na,
4: oh, Papa Awes.
3: Ayan, eto na po, kumpletong-kumpleto na sila para anyayahan kayong lahat, mga kapamilya, sa lahat ng mga nakikinig na nanonood sa atin. Worldwide, ang cast ng Miss Behave. Invite our kapamilya viewers na patuloy pa rin suportahan at panoorin ang inyong series. Go!
5: Ayan, hello po mga kapamilyas worldwide. We are inviting you to watch our series, Misbehave. Available na po yan. It's been available. Available po yan on iWant. All of our 10 episodes, kompleto na po yan sa iWant. You can binge watch it or one by one. Bahala kayo. But yan, our finale aired tonight, kanina pong 8 p.m. Kaya sana po masuportahan po ninyo ang Misbehave.
3: Yan, tingnan natin kung anong naging kasagutan doon sa mga yung mga first, second, third episode, yung mga tanong sa isipan, ngayong gabi lahat masasagot, di ba? Kasi Papa, pag pinanood mo, parang yung simula, nakita nila yung ano, na, yung pick-pack nila, yung role ni Rain tsaka ni Alexa, na may mga parang sexy-sexy yan silang ganyan. Ganon. Tapos parang, dito nagsimula ang lahat. Parang ganyan, o di ba? So, ayan po, panoorin po natin sa iWant. May mga iba pang gustong i-promote, syempre, yan. Ang BGYO, ay, may bagong song kayo na talagang iniikot nyo ang buong bansa.
4: Meron po kaming BGYO mall tour po na ginagawa namin. And yung next po namin na mall tour is on August 8 sa SM South Malls po yan. So sana po, supportahan nyo po kami and stream our latest EP on demand po. So, ayun. Thank you, Aces. And thank you po sa lahat ng sumusuport sa Miss Green. Please stream our latest EP and our series, Miss Behave, vegan.
6: Wow. Yeah. Ako din, Mama Joy. Ang ganda ng hair mo eh. Parang gusto ko pumunta sa Armes Salon.
3: Wala, sarado na kami.
6: Sarado na
3: kami. Sarado na kami.
1: Don't misbehave.
3: Sarado na kami, di ba?
6: Saving Jerry.
3: Ayan, Saving Jerry.
6: Yes. And also, The Art of Breaking Up.
3: Ay, bongga yung theater play. Yes. Meron ka pa, Lex, di ba? Yung nag-number one din ngayon sa I Want. Yung kayo ni Jello naman. Yes. Oh.
5: Ayan, pwede nyo rin po i-stream ang The Chambermaid's Daughter sa I Want din po yan. What if pagkatapos yung manood ng The Chambermaid's Daughter, manood din kayo ng Misbehave?
3: Yo.
5: Yes, magsawa po kayo sa akin.
3: Totoo. Rain, imbit at saka Andy, imbitahan nyo sila sa ano All-Star Games.
5: Magalaro ka ba din?
3: Ayan, magalaro ka. Ikaw, Rain, di ba?
7: Yes po, team captain po ng Lady Setters this Ooh. Year. Yeah. Wow. August 23,
3: Club Hero. Sana
7: po makapag-upload din po.
3: Truly.
7: I invite din po ako sa Kadayawan Festival. Nandyan po kami. Sila Friendsep, BGYO, Colette, etc., etc. Magpa-perform po kami para sa Kadayawan Festival ngayong August 15.
3: Ayan, direct. Ayan, ikaw.
0: Yung po, Misbehave po, all episodes po out na po sa iWant. Please, please stream it legally. Kung gusto po natin magka-season 2, doon po tayo manood. You can binge watch, you can binge watch and help us promote din po. And then, sisiglam din po ako. September 2 na po, Saving Cherry Nation in cinemas nationwide. Bumalik po tayo sa cinemas and watch comedies po sa big screen. Thank you po.
3: Ako, Drake, dapat yung Saving Cherry, idaan mo rin dito sa Alam na This. Diba?
0: Yes, please.
3: Oo. Drake, kita kanina, sabi ko, Drake, sino mga promo nyo doon? Ayan. Oo.
0: Ah, okay.
3: Ayan, oo. Dito talaga, live na live.
0: Okay.
3: Ayan, ako, Papa Awel, diba? Ang saya ng ating Wednesday evening. Siksikliglig nag-uumapaw.
1: At syempre naman, kung kayo po ay nabitin dito, balikan nyo nga po yung mga episodes. Ako, I still, as a parent, I encourage all parents to watch this with all your kids. It will become a family bonding at encounter sa inyo. At sabi nga ng mga girls, this can open up discussion in the family at home. Hindi po sa labas. Nalalaman po at natututunan yan bilang responsible parents for all of us. Nako, eto na nga po mga kapamilya at mga kaserbisyo sa buong mundo. Dumating na isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
1: Ako
3: susunod na ang programang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. Ayan.
1: At syempre ako naman po ang inyong ever lovable Papa Owl Paz.
3: Ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Dito lang po sa programang itong welcome na welcome ang mga misbehave. Kaya, sumabay po kayo. Alam ko na.
3: Alam nyo na.
0: Alam na this.
3: Yay. Thank you.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, eksaktong 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang Miyerkules po, mga kapamilya at kaserbisyo. Ay, talaga naman, maulan, diba, sa labas, kaya sit back, relax, and let's go with Love Connect. Tara, kwentuhan tayo our question of the night. Ano ang pipiliin mo? Mag-isa? Pero may kalungkutan sa buhay? O di kaya naman may kasama sa buhay, pero miserable ka naman? Medyo mahirap ano? Two extremes eh. Ganito po yan. Katang isip lang po ito. This is hypothetical. Hindi namin sinasabi na in every relationship, you are miserable. So you would rather. So it's either or. Hindi po namin sinasabi yan. Na either or ito, no? Either single and lonely or with a partner and miserable. That's not what we mean. Pero hypothetically lang po, katang isip lamang, kapag sabihin nating wala kayong choice kundi mamili dito sa dalawang extreme situation na ito. Mag-isa, pero may kalungkutan? O di kaya naman may jowa, pero hindi na nag-work, pinipilit mo pa, miserable ka na? O ha, ano ang mas type ninyo? Ayan ang pag-uusapan natin. Tara, kwentuhan po tayo. Magpadala lang ng inyong mensahe at kasagutan sa aming DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. O di kaya naman, kung type ninyong makipag-chikahan, pwede-pwede rin. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ang paksa kasi natin ngayong gabi, di ba? Lonely versus miserable. Which is worse? And which do you prefer? Once again, hypothetical lang po, katang isip. Hindi po namin sinasabi na ganito parati sa buhay. Kasi alam nyo, dami-dami dyan, mag-isa, pero masaya, di ba? Kasi at peace ka. So, kanya-kanya lang po yan. Pero yun na nga, kapag you are faced with these two extremes, which is worse for you and which is something that you'd prefer? Sabi nga nila, mas okay ang mag-isa kaysa nasa relasyon na hindi naman masaya. Medyo agree ako dyan. Ikaw, what do you think? Pero sa totoong buhay, ganoon ba talaga kadali mamili? Is it that easy to choose? Really? Kasi sometimes, di ba, things are not all black and white. Ika nga, may gray area parati. Hindi naman either or parati ito. Sa totoong buhay kasi, iba ang feeling na nag-iisa ka. May mga tao dyan, parang ako, no, who medyo may introverted side ako eh. I work in a very extroverted profession. Itong TV anchor and radio DJ. Pero meron akong side na introverted. Kaya yung introverted side ko na yon, enjoy pag mag-isa. Kaya lang, lalo na yung mga extrovert dyan, di ba? Nako! Kailangan talaga parating may kasama. Kapag walang kausap, walang ka-holding hands, walang taong inuuwian, nako, miserable na sila. Pero mahirap din naman, ang may kasama ka nga, may partner ka nga, pero araw-araw na ginawa ng Diyos ay malungkot ka. Ikaw ay drained, ikaw ay underappreciated, hindi mo nararamdaman na may partner ka kahit nandyan siya. Medyo mahirap yan, oh, yan ang masakit. Yung Meron kang kasama, pero parang mag-isa ka pa rin. Paano nga ba yan? May mga taong pinipiling manatili dahil mahal na nila. Alam niyo po, mga kapamilya, may kaibahan po yung being in love and loving someone. There is a big difference. Medyo napapagbalibaliktad natin, ano, yung dalawang ito. Yung konsepto of being in love and loving someone. But these are two very different things. Being in love with someone is something that is more romantic. It is something that you have for the person you want to spend the rest of your life with. But loving someone, you can love your friend, you can love your teacher, you can love your colleagues. Iba po ito. Kaya, no, yung mga iba dyan, kahit hindi na sila in love, napamahal na eh. Love na rin nila eh. Diba? Yung mga long-term relationships, para na yung ano, they call it, your relationship is like a comfortable shoe. Diba? Parang komportabling sapatos. Yan, yung parang suot ko ngayon, napaka-komportable kasi medyo may kalumaan na. So pag pinasok mo yung paa mo, hindi ka na kinakalyo, wala nang adjustment, talagang yung swak na ba yung paa mo dun sa sapatos. May mga relationships ganyan, di ba? Sa tagal, napamahal ka na eh, para ng komportabling sapatos. So kahit hindi ka na in love, stay ka pa rin. Kesa mag-isa ka, aba, you would rather stay. Meron namang iba sinasabing kahit di na nila mahal, at least may kasama ako. Medyo minsan kahit may abuse na, no? Hindi mo na nararamdaman na mahal ka kasi may verbal abuse minsan, may emotional neglect. Nako. Pero ayaw mag-isa, dapat may kasama ako. Okay na rin to, pwede na. Ang hirap-hirap noon. Tapos sinasakripisyo mo tuloy yung mental health mo kasi you remain in a relationship that is not emotionally and mentally fulfilling for you. So yan po ang pag-uusapan natin. When faced with these two extremes, ano po ang pipiliin nyo? That is our question of the night. Mag-isa pero malungkot? O may kasama sa buhay, pero miserable ka naman. Napaka-challenging ng Love Connect ngayong gabi. Challenging pero exciting, di ba? We will learn from each other. Alam mo, dyan po tayo natututo eh, sa isa't isa eh. Kapag naririnig natin yung opinion ng ibang tao, yung points of view ng ibang tao, eh medyo natututo tayo. So that is what we are going to do tonight. Ayan. Once again, ang ating paksa, lonely or miserable, which do you prefer? Which is worse? Pag-usapan natin yan dito lamang po sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach V, si Coach Ganda. Yan ang tawag sa kanya, si Coach Ganda. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Kasama ko rin po si Coach V at si Tita Doc Lulu ng programang Private Talks. Yan, sa Maritres, no? Tuwing Sabado po, alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon. Exciting ang guest namin ngayong Sabado, no? Nako, napopogian itong si Coach V at saka si Tita Doc Lulu sa guest namin. Kung gusto niyo malaman, eh, manood po kayo sa Sabado. Pero ngayon, zoom in tayo at tayo'y mag-connect dito lamang sa Love Connect. Kayo man po ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig o naghahanap lamang ng makakausap ngayong gabi, aba, nandito lang ako, si DJ Monica, para sa inyo. Mag-text na po sa aming Viber line 0919-278-3000 o di kaya naman ay tumawag po sa aming landline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Tatlong locals po yan. Happy Hump Day Wednesday, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, sino ang paborito ang Wednesday? Tawag po nila dyan Hump Day Wednesday. Kasi, in-explain ko na dati dito yan, ano? Month ago, I think, nung nag-pinch hit ako last month. Yung Hump Day po, ibig sabihin, we are getting over the hump of the week. Diba? Sa mga kalye, diba? Meron mga hump. Oh, diba? So, ito na, we are getting over the hump of the week. And we are going to the second half of the week, papuntang weekend. Kaya yung iba tuwan-tuwa pag Hump Day Wednesday kasi, naku, ibig sabihin, dalawang araw na lang. Weekend na. Napaka-relaxing ng playlist natin para sa inyo ngayon. Siyempre, DJ ako, di ba? Kaya naghahanda kami talaga, pinaghihirapan namin, pinag-iisipan talaga namin yung aming ipapatugtog sa inyo pag Love Connect. At ayan na, nakasalang na ang aming playlist para lang sa inyo, no? To help you unwind and reminisce after a long, wet Wednesday. Okay, wet, ibig sabihin yung panahon ha, basa. Hindi po yung iniisip nyo na wet. We're not talking about being wet and wild. We're talking about being wet and rainy. Ayan. So medyo makaka-relax-relax kayo sa aming playlist ngayon. Medyo sasabayan namin ang panahon. Kaya tara, hala, samahan niyo ako na mag-relax dito lamang sa Love Connect, ano? At huwag po kayong mag-atubiling mag-text sa 0919-278-3000. Sabihin niyo lang po sa amin ang inyong pangalan, ang inyong lokasyon, pagkatapos ang sagot sa katanungang ito. Ano ang pipiliin mo? Mag-isa ka? Pero medyo malungkot ka naman? O di kaya naman ay may kasama ka nga sa buhay? Pero parang hindi na nagwo-work? Hala! At saka, medyo tuloy miserable ka na. Kasi po, alam nyo po, yung pagiging mag-isa, hindi po automatic ibig sabihin kalungkutan ang partner ng being alone. You can be alone but not lonely. Expert ako dyan. Because ever since my ex, I have been single but not lonely. Madalas po ay pinagkakamalang parati na lang lonely ang isang tao pag single, di ba? Pero hindi, kasi pag single ka, ang dami mong nagagawa. Meron ka dyang self-reflection, meron ka dyang self-realizations, and then you learn to enjoy your own company. Importanteng-importante po yan, ano? Yung you learn to enjoy your own company. Parati ko pong sinasabi to sa mga kaibigan ko. Nako, lalo na dun sa isa kong kaibigan. Alam niya na kung sino siya. Parati kong sinasabi yon. You cannot expect other people na ma-enjoy ang company mo kapag ka ikaw mismo, you don't enjoy your own company. Aba, tulad lang yan ng self-respect. You cannot expect other people to respect you kapag ka sarili mo, hindi mo nire-respeto. Paano ba yan? Kaya po, ang pagiging mag-isa ay hindi automatic po sign ng loneliness. Diba? That is one thing that we have to consider. Minsan naman, tama rin naman na acknowledge ko na malungkot ang mag-isa. Pero, hindi pa po mas nakakapagod to be in the wrong relationship? Ano ang mas bet ninyo? Yung mag-isa kayo? O yung nakakapagod because you are in the wrong relationship. Parang nararamdaman ko nang napapag-isip-isip kayo dyan. Ay nako, kasi nga minsan may lungkot din talaga no, na nadadanas pag mag-isa. Yung tipong kapag may celebration, birthday mo. Oy. Gaya ni RC Valle, ang aming editorial associate. Happy birthday, RC!
1: Happy birthday!
0: Ayan, diba? Yung parang sinasabi ko, minsan birthday, Christmas, New Year, ayan. Medyo minsan nakakalungkot kung mag-isa. Aaminin ko din yan. Namimiss ko yung pamilya ko. Kasi wala na yung papa at mama ko. Nakakamiss kapag ka mag-isa ka na lang. So I miss also my ex-husband, no? Na pumanaw na. So nakakamiss din. So minsan nakakalungkot din. I will have to admit, ano? Once in a while. Pero ang ibig ba sabihin dito ay papasok ka na lang sa kahit anong relasyon para lang hindi mo maranasan yung lungkot? Ay, hala. Tell us all about what you think. Nako, bago tayo magsimula sa ating playlist ngayong gabi. Ano ang pipiliin mo? Mga kapamilya at kaserbisyo, mag-isa ka? Pero medyo may kalungkutan? O di kaya naman ay may kasama ka sa buhay, pero alam mong mali na ang relasyon at miserable ka na. Dahil ang paksa po natin ngayong gabi, which is worse, loneliness or being miserable? O yung kaibigan kong si Iti Donski, medyo defensive kasi sabi ko kanina, di ba, may kaibigan ako, parat ko sinasabi, you have to learn to enjoy your own company before others can enjoy your company. Aba, nag-text, sabi niya, hindi ako yan. Sige na, hindi na ikaw yan, fine. Ay, nako, meron po tayong balita, ano? Dito, oo, meron tayong balita, walang pasok. Walang pasok bukas. August 6, 2026. Sa Metro Manila, all levels po. Pampubliko at prebado. Face-to-face na klase po ang pinag-uusapan natin, ano? Sa Marikina City, lahat ng antas. Pampubliko at prebado. Sa Las Piñas City. Sa Parañaque City, ang face-to-face classes suspended po. Sa Caloocan City, face-to-face classes shift po. Sa asynchronous classes. Sa Malabon City, shift to alternative delivery mode. Sa City of Manila, shift to alternative delivery mode. Sa Valenzuela City, may face-to-face classes or ano ba ito? Ibig sabihin, walang pasok ang face-to-face classes. Thank you so much. Oo. At ito, all levels in Pasay City, wala pong pasok. Sa Taguig City, all levels din po. Wala po kayong pasok bukas. Sa Quezon City, dito po sa amin sa QC, ano? Preschool to senior high school ang wala pong pasok. At sa Pateros, Child Development Centers, yung mga CDC po, walang pasok hanggang senior high school lamang. Sa pampubliko at prebado, walang in-person classes. Ipatutupad ang alternative delivery mode of learning. Ito po ay para bukas sa August 6, ano? 2026, dahil po sa panahon, no? This is as of 10:10 p.m. At ito po, sa Luzon, lahat ng antas, pampubliko at prebado, wala po kayong face-to-face classes. Ito po, dito po sa mga lugar na ito, sa Abra, sa Bataan, sa Laguna, sa Benguet, sa Bagao, Cagayan, Solsona, Ilocos Norte, Echague, Isabela, sa Nueva Ecija, sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, Sabayambang, Pangasinan. Bugalyon, Pangasinan. Calasau, Pangasinan. Satagupan City, Pangasinan. Labrador, Pangasinan. Lingayen, Pangasinan. Mangaldan, Pangasinan. Rosales, Pangasinan. San Carlos City, Pangasinan. At sa Sison, Pangasinan. Wala po kayo lahat ng antas, pampubliko at prebado na face-to-face classes. Sa Santo Tomas, Pangasinan din, wala rin po yan. Lahat po ng antas, ha? Yung face-to-face classes. Sa Baguio City naman po, wala pong preschool hanggang senior high school. Sa kolehiyo meron. Sa elementarya naman, hanggang senior high school, sa Ambaguio, Nueva Vizcaya, kabilang ang trabaho sa mga paaralan. Sa Binmalay, Pangasinan din, wala pong pasok mula elementarya hanggang senior high school. Sa Rizal naman po, sa Rodriguez, Montalban, Rizal, lahat ng antas, pampubliko at pribado, walang face-to-face classes. Shift po kayo sa alternative modular learning bukas, ano? At sa Taytay, Rizal, preschool to high school, pampubliko at prebado, wala pong face-to-face classes. Mag-shift po kayo sa alternative modes of delivery of learning. Sa San Mateo, Rizal, lahat po ng antas, pampubliko man o prebado, wala po kayong face-to-face classes. At sa Cainta, Rizal, lahat po ng antas, pampubliko at prebado. Sa Calatagan, Batangas naman, lahat ng antas, pampubliko at pribado, wala pong face-to-face classes. Mag-shift po kayo sa alternative modular learning. Ito po ay as of 10:10 p.m. Yan po ang mga walang pasok bukas, Agosto 6, 2026. Manatili po kayong nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa mga karagdagang updates kaugnay ng bagyong Maymay. Yan po, magbibigay po kami ng updates maya-maya lamang, ano? Sige po, kaya dito lang po kayo, wag po kayong aalis. Samantala, we will take a short break at mag-relax-relax muna tayo. And let us go and have some laughter in the rain. Neil Sedaka sa DZMM.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex.
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: maulang Miyerkules. Kasama si DJ Monica sa ngalan ni Coach V. Tayo po ay magkakasama hanggang hating gabi. At ang katanungan natin ngayong gabi, ano ang pipiliin mo kapag you are given the choice between these two extremes? Diba? Madalang naman ang mangyari ito, diba? Pero just in case, wala na kayong choice. Walang no choice. Would you rather be alone and lonely? Or be with someone but miserable? Dahil ang paksa po natin eh, kalungkutan o pagkamiserable. Ano po ang mas malala? Medyo mahirap, ano, pag-isipan. Ako, alam ko na yung sagot ko. Eh, kayo po, sabihin niyo po sa amin. Ang aming Viber line, wide open, 0919-278-3000. Hala! Hala, bira! Mag-text-text lang po kayo ng inyong kasagutan. 0919-278-3000. O di kaya naman eh, tumawag kayo sa 8924-4101. Tatlo po ang locals namin. 5671, 5672, and 5673. Gaya ni Tess ng Pampanga, nasa linya na po si Tess. Hello, Tess!
1: Hi, DJ!
0: Hi! Hello!
1: Monica, good evening!
0: Good evening! Nako, ito na si Tess na talagang ano, talagang you sound so young. Diba nakausap na kita noon?
1: Oo, nakausap mo na ako, DJ Monica. Napagkamalan pa nga kita na ikaw si Miss M na ano, yung nagbabasa na ano. Kaya sorry, napakinggan ko nun sa Kikita Winnie.
0: Okay lang yun. Huwag ka magsasorry. Diyos ko, it is actually a compliment. O, oh, diba? A compliment para
1: sa
0: akin.
1: O, kasi ano, ganda kasi ng boses mo, DJ Monica, promise. Ganda-ganda.
0: So, maraming salamat. Don't say sorry. No apologies needed. Tess, kumusta? Ikaw yung ano, eh, napaka baby sounding eh. Para kang teenager. Diba?
1: Pero senior na ako, DJ Monica.
0: Pero you sound like a teenager. Nakakatuwa. Kumusta?
1: Salamat. Ito, maulan dito. Tsaka almost 2 weeks akong natrangkaso.
0: Ay, hala.
1: Nawalan ako ng boses. Inubo ako.
0: Oh, no. Oh, nangyari sa akin yan, alam mo, noong mga 2 months ago. Ang hirap, diba?
1: Oo.
0: Yung,
1: ay, oo.
0: Yung wala ka talagang boses?
1: Oo. Go ahead.
0: Hindi, sige. Go. Anong ginawa mo?
1: Nung 19 kasi, lumabas kasi kami ng mga anak ko. Pumunta kami sa mall.
0: Okay.
1: Eh dahil may kapansanan niya ako, hindi ako pwede maki-ride sa, ano, sa paglalaro nila.
0: Mm-mm.
1: Pumasok kami dun sa videoke room, dun sa, ano, ayun, kumanta. Eh, sobrang lamig. Ayun. Actually, inuugo na nga ako noon eh.
0: Okay.
1: Hello?
0: Ayaw,
1: kala ko nawala.
0: Hindi, sa kakabideo
1: kayo. Medyo inuugo na nga ako noon.
0: Hmm.
1: Eh, sobrang lamig pa. Saka yun, eh, bumirit ang lola mo.
0: ano ang kinanta mo? Anong kinanta mo, Tess? Baka naman nag-Celine Dion ka. It's all coming back to me now.
1: Hindi ko kaya yun. Oh. Ang mga kinanta ko noon, excuse me, ang kinanta ko noon yung si Anne Marie.
0: Oh, you needed
1: at saka
0: me.
1: Yung kay, oo, at saka yung I Just Fall in Love Again. Dalawa yun. At saka yung kay Regine Velasquez. At saka yung si Edie Gomez.
0: It Takes Too Long?
1: Yes.
0: Uy, ang ganda naman. It Takes Too Long to Learn to Live Alone.
1: To Live Alone.
0: Uy.
1: Dapat nga yun yung ni-request ko eh. Pero gusto ko mapakinggan yung ni-request sa akin ng aking suitor.
0: Uy, may suitor. Ang taray ni Tess, ha? Oh, sige, kwento. Sino ito? Approve ba?
1: Hindi,
0: ang mga bata?
1: Hindi
0: approve?
1: Nga eh. Hindi, sa akin hindi approve, kaya ngayon ang, yun na lang daw ang ano niya sa akin. yung lahat ng gusto niyang sabihin sa akin, nilalaman ng kantang yan. Pero ang itinawag ko ngayon sa'yo, DJ Monica,
0: sige, ano?
1: Nakarelate ako doon sa question mo yun. Of the night.
0: Oh, diba naka-
1: kung anong pipiliin.
0: Nakakatuwa, di ba? Nakaka-relate. Ano ang pipiliin mo? Yung mag-isa ka pero may kalungkutan? O yung may kasama ka sa buhay, may jowa ka, may partner, may asawa, pero ay, miserable ka naman. Oh.
1: Actually, hindi ko pinili ang pag-iisa ko ngayon. Hiningi lang ng pagkakataon.
0: Okay.
1: DJ Monica, kasi nandito ako sa anak ko dati. Pero alam mo, DJ Monica, ang hirap makisama kahit na pinapakisama mo na yung manugang mo. Pag ayaw sa'yo, wala kang magagawa. Lahat ginawa ko na. Yung kaya kong gawin sa bahay nila, ginagawa ko, nagsasaing. Kung anong kaya kong itulong, tinutulong ko. Pero nagawan pa niya ako ng masama. Sa totoo lang, talagang pati pera ko, ninanakaw pa niya, DJ Monica.
0: I'm so sorry na pinagdaanan mo yan. Grabe naman.
1: Oo, sobra. Tapos yung ang anak ko naiipit na sa amin kasi lagi kami nag-aaway. So itong bahay ng friend niya, nakita niya na pinapagawa ng friend niya. Kaya pinakiusapan niya ng friend niya na kung maaari sa akin na ibigay para makabukod ako.
0: Okay.
1: Kasi DJ Monica, pagka mga anak may mga asa-asawa na, siyempre, yung mga ugali ng mga manugang. Although sabi nga nila, mahirap magkasundo yung... Oo. Although sinasabi nila, mahirap magkasundo yung magdinan. Pero DJ Monica, sa totoo lang, sa maniwala at hindi, wala akong ipinakitang pangit sa mga manugang ko. Wala. Actually, pag kailangan nila masahe, dalawang manugang kong minasahe ko, sa totoo lang.
0: Okay.
1: Oo.
0: So ano ang...
1: Maano akong makitama.
0: Oo. So ano ang naging, ano tuloy, ang naging problema kung nakikisama ka naman pala? Sila
1: kasi
0: ang may problema.
1: Oo, sila may problema. Kasi ganito yan.
0: Okay, sige.
1: Yung kasing kwento. Bahay ng anak ko, talagang maliit lang. Walang kwarto. Diretso lang siya. Tapos may dalawang bed. Yung bed nila ng mag-asawa, ako ang gumagamit. So wala siyang matutulukan. Yung anak ko, nakikisiksik lang doon sa dalawa niya anak. Tsaka may pagkasiloso siya. Gusto niya kung ano yung binibili sa akin ng anak ko, meron din siya.
0: Okay.
1: Eto, simple na lang. Simpleng taho. O sabi niya, bakit si nanay may taho? Ako wala. Ganon.
0: Okay.
1: Pero sa totoo lang, sa maniwala ko at hindi, DJ Monica, talagang nakisama ako ng gusto sa kanya. Sa lahat ng anak ko. Yung una kong, doon dati, 2012, lumipat kami sa isang, sa SAB, kumuha kasi ng... housing loan yung anak ko. So, tatlo kami doon. Pero nag-isa rin ako kasi yung isa na destino sa Manila, yung bruso ko. Tapos yung isa may kasama na sa buhay. So, nag-iisa na lang ako.
0: Okay.
1: Talagang mahirap pa nag-iisa. 2015, nakasama ko naman yung panganay ko. Ayun, bali sila sa baba, ako sa taas. Pero mahirap talaga, may kasama, yung may iniintindi ka.
0: Naiintindihan ko
1: tama,
0: yan.
1: Tama, oo. Tama, yung sabi nga ng kaibigan kong DJ, tinga, nag-iisa ka, gusto mo may kasama ka, sakit lang ng ulo pag may kasama, sabi niya. Ngayon, na-realize ko na, malungkot, DJ Monica ang nag-iisa. Super lungkot, lalo na sa katulad kung may kapansanan, hindi makalabas, hindi malang makabili sa tindahan ng kahit na ano. Pero meron ding advantage ang pag-iisa kasi na ilalabas ko yung emotion ko na walang magsasabi na ano na naman kadramahan yan, ano na naman yan. Yung nakakaiyak ako, tsaka yung nakakapag-pray ako sa oras na gusto ko.
0: Yes, na walang panghuhusga, ano?
1: Kasi may mga pinagdaraanan ako, DJ Monica. Until now, may pinagdaraanan ako. Talagang may pinagdaraanan. Marami akong pinagdaraanan. Sanga-sanga.
0: Okay.
1: Ay.
0: Maari bang tanungin? Pero if you don't like to answer, it is okay too. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Pero kung okay lang na tanungin, kung ano yung kapansanan mo, Tess?
1: Blind ako, DJ Monica. Okay. Tama, sabi ko sa'yo, blind ako.
0: Okay, tama, oo. Dalawa nga pala kayo
1: totally,
0: na regular
1: totally
0: callers namin. Oo, na ano. Na ikaw yung ano, di ba? Ikaw yung meron kang na-meet, di ba? Tama ba? Dati.
1: Na-meet?
0: Oo. Or yung isa ba naming caller yon na ano din, blind din siya, pero meron siyang nakilala, tapos nakilala online yata. Online ba? Or gano'n, parang nag-eyeball sila. Yung gano'n, nag-meet sila. Oo, hindi yata ikaw yon, yung isa yon. Oo.
1: Actually, but, yung BS ko, nag-meet na kami minsan. Hindi yun, ko alam kung ako yung tinutukoy
0: yun, mo. Yun. Yung BF mo na nag-meet na kayo minsan. Yes. Oo, nagkita
1: oo,
0: kayo.
1: Oo, nung birthday ko noong 2023.
0: Yes. Naikwento mo yun. Yun pala yun. Oo, nagkita kayo ng boyfriend mo. Oo. Siya pa rin ba hanggang ngayon? Si ano? Si jowa? Si boyfriend? Siya pa din. Okay. Anong ano? So ngayon na mag-isa ka, so sagutin mo yung tanong ko kasi hindi mo naman piniling maging mag-isa, 'di ba? But would you rather? Pero yun na nga, so ano ang mas prefer mo, na babalik ka doon pero medyo miserable kasi parati kang inaaway, o yung
1: no,
0: ito na mas gusto mo na ito?
1: Mas gusto ko yung nag-iisa.
0: Okay, oo, sige.
1: Mas gusto ko itong ganito kahit na malungkot. Sabi ko nga, mahirap ang nag-iisa, malungkot. Pero mas mabuti na yung wala kang iniintindi, wala kang pinapakisamahan. Kasi DJ Monica, napakahirap makisama. Kahit ginagawa mo na ang lahat, kulang pa rin.
0: Oo.
1: Kulang at kulang pa rin.
0: I agree. Oo.
1: Sabi ko nga sa iyo, katawan ko, pera ko, pinakisama ko sa kanila. Mm-hmm. Sa kanila ako naging kawawa. Kasi pagka, alimbawa, nagpapahinga ako, yung bigas, ilalapag na lang ng anak ko doon sa, kasi dalawa yung table nila, meron akong lamisita na doon ako kumakain. Mm-hmm. Parang pagising ko, parang sinasabi ng bigas na, eto na ako, ano, saing mo na ako, ganon. Kahit hindi, siyempre, diba, o, kahit hindi niya sabihin, andun na yung bigas. Ako yung naging taga-saing nila.
0: Okay.
1: Ako yung lahat-lahat. Basta yung kaya kong gawin, like maghugas ng tinggan. Natutuwang ko na nga mag-pack ng, kasi nagtitinda siya ng pichi-pichi sa kuchinta. Natutunan ko na maghango. DJ Monica, kahit na mga paso-paso ako, tsaka nagbabalot ako. Nakikita yun ng manugang ko, kahit inaabot ako ng madaling araw, pagising ng anak ko, lalaga na lang, nakaayos na yung paninda. Ewan ko bakit hindi niya na-appreciate yung mga ginagawa ko ngayon.
0: Oo, at ano pa, no, despite yung ano mo, yung kapansanan mo, no, talagang tumutulong ka sa bahay, sa trabaho, yun nga, pag-stack ng mga kakanin. Kaya sana naman.
1: Natutuwang ko yun. Natutuwang ko talaga yun, DJ Monica.
0: Sana naman hindi ganun yung pagtrato sa'yo. Pero alam mo, minsan talaga, wala tayong magagawa pag ganyan, ano? Kailangan we have to be, ika nga, we have to be the bigger person. Kapag tayo ang mas, kapag tayo ang mas may self-awareness at meron tayong wisdom sa buhay, tayo na lang ang maging mas malaking tao ba na mag-intindi. Yun na nga lang yun
1: minsan. Pero paano mag-iintindihin ng taong

0: rin ako, pero pinanghihinayangan ko yung 2-5 na yun, si Monica, kasi wala akong trabaho. Mm-hmm. Alam mo, pagka walang trabaho ang isang tao, bawat piso mahalaga.
1: Exactly.
0: Si Monica.
1: Naintindihan ko yun. Yes, I understand. Kahit may trabaho, kahit sa akin, kahit may trabaho ang tao, bawat piso importante pa rin yan. Kasi nagbabudget tayo eh, di ba? So, parating kong sinasabi yan na every centavo is important. It counts, no? So, pero Tess, ang gusto kong tanungin, sigurado ka ba na ninakaw niya yung pera?
0: Yes.
1: Okay, sige.
0: Kasi kasi wala namang iba nakakapasok.
1: Okay, hello? Nawala si Tess? Oh, nawala. Okay, sige. Aantayin natin si Tess na bumalik maya-maya, no? Ang sarap pa naman ng kwentuhan. Andiyan na siya? Hello, Tess?
0: Hello, andito ako.
1: Okay, ayan. Kala namin nawala ka eh. Okay.
0: Oo nga eh.
1: So sabi mo...
0: Wala namang kami ibang kasama. Kasi saka walang ibang pumapasok doon.
1: Kundi kayo lang, kaya sigurado ka.
0: Oo. Okay. Tsaka 3 times na ako nawalan doon, DJ Monica. Nung bagong dating ako doon, may pinabaunan ako ng bunso ko ng 8,000. Nawala na rin ako ng 2,000.
1: Okay.
0: Yung 2,000 na yun, pinalitan ng anak ko.
1: Okay.
0: Sabi niya, sige ma, papalitan ko na lang.
1: Mm-mm.
0: So, aminado na alam niya kung sino kumuha.
1: So, pati alam...
0: Kasi yung manunggang ko.
1: So, pati yung anak mo alam?
0: Alam kasi yung manunggang ko.
1: Mm-hmm.
0: May sakit na yung tinatag na leptomaniac.
1: Klepto. Okay. Oh. Okay. Alright, sige. So, naiintindihan ko na. Napakalaki ng puso mo to be very understanding. Pero, Tess, nararamdaman ko talaga yung hirap at saka yung sakit. Masakit yan. Diba? Masakit yung puso. Oo. Hindi mo alam kung maiinis ka o magpapasensya ka or magagalit ka. Talagang nararamdaman ko yung sakit sa puso, no? So,
0: ang hirap kasi, DJ Monica, nung kinumpront ko siya, dinidinay pa niya. Sabi niya, bakit? Meron ba kayo makikita ang fingerprint? Sige, paano niyo? Wala kayo makikita dyan. Sabi niya ganyan. Yung anak ko, yun nga, naiipit sa amin kasi nga tumataas ang boses ko. Siyempre, galit ako. And at the same time, tumataas din ang boses niya. Talaga nagsisigawan kami. Sabi nga ng anak ko, aminin mo na kung ikaw. Hindi ako.
1: Okay. Oo. Tapos, nahihirap ano, because he is caught in between you eh. Diba?
0: Oo.
1: The spouse. Oo. So, yun ang mahirap naman kasi kapag ka naiipit siya, diba? So,
0: ang masakit pa dito, DJ Monica, nung pangako sa akin ng anak ko, sige ma, meron ako nakitang ako na magbabayad sa kuryente, tubig mo, pati pagkain ko, meron kami, bibigyan din kita. Hindi nasunod, DJ Monica, wala.
1: Okay, sige. Pwede ko bang maitanong kung may anak sila?
0: Dalawa anak
1: okay.
0: nila.
1: Kaya siguro, as a lola, medyo intindihin mo na lang na napupunta sa mga bata kasi yung pera. Diba?
0: Hindi.
1: Ang bisyo niya. Ang bilis sumagot eh. Hindi. Oo. Hindi talaga.
0: Sa bisyo niya.
1: May bisyo siya. Okay, yun ang mahirap doon kung may bisyo siya. I am so sorry na pinagdadaanan mo yan, Tess. Pero alam mo, sasabihin ko sa iyo ha, tama yung decision mo na medyo bumukod ka na muna kasi mas mahirap yung miserable ka na paulit-ulit yung away, yung problema, tapos baka magkaroon pa ng epekto ito sa mga bata. Kapag ka nakikita nila na si Lola, no, at saka yung magulang nila ay parating nag-aaway. Mahirap sa mga bata ito. Magkakatrauma yung mga bata. Kaya you made the right decision. So, talagang bilib ako sa'yo na sinakripisyo mo, no, na mag-isa ka para lang mas may peace ba? Kumbaga, para mas may peace kayong lahat.
0: Pero kung tutusin sa sitwasyon ko, DJ Monica, hindi dapat mag-isa kasi blind ako, tsaka
1: correct.
0: Senior na nga ako, di ba?
1: Correct, oo.
0: Kaya yung ibang mga anak na kinakandili yung kanilang magulang, nainggit din ako sa kanila, sorry for the term. Pero talaga naiingit ako.
1: Correct. Naintindihan ko naman yon. Oo. And sana maisip din yon ng anak mo

0: para sooner or later, eh, kausapin niya ng masinsinan yung asawa niya at makuha ka nila uli para naman kasama mo sila.
1: No,
0: mahirap
1: hindi talaga. Na ako papayag. Mm. Kasi ang mga kabataan ngayon, DJ Monica, sobra. Pagka pinagsasabihan mo, tinuturuan mo, ayaw nila. Mm. Para sagutin yung dalawa kong apo, DJ Monica, sa totoo lang.
0: Mm.
1: Ayaw nila nung tinuturuan sila.
0: Okay, sige. I will be sending you good thoughts and prayers, and balitaan mo kami uli, ha? Tawag ka uli, tapos i-update mo kami kung ano na nangyari.
1: Oo, tumatawag talaga ako pag nakaka-relate ako sa topic.
0: Sige, oo. So, maraming salamat sa pagtawag mo, Tess. And I'm so glad
1: salamat,
0: wala ka ng ano, ha? Wala ka ng trangkaso. Mag-ingat ka. Tawagan mo kami uli, update mo kami, ha?
1: Thank you, DJ Monica. Ingat sa pag-uwi, maulan.
0: Oo, maraming salamat. Ingat ka rin parate. Thank you, Tess.
1: Thank you so much.
0: Salamat.
1: God bless you.
0: God bless, Tess. Oo, nakakatuwa, no? Ayan si Tess. Tumawag all the way from Pampanga. At ito naman, ano, proof ito na yung topic natin ay universal, hindi lamang pagdating sa love relationships. Pwede rin ito, you know, ito sa lola, sa manugang, sa anak. Would you rather be alone and lonely or together and miserable? Tell us all about it. Dito lamang po sa Love Connect as we go on a music break with Odette Quesada dito sa DZMM.

0: Kopf Connect. Sandy ZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Magandang magandang gabi po. Second half na po ng Love Connect ngayong maulan na Miyerkules. DJ Monica pansamantalang humahalili kay Coach V. Magkakasama po tayo hanggang 12 midnight. At ang katanungan natin ngayong gabi, katang isip lamang po ito, hypothetical kung tawagin, ano? Kung sakali lang na medyo wala na kayong no choice. At ito ang inyong nakita sa inyong buhay. Eh wala na kayong choice kung hindi maging mag-isa pero may kalungkutan. O kaya may kasama kayo sa buhay pero miserable naman kayo. Nakaw! Ano po ang pipiliin natin? Aba, kwento lang po kayo sa amin. 0919-278-3000. O di kaya naman sa aming landline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Katulad po ni Joel ng Quezon, nandyan na po siya sa linya. Pero teka Joel ha, magbabasa muna tayo ng mga sumagot sa ating katanungan. Sabi ni Louis Basco, oy, isa sa mga regulars natin yan, loyalista yan sa DZMM. Hello, Louis! Sabi niya, happy Wednesday po. Nako, nambola pa. Si Blooming na DJ Monica. Mas prefer ko po yung lonely. Pero, focus naman ako sa mga goals ko at madaling mag-organize kung ano man ang gagawin ko sa buhay. Nasa timing po ang may partner kung both ay may kasunduan. Hehehe, sabi pa niya. Meron pa, hehehe. Yun lamang po. Maraming salamat, Louie, Basco, nako yan, tsaka si Lina ho. Mga regulars natin. Si Lina, siguro natutulog na ngayon, ano? Sabi naman ni Dulce, DJ Monica, good evening. Hello, good evening, Dulce. I would rather be lonely and alone than with somebody but miserable. Being alone is a choice, but you can choose to be happy being with family or friends. Kesa naman may kasama ka, pero parusa naman sa buhay. Hay nako. Sa bagay, choice mo rin naman talaga lahat ng pwedeng mangyari sa life mo. Hello din kay Coach Vanessa, wherever you are, huwag kayong mag-aalala. Babalik po si Coach V. Siya na lang siguro ang magkikwento kung bakit wala siya. But she is okay and she will be back with you soon. Ayan po, si Louie at saka si Dulce. Kung gusto nyo pong makishare din ng inyong pananaw, aba ay mag-text lang, 0919-278-3000. Ang amin pong paksa ngayong gabi, lonely or miserable? What will you choose? And which is worse? Yan naman po, dito lamang sa Love Connect. O siya, kausapin natin si Joel ng Quezon. Hello, Joel! Magandang gabi!
1: Good evening, DJ Monica.
0: Hi, Joel! Oh, yes, yan po. Si Joel, di ba?
1: Happy midweek ba?
0: Happy midweek!
1: Yes.
0: Ah, di ba?
1: Oh, pero sa akin kasi, paborito ko yung Monday to Friday.
0: Oh, paborito mo talaga yung, kesa sa weekend, mas gusto mo
1: yung weekday. Tapos nadagdag yung Saturday pa.
0: Okay. Oo,
1: gusto ko yun. Kasi may sahod eh, noon na. And para sa akin, hindi ako nagkakaroon ng jet lag pag Monday.
0: Okay.
1: Fresh na fresh, syempre. Pag Sunday, magpahinga ka.
0: Oh, correct. Oh,
1: para the whole week until Saturday, may energy ka.
0: May energy ka, tama. Oo, yes. Ano, kumusta naman, Joe? Kumusta dyan sa, maulan ba dyan sa Quezon?
1: Okay naman po sa akin, pabor sa akin yan, itong weather na to. Huwag lang sa sobra kasi kawawa naman yung sa mga ibang family po na nakakaranas ng, alam nyo na. Pero sa para sa akin bad weather 'yan.
0: Oh, bad weather. Oh, talaga naman bad weather. Oh, 'di ba?
1: Hindi tayo pala love connect pala 'to, no.
0: Oh.
1: Hindi pala hindi pa, talk luluto.
0: Hindi pa private talks 'to,
1: hindi. Sorry po.
0: Pero sinabi naman natin 'yan kanina eh, na talagang pag maulan, no, ang sarap. Bad weather talaga. Kaya kung kayo ay medyo nandiyan na sa inyong kama, eh mag-snuggle na kayo under the blanket at makinig lang po sa amin dito sa DZMM. Kasi pagkatapos ng Love Connect, ang dami namang mga nakakatuwang music courtesy of Kuya Dan, 'di ba? So
1: opo,
0: dito lang kayo. Oo. Nako. Sige, Joel. Ano sabihin mo?
1: For this month of July, may dalawang kaganapan sa buhay namin.
0: May ganap? And, ano ang ganap? Kwento.
1: Sige. Nung 27, that was parang State of the Nation.
0: Yes.
1: And then anniversary din ng Iglesia ni Cristo.
0: Ah, okay. Oo.
1: At yun ay birthday ko. 60 na ako. Dual citizen na ako.
0: Uy, Joel! Nag-birthday ka nung
1: 27. Yung state of the SONA ni...
0: SONA. Oo.
1: Kaya sa akin, dumikit sa akin yung mga ganapan na yan, yung mga ano niya.
0: Kasabay pa nung SONA, happy birthday, Joel, diba?
1: And finally, na ako. Dual citizen.
0: May ano ka na, may discount ka na. Discounted ka na.
1: Malaki ba yun?
0: Ha?
1: 50% ba?
0: Hindi ko alam kung gaano... wala pa naman akong wala pa akong card, so hindi ko alam.
1: Soon to be? Soon to be ba?
0: Kasabayan
1: kita, 80s ka rin.
0: Itong si Joel parang naghahanap ito ng gulo .
1: Nakaka-relay ka sa mga kinikwento ko noon, yung mga galactic.
0: Oy, talaga, pero it doesn't mean na may card na ako.
1: Then yung 31 naman po, 70.
0: So, ito si Joel, parang gusto niya, baksakan ko siya ng telepono .
1: Uy. Noong July 17 pala, nagkaroon na recognition yung youngest daughter ko. Tapos,
0: uy, talaga?
1: Noong 18, binigyan sila ng gawad ng parangal, yung kuya niya, saka yung youngest daughter ko.
0: Uy, congrats!
1: And then, at the same time, syempre, nagkaroon kami ng salo-salo nung family ko dahil sa birthday ko.
0: Mm-mm.
1: And we decided to stay at home. Nagluto sila ng parang kung ano-ano, yung puro Japanese, mga shark spin, yung California maki, tapos yung chicken teriyaki, parang ganun.
0: Sugoi des! Half Japanese ako.
1: Parang ganun. Masarap nga eh.
0: Oishi des!
1: Tapos, nung 31, yun yung graduation talaga ng daughter ko sa And... she graduated with highest honors. So, kumbaga, siya lang graduate sa na with highest.
0: With highest honors.
1: Tapos hindi lang isang campus, kundi dalawang campus siya nag-dominate.
0: Oo. Dati nga naikwento mo, no? Sabi ko nga, congratulations sa inyong
1: Missis. Yun. And then, kumain kami sa favorite kong buffet.
0: Saan yon?
1: Pag na, baka bawal eh.
0: Anong bawal?
1: Baka bawal siya.
0: Tama. Correct. Huwag na i-mention.
1: Basta okay doon. Maraming dishes doon. Iba-ibang dishes. That's the clue.
0: Yon, okay.
1: At meron din mamam doon na unlimited din.
0: Mamam. Na unlimited din. Okay.
1: Tapos yun, after noon, pahinga. Ito ngayon, kausap ko kayo ngayon.
0: Mm-mm. So,
1: and then, still the same, even though reached 60.
0: Mm-mm.
1: Ganun pa rin. Siyempre, I always maintain everything na parang healthy ako.
0: Oo.
1: I'm doing my workout every day pa rin.
0: Oo. Hanggang ngayon ba? Medyo diligent ka?
1: Oo naman po. I need to do that para wish ko kay God na tumagal pa ako ng another request 40 years.
0: Oh, and you have to do that for your children, ano?
1: Yes, opo. Para makasama ko rin yung, sabi ko nga, ilang taon na kaya ako pag 18 na yung apo kong bunso. Yung apo . Ayun po.
0: Oo.
1: And happy naman po. Ay, congratulations pala sa sign. Nakapunta sana ako sa anniversary ng BZMM.
0: Oh, ba't di ka nagpunta? Ang saya-saya kaya namin. Oh.
1: Hindi kasi, ano yun eh, the next day is, di ba 17 is may recognition tapos gawad ng parangal 18.
0: Pero 18, I see. So nagsabay?
1: Oo, hindi. Magkasunod yun, 17 and 18.
0: Mm-mm-mm.
1: Kaya pero I told Kuya Dan na baka, kaya nga eh, pupunta ako. And sana sisingit ako nung nagpe-perform sana kayo eh. Magaling ako mag-swing. May mga ballroom.
0: Oo, nako, bagay, eh, bagay kayo ni Tita Doc Lulu, magaling
1: kaya,
0: din siya
1: kaya dyan. Kaya-kaya ko, ano yun, parang pandan sport.
0: Mm.
1: Eh, sa laki ko to, saka sa tangkad ko.
0: Mm-hmm.
1: And then at the same time, si Coach Vanessa,
0: mm-hmm,
1: nag-cartwheel siya.
0: Oo, ano siya eh, inikot siya eh, na para siyang ano, para siyang...
1: gulong siyang, na umiikot.
0: Parang gulong.
1: Oo, pero sana... pag nag-cartwheel siya papunta sa akin, pwede ko siyang itaas. Parang yung sa Dirty Dancing.
0: Parang sa Dirty Dancing, kayo ni Patrick Swayze. Ah, kayo
1: yes.
0: Ni, ano, ni... Oo, si Patrick Swayze, di ba? Iaangat mo siyang ganyan.
1: Oo, si kaya ko siyang iangat ng isang kamay ko lang eh.
0: Oo, naks talaga naman ha.
1: Di ba?
0: Talaga
1: tapos
0: lang
1: ha. Andun ka rin siyempre sa sayo kita, DJ Monica.
0: Oo, saling cut lang ako doon kasi hindi ako dancer. At may injury pa ako noon, alam mo ba?
1: Bakit?
0: Hanggang ngayon actually sa rehearsal nagkaroon ako ng ano ng nagkaroon ako ng bruised rib. Hanggang ngayon actually masakit pa rin siya kasi sinabi na sa akin ng kaibigan ko na doktor na kaibigan ko na rehab doctor na abutin daw ito ng mga ano 4 to 6 weeks. Eh nung last rehearsal medyo nasagi ako nung dance instructor sa aking ribs. Kaya ayan, kaya sinimplihan namin yung aking routine. Ako yung pinakasimple kasi para makasayaw ako kahit na masakit.
1: Grabe ah. Sana ako nalang kinuha niyang DI.
0: Hindi naman namin alam. Sa susunod.
1: Sana ako nalang para mag-join ako sa inyo, di ba?
0: Oh, sabihin mo yan, nakikinig ka ba sa private talk? Sabihin mo yan kay
1: tumatawag po ako doon.
0: O yun, sabihin DJ mo kay Monica. Tita Doc Lulu kasi siya ang aming ano, siya actually ang nag-organize niyan kasi siya ang dancer talaga sa amin. Oo.
1: Basta, sabi ko nga sa kanya, minsan sabi ko, kunin mo ako ano, kasi... naging ano rin po ako, DI din po ako dati.
0: Oy, talaga? Oh, sige.
1: Naisama din ako nung ano, nung friend ko.
0: Sabihin natin
1: diba,
0: yan.
1: Kasi diba nagsasayaw ako sa TV noon for 1987 to 89.
0: Uy.
1: Dancer ako noon.
0: Saan? Sa TV?
1: Sa TV.
0: Akala ko sa may Timog doon ka dancer.
1: Oy. Alam ko yun.
0: So,
1: starts with letter A?
0: Yes!
1: Wow!
0: Oh, akala ko doon ka dancer eh.
1: Lagot ako.
0: Okay.
1: Puputulan ako nito. Damduho.
0: Ala. O teka, teka, huwag mo na nga sabihin ng programa, baka naman hindi ABS-CBN eh, malagot na
1: tayo. Alin po, hindi.
0: Masayaw?
1: Nagsayaw dancer ako noon.
0: Saan
1: sa TV.
0: Nga?
1: For several channels. Pero hindi ko lang, for sure, pag nagsabi ka ng yes, alam mo, kaitat kita.
0: Teka, hindi ka naman sa Tigers noon o sa TFC?
1: Sa Tigers,
0: Sila
1: Jojo A.
0: Jojo Alejar.
1: He was my classmate sa Maris.
0: Mm.
1: So, nung nakita kami,
0: okay,
1: all males kami na lima kami.
0: Mm-mm. Tapos so, sa TFC, ang crush ko noon yung sa TFC, si...
1: Sino po?
0: Nakalimutan ko na yung pinakamatangkad sa kanila.
1: Sumasayo kami sa ilang shows din ni Herman, lalo na yung show niya na puro mga bagets. Alam mo na kung ano yun?
0: Yes.
1: From Monday to tapos pag Saturday.
0: Yes, ng alas 6 ng gabi.
1: Lumalaban, naglalaban-laban sila. Monday group, and then we back up them. Parang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kalatog pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Lunch date. Meron din sa ABS. Then na-meet ko na rin si Sir Deo Entrenal.
0: Aha, oo, ng ABS, CBN.
1: Ayun, nakita ko na rin yun in person before. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Yun, so ilang years din ako nagsayo noon. Eh maraming grupo noon eh. Kasi pag dancer ka, pag pinapanood ka sa TV, yan ang parang trademark, di ba?
0: Mm-hmm.
1: And then they follow the choreo, the steps, di ba?
0: Correct, oo.
1: Eh, kaso ngayon, wala nang ganong mga dance group, di ba?
0: Wala na, pero meron pa naman sa It Showtime, di ba?
1: Meron, pero hindi na yung kasagsagan no na nandyan ng Knapsacks,
0: mm-hmm,
1: Octo Mechanics. Ano favorite group mo nun?
0: So,
1: I won't be hurt.
0: Dance group, you mean? Dance group?
1: Lima kami, puro mapuputi na matatangbad.
0: Oh, hindi ko yata kayo. Ano nga pangalan ng grupo nyo?
1: Ano po?
0: Anong pangalan nga ng grupo nyo?
1: Busy Bodies.
0: Busy Body. Ay, parang hindi ko kayo, hindi
1: Apo,
0: ko kabisahan.
1: Pero ano, pang fourth group ko yun eh.
0: Mm.
1: Marami akong grupo. Tapos, inabot ko rin ng Dance 10.
0: Oh, ah, Dance 10. Parang medyo naalala ko. Yun ba yung kay Bobby Ledesma? Hindi, iba yata yun.
1: Hindi, Dance 10. Yung contest ni Mike Montserrat.
0: Hindi ko na alam yon.
1: Wow.
0: Hindi ko na alam yon. Teka lang, Joel. Napapakwento tayo ng sarapan. Pero kasi hindi mo pa sinasagot yung tanong natin. Yung question natin of the night. Kasi ito, isa mga kwento mo, diba? And you are happily married. You have beautiful children who are doing very well in school. So you are clearly not alone. Pero ito naman, kathang-isip lamang, diba? So kathang-isip lamang kapag ka wala kang choice kundi mamili. Mag-isa ka, pero malungkot. May kasama ka sa buhay, pero miserable. Anong pipiliin mo? Sige,
1: sa akin
0: lamang.
1: Ba, opinion ko lang, ah.
0: Mm-hmm.
1: Siguro pipiliin ko rather to be lonely.
0: Yes, alone and
1: alone.
0: Lonely.
1: Oh, alone.
0: Okay, sige. Oh, wala.
1: Kasi, pag yung sa miserable naman, nako, mahirap yun.
0: Mahirap, no?
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Mahirap po talaga yun.
0: Medyo.
1: DJ Monica. Eh, kasi pag alone ka naman, there's a lot of things that you can do for yourself.
0: Correct. Oo.
1: Go to the mall, enjoy yung mga mamasyal ka doon.
0: Correct. Oo.
1: Bilhin mo yung gusto mong dapat bilhin, gusto mong bilhin, di ba?
0: Alam mo, madaling sabihin na ano eh, na madaling sabihin na talagang at least nasa relationship ako. Pero kung miserable ka naman, aba,
1: mahirap po.
0: Sometimes
1: yun.
0: It's better to be alone than in the wrong relationship.
1: Opo.
0: Oo, correct.
1: Pero siguro naman para sa akin, yung mga nangyayari sa miserable po.
0: Mm-hmm.
1: Siguro, at first, hindi nila napa-find out na magiging ganun yung mangyayari pala sa kanila.
0: Okay. Oo.
1: Kasi isang ano rin yun eh. Maaaring hindi alam ng babae.
0: Mm.
1: O hindi alam ng lalaki.
0: Mm-hmm.
1: So, ang maganda talaga, alamin mo talaga kung ano yung totoo niyang ugali. Kaso sabi nga nila, hindi mo malalaman yung tao.
0: Hanggat
1: hindi mo siya nakakasama sa isang
0: bubong. Tama. Kaya talagang ano, it is a leap of faith ano to get into a relationship. Kaya nga bago magpakasal, mga kabataan diyan, medyo
1: tama
0: kailangan
1: po
0: pag-isipan ng maigi because you have to not be afraid to be alone. Kapag nakita mo na mali, you have to be brave enough to be by yourself and learn to love your own company so that you will be prepared when the right person comes along, di ba?
1: Di, saka sa akin, ha, if you meet somebody na hindi mo pa siya kilala talaga, nakakomoplage yung totoong ugali niya.
0: Oo, best foot forward eh, di ba?
1: Oo.
0: Ayun.
1: Kaya ako, madali akong dumitik eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi nalalaman ko kaagad pag itong taong to may buying signal or ganun, di ba? Kung positive to o negative. Ako alam ko kaagad yun eh, DJ Monica, kasi matagal ako sa sales. Lagi akong best employee, siyempre, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-work pa ako nun ah.
0: Oo, so
1: kaya,
0: mabuti nga na ang lakas ng intuition mo, kasi usually mga babae ang mas malakas ang intuition sa lalaki, pero kakaiba si Joel, no? Maraming salamat for sharing that with us. Joel, may request ka ba?
1: Before, thank you nga pala kay Pao for accepting the call.
0: Of course.
1: And 3 letters lang po yung favorite ko po.
0: Okay.
1: You?
0: Ito na, kaya pala naka-load na. kakapatugtog pala. Di ba kakapatugtog natin to? Kahapon, hindi ba? Okay, sige. Ito na si Basil Valdez.
1: Trademark ko yan. Para alam ng ating kapamilya na Joel's on here.
0: Okay. Papatugtugin natin yan along with yung request ni Tess kanina, no?
1: Yes,
0: yung,
1: po.
0: Ito, may
1: ay, regards pala po. DJ Monica. Regards nga pala sa kanila. JR from Cahinta.
0: Okay.
1: Marvin and Marian.
0: Mm-hmm.
1: Angel and Lovely.
0: Mm-hmm.
1: Saka si Jess Katipunan. Saka si Tess from Pampanga. Yan.
0: Yun. Ang daming
1: Hindi sila yung mga regular callers din ni Kuya Dan.
0: Oo.
1: Ang balbas sa radyo.
0: Nakakatuwa. Oo. Kaya wag po kayong wag po kayong aalis. Kasi hanggang mamaya kay Kuya Dan.
1: Ang tagal mo rin nawala, DJ Monica.
0: Oo. So I'm so glad to be back with you guys.
1: Oo. Kaya nga.
0: Pero si Coach
1: Bob. Kaya tumawag po agad ako eh.
0: Oo. Thank you ha, Joel. Tawag ka uli. Maraming salamat. Nakasalang na yung iyong YOU.
1: Thank you so much po. God bless po sa inyo.
0: Thank you, you too. Thank you so much, Joel. O, diba? Ayan si Joel ng Quezon, diba? Yung kanyang theme song, eto na. At saka yung request ng ating minamahal na si Tess ng Pampanga. Siyempre, eto na. Ray Valera at Walang Kapalit. You asked for it, you got it. Dito lamang po sa Love Connect DZ MM.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sunday ZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Love Connect.
0: Love Connect. Sa DZMM.

at kaserbisyo. Final stretch na po ng Love Connect, 11:35 ng gabi. At bago tayo dumako sa ating Love Confessions, mayroon po tayong konting balita ukol sa Bagyong Maymay. Walang pasok bukas, August 6, 2026, as of 11:20 p.m. po. Ito po ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 122 ng Office of the President. Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas dito po sa mga areas na ito. National Capital Region or NCR, sa Ilocos Sur, sa La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, sa Bataan din po, Pampanga, sa Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro. At sa Luzon, lahat ng antas, pampubliko at pribado, wala po kayong face-to-face classes sa Bagaw, Cagayan, sa Etchage, Isabela. Once again, ito po ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 122 ng Office of the President as of 11:20 p.m. Tutok lamang po dito sa DZMM para sa susunod pang mga balita ukol sa Bagyong Maymay. Dito po lahat ng balita, kumpirmado, sigurado.

0: naman sa ating love confession tonight.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear DJ Monica, may mga kwento ng pag-ibig na hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng sakripisyo. Isa akong saksi sa isang pag-ibig na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Ako si Tupe, at ang liham na ito ay para sa dalawa kong matalik na kaibigan, sina Joaquin at Shane. Magkakabarkada kami noon simula pa ng pagkabata, pero higit pa roon, sila Joaquin at Shane ay mag-best friends bago naging magkasintahan. Friends before lovers, ika nga. Lumaki silang magkasama, sabay na ngarap, hanggang dumating ang araw na sila rin ang nagkatuluyan. Marami nang humanga sa pagmamahalan nila dahil kitang-kita mo kung paano nila inuunang isa't isa sa bawat pagkakataon. Akala namin wala nang makakasira sa kaligayahan nila, hanggang sa bumalik ang sakit ni Shane. Matapos ang isang konsultasyon, nalaman niyang bumalik ang cancer na minsan na niyang nalabanan. Isang gabi, kinausap siya ni Joaquin. Sinabi niyang pagod na siyang lumaban. Ayaw na niyang magpagamot. Gusto na lamang niyang tuparin ang kanyang mga bucket list bago dumating ang araw ng kanyang pamamaalam. Tumutol si Shane. Tumutol si Joaquin sa kagustuhan ni Shane. Hindi niya kayang panoorin na unti-unting mawala ng pag-asa ang babaeng pinakamamahal niya. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Pero nang makita niyang desidido si Shane, pinili na lamang niyang samahan siya sa bawat pangarap niya na gustong matupad sa kanyang bucket list. Isa-isa nilang ginawa ang lahat. Inayos nila ang mga dokumento at mga iniwan sa bahay. Pinaghandaan pa ni Shane ang sarili niya para sa kanyang libing upang hindi na raw mahirapan yung kanyang mga maiiwan sa buhay. Isa sa pinakamalaki niyang pinangarap ay ang makabalik sa bansang Japan. Hanapin ang kanyang ama roon at balikan ang mga lugar na matagal na niyang gustong puntahan sa Land of the Rising Sun. Doon ako pumasok sa kwento. Bilang kaibigan nila at isang entertainment influencer, sinamahan ko sila sa paglalakbay. Tinulungan kong masuportahan ang bawat nasa listahan ni Shane. Ngunit ang hindi alam ni Shane, may lihim na dahilan si Joaquin sa lahat ng ito. Umaasa siyang kapag natupad na ang lahat ng pangarap, ay papayag na itong magpagamot. Ang nangyari, nag-away pa silang muli nang malaman ni Shane na may palihim na balak si Joaquin pagkatapos ng trip nila sa Japan. Naghanap kami ni Joaquin ng ospital para sa chemotherapy ni Shane. Sinabi ni Shane na pagod na siyang lumaban, ayaw na niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, ay gusto na ni Shane na mag-give up. Nangako siya na lalaban naman siyang muli kahit na gusto na niyang mag-give up. Masaya kaming tatlo habang pauwi kami ng Pilipinas kasi nga sabi ni Shane, sige, kahit na ayoko nang lumaban ay lalaban ako para sa'yo. Akala namin yun na ang simula ng panibagong kabanata sa buhay nila. Pero may mas mabigat palang pagsubok na naghihintay. Ilang araw matapos kaming makauwi, bigla na lamang nahilo si Joaquin. Nawalan siya ng malay. Dinala namin siya sa ospital, ngunit wala na kaming nagawa. Pumutok pala ang ugat sa kanyang utak. Aneurysm daw, sabi ng doktor. Walang babala, bigla-biglaan lamang. Hindi ko malilimutan ang mukha ni Shane habang nakatayo sa burol ni Joaquin. Lahat ng inihanda niyang plano para sa sarili niyang libing, yun pala ang gagamitin para sa mahal niya, sa buhay na nauna pa sa kanyang mawalay. Bago mawala si Joaquin, may isang pangako akong binitiwan sa kanya, na hindi ko iiwan si Shane kahit anong mangyari. At itinupad ko yun, sinamahan ko siya sa bawat chemo, sa bawat pag-iyak, sa bawat araw na unti-unti siyang nangihina. Nang dahil pinunan ko ang iniwang puwang ni Joaquin, kundi dahil alam kong yun ang huling habilin ko sa kaibigan ko. Ngayon, mag-isa akong bumabalik sa tabing dagat kung saan madalas kaming tatlong magkwentuhan noon. Dito ko iniwan ang liham na ito. Hindi para alalahanin ang kanilang kamatayan, kundi para ipaalala ang pag-ibig na di nasusukat sa haba ng panahong magkasama, kundi sa sakripisyong inihandang at ginawa para sa isa't isa. DJ Monica, hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang pangakong binitawan ko kay Joaquin na hindi ko iiwan si Shane. Tinupad ko yon hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Ngunit ngayong pareho na silang wala, pakiramdam ko ay may bahagi rin ng buhay ko na nawala kasama nila. Minsan naisip ko, bakit nga ba ang taong buong pusong pagmamahalan nila sa buhay, sila pa ang nawalan ng buhay at nawalan ng panahon sa kanilang pagmamahalan. Masakit minsan talaga ang tadhana. DJ Monica, gusto ko sanang humingi ng payo. Paano ba magpatuloy kapag ang dalawang taong itinuring mong pamilya ay wala na? Paano ba bibitawan ang sakit na hindi makakalimutan ang alaala nila? How can I go on without the two people that I loved the most? Umaasa akong mabibigyan mo ako ng payo, hindi lang para sa akin, kung hindi, para na rin sa mga taong naiwan ng mga mahal nila sa buhay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Tupi.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Ariel Rivera, minsan lang kitang iibigin, yan naman, para kay Tupi, na nagpadala ng kanyang liham na talaga namang nakakasakit ng loob, ano? Dearest Tupi, alam mo, grief is love with nowhere to go. Ang mga dumadanas ng matinding sakit dahil nawalay na sa kanilang minamahal sa buhay. Whether it be your life partner, your friend, your parent, nakaranas na rin po ako niyan nang mawala ang mga magulang ko. Kayo po ay blessed. Tayo, we are so blessed to feel the pain because that means that we loved so much. That's why we are grieving. Tupi, life is not always fair. Yan ang nakakasakit sa buhay. Hindi talaga fair ang buhay, most of the time even. At kitang-kita mo ito sa nangyari kina Joaquin at Shane. Ang dami-dami dyan, ano? Parang feeling mo ay they deserve to live longer. Napakabuti nilang tao. At parang yung mga matalik mong kaibigan, nagmamahalan ng tunay. Pero, naputol ang kanilang oras ng pagmamahalan sa mundong ito. And that is how unfair life is. But, we only have to persevere and go on. Kasi, kung hindi natin hahanapin ang silver lining ng buhay, at magfo-focus lang tayo doon sa sakit. Eh, sa kangkungan na tayo nito, mahahanap. Hindi naman pwede tayong mag-give up. We need to move on and to go on. In order to keep on living and in order to make a difference in this life. Bakit nga ba tayo nandito sa mundo, di ba? Parati kong naiisip yan. At isa lang po ang sagot na pumapasok sa isip ko. It is to live a mark in this world. Kahit maliit lang, gumawa ng diferensya sa mga taong nakakasalamuha natin at sa mundo, di ba? So that we can make a difference and make life, kumbaga eh, worth living for other people. And in turn, when we make life worth other living for other people, we make it worth living for ourselves. Tupi, you made life worth living for your best friends. Talagang napakabuti mong kaibigan. At if only for that, you should be proud of yourself. At Tupi, be proud of your grief because that means nagmahal ka ng tunay sa mga kaibigan mo. Maraming salamat sa pagdala mo ng iyong liham. At kung meron po kayong love confessions, aba, i-viber lang po sa amin yan. 0919-278-3000, pangalan lang po, lokasyon, and yung inyong liham. Kahit mahaba po yan, ika-copy-paste namin at ipiprint para mabasa namin on the air. Maraming salamat once again, Tupi.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong gawain noon ang hindi instant pero masarap gawin at balik-balikan?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, August 6, 2026. Araw na po ng Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa na talaga namang inyong mai-enjoy. Mamaya din, no, alam niyo na ha, Thursday ngayon, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo with special toppings on top. Abangan niyo yan mamaya. And of course, ang ating huntahan para sa araw na ito ng Webes. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapamilya, kaserbisyo, ito po muna ha, announcement po muna tayo. Wala pong pasok sa August 6, today po yan ha, August 6, 2026, as of 11:20 p.m. Ito po ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 122 ng Office of the President. Suspindido po ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa, ito po ha, makinig po kayo, sa NCR o National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganun din po sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro. Sa Luzon po, lahat ng antas, pampubliko at pribado, no face-to-face classes sa Bagaw, Cagayan at Etchege, Isabela. Yan po ang listahan natin ha. Wala pong pasok as of August 6, 2026. Manatili po kayo nakatutok. Ito pa rin yan sa DZMM para po lagi kayong updated, no? So mamaya-maya, once again, ulitin natin ito para nang sa ganun yung ating mga kapamilya, kaserbisyo na pumapasok at mga estudyante, mga anak nila, maging aware, no? Alright, o sige. Oras natin, 12:20 po ng umaga. Once again, welcome sa ating programa. Hello muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito sa kanilang mga bahay o kaya naman kung nasaan man po kayo. Magandang umaga ng Webe sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Talaradyo. Kaway-kaway, hello. And of course, sa lahat din ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, kung ano man ang gamit ninyo, transistor, sa bahay, sa opisina, o kaya naman yung mga nasa kalsada nakikinig sa atin sa loob ng kanilang mga sasakyan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. O diba, throwback Thursday na ulit mga kapamilya, kaserbisyo. Kumusta kayo? How are you? Maulan, no? Maulang Thursday. Actually, maghapon, kahapon na Wednesday, medyo talagang may kalakasan ng ulan. Oo, yung nanay ko, sinundo ko kanina. Grabe ang ulan kanina, no? Dito sa may QC. Parang mahangin-hangin pa, no? Nung pagkatapos ng RYM kagabi, pag-uwi ko, kasi nga nakamotor ako, medyo malakas na yung hangin. Nadadala nga ako ng hangin. Magaan pa pala ako, nadadala ako ng hangin. Oo, medyo malakas ng hangin. Tapos bumuhos na nga ng tuluyan kahapon. So, alam nyo na mga kapamilya, mga servisyo, no, mag-ready na, no, once again, lalo-lalo na yung mga kailangan pa rin magtrabaho. Siyempre, hindi naman dahil maulan ang panahon, tigil ang trabaho. Lalo-lalo na yung mga kapamilya natin, yung mga trabaho, nagdi-deliver, di ba, naghahatid sundo. So, tuloy pa rin. Pero dalhin na yung mga ano, lalo na yung mga nakamotor, mga kapote, para nang sa ganun, ready na. Pero pag wala namang masyado importanteng pupuntahan, sa bahay na lang. Marami naman kayong magagawa sa bahay. Pwede kayong magluga. Nalala ko kasi lugaw kanina, may pagdating ko sa bahay, may lugaw. Oo, magandang umaga ho sa mga napapakrave din dyan. Alam nyo naman, pagkaganito ang panahon, talagang ang sarap-sarap kapag ka humihigop ka ng kahit anong klaseng sabaw. Oo, pwedeng halimbawa sa ulam, sinigang, nilaga. Tapos pagka medyo may mga ingredients ka, magsosopas. Ang sarap ng soup. Na maraming ano, no, na maraming chicken. At saka may carrots, no? O kaya naman, kung ikaw yung tipo na medyo mahilig sa may tamis, sa mga matatamis, masarap din mag-ano. Ano nga ba? Champurado, yan. Diba? Magcha-champurado ka. Tapos, champurado with lots of milk. yung halos pumuti na yung champurado mo sa dami ng gatas na nilalagay mo, diba? So, sabi, ipagluluto daw ako ng sopas ni Miss Fatty. Sige ho, ire-ready ko na ho yung mangkok ko dito, ha. Para iaabot na lang sa inyo. Ano. Sabi naman nito ni sabi ni Marvin, pag-uwi namin kagabi 2 a.m. galing Clark, diretso palengke na. Oh, saan? Sa ano? Sa Cubao. Doon na kayo na malengke. Diretso palengke. Sakto yun, no? 2 a.m. O nga, no? Kaya pala nanahimik na kayo ng mga bandang ano. Bandang alas 3, hindi na kayo sumasak na mamalengke. Ang aga niyong mamalengke. Para bumili ng panlahok sa Sabaw. Ay, nako. Alam nyo ba, meron akong ngayon lang na-appreciate na gamit pang kusina. Oo, kasi asa na Baliches Bayan pala sila. Kala ko sa Cubao kayo ano, na malingke. Meron akong ngayon palang na-appreciate na gamit pang kusina. No? Nung bata ako, meron din naman kami nito sa Quezon. Pero ngayon na kaming dalawa na ni Mrs. lagi sa bahay halos, tapos mahilig nga siyang magluto-luto. Ngayon ko lang na-appreciate ulit ang pressure cooker. Ay nako, parang ang pressure cooker is a must sa buhay. kasi ibang klase, oh, pagka ano, na pressure sa bagay, ganoon naman talaga, di ba? Iba talaga pag na-pressure ka. Oh, ibang klase kapag ano, yung dumaan sa pressure cooker, lalo na yung mga karne, ganyan. Oo, yung patatim. Ang tanong naman, ano? Tsaka yung ano, tsaka yung panglugaw, yung tuwalya, di ba? Para lumambot talaga yung mga medyo matagal mong pahukuluan kapag hindi naka-pressure cooker. So, kung meron kayo, meron ng ano ngayon eh, yung nabili namin, ano na siya, hindi na siya yung malakas yung umiingay. Yung pressure cooker na nakaka-pressure gamitin. Hindi na ganun yung mga pressure cooker ngayon, parang tahimik na sila. Tapos, ang itsura niya, para na lang siyang rice cooker, yung mga itsura ng mga pressure cooker. Tapos, isiset mo na yung time, 30 minutes, mga ganun na, no? Oh, ano naman, pagka may budget ka, kaya-kayanin naman. Ano lang talaga, kumbaga, kung tipong ikaw yung lagi nagluluto sa bahay, feeling ko masusulit mo yung mga ganyang ano, mga ganyang bagay. Ay, yung sarap naman nung, wala, nagsend ng sopa si Miss Pat. Abot nga nung mangkok ko dyan, tataka lang ako dito. Tapos madaming hotdog, ay, ang sarap. Si Marvin daw di marunong magbukas ng pressure cooker. Hindi, yun nga kasi yung connotation ng pressure cooker dati. Parang nakaka-pressure siyang gamitin kasi parang feeling mo, pagka binuksan mo, boom! Parang, ano yung boom? Parang gano'n, no? Parang puputok. Pero iba na yung mga pressure cooker ngayon. Ano na siya? Kumbaga mas friendly na siya sa mga nagluluto, lalo na sa mga newbie. Sabi, introvert na pressure cooker kaya tahimik. Correct, tama, Jazz. Correct ka dyan. Tama, ganun nga. Di ba dati yung pressure cooker? Ganun yung tunog. Ngayon, ganun lang. Very parang si Paolo na. Parang si Paolo na yung pressure cooker ngayon. Oo, ito si Paolo parang na-pressure cooker. Ang lambot-lambot ng ano, ng mga soft lang, di ba? Parang chill lang. Correct. Pero importante ang pressure cooker sa buhay. Ano, may kaban na pressure cooker, correct. Oo, kasi nga, it's a must kapag ka mahilig kayo magluto sa bahay ninyo. Paano yung tunog? Ganun lang.
2: Ang galing mo!
1: Thank you, Sir Peter. Ang aga mo naman. O, dahil nandyan nga, Sir Peter, ito na, simulan na natin ang ating
3: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: At dahil huntahan na with Kuya Dan, kailangan na nating malaman ang ating katanungan.
3: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan. Anong gawain noon ang hindi instant pero masarap na gawin at balik-balikan? Uy, sakto sa naisip kong naisip treasure cooker na sinasabi ko kanina, no? Alam nyo, ang galing talaga, nagtutugma-tugma ang mga bagay-bagay. Hindi ko naisip yun. O, ulitin ko yung tanong kasi napaindak ako dun sa ano. Parang, ganun na lang siguro gagawin ko para pag ano, isaseo-seo na lang ako dito. Anong gawain noon ang hindi instant pero masarap gawin at balik-balikan? Maraming mga ganyang gawain dati, di ba? Sabi ni, eto na naman si Jess, ang dami na naman gusto ipagawa sa akin. Sabi niya, paano yung tunog na supportive? Jess, ang aga-aga pa ha, 29 pa lang. Ang dami mo na naman nire-request sa akin dyan. Eh. Ano ba yung mga ginagawa dati na hindi instant? Kunyari, o ngayon, di ba, ang bilis na natin, nagte-text na lang tayo, nagbo-voice message. Dati, bago mauso ang lahat ng yan, ano ba ang form ng ating pakikipag-communicate sa ibang tao? Hindi ba't pagsusulat, di ba? Hindi mabilis, no? Lalo na kung medyo cursive-cursive ang style ng pagsusulat mo. Pero, pag natapos mo naman, kumbaga parang may art form ka kaagad, di ba? Pagka dati yung uso sulat-sulat kamay lang, di ba? At marami pang mga bagay ang dati hindi instant pero masarap gawin at masarap balik-balikan. Kung may naiisip ka na, okay, i-viber mo na yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. O kaya naman pumunta ka sa aking Facebook page at mag-message ka doon, mag-comment ka sa ating art card. Hanapin mo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay maghuntahan ngayong umaga ng August 6, 2026. Again, ang tanong ni Kuya Dan para sa ating huntahan, anong gawain noon ang hindi instant pero masarap gawin at balik-balikan? Yan ang ating aabangan. At syempre, oh, dahil Thursday ngayon, alam nyo na ha, Tuesday and Thursday is special. Special na special ang araw na ito dahil mamaya ang ating kumusta dear is specials. Kumbaga yung nakasanayan ninyong kumusta dear na ginagawa natin dito for the last 2 years, mas pinalevel up natin ngayon dahil meron ng drama, may emosyon. Hoy, nakita ko na yung sulat ngayon. No, sinisilip-silip ko. Nako, dapat ninyo talagang abangan yan. Okay ba tayo dyan? O dahil ang oras natin, 12:31 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Michael Martin Murphy sa awiting What's Forever for Just Another Woman ni Anne-Marie and Rainy Days and Mondays ng The Carpenters ang ating napakinggan. Sa oras po nating 12:48 ng umaga, kasama niyo pa rin po si Kuya Dan ngayong maulang umagang ito ng Thursday. Pinag-uusapan natin ano yung mga hindi instant, ibig sabihin yung mga gawain dati na hindi minamadali. At wala ka naman choice din talaga dati na madaliin kasi hindi pa ganun ka-advance ang teknolohiya. Pero kahit na ganun, parang kung isipin mo ngayon bilang throwback Thursday tayo, parang nakaka-enjoy din pala, di ba? Parang ganun. Sabi ni Pat ng Mindoro, dahil po pagkain na nabanggit nyo kanina, nakakamiss din po magluto ng sagatong. Yung tipong matagal magpaapoy, mahirap magtimpla ng apoy, lalo na kung kanin, kung babawasan ng kahoy o dadagdagan. Kasama na yung pagpapaypay ng apoy. Tapos kapag nakaluto, grabing itim ng kawali. Korego. Hindi na magkaintindihan kung paano lilinisin. Kung ulam naman ay talagang masarap po ang luto. Las at amoy, depende po sa punong kahoy na ginamit. Oh, may ganun pala yun. Oh, amazing. Thanks ng madami, sabi ni Kuya Pat ng Mindoro. Maraming salamat din, Kuya Pat. Kami din dati na naranasan. Nag-uso pa nga dati yung super kalan. Alam niyo yung super kalan? Yung uling din siya pero may exhaust, no? May maliit na fan. So hindi ka na masyado mapapagod magpaypay kasi yung maliit na fan parang nakatusok yun dun sa ilalim ng super kalan. Tapos parang yun yung ano mo, yun yung pantimpla mo ng apoy. Tipid yun. Tipid sa ano yun dati. Super kalan. Super kalan. Oras natin, 10 minuto bago mag-alauna. Kausapin na natin. Oy, we have a new caller. Oy, okay, sige ha. Tingnan natin from Cavite. Nasa linya natin si Kuya Jimmy. Kuya Jimmy, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, Kuya Jimmy. Welcome sa Remember Your Music.
2: Thank you.
1: First time caller, Kuya Jimmy, ano?
2: Yes, first time talaga, kaya nga medyo kinakabahan ako.
1: Ay, huwag kang kabahan! Hindi, pinaparelax
2: wala
1: lang kita.
2: Nga, wala nga ako maisip kung ano yung sasagot ko eh.
1: Okay lang. Okay lang. Yung presensya mo, sapat na ako dito, Kuya Jimmy. Okay lang.
2: Ah, ganun ba?
1: Tawag dito, gaano ka na katagal or first time mo lang din makapakinig ng RYM na Remember Your Music? O medyo matagal?
2: Matagal-tagal na rin. Kasi sabi ng mga friends ko, ano nga sila, nakikinig sila eh.
1: Ah, okay.
2: Yeah, nakikinig na rin ako, kaya binabati nila ako. Kung may naalala ko yung Jimmy na binabati.
1: Yun. O mga friends si Kuya Jimmy, maraming salamat na impluensyahan na natin si Kuya Jimmy tumawag dito. Oh. Eh ito Kuya Jimmy, tanongin na lang muna kita, no? Para magkaano tayo, magkakilanlan tayo. Magkakilanlan. Hindi, bakit okay. Gising ka pa sa mga sandaling ito? Kung okay lang mata.
2: Maaga ako nakatulog.
1: Naaga, okay. Tapos maaga ka din. Nagigising ka din, parang yung iba dito nakikinig.
2: Nagigising din ako. Tapos nakasanayan ko na rin na makinig dito.
1: Isa ka na rin sa mga napupuyat ko, Kuya Jimmy.
2: Tsaka pagka may problema nga, di ba, hindi makatulog.
1: Oo, correct.
2: Ayun, makikinig ako, tapos habang ako yung mga kaibigan ko tumatawag.
1: Marami ka na rin mga, yung mga friends mo tumatawag din dito. Mamaya, batiin mo yung mga friends mo na yan para...
2: Lalo.
1: Sino doon? Sinong lalo doon?
2: Yung isa na yon. Inaabangan ko kasi hindi kami nagkaintindihan.
1: Ay, naku.
2: Kaya naabang ako kung tatawag siya.
1: So parang tinitingnan mo kung tatawag dito para marinig mo yung boses, ganun. Wag mo nang i-reveal para mysterious.
2: Pero marami nakakaalam nun.
1: Sige, ako hindi ko alam. pero tatanungin muna kita ng ano natin. Alam mo naman na dito, may lagi tayong may question para sa huntahan natin, Kuya Jimmy. Ngayon, ito, ang tanong natin, ano yung mga dati no, na ginagawa mo na, ang ibig sabihin ng hindi instant, kumbaga medyo, ano pa, yung mano-mano, di ba?
2: Mano-mano.
1: Ano yung mga ginagawa natin dati na mano-mano na mahirap, oo, dati, nung panahon na yun, parang ang hirap, pero ngayon, parang,

0: naisip mo, actually okay lang yung mano-mano na gano'n? Ano yung mga naisip mo?
1: Naalala mo yung ano, di ba yung song hits? Ewan ko kung mayroon pang song hits ngayon.
0: Correct. Oh, song hits yan.
1: Oo. Oh, ang ginagawa ko nun, bali ang pinakamadalas na ginagawa ko, nagre-record ako.
0: Okay.
1: Tapos yung mga ni-record ko na yan, kasi wala akong pambili ng song hits nun eh.
0: Oo.
1: Yun, iniisa-isa ko yun, tapos sinusulat ko yung lyrics nun.
0: I-re-record mo yung kanta, parang ganun.
1: Oo, tapos iniisa-isa ko yung lyrics.
0: Yung manual mong, kumbaga, ano, ilang percent yung tama dun sa lyrics? Kasi kung tinranscribe mo lang.
1: Oo, marami talagang mali.
0: Oo, correct.
1: Kagaya ng Skyline Pigeon na, no? Ano? Dami ko palang mali dun.
0: Anong nilagay mo sa Skyline Pigeon Fly?
1: siguro kung isa-isahin natin yung lyrics nun, maalala ko yung mali ko dun.
0: Oo, pero ang galing.
1: Kumagawa sa'yo ko ng ano, parang songbook ba?
0: Okay.
1: Sa notebook. Tapos susulat ko yung mga paborito kong kanta doon.
0: Ang gagawin ang proseso mo, kumbaga sa radyo, may narinig mo yung kanta, i-re-record mo, tapos para may kopya ka, isusulat mo ngayon. So, ano play pause ka noon? Paano mo piniplay pause 'yon? Saan, sa cassette, ganun? Rewind?
1: Oh, sa yung cassette player, 'di ba? Meron dong ano yung pause.
0: Correct.
1: Oh,
0: grabe na.
1: Tapos isusulat ko na, isa 'yon.
0: Sa tansya mo,
1: madali isulat yung iba eh.
0: Oo. Sa tansya mo, gaano karami yung mga kantang na isulat mo dati sa kakaganyan mo?
1: Kasi sa notebook ko nilalagay yun eh. Tapos mga drawing din ako doon. Drawing ko yung mukha ni Donald Duck, ni Mickey Mouse.
0: Nakapagtabi ka noon?
1: Ha?
0: Nakapagtabi ka noon? Kasi kung may kopya ka noon, ang sarap na noon.
1: Bali nung college ako, ganun yun. Kina-drawing ko talaga yun. Tapos gagawaan. Yung mga kanta, susulat ko naman.
0: Baka sobrang lupit mo. Baka nilagyan mo pa ng chords, Kuya Jimmy. Ha? Kasi,
1: wala.
0: Wala ng chords. So, hindi ka nilagyan. Kasi,
1: mahirap yun. Kung makikita mo sa song hits yun, di ba?
0: Correct. Nasa taas yun ang lyrics, di ba? Yung mga chords. Pero ang galing noon. Correct. Parang, trabaho ngayon yan yung transcriber, no? Ang tawag transcriber, di ba? Kumbaga papakinggan to si Tata Time. Pero ikaw noon, ginagawa mo lang for fun.
1: Yun.
0: Ginagawa
1: para akong transcriptionist nito eh.
0: Yun, oo, tinatranscribe mo yung mga ano. Pero lupit kasi tapos ano yun, pag nasulat mo, i-memorize mo ganun.
1: Ganun na nga.
0: I-memorize mo. Tapos parang kumbaga may kopya ka na, papulit-ulitin mo na yun ngayon para
1: Tapos yung ibang classmate ko naman, kinokopya yun.
0: Oh.
1: Eh nung nakita ko na may mali pala ako, nakakaya pag naalala ko ng college ako.
0: Sayang sana na pagkakitaan mo, no? Marang, dos.
1: Alam mo yung ano, di ba, yung mga smiley face, mga ganun.
0: Oo.
1: May mga dinodrawing na akong ganun noon.
0: Oh, mga emoji?
1: Mata lang. Mata, tapos yung pinakabibig niya, yung parang letter si na baliktad lang.
0: Parang malungkot yun. Ikaw, yung mga emoji, ngayon kasi emoji sa cellphone na ginagamit. Dati, manual, no? Pero, iba din. Ibig sabihin, maganda ba ang ano, ang handwriting mo?
1: Ay, oo, iba-iba eh. Kumbaga sana yung, di ba, yung sa mga books, no?
0: Oo.
1: Di ba, yung letter T, yung ganun na ganun. Ganun ako magsulat. Minsan naman, lahat capital, gano'n.
0: Correct. All caps, di ba? Para para malinaw pahiga, agad. Oo.
1: Pahiga ng pakanan.
0: Cursive, di ba? Paslant. Oh, parang gano'n.
1: Minsan yung dikit-dikit naman.
0: So marami kang ano? Marami kang font.
1: Marami kang kaya. Magaling din ako mag-lettering.
0: Talent yan, Kuya Jimmy. Yung mga ganyan. Kasi, at saka, nabanggit mo yung lettering. Naalala ko lang bigla. Uso din dati nga yung mga nagle-lettering, di ba? Yung mga, halimbawa, pagka... nawala na rin. Kasi nga, puro print na ngayon. Pero dati, di ba, pag may school program, di ba? Magle-lettering sa styrofoam.
1: Yan. Alam mo yung album, di ba? Gagawin. Ano tawag yung folder ba yun?
0: Yung folder, oo.
1: Lalagay doon. Halimbawa, may project.
0: In English, nakalagay.
1: minsan gagawin ko yung parang Latin na style na nga.
0: Correct, oo.
1: Nagsusulat yun.
0: Yung ma-curl-curl yung letter E. Di ba? Calligraphy, sabi ni Paolo, yun ang tawag.
1: Yung matawag doon.
0: Oo, calligraphy. Correct. Hindi, tsaka nung elementary din, alala ko tama ka din, sa folder na puti, pagandahan niya ng project in Filipino, di ba? Project in English.
1: Tama.
0: Yun nga, mga ganun.
1: Halimbawa, album in, may mga ganun.
0: Correct. Kasi hindi pa uso nun yung print ngayon kasi lahat printed na, di ba? Madali na lang kumuha na ngayon sana. Sabi ni
1: diba,
0: Marvin,
1: yung sinasabi ko nga sa'yo, magre-record ako, wala akong bili ng ano eh.
0: Correct.
1: Na ang pambili ng songits, isa-isahin ko pa yung lyrics, samantala ngayon.
0: Wala. Nasa Google
1: mo lang.
0: Correct. I-google mo lang. Ano na, kompleto na. Nandun, sasabayan mo na kaagad. Eh, ngayon nga, yung mga application nga, Kuya Gmail, bawa Spotify. Andun na nakalagay na yung lyrics, sasabayan mo na habang nagpiplay. Hindi mo na hanapin.
1: Pero, sa totoo lang, hindi rin ako masyadong ano sa Google eh. Kasi may mga lyrics na...
0: May mali din.
1: Tama.
0: Correct.
1: May mga mali rin.
0: Totoo. Sabi ni Marvin, Kuya Jimmy, baka nag-architecture drafting engineering ka daw since trained siya sa lettering.
1: Bale, ang kinuha ko nun, ano eh. Ano ba tawag dito? Business administration. Ang bale, major in advertising. Pero ngayon, ano na yun? Kurso na yun eh.
0: Correct. Oo. Sa bagay, dati kasi ano din talaga, ang dami din nag-advertising. Kasi usong-uso dati, mga commercial, di ba? Mga ano, mga billboard, mga magazine, yan. Yan, dami din ano talaga. So, yun ang ano, yun ang naaalala mo na, correct, wala nang gagawa nun ngayon talaga at all. Di ba, Kuya Jim? Kasi sabi
1: totoo lang, kung makikinig ka ng kanta, ano ba yung kanta ni, ano, yung Please Be Careful With My Heart. Medyo nakalimutan ko yung
0: ano, Please Be Careful. Oh, okay.
1: Di ba yung I love you? I will be true. Limutan ko yun. Kabisado mo ba yun?
0: Oh, but yung bandang, I will diba, be si true.
1: Si Jose Marichan muna yung bandang...
0: If you love me...
1: Hindi, I love you and you know I do. Yung bandang dulo, no?
0: You love me and you know I do.
1: May sinasabi, I'll be careful. Yung world, your world.
0: Alin yan?
1: Sabi ko, sila na. Dahil sila na, sabi ko, dapat ang gagamitin natin dito, yung R. R.
0: Okay. Our.
1: Pronunciation nito. Our.
0: Parang ganun.
1: Sabi dapat ni... ganon. Pero yun ang ginagamit nila eh. Kasi lang na eh. Kaya binabago ko na lang.
0: Sabihin mo.
1: Kasi alam pa eh. No?
0: Ayaw, may papaalam natin kayo si Marichan. Makakarating yan, Kuya Jim. Malapit naman ang lumabas yung si Marichan eh. Para malaman niya kung ano yung mga mali doon sa...
1: Sumisilip-silip.
0: Na mali pa tuloy si Jose Marichan. Pero hindi, magaling.
1: Ano lang, depende lang kung yun ang pananaw ko kasi eh. Diba?
0: Talagang
1: sabi nga doon sa kanta eh, ano, you are my first romance
0: and you
1: tapos
0: are my
1: papasok,
0: last
1: and you are my last. Ibig sabihin pag sinabing last, ano meron?
0: Wait lang, parang matinding tanong yan ha. Kung sinabing my last,
1: diba, ano, you are my first, sabi ng babae. Sabi ng lalaki naman,
0: and you are my last. Ibig sabihin, may first ang iba, ganun. Ano?
1: Tama, hindi lang
0: galing.
1: First, second, third, fourth.
0: Oh, kumbaga, hindi pa siya yung isa, hindi lang siya isa. Last na siya, dulo na eh.
1: Samantala yung babae, you are my first.
0: Eh, wala talagang, naku, nadali yung babae din.
1: Papalitan natin yung lyrics.
0: Oo nga.
1: Pag nakausap ko nga si ano eh, si Idol eh.
0: Pag napadaan dito sa may ABS yan, si Sir JMC, sabihin ko, Sir, balita ko mali yung
1: natin.
0: Balita ko mali yung lyrics mo dun sa alright, sige. Sarap na kwentuhan, Kuya Jimmy. Maraming salamat sa iyo kasagutan ha. O bago ko mag-request, bati ka muna. Gusto kong batiin, go ahead.
1: Binabati ko isa lang. Para ano na. Binabati ko si Jane ng Talavera Nueva Ecija.
0: Oh, Jane and Talavera Nueva Ecija. Or...
1: Color mo rin yun.
0: Parang oo nga, pero medyo matagal nang di nakatawag si Ate Jane, no?
1: Pagkano patatawagin ko?
0: Ay, patatawagin!
1: So lang, daman, ano, nagkaroon nga kami ng problema, no? Pero okay na uli kami.
0: Sige. Anuhin natin.
1: Kaya tumawag na ako dito eh.
0: So gusto mo marinig ka ni Ate Jane? Teka!
1: Kaso na tulog eh, tulog na.
0: Ay, nakatulog na, di ba? Bukas magsasabi ako, baka nakikinig. sige, yun lang, siya lang gusto mo batiin kay Jimmy.
1: Oh, yun lang. Para wala nang selos yung iba.
0: Yun na. Okay. Para you are my first romance, walang last. Ano? Walang you.
1: Ano tingin mo doon sa sabi ko?
0: Alin?
1: Doon sa... tama ba o mali ako?
0: Hindi ko alam eh. Pag-isipan ko, balikan kita dyan.
1: So,
0: dapat ang sagot niya, di ba, you are my first romance. Dapat ang sagot,
1: dapat
0: and you're also my first.
1: Ganun dapat.
0: Correct. Mali-mali.
1: Masakit, di ba, kung ako yung babae.
0: Correct.
1: Ako yung last. Ibig sabihin, meron kang ano.
0: Oo nga. Ibig sabihin,
1: first,
0: parang...
1: First, second, third, fourth.
0: Parang dulo na lang ako, di ba? Parang ano na lang ako, latak na lang, gano'n.
1: Tira-tira.
0: Hindi naman tira-tira. Ano, latak, parang kumaga dulo eh. Unless, kung ang last mo ay yung first mo din, di ba? Yun pwede yun. Kumbaga, wala ka ng iba. Pero,
1: parang yung babae, gano'n eh.
0: Pero,
1: first, eh.
0: Pero bakit mo namang sasabihin last kung isa lang naman? Nagsasabi tayo ng last kung merong nauna.
1: Common
0: diba?
1: Sense, di ba? Common sense lang.
0: Ay, nako, nakaka... Joke. Ah, sige,
1: marami okay na. Pa tayong pag-uusapang kanta na pwede natin.
0: Sige. Ay, gusto ko yan.
1: Pag-uusapan natin. Yan.
0: Hihimayin natin. Sige, Kuya Jim. Sige. Sa'yo ba tong All the Time by Barry
1: yes.
0: Manilow?
1: Okay. Pwede isa pa.
0: Oh, sige, pero may natin ito mapi-play.
1: I'll Always Love You.
0: Yung, I'll Always Love You.
1: Maganda rin. Medyo nakarelate ako dyan sa kanta.
0: Si Tita Whitney ba yun? Yung version ba ni Tita Whitney?
1: Hindi, kay ano, Michael Johnson.
0: Ay, akala ko. Michael Johnson.
1: And I'll Always Love
0: You. Okay. And mali pala, mataas pala masyado. Alright, sige. Salamat
1: pwede
0: kay Jimmy, ha?
1: Pag-usapan natin sa susunod yan, yung kanta na yan.
0: Maganda yan, no? Parang himayin your lyrics. Parang may bago na naman tayong ano segment. Sige. Salamat kay Jimmy.
1: Tanga, sorry.
0: Ano mo? Huwag ko. Mali yun. Sige na, ba? Sige na. Ito, okay na, Kuya Jimmy. Ganda na nausapan, eh, oh. Sige na, salamat. Bye-bye. Thank you.
1: Sorry. Okay. Thank you.
0: Andun eh. Gusto ko na yung gusto ko na yung usapan namin ni Kuya Jimmy. May lumusot lang. Ay, pero maganda nga yun. Yung hihimayin mo yung lyrics. Alam ko may mga taong gumagawa talaga niyan. Oo, yung hinihimay talaga yung mga... Yung halimbawa, yung mga ganyan, yung sagutan, di ba? Kasi pag may tono na, parang feeling mo perfect na siya, di ba? Sabi, sasabihin mong last kung wala na talagang susunod. Oo. Sabi ni Jask. Alright, sige. 1:04 na ha. O, alam nyo na ho ito. Sa ating pagbabalik, i-ready nyo na ang inyong mga sarili dahil gagawin na natin ang ating Kumusta Dear Specials kung saan mahaba-habang kwento na hindi lamang basta sulat para sa inyo. No? Isang buong kwento na ma-enjoy ninyo sa oras nating 1:04 ng umaga. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 105.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:10 na po na umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Kumusta, dear? May mga pagkakataon sa buhay na bigla nating naaalala ang mga bagay na nangyari sa atin. Mga masasayang pangyayari na hanggang ngayon ay nakakapagbigay ng ngiti at mga mapapait na alaala na kahit matagal na, may kurot pa rin dala. Marahil ay mga eksena rin sa iyong buhay na biglang sumasagi ito sa isip mo. At habang tahimik mong pinakikinggan ang bawat salita, baka maalala mo ang mga taong minsang naging bahagi ng iyong araw-araw. Mga taong kasama mong mangarap, tumawa, umiyak, at bumuo ng isang buhay. Hindi man lahat ng kwento ay nananatili sa atin bilang mga tao, minsan nagiging alaala sila. Mga alaalang kahit lumipas ang panahon, patuloy pa ring nabubuhay sa iyong puso. Ngayong umaga, mag-isa ka na naman. Maputi na ang buhok mo. Hindi na kasing kinang, ang ngayoy kulubot mong mukha. Matagal na rin pala o mabagal ang iyong hakbang. At hindi na kasing lakas ng dati ang mga kamay mong minsang naging instrumento para maitaguyod ang pinangarap mo sa iyong pamilya. Bihira na rin tumayo. Maghapong nakaupo sa paborito mong silya habang nakikinig sa radyo sa tabi ng bintanang ilang dekada mo nang tinitingnan. Sa mesa, may isang tasa ng kape na unti-unti nang lumalamig. Sa kabilang upuan, wala nang nakaupo. Dati, may isang taong laging nandun. Ang asawa mo. Ang babaeng kasama mong tumawa, umiyak, mangarap, maghirap at tumanda. Ngayon, litrato na lamang niya ang kaharap mo. At habang pinagmamasdan mo ang kanyang mukha, hindi mo maiwasang mapangiti. Dahil sa litrato, bata pa kayo. Wala pang puting buhok, wala pang tungkod, wala pang mga gamot sa ibabaw ng mesa. Wala pang mga anak na may kanya-kanyang buhay na. At higit sa lahat, hindi mo pa alam noon kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Alam mo, kapag tinitingnan ko ang litrato natin ito, parang kahapon lamang. Parang naririnig ko pa rin ang mga tawa mo. Parang hinihintay pa rin kitang lumabas ng kusina at sabihin, "Mahal, malamig na ang pagkain." Ngumiti ka. Pero kasunod ng ngiting yon, parang merong pangingilid ng luha. Dahil ang taong kausap mo ngayon ay wala na. Pero bago siya naging alaala, bago siya naging pangalan na binabanggit mo sa tahimik na gabi, minsan, siya ang bumuo ng mundo mo. Bumalik ka sa panahong bata ka pa, 19 na taong gulang. Wala kang malaking pangarap noon. Ang gusto mo lang, magkaroon ng disenteng trabaho. Makatulong sa iyong mga magulang at balang araw, magkaroon ng sariling pamilya. Isang ordinaryong araw yun sa palengke. May dala kang mga pinamili na mapansin mo ang isang dalagang nahulugan ng mga gulay.
1: Ay nako! Nahulog na naman!
0: Ang sabi ng dalaga.
2: Teka, tutulungan na kita.
0: Agad na sinambit mo. Lumuhod ka sa kalsada at isa-isang pinulot ang mga gulay. Hindi mo alam kung bakit, pero nang makita mo ang mukha niya, parang biglang bumagal ang paligid.
2: Salamat ah. Nakakahiya naman. Pinagpulot pa kita.
0: Walang problema. Mas nakakahiya naman kung hahayaan kitang mag-isa.
2: mo naman.
0: Sabi mo, ay, hindi ako mabait. Baka gusto lang talaga kitang tulungan. Hindi pa nga tayo magkakilala eh. Eh di, kilalanin natin ang isa't isa. Masaya mong binanggit sa dalaga. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang lugar na hindi inaasahan, walang eksena ng parang pelikula, isang palengke lamang, isang nahulog na bagay, at dalawang tao na hindi alam ang simpleng pagkikitang yon ay magiging simula ng isang buhay na pagsasaluhan nila. Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula kang humanap ng mga dahilan para makita ang dalaga. Minsan, sasabihin mong may bibilin ka sa tindahan kahit wala ka naman talagang kailangan. Minsan, dadaan ka sa kanto dahil alam mong naroon siya. At minsan, wala kang sasabihin. Sapat na na makita mo siya.
2: Oh, bakit nandito ka na naman?
0: Sabi ng dalaga.
1: Eh, ikaw naman oh. Nagkataon lang eh.
0: Nahihiya mong sinabi. Tatlong araw nang nagkataon, posible ba yun?
1: Eh, baka swerte lang ako na makita ang magandang babaeng katulad mo.
0: Pabiro mong sabi sa kanya.
1: Sus!
0: At ano naman ang gusto mong sabihin?
1: Wala. Gusto lang itong makita.
2: Masama ba yun?
0: Hindi mo alam kung paano magmahal noon. Wala kang pera para sa mga mamahaling regalo. Wala kang sasakyan para sunduin siya. Wala kang malaking bagay o bahay na maipapangako. Ang kaya mo lang ibigay ay ang oras, presensya, at pangakong hindi mo alam kung paano tutuparin. Pero, sinabi mo pa rin. Lumipas ang ilang panahon. Nagkamabutihan ang loob ninyo. Naging handa ka pero hindi isa sa mga bagay na pwede mong ibigay sa kanya. Pero naging handa ka para aminin ang iyong nararamdaman sa dalaga. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko pagdating ng araw. Hindi ko alam kung magiging mayaman ako o mananatiling ganito ang buhay. Pero kung papayag ka, gusto kong harapin kung ano man ang darating na kasama ka. At sumagot siya. Sagot na sapat na para baguhin ang buong buhay mo.

0: kaya nagkaroon tayo ng sariling pamilya? Anong gusto mong maging buhay natin? Bigla siya nagtanong sa'yo. Simple lang. Gusto ko may bahay tayo. Kahit maliit. Basta pag-uwi ko, gusto ko nandyan ka. Yun lang? Hindi. Gusto ko rin magkaroon tayo ng mga anak. At gusto kong maranasan nila na hindi nila kailangan matakot kapag may problema. Dahil nandyan ang mga magulang nila. Ang layo naman ang iniisip mo. Sabi niyo, kasi seryoso ako sa iyo eh. Nakatingin ka ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung ano ang magiging kinabukasan noon. Isang bagay ang unti-unting naging malinaw sa iyo. Hindi mo na siya basta kasintahan lamang. Naging bahagi na siya ng mga plano mo. Kapag iniisip mo ang bukas, kasama na siya. Kapag iniisip mo ang magiging tahanan mo, kasama na siya. At kapag iniisip mo ang pagtanda, siya pa rin ang nakikita mo sa tabi mo. Lumipas ang ilang taon, mas nakilala niyo ang isa't isa. Hindi na lamang puro masasayang araw. Nagkaroon din ng mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, mga araw na kapos kayo, at mga pagkakataong pareho ninyong kinikwestiyon kung kaya ba ninyong harapin ang buhay ng magkasama. Pero sa bawat pagsubok, pinili ninyong manatili. Hanggang sa isang gabi, may isang tanong kang matagal mo nang gustong itanong. May itatanong ako sa'yo, ang sabi mo sa kanya. Ano yun? Ang sagot niya. Matagal na kitang kilala. Matagal na rin naman tayong magkasama. Alam ko na kung paano ka magalit, kung paano ka tumawa, kung ano mga gusto mong pagkain, at alam ko na rin kung kailan ka wala sa wisyo kapag may problema ka. Teka, bakit parang seryoso mo? Kasi seryoso talaga ako. Hindi ko may papangako sa'yo na magiging madali ang buhay. Hindi ko may papangako na lagi tayong may pera. Hindi ko may papangako na hindi tayo mag-aaway o hindi tayo dadaan sa problema. Pero isang bagay ang kaya kong ipangako. Kapag dumating ang mga araw na mahirap, gusto ko, ako pa rin ang kasama mo. At kapag dumating ang panahon na tumanda na tayo, gusto kong ikaw pa rin ang katabi ko. Kaya, papayag ka bang pakasalan ako? Oo. Sigurado ka? Sigurado ako. Pero may kondisyon. Ano yun? Hindi mo man ako mabigyan ng marangyang buhay, pero wag mo kong iiwan kapag mahirap na. At samahan mo ako habang buhay. Pangako. At sa simpleng gabing yon, walang mamahaling singsing, walang malaking selebrasyon, walang maraming taong nakapaligid. Dalawa lamang kayong may hawak ng isang pangako. Isang pangakong hindi nyo alam kung gaano kabigat dalhin at kung gaano kaganda ang magiging bunga. Dahil mula sa gabing yon, nagsimula na kayong maghanda para sa susunod na kabanata ng inyong buhay. Ang araw na hindi kayo basta magkasintahan, kundi magiging mag-asawa. At sa unang pagkakataon, nagsimula mong isipin ano kaya ang pakiramdam na tawagin siyang asawa? Ano kaya ang magiging itsura ng buhay ninyo kapag ang ako at ikaw ay naging tayo na? Dumating ang araw ng inyong kasal. Simple lamang. Walang malaking reception, walang mamahaling dekorasyon. Pero nang makita mong naglalakad ang babaeng pinangarap mong papalapit sa iyo, pakiramdam mo, nasa pinakamalaking seremonya kayo sa buong mundo. Mahal, Hindi ko alam kung magiging madali ang buhay natin, ha. Pero alam kong gusto kitang makasama sa hirap at sa ginhawa. Sinabi mo sa kanya sa harap ng altar. At nang sabihin ninyo ang inyong mga panata, hindi mo palubos na nauunawaan ang bigat ng salitang sa hirap at ginhawa. Pero pagdating ng mga taon, naintindihan mo. Ang tunay na ibig sabihin pala nito, kapag wala ng pera, nandito ako. Kapag may sakit ka, nandito ako. Kapag galit tayo sa isa't isa, hindi ibig sabihin aalis na ako. Kapag dumating ang panahon na tumanda tayo, nandito pa rin ako. Ang una ninyong bahay ay maliit lang. May lumang bubong, may dingding na kailangan ayusin. At kapag malakas ang ulan, may mga timbang inilalagay sa sahig dahil tumutulo ang bubong. Pero para sa'yo, yun ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. Dahil doon ninyo unang pinangarap ang pamilya ninyo. Dumating ang unang anak. At kasunod nun, dumating ang mga gabing halos hindi kayo natutulog. May mga lampin, may gatas, may bayarin, may lagnat. May mga gabing pareho kayong pagod, pero walang gustong matulog dahil kailangan may magbantay sa mga bata.
1: O, ikaw na muna dito, ha? Kailangan ko lang makatulog kahit isang oras lang.
0: Sabi mo sa asawa mo. Sige, ako na. At kahit pagod ka rin, kinuha mo ang anak ninyo. Dahil ganun ang buhay ng isang ama. Minsan, hindi ka pwedeng mapagod dahil may mga taong umaasa sa'yo. Lumipas ang mga taon, ang sanggol na dati mong karga ay natutong maglakad. Natuto silang magsalita. Pumasok sa paaralan, nagkaroon ng mga kaibigan, nagkaroon ng sariling mga pangarap. At habang lumalaki sila, unti-unti ninyong nakikalimutan na tumatanda na rin pala kayo. May mga panahong kapos kayo. May mga gabing hindi sapat ang pera. May mga pagkakataong ikaw mismo ang nagtitiis para lamang may maibigay sa mga anak mo. Kumain ka na ba? Tanong ng asawa mo. Oo, tapos na. Ano kinain mo? Tinapay na may kape. Yun lang? Alam niyang hindi yan sapat. Pero alam din niyang hindi mo sasabihin na gutom ka. Dahil may mga anak kayong kailangang pakainin. At sa gabing yon, habang natutulog ang mga bata, tahimik kayong nakaupo sa kusina. Pagdating ng araw, sana maalala nila kung gaano natin sila kamahal, no? Hindi ko kailangan maalala nilang lahat. Basta, maging mabuti silang tao. Yun ang pangarap mo. Hindi man magkaroon ng marangyang buhay, basta lumaki silang pare-pareho na maging mabuting tao. Dear, dumating ang araw na lumaki ang mga anak ninyo. May trabaho na sila. May mga kaibigan, may mga pangarap, at higit sa lahat, may mga buhay na hindi umiikot sa inyo. Doon mo unang naramdaman ang isang kakaibang sakit ng pagiging magulang. Ang pagpapalaki sa anak ay parang pagtuturo sa isang ibon kung paano lumipad. Buong buhay mo, inaalagaan mo siya, pinoprotektahan, pinapakain, hinahawakan. Pero darating ang araw na kailangan mong buksan ang iyong mga kamay dahil gusto mong matuto silang lumipad. Papa, kailangan na talaga namin umalis, eh. May trabaho ko sa Manila. Hindi naman ibig sabihin na hindi na kami uuwi. Sabi sa'yo ng anak mo. Alam ko, anak. Nangingilid ang luha sa iyong mga mata. Papa, ka na malungkot?
2: Hindi ako nalulungkot.
0: Oo, masaya ako para sa inyo. Dahil unti-unti nyo nang natutupad ang mga pangarap nyo. Nagpanggap ka matatag, pero nang mawala ang sasakyan sa iyong paningin, matagal kang nakatayo sa harap ng bahay. Tahimik at doon mo napagtanto, ang bahay na minsang napakaliit para sa inyong pamilya, ngayon ay napakalawak na. Umalis man ang inyong mga anak, pero nariyan pa rin ang iyong asawa. Kayo na lang dalawa. At sa paglipas ng panahon, natuto kayong mas pahalagahan ang mga simpleng bagay. Sabay na kape, sabay na pagkain, pagdidilig ng halaman, panonood ng lumang palabas, pagkukwento tungkol sa mga anak. At minsan, walang sinasabi, sapat nang magkatabi kayo. Mahal, ang bilis ng panahon, ano?
2: Oo nga, tumatanda na tayo.
0: Parang kailan lang ang ingay ng bahay.
2: Ngayon, tayo na lang.
0: Natatakot ka ba sa araw na mawala ang isa sa atin?
2: Oo, at kung pwede lang, huwag nang mangyari ang bagay na yon.
0: Sino ang gusto mong mauna?
2: Ako.
0: Bakit?
2: Kasi hindi ko kayang isipin ang buhay ko na wala ka.
0: At paano naman kung ako ang mauna?
2: Huwag mo kong iiwan.
0: Hindi ko naman gusto na iwan ka. Pero alam mong walang sino man ang may kapangyarihang pigilan ang panahon. At kahit ayaw mong isipin, alam mong darating ang araw na kailangan mong matutong mabuhay nang wala siya. At dumating nga ang araw na nanghina ang iyong asawa. Sa unang pagkakataon, nakita mo ang babaeng minahal mo ng ilang dekada ay nahihirapan ng huminga. Ang mga kamay niyang dati mong hawak habang naglalakad kayo, ngayon, mahina na.
2: Mahal, nandito lang ako, ha? Huwag kang matakot.
0: Hindi ako natatakot. Kasama kita eh. Pero halata ang takot sa kanyang mga mata.
2: Mahal na mahal kita.
0: Mahal, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin ang mga anak mo, sa buhay na binigay mo sa amin. At sa araw na yon, nawala ang taong kasama mong buuin ang buong buhay mo. Sa inyong tahanan, unang beses mong naramdaman ang tunay na katahimikan. Wala nang boses sa kusina. Wala nang nag-aabang sa pintuan. Wala nang magsasabi sa'yo na mag-ingat. Wala nang magtatanong kung kumain ka na, at higit sa lahat, wala nang taong tatawagin mong mahal.
2: Mahal, nasaan ka na ba? Bakit mo ako iniwan? Hindi ko pa rin alam kung paano maging ako nang wala ka.

0: Dumating ang mga panahon, unti-unti mo nang natatanggap na wala na ang iyong asawa. Natutunan mo rin na mag-isa kahit na paminsan-minsan, dumadalaw ang iyong mga anak. Pero may isang bagay pa rin sa puso mo, ang iyong hinahanap, ang iyong dating kasiyahan. Papa, pasensya na kung hindi kami makakauwi ngayong weekend ah. May mga bata na rin kasi. Ang sabi ng iyong anak sa telepono.
1: Okay lang, anak. Ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin.
0: Sigurado po kayo? Hayaan niyo, kapag may oras, agad kaming uuwi dyan para may makasama naman kayo.
1: Huwag mo na akong isipin, anak. Ayos lang ako.
0: Ibinaba mo ang telepono at alam mong ganun naman talaga ang buhay. Nung bata sila, ikaw ang mundo nila. Ngayon, may sarili na silang mundo. At kahit minsan ay masakit, naiintindihan mo. Dahil ikaw mismo ang nagturo sa kanila kung paano mabuhay. Sa paligid ng inyong bahay, nandun ang litrato ninyo nung kasal ninyo. May litrato ng bagong tayo ninyong bahay na ngayon ay lumang-luma na. May larawan ng mga anak ninyo noong maliliit pa sila. May graduation picture, mga medalya, may mga birthday, may mga Pasko. At sa tabi ng iyong paboritong upuan, may litrato ninyong ng iyong asawa. Kitang-kita na ang kuti sa inyong mga buhok. Ang naging hamon ng buhay, pero pareho kayong nakangiti.
1: Mahal, tingnan mo tayo. Ang tanda na natin dito.
0: Napangiti ka. At pagkatapos, tumawa ng mahina. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, parang narinig mo ulit ang kanyang boses. Ang gwapo mo pa rin. Parang isang bulong na bumalot sa inyong buong bahay.
1: Mahal, ikaw ba yan?
0: At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tumawa ka ng mag-isa dahil natutunan mong ang pag-alala ay hindi kailangan laging may kasamang luha. Pumikit ka. At sa iyong alaala, bumalik ang lahat. Ang unang pagkikita, ang unang hawak ng kamay, ang unang halik, ang kasal, ang maliit na bahay, ang unang anak, ang mga gabing walang tulog, ang mga panahong walang pera, ang mga tawanan, ang mga away, ang mga yakapan, ang mga anak na lumaki, at ang babaeng minahal mo ng higit sa kalahati ng iyong buhay.
1: Mahal, kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisisihan ng kahit isang araw na kasama kita. Hindi naging madali ang buhay natin. Marami tayong pinagdaanan. May mga panahon na gusto na nating sumuko. May mga panahong hindi natin alam kung saan kukunin ang pambayad sa mga kailangan ng mga bata. Pero kapag binabalikan ko ngayon, masasabi kong sulit ang lahat. Kasi ikaw ang kasama ko eh. At kung bibigyan ako ng pagkakataong ulitin ang buhay ko, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hahanapin ko. Kahit kailangan kong magsimula ulit sa isang palengke, kahit kailangan kong putulin ulit o pulutin ang mga gulay sa kalsada, ikaw pa rin. Kaya mahal, huwag kang mag-alala ha. Ayos lang ako.
0: Dear, tulad niya, kapag dumating ang araw na ikaw naman ang mag-isa, baka mapansin mong ang pinakamalungkot na bahagi ng pagtanda ay hindi ang pagkakaroon ng puting buhok. Hindi ang paghina ng katawan, hindi ang pagdami ng gamot sa tabi ng kama, kundi ang unti-unting pagkawala ng mga taong dati mong akala ay palaging nasa tabi mo lamang. Ang mga anak na dating nakasabit sa iyong mga bisig ay magkakaroon ng sarili nilang mga anak. Ang mga kaibigan na kasama mong tumawa ay isa-isang mawawala. At ang taong nangako sa iyong makakasama mo sa hirap at ginhawa, maaring mauna ring magpaalam. Pero sana, kapag dumating ang araw na yon, huwag mong isipin na nabigo ang pagmamahal dahil natapos ang pagsasama. Dahil may mga pag-ibig na hindi sinusukat sa haba ng buhay. Sinusukat sila sa lalim ng naiwan. Kung ang asawa na wala sa tabi mo, pero naroon siya sa paraan ng pagtimpla mo ng kape, sa mga awiting pinapakinggan mo, sa mga pagkaing natutunan mong

Tago ang mga bagay na nagpapaalala sa taong mahal mo. Dahil ang pag-alala ay hindi pagkakulong sa nakaraan. Minsan, ito ang paraan ng puso para sabihing, salamat. Salamat sa panahong pinagsaluhan ninyo. Salamat sa mga taon. Salamat sa mga anak. Salamat sa mga tawanan. Salamat sa mga luha. Salamat sa tahanang binuo ninyo. At salamat dahil kahit hindi mo sila makasama ngayon, dala-dala mo pa rin sila sa bawat araw na nabubuhay ka.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwentong para lamang sa'yo. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. At yan ang ating Kumusta Dear Special para sa umagang ito ng August 6, 2026. Aha. Napunasan nyo na ba ang inyong mga nangilid na luha?

0: Grabe naman pala. Grabe naman pala, dear. For sure, marami ang hindi lang na-touch, no, kundi naka-relate dito sa istorya o sa liham na binasa natin. Dahil yun ang ano eh, yun ang yun ang realidad ng ibang tao, no, na hindi talaga sabay, no, or kahit na anong pangako natin sa isa't isa sa mga mahal natin sa buhay. Meron pa rin, no, meron pa rin nagsasabay or hindi sobrang sabay, pero kumbaga kontian lang yung pagitan, pero magkakaiba tayo ng timeline eh, 'di ba? Magkakaiba tayo ng istorya ng buhay. Kaya ganun talaga, no? Sabi ni Jello, pahingin tissue. Dapat isang roll yun, nire-ready mong tissue pagka Tuesday tsaka Thursday, Jello. Kulang yung ano, kulang yung ganyan. Sabi ni Takoshi Yokito, may sinabi siya, tut, sabi niya, tut, nakakaiyak naman, Kuya Dan. Natut muna ako bago niya sinabi yung nakakaiyak naman. Oh, eh, nakakaiyak talaga, no? Kumbaga, hindi bago itong kwentong ito. Pero, siguro kung titang na natin, no, eh, siguro yung mga naiiwan, nandito pa sila, no, para ituloy ang kwento. Ituloy ang kwento ng kanilang buhay at alalahanin yung lahat ng mga naging kwento kasama yung mga mahal nila sa buhay. Ang dami doon, ang dami doon mga, kung sa liham, no, kung napakinggan ninyo, ang dami doon parts na dapat tatandaan natin kapag ka naramdaman natin yung ganitong feeling. At saka, no, alam mo, na-realize ko ngayon lang, di ba? Sabi ko nga sa inyo dati pa, yung tumanda ka, no, or makita mong malaki na yung mga anak mo to the point na may sarili na rin silang mga anak, may mga apo ka na, sobrang ano nun, sobrang achievement na sa buhay yun. Kasi hindi lahat nararating yung ganung phase ng buhay nila. Yung nakikita na nila yung mga anak nila na responsible enough para dun sa mga sarili nilang mga pamilya, yung nakakarga nila, yung mga apo nila. Kaya pagka nakarelate ka at na-feel mo na parang nasa ganitong stage na rin ako ng buhay ko, maging ano, kumbaga damhin mo yung pagiging thankful kasi nandyan ka, umabot ka dyan sa phase ng buhay na yan. Kung saan, ang gagawin mo na lamang ay magmahal at alalahanin ang lahat ng magagandang alaala kasama ang mga natitira mo mahal sa buhay kahit na yung mga wala na, no? Sabi ni Angelo, buti umatras, ano? Tama na Kuya Dan, naiiyak na si Lavi dito. Buti umatras yung luha. Bakit mo pinaatras? Ibaba mo ulit yung luha mo. Ano ba niya ni? Sabi niya, kahit mag-break kami ni Lavi, babalikan ko pa rin siya dahil nakasama ko siyang lumaki kahit LM days pa namin hanggang ngayon. Sige ha, sige ha. Sabi mo yan pag kayo. Sabi ko sa inyo. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, Kuya, saludo ako sa iyo. Bakit ho? Hindi naman ho ako ano. Saludo ako sa iyo, galing, award winning. Kinikwento ko lang naman yung mga nababasa ko dito. So once again, yan ang ating Kumusta Dear special ngayong araw ng Thursday. No, kung gusto mo pang makarinig na mga ganyan, abi itumuto ka lagi dito sa Remember Your Music. Every Tuesday and Thursday, meron tayong special sa ating nakagisnang Kumusta Dear. No, dati 'di ba, the usual meron tayong sulat na binabasa. Pero ngayon, mas mararamdaman mo na kasi for some reason parang pag nakikinig ka, no, ako kasi pinakinggan ko yung last time, parang feeling mo din minsan parang ikaw nagiging ikaw yung kwento. So yan ang gusto naming iparamdam sa inyo, no, kumbaga immersive. Maramdaman nyo mismo ang kwento na para lamang sa iyo, habang yung Carlo Martinez ay kumukomment. Sabi doon ni Carlo, naiyak ako doon, umurong yung lalamunan ko. Pag ikaw pumunta dito, Carlo, di nakaurong yung lalamunan mo, ha? Madami kami dito magpapaurong yung lalamunan mo, sinasabi ko sa iyo. Sinabayan pa ng pagyanig ng daigdig na ang ganda ng episode. Ano? Carlo? Alam mo, Carlo? Oo, hindi, pero itulog mo yan, Carlo. Oo, itulog mo, Carlo. Baka ano yan? I-rest day mo yan, Carlo. I-rest day mo yan. Ay, nako. Pero sa oras nating 1:58, no. Tapos na tayo sa ating segment na Kumusta Dear. Pagpatuloy natin ang ating kwentuhan o huntahan sa umagang ito. Teka lang, may nag-comment baka kasama sa ano. Ay, hindi pala. Sabi ko, may nag-comment baka may sasabihin sa Kumusta Dear, nag-comment pala doon sa sayaw natin. Mali. Ituloy natin ang huntahan natin ngayong umaga ng August 6, 2026. Ang tanong ni Kuya Dan once again. Ano ang gawain noon ang hindi instant pero masarap gawin at balik-balikan? Pwede niyong i-viber sa 0919-278-3000. Yung mga nakalinya na sa ating telepono, hintay lang ho kayo, pagbalik natin magkukwentuhan na tayo. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Yung sakirup. Kilala niyo ba yung sakirup? Nakikinig yung sakirup. Sabi ni Paolo, sino yun? Ako nga din, di ko nga din tanda kung sino yung sakirup eh. Oh, nanonood kanina pa. Oh, nag-ano siya, piniplex niya, nanonood daw siya nung Kumusta Dear. Oh, sakirup. Di na natin ano, no? Oh, di ba? Di na natin maalala eh, no? Sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, ba't dyan ka, nakababad ka pa dyan? Dapat kinikik ka na dyan eh. Ay, sakirup. Oo, mga nanonood ng Kumusta Dear eh. Dumadaan sa backdoor eh, para makapanood ng Kumusta Dear eh. Ay, nako. Asya, isang minuto bago mag-alas dos ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 2 ng umaga.

0: pa ba ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Oras po natin, 2:21 ng umaga na. Pakinggan natin hanggang ngayon ni Kyla, bakit nga ba mahal kita ni Rosel Nava? At tuwing umuulan ni Regine Velasquez. At dahil dyan, kumuha po muna tayo ng weather update mula sa ating PAGASA weather forecaster. Nasa linya po natin si Ms. Lian Loreto. Ms. Lian, good morning po.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigos-baybay. Itong bagyong Maymay ay tropical storm category pa rin at malapit na mag-landfall sa may northern portion ng Ilocos Sur. Huling namataan yung sentro ng bagyo sa coastal waters na Magsingal, Ilocos Sur. May taglay pa rin po na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 105 kilometers per hour. At kumikilos po ito pa silangan sa bilis na sa 10 kilometers per hour. At sa ngayon nga po, may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 2 sa Ilocos North, Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, sa northwestern portion ng Pangasinan, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, maging sa may northwestern portion ng Benguet at Cagayan. Sa ngayon din po ay nakataas pa rin ang wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, mainland Cagayan, maging sa may Ifugao, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portions ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, maging sa may northern and central portions ng Aurora. Expect po natin dyan yung mga malalakas na hangin at posible din po yung mga malalakas na mga pag-ulan. May nakataas din po tayo na gale warning naman sa western seaboard ng northern Luzon, so bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan. Aside po dito kay Bagyong Maymay, binabantayan din po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon sa southern Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng Visayas. So expect po natin malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na din po yung mga nasa or yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila, Calabarzon, some parts of Mimaropa, and also dito rin po sa may Antique, Iloilo, and Guimaras, yung mga pag-ulan dulot po nung pinagsamang epekto nitong habagat at ni Bagyong Maymay. Ngunit inaasahan po natin itong si Bagyong Maymay, kung makapag-landfall na ito, patuloy po itong tatawid sa northern and central Luzon at maaari nga pong mas humina at maging tropical depression ngayong umaga at posible by afternoon or evening mas humina pa bilang isang low pressure area. So mababawasan na po yung mga ating wind signals, possible po within the next few bulletins natin, maaaring mabawasan po yung ating mga wind signals and also maaari din pong mabawasan na yung ating mga pag-ulan sa susunod na mga araw or susunod na mga oras dito po sa may northern Luzon area. Although, yun nga po, pagkalusaw naman po nito or kung mag-downgrade na po itong bagyong Maymay bilang isang LPA, ay may binabantayan na naman po tayo na bagyo na nasa labas ng par, itong bagyong Dolphin na malayo naman po sa ating mga kalupaan, mahigit 1,500 kilometers away from extreme northern Luzon. Ngunit, iigtingin naman nitong bagyong Dolphin o i-enhance, palalakasin yung ating habagat na siya makaka-apekto naman dito po sa malaking bahagi pa rin po ng Luzon, starting po tomorrow hanggang sa susunod pa na mga araw, even over the weekend. So expect po natin, maulan po yung ating panahon today until the next 2 to 3 days po dito po, especially sa Luzon and western section of Visayas. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Maraming salamat, Ms. Lian Loreto, ang ating PAGASA weather forecaster. Sa oras nating 2:25, once again, mga kapamilya, kaserbisyo po. Narito po ulit, uulitin ko ang ating public service announcement na walang pasok po ngayong araw, August 6, 2026 as of 11:20 p.m. po yan kahapon. Ito po ang alinsunod sa Memorandum Circular Number 122 ng Office of the President. Suspindido po ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region o NCR, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sa Luzon po, lahat ng antas pampubliko at pribado, no face-to-face class sa Bangao, Cagayan at Etchage, Isabela. Manatili po nakatutok dito pa rin yan sa DZMM para sa iba pang updates.
1: Remember your music.
2: Batiin muna natin daw ng happy happy birthday si Elisa Charotto. Birthday daw niya today. Kaya dan pabati naman, it's my birthday today. Happy birthday!
4: Happy birthday!
2: Yun. Oo nga, sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. August 6, 2026. Pinag-uusapan, ituloy natin ang ating kwentuhan. Mga bagay na hindi instant pero masayang gawin at masayang alalahanin. Ano nga ba ang inyong naaalala? Sabi muna ni Paul Roger Lau. Sabi, ano to? Kuya Dan, grabe, pinaiyak mo naman ako nung umpisa ng RYM. Kasi yung unang tatlo pinatugtog mo, favorite ni Papa. No? Sabi niya, ang masarap daw na gawin na balik-balikan ay yung pagpunta sa carnival at paglaro ng computer games. Ma-request naman ng Sometimes When We Touch. Kung wala, constantly, Sometimes When We Touch. Di ba may version ng si Pac-Man? Si ano, si... hindi, meron nga tayong Pacquiao version, ano? Hindi, kay Dan Hill yan. Ay, lagay ba kay Dan Hill? Alright, 227, kausapin natin ang ating next caller. Nasa Quezon City, si Angelo. Angelo, good morning.
5: Good morning, Kuya Dan.
2: Ano, natuloy, umorder kayo? Ano nangyari?
5: Mamaya pa mag-order kasi nga baka nga tawagin ako. Yan yan, tinawag ka ako.
2: Ano ba ang dapat imi-midnight snack ninyo?
5: Burger, chicken nuggets, gano'n.
2: Ang ganda, no? Talagang masarap yun sa madaling araw. Eh, no?
5: Bigla nag-crave, dahil nga, nalungkot kami doon sa,
2: Nalulungkot, wala naman nakakalungkot. Ano bang nalulungkot ka?
5: Yung, yung sasamaan mo talaga yung minamahal mo hanggang sa huli.
2: Imagine mo yun sa inyo.
5: Oh, lalo na yung magkakaanak, kahit di naman namin, pinablano pa.
2: Hala, baka andyan na.
5: Hindi, wala pa naman.
2: Wala pa.
5: Pero, ayun nga, practice lang magiging safe. Ganun lang. Be safe always.
2: Kung saan napunta yung usap. Sinasabi ko yung pagtanda ninyo, hindi yung kung saan mo yung itsura ng mga kaharap ko dito, Angelo, kung nakikita mo lang, no? Lalo-lalo na yung kay Paulo. Oo, talaga. Talagang
5: nakala ko yung yung
2: nakunot yung mukha. Nakunot bigla yung mukha niya talaga nung kung ano nung kinikwento mo. Ang mabuti pa, ang ikwento mo ay kung ano ang mga bagay na ginagawa mo dati na hindi instant, no? Ibig sabihin hindi mabilisan pero na-enjoy mo, ano 'yun?
5: Ayun, siguro yung panghuhula sa mga quiz, exam. Yan, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin pero iba talaga nung elementary kasi tawag sa akin nun, hula hoop, sir, ba yun?
2: Wait a minute. So, ibig sabihin, instant ka nang manghula ngayon? Ganun ba ibig mo sabihin?
5: Hindi naman. Oh. Kasi ngayon,
2: Kasi, di ba?
5: Noon kasi
2: nako,
5: pwede manghula.
2: Nako.
5: Noon lang. Pero ngayon, hindi ko na i-disclose kasi baka ma-expel pa.
2: Hindi. Kasi sabi ang tanong, ano yung hindi instant pero masayang gawin? Sabi mo yung manghula. So, ibig sabihin, instant na ngayon yung hinuhulaan mo, ganon.
5: Yes, instant.
2: Yes. So, umamin ka din. Huli ka na.
5: Wala naman nakikinig sa akin na magulang namin.
2: Hindi ka sure. Tulog sila.
5: Alam mo, tulog. Hindi na nakikinig sa
2: So, dati, medyo mabagal pa yung panghula mo. Ngayon, mabilis na. Bakit kaya?
5: Siguro, dahil parang, nasa kurso ako na gusto ko, siguro, pag naano ko, na parang tutugma ko yung mga iniisip ko, answeran ko lang kung tama to o hindi, basta answeran lang. Basta kung may na-review ako, at yun nga, kung the hula is right, edi, tupak.
2: Ang galing mo! Sabi ni Sir Peter. Narinig ko, yun yung sinabi niya, yun na sinabi niya sa iyo. Oh, ano pang mga hindi instant pero na-enjoy mong gawin dati?
5: Hindi instant pero na-enjoy. Manligaw?
2: Sa bagay, tama naman. Pasok yan. Ang
5: problema nga lang, ito si Labi, hindi ko naligawan nung elementary.
2: Bakit?
5: Parang iba yung type ko noon eh. Kaso si Labi noon, parang... Hindi ko na sinasabi na dugyot kang tingnan noon, pero yung fresh lang siya, ganun.
2: Di ba sabi mo si Labi nang ligaw sa'yo?
5: Wait lang.
2: Ano nangyari? Nabaliktad na naman. Nakalimutan mo yung arrangement. Paano?
5: De elementary, may, nung grade 6, may time na gusto niya ako. Parang gusto niya pero yun nga, medyo focus ako sa ibang babae.
2: Kaya mo yan.
5: Boy noon. And ayun, nung senior high ko lang siya nagustuhan kasi nga, dahil sa pandemic, parang gumanda yung...
2: Wala ka bang girlfriend noon ng panahon na yan?
5: Wala. Maliban doon sa isang ex ko. Ayoko na kabalikan eh.
2: O di may girlfriend ka nga noon, di ba? Tapos parang nagsabay, di ba? Parang ganun yung nangyari.
5: Siguro... Masasabi ko ng dalawa yung girlfriend ko. Dalawang girlfriend ko that time. Labi, bilang BBF.
2: Sana all
5: saka itong ex ko.
2: So parang nagsabay talaga nga, di ba?
5: Yes.
2: Proud ka doon. Okay ka doon.
5: Lalo na nung nagkaroon sa... Okay lang naman. Na-enjoy ko naman pagiging chick boy era po. Ngayon, responsable na ako. And yun nga, naramdaman namin yung sa kumusta din. Kaya, responsable na.
2: May sasabihin dito, may pinaparating sa'yo, tinan mo.
0: Ang galing mo!
2: Yun, sabi daw. Ang galing mo daw. Ayos, okay. Approve. Mahala ka kung anong gusto mo. Malaki ka na, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Oh. I-arrange mo na lang.
5: Hanggang lumaki, kahit mag-break up, ipapalikan ko sila, bisyo na lang talaga yung lumaki. Lumaki tuloy. Hindi naman mataba, yung lumaki mula pagkabata hanggang ngayon. Yun.
2: Parang pwede ka rin sa kumusta dira, no? Okay din. Gumaganong ka din eh, yung nagsasalita ka din sa likod eh. Dami mo rin daw kausap, sabi ni Patrick. Pwede din to. Magigis ko nga itong dalawa ni Labi sa kasaka. Andiyan ka ba?
5: Yung acting namin, totoo.
2: Yung maganda. Yung talagang acting. Diba? Malay mo, hindi nagpapashoutout si Labi dito sa pero pag pala-actingan, magaling pala siyang umacting, diba?
5: May pinasukan nga siya na parang nag-actingan na samahan lang niya ako nung second sem.
2: Anong actingan yun?
5: Parang short kit lang about sa parang siyang kalmutan ko. Ano nga yun? Nakalmutan ko yun.
2: Sa kaya pagsalitain mo, para naririnig namin yung boses, hindi mo na iniisip.
5: Ay, magsalita eh. Yes, puro cellphone, no?
2: Sabihin mo, mahirap matuyuan ang laway, ha? Baka hindi nagsasalita lagi.
5: Ayaw na yung banggitin. Basta mayroon daw eh. Nakalmutan lang daw niya.
2: Sige. Sige. Salamat. Anong song request mo?
5: Song request, nandiyan na yung I Won't Last a Day Without Love. Day Without You.
2: Sige, lagay natin. Babatiin ka ba? Bumati ka muna.
5: Binabati ko lang yung mga kaibigan ko, yung apat na yan. Sleep well, guys. Wala tayo pasok, okay? And then, syempre, kay Labi na... Sige, order na. Yan na, nag-order na. Isama mo yung burger na yan. Yan, okay.
2: Ang galing,
5: Card na lang. I-card mo.
2: Yan lang. Pero wala kami narinig kahit kaluskos man lang.
5: Wala, mahina yung boses nito
2: Wala. Kahit kaluskos yung...
5: Boses ito parang daga.
2: Lagabog. Kahit text ng keypad man lang. Walang ganon. Walang marinig na ganon.
5: Wala. Ayaw ko dito. Aray. Huwag ka mong
2: Ang galing Pwede talaga to eh. Isa pa nga. Sabihin mo nga ulit yung aray.
5: Wala. Huwag pa lang ako sa putusan.
2: Dali. Sipa. Kunyari nangyayari. 1, 2, 3.
5: Wala na oras. Okay na.
2: Aray. Wala na? Hindi talaga magsasalita? Walang shoutout? Sige na nga.
5: Wala shoutout.
2: Okay, sige
5: na. Natampal na naman,
2: Ang galing na. Ang galing ng tampal, Ang galing mo talaga. Sige na, maraming salamat.
5: Wala na tayong oras.
2: Sabi. Sige na. Salamat, Angelo.
5: Thank you, Kuya Dan.
2: Thank you.
5: Good morning and stay safe sa mga kapamilya natin.
2: Salamat.
5: Bye-bye.
2: Sabi ni Jess, kaninong panaginip to? daw nangyayari? Kanina daw panaginip to? Akala ko tapos na yung kumusta din eh. Meron pa pala? Hindi ko din alam eh. Teka, basa muna ako ng sabi ni Gaylord Obilas. Ramdam na ramdam ko yung kumusta dear mo, Kuya Dan. Kahit wala akong anak at apo, pakiplay naman ang In My Life. Oo, may iba tayong ano, may iba ba tayong version ng In My Life? I think meron tayong ibang version ng In My Life bukod sa Beatles. Hanapin namin yan, Gaylord. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos, Kuya Dan, for me, hindi instant gumawa ng mga poster nung sumasali ako sa mga... Oh, tama. Poster making kapag ka-nutrition man. Noong high school at college, ang saya tuwing magsa-second place o magsa-champion. Doon ako nagsimulang ma-inlove sa graphic designing. Ngayon, Canva-Canva na lang at Adobe Photoshop na ang gamit ko, hindi na gumagamit ng kamay sa pagdodrawing. Pa-request po ng Gintong Araw by Bing Rodrigo, tatay ni... Ano si... Olivia Rodrigo. Hindi niya tatay yun. Gintong Araw. Yun ang request niya.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Si Bing Rodrigo. Tatay daw ni Olivia Rodrigo. Hindi naman. Mali. Mali. Sabi ni Jazz, epekto ba to ng magnesium? Ako lang baka nakakarinig? Hindi ko alam. Yung ba yung magnesium glycinate? baka tatlo ininom mo magnesium glycinate kaya naririnig mo si Angelo kung sino-sinong kausap na doon. Ay nako, oras na 2:38 na po ng umaga. Diretso na natin to sa song request sa atin ni Angelo ng Quezon City. Here's a song, I Won't Last a Day Without You. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song request sa atin, I won't last a day without you. And sometimes when we touch ang ating napakinggan. Sa oras po natin, 2:47, ang huntahan natin ngayong umaga ito ng Thursday. Ano ang mga bagay na hindi instant, no? O mano-mano, pero na-enjoy mo gawin. Sabi ni Ethel Kaday Menjola Mojica. O, maba na yung pangalan ni Ethel. Kuya Dan, para sa akin po, ano yung gawain na hindi instant na masarap balik-balikan? Sa mga bata ngayon, napakahirap gawin katulad na lang po ng pakikipag-bonding at pakikipag-usap ng seryoso sa pamilya. Yung sabay-sabay kayong may ginagawa.

0: Hindi mo malalaman kung anong itsura mo sa picture eh. Hihintayin mo bang magpa-develop, di ba? Tapos pagdating ng mga picture, wala ka na magagawa. Hindi katulad ngayon, di ba? Pagka hindi mo nagustuhan, delete ka kagad o kaya kuha ka ulit. Dati, yung mga camera dati, may bilang ang mga shots. Ilan ba yun? 12 shots ba yun? Mga ganun, di ba? Depende sa shots kung ilan yung, kung gaano kadami yung film mo. Kaya ang bawat picture yung talagang importante lang. hindi pwede yung basta may ma-picture ka lang ganyan pipicturean mo. Hindi dati ano, pipiliin mo talaga kung ano lang ang pipicturean mo. And I think may beauty din 'yon ano, yung hindi mo instant makikita kung ano yung nakuhanan mo. Kasi pagdating ng litrato, 'di ba? Naalala niyo 'yan pag pina-develop yung mga litrato, nakalagay yan sa ano, sa envelope, 'di ba? Tapos pagka may dumating na mga litrato, laging sama-sama yung mga pamilya, yung magkakapatid o yung nanay, tatay. Ganyan yan pagtitingin ng mga picture, nakaamba sila doon lahat sa ano, sa mga napa-develop na picture. 'Di ba? So sa mga ganung maliliit na pagkakataon dati, dahil nga hindi pa instant ang mga bagay-bagay. Parang mas napapractice natin yung pagiging close ng family natin. O kaya pag kung friends ang kasama mo, di ba? Pagka sabay-sabay kayong tumitingin, galing lang din, ano? Sabi dito, ang pagsasaliksik sa library, tama. Oo, ang pag-research dati, hindi instant. Hindi katulad ngayon, isang tanong mo lang, ando na lahat. Sabi niya, wala pang Google noon, kaya isa-isang libro, wala pang ang AI, di ba? Kaya isa-isang libro ang bubuksan mo, pero mas nakakaparoud. Nakakaproud kapag natapos mo ang assignment, sabi ni Nestor ng Malolos, Bulacan. Naranasan niyo pa ba yun, yung nagla-library kayo? Nag-library ka pa ba? Hindi na. Nag-library daw para kasi malamig sa mga library, 'di ba? Doon lang naka-aircon. Sa amin din, sa PUP, no? Sa amin sa college namin. Doon lang may aircon, walang aircon yung ibang room. Yay, natutulog sa library. Yay. Ako nandun ako para mag-research, para gawin ang mga topics na nakaatang sa akin. Hindi para matulog. Nandun ako para magseliksik ng mga details na kailangan. May couch? Oh, ba't ka? Kitang-kita ka doon pag nasa couch ka sa library. Wala. Wala daw siyang paki. Bihira. Nakatry nga ng library, matulog naman, hindi mag-research. Ay, nako. Pero sana wag mawala yung mga library. Kasi, tapos pagka-college kasi, ang nasa library, mga thesis, di ba? Marami mga thesis. Kasi, pag nagtitesis ka na, syempre, kailangan mong magtingin-tingin kung paano yung mga format, paano yung mga nauna nang gumawa sa'yo. Pero si Paolo, nakita niya kung paano matulog. Oh, yun yung nakita niya sa library. Kung saan ba magandang pumesto. 2:52 ang oras natin. Kasabi din natin, next caller. Punta tayo sa Tagkoyan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
0: How are you, Susan?
1: I'm fine.
0: Thank you. Okay naman. Okay. Kumusta dyan sa Tagkoyan? Maano ba dyan? Maulan din?
1: Minsan maulan, minsan mainit.
0: Oh, paiba-iba, no? Pero alam mo, Susan, yung sa amin sa Lopez, medyo nakakaubusan daw ng tubig. Kamusta dyan sa Tagkawayan?
1: Ay, dito sa amin, pahirap pa na din sa tubig.
0: Pahirap pa na din sa tubig? Grabe, no? Kasi, yes. Ang tagal-tagal na panahon, parang ngayon ko lang din talaga narinig na ganyan kahirap ang tubig dyan sa Quezon. Kasi maraming source naman dyan sa Quezon, eh. May mga ilog naman dyan, pero parang ngayon, nakakahirapan na, no? Pati sa Tagkawayan pala, gano'n na rin.
1: Wala na kasi mga puno, pinuputol na kaya na.
0: At saka kasi, El Nino, no? Pero ibang klase itong pagkawalan ng tubig dyan sa may bandang Quezon ngayon, no? So, sana
1: magawa din ng parang. Mahirap talaga sa tubig ngayon dito.
0: Ano ba yung, sa ano kayo, gripo na rin, nakalinya na rin kayo sa ano, sa yung...
1: Sa Poso.
0: Ah, sa Poso din? Ah, so naubusan na rin kahit sa Poso kayo kumukuha? Nakaano?
1: Yes, naubos na rin, Kuya Dan. Grabe. Pati yung mga balon na halos Makati na.
0: Nako, ang hirap ng ganyan, no? Tubig pa naman ang kailangan talaga natin.
1: Mag-aantay ng

0: gante ng balong ng balon pero kukunti pa rin.
1: Kailangan tumalong ulit, no? Ibig sabihin, tumaas yung tubig, magkaroon ulit ng laman yung tubig, no?
0: Pero kukunti pa rin yung tinataas niya.
1: Correcto. So, eh, doon nga daw sa amin, parang ilan linggo na nga wala. Hindi na nga daw malaman ng nanay ko kung saan kukuha ng tubig. So,
0: pahirap pala talaga sa tubig. Correct. Ngayon, sana. Dito
1: sa test. Sana magawa ng paraan ng mga kinauukulan nun, lalo-lalo na sa tubig. Kasi kailangan yan sa araw-araw. Hindi pwedeng mawala na ang pagkain, wag lang ang tubig, di ba? Kasi napaka-essential.
0: Sana.
1: Mawala na ang lahat, wag lang ang tubig. Ito Susan, ang tanong natin today, ano daw ba yung mga ginagawa dati na mano-mano lang, no? Hindi instant, pero nakakamiss gawin. Ano ba yun?
0: Yung pag-aaral sa school na hindi ginagamita na mga kung ano-ano.
1: O, so parang ganun din, yung research din na manual, yun ang ano, yun ang... Kumbaga, basa kong basa ng libro talaga, hindi yung tipong...
0: Oo, talagang mas nahahasa kasi ang isip ng tao pag
1: sariling basa, di ba? Kasi...
0: Oo, sariling basa kaysa yung sa mga kung ano nung internet, Google, kung ano pa.
1: Tsaka... Minsan, hindi na binabasa, kina-copy-paste na lang. Kumbaga,
0: yes.
1: Kung ano na nakita, yun na lang ilalagay.
0: Kanya, diba, gagamit na lang ng Google, ganyan.
1: Ang Google na yan, ang gigigil ako sa Google na yan, ha?
0: Ang gigigil, nakakagigil talaga yun ang
1: Google.
0: Gagamit ng Google.
1: Google na yung gigigil si Kuya Dad dyan, ha?
0: Mahanap
1: ng sagot. I mean, syempre magandang tool pa rin. Marami pa rin na itulong. Pero, pagka lalo na pag medyo nasa lower grades ka pa or high school.
0: Marami lang. Nakakatulong din naman talaga yan.
1: Correct.
0: Pag meron kang hindi alam, hindi mo i-search sa Google.
1: Pero dapat responsable.
0: Pero huwag naman yung sobra, yung halos din muna i-aasa yung
1: Tama.
0: Sagot.
1: Tama.
0: Paano ka matututo kung lagi mo na sa internet i-aasa?
1: Tama.
0: Yun lang, galing din sa...
1: Sa utak natin. Oo, hindi. Kasi, totoo, yung, di ba, pinagkwentuhan nga namin ni Mrs. Yan, naalala dati nung high school, ay nung elementary, merong formal team, di ba, yung pagsusulat, yung pinagre-review kayo ng kung ano-ano, o kaya parang, kumusta ang summer mo, tas isusulat mo yun. Wala na masyadong gumagawa ng ganun eh. Kasi, maganda yun exercise
0: yun
1: sa utak yun eh.
0: Balik ko yan, mga
1: formal team. Ano nga bang tawag sa Tagalog nun? English tsaka Tagalog yun eh, pinapagsulat. Oh, hindi rin alam ni Paul, hindi rin pinagsulat si Paolo ng gagawin. Wala kayong formal team. Ano ba naman yan? Hindi niyo alam yung formal team. Yung para siyang booklet na pag sinabi ng teacher, mag-review kayo ano ang nangyari nung bakasyon. Tapos susulat kayo na, noong bakasyon, kami ay namasyal sa mga ilog, bla bla bla. Wala nang ganun ngayon, Ate Susan.
0: Wala na, Kuya Dan.
1: Kaya medyo limited yung imagination.
0: Kaya tao sa internet na lang. Ay, sirot.
1: Kasi nga, lahat ay instant na sa panahon ngayon. Pero paminsan-minsan, okay din yung mano-mano.
0: Pwede naman tayong gumamit yan. Pag may halos hindi na talaga natin kaya, pero kaya pa naman.
1: Tama.
0: Isip na lang muna ang gamitin para dagdag talino din ba?
1: Tama.
0: Dagdag kaalaman din ba?
1: Oo. So, pagka sa aral, isip ang gamitin. Pagka puso naman ang gagamitin, Ate Susan, paano naman yan pagka ganun?
0: Ay, depende na yun sa tao.
1: Bakit parang maalat yung sagot mo sa puso? Bakit ganun yung sagot mo sa puso?
0: Depende na
1: yun
0: sa tao.
1: Depende na. Ayun, alam ko na yung Tagalog, sulating pangwakas. Formal team, tsaka sulating pangwakas. Yun yung nalala ko lang dati. Wala lang. Share ko lang. sige, bumati ka na, Susan. Go ahead, bumati ka muna sa mga nakikinig.
0: Binabati ko unang-una, ikaw, Pia Dan. Tsaka yung nanay ko dito, si Rosita. Tsaka yung mga friend ko, si Kuya Naldo Kiyom, si Ate Dinos, si Ate Linda Cruz, si Brother Erickson, Sister Honey Jim, si Kuya Jing Piblawan, saka sino pa ba?
1: Hindi ko alam, Susan. Sino pa ba?
0: Si Kuya Guitarman. Basta lahat-lahat na lang nakikinig, especially kay Sugani Bautista.
1: Yan. Sino yan?
0: Siyempre si Sugani Bautista. Na nakikinig
1: na Sugani Bautista. Magandang umaga mula kay Susan. Tama ba, Susan? Binabati mo siya ng good morning. Batiin mo si Sugani Bautista.
0: Pambira ka sa mga kuya dahil kaninang mayari ba yung boses yun? Parang na pumirya sa akin yung boses na gano'n ah.
1: Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. No? Hindi ko alam sinasabi. Oh yeah. Hindi ako yan ha. Naririnig ko lang yan dito.
0: Hindi nga ikaw kuya dad, pero pamilyar sa akin yun eh.
1: Pamilyar sa'yo? Alin yung ganitong boses?
0: Yung ganitong boses.
1: Susan, kilala mo ba ako, Susan? Bakit ka tumatawa, Susan?
0: Oh yeah.
1: Ano?
0: Yung
1: Kabay, Willie Rodriguez. Yung song request mo. Sige, nandito na i-play natin agad, Susan, ha? Maraming salamat. Ayan, oh, okay, stress na daw. Masya. Thank you. Good morning, Susan.
0: Salamat. Ay, sabi sa ko.
1: Nauna pang mag-time check sa yung relo mo, Susan. Sige na. Salamat. Good morning.
0: Bye. Bye.
1: Nauna pang mag-time check yung relo ni Susan kaysa sa akin. Sabi ni Miss Gloria Martinez Elago, pakibati ang aking mahal na apo, maligayang kaarawan, si Alian De La Rosa. Enjoy your day, prinsesa kong mahal. Sabi ni Miss Gloria Martinez Elago. Si Miss Mimi Trinidad ay nagre-request Danny Boy o kaya Annie Song. Tingin niya ano bang meron tayo dyan. Danny Boy. Ako yun na, Danny Boy. Ayan, si ano na lang, Andy Williams, si Perico mo. Alright. Okay, oras natin 3:01 na po ng umaga. Magpatuloy natin ang huntahan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:01.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:22 po ng umaga. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ang mga bagay na hindi instant pero masarap balikan ay yung magbunot sa sahig. Oo, no, elementary kami, lagi kami nagbubunot sa sahig. Yung bunot, yun yung ano, coconut husk. Hindi na kayo nagbunot, syempre. Hindi na naman. Nagbunot niya yan. Anong binubunot ninyo? Buhok. Hindi, yung sahig ninyo, ano pa? Kahoy pa? O yung makinis na simento? Yung makinis, ano eh? Kahoy? Sila kahoy, simento na sa'yo. Kasi ang elementary school dati, yung nakaangat, di ba? Tapos yung ilalim, may lupa yun. Tapos, kaya laging pinagpo-floor wax kami din natin ng mga teacher namin. Kasalanan daw naman namin kung ba't dumudumi. So, kami din daw dapat yung magpapakin. Oo. Yung pampakintab, no? Yung kulay pula, di ba? Pero, aminin niyo, ang satisfying pagka napakinis mo yung part. Pero feeling ko si Paolo hindi siya natutuwa pagka nagbubunot siya. Sabi ko na eh, parang wala namang kinatutuwaan to si Paolo. Parang lahat kinabubusitan lang niya yung mga bagay-bagay. Sabi niya, noon po kasi tumira kami magkakapatid sa bahay ng tita ko na may 4 na kwarto. Araw-araw, pagkabangon, kuha agad ako ng bunot para maglampaso sa mga kwarto. Grabe naman yun. At pagkatapos, magwawalis ang kapatid ko. Para mas madulas, pinofloor wax ko muna at pag natutuyo na, saka ako naglalampaso. Sabay lalakasan ng radyo, nakakapagod at nakakapawis, pero pag naalala ko ngayon, masaya pala. Si Paolo ho, parang hindi nasisiyahan doon sa naalala niya. Masaya nga kasi yun nga ni. Oo. O, diba? Kau lang naman yung hindi. Lahat naman kami, okay naman kami lahat. Masipag naman kami, masaya naman kami pag naglilinis kami, ganyan. Parang ikaw lang naman yung hindi nasasahan. Dinilit mo pa yung number dyan. Sige ka. Nadelete niya. Pero naalala ko yun. Kasi ang mga elementary school sa mga probinsya, nakaangat, ang tawag gabal doon, di ba? Yung nakaangat siya sa lupa. Tapos may mga siwang yun, di ba? Mga tabla yun. Pag ginanon... Humihiga kasi ako doon kasi pag ginanon ko yung mukha ko doon sa siwang, malamig yung hangin sa ilalim pero amoy lupa. Tapos sasabihin dati daw doon nagyera daw yung mga hapon doon sa... Ganun yung mga ano dati, yung mga elementary school dati. Laging may mga kwento ng mga gera-gera, di ba? So ako, ginaganon ko yung mukha ko tapos parang feeling ko may malamig doon. Yung mga dating simenteryo daw, ganyan. Hindi naman ako masyado matatakotin dati. Okay naman, kaya ko naman. Kaya ko naman i-handle. Teka nga, punta tayo, hindi ko pala nabuksan agad. Mga comments naman ninyo sa ating Facebook page, Dan Capuchon. Sa mga gustong humabol, go lang ha. Mag-comment lang kayo, babasahin natin. Sabi dito, medyo mabagal na mag-open. Hindi ko na-open ka agad. Sabi ni Erlinda San Andres, ang pagga-garden noon sa school bago pa uwiin. O yan, pinagagawa ng plot para taniman ng sibuyas. Pero ngayon, masarap ang maghalaman, Kuya Dan. Kahit sa mga malaking plastic ng mineral water, tinataniman ko. Ganyan din ho yung kapitbahay namin. Sa mga mineral water siya naglalagay. Sabi ni Brovet Stapan, Kuya Dan, sa akin maglaro ng Scrabble, buong pamilya, asaran, tawanan, andyan yung magdayaan. Magpikunan, magulo, kaya feel na feel ko yung kwento mo kanina. Sa ngayon, isa na lang ako dito sa Tagkawayan. Isa-isa nang nawala. Hay, nakakalungkot. Lisa ng TK. Oo, nasira pala yung cellphone niya, kaya nakiki-message. Sabi ni Flor, entry ko po ngayon yung pag-drawing by hand gamit ang lapis at Crayola. Kahit hanggang ngayon ang sarap gawin nun. Uso kasi na ngayon, Xerox and printing. Pa-request po ng You Change My Life in a Moment, sabi ni Flor. Corey Alejandro, sabi niya, wala akong maisip pero ang naalala ko, sumulat sa slam book kung saan merong mga tanong about secrets, favorites, and many more. And who is your purse crush? Lalagay mo doon, who's your first crush? What is love for you? Define love. Love is like a rosary full of mystery. Yan ang lagi nilalagay doon. Isang bagay na masayang gawin at pabalik-balik ko ay ang pagbuo ng isang mahirap na jigsaw puzzle social na may 1,000 pieces. Ah, ito yung mga jigsaw na sobrang daming maliliit na pira-piraso. Hindi ko pa na-try yun. Parang feeling ko hindi ko kaya siya. Parang sasakit yung ulo ko pag in-try ko. One thing about it, would consider iwan ang puzzle sa mesa ng ilang linggo, walk past it, and add few pieces sa puzzle araw-araw. Ah, so, dapat hindi isang yung puzzle na marami masyadong mga piraso tapos bubuuhin mo, 'di ba masakit sa ulo 'yun. So ang ano mo ay hindi isang bagsakan. Sabi ni Miss Maria Dulce Orati, pagbe-bake ng cake from scratch, tama. Hindi yan instant, talagang intayan 'yan. Hindi yung from the carton o box lang at lalagyan mo na lang ng egg at milk, ayos na. Yung susukatin mo pa ang lahat ng ingredients at kailangan mo pang gumamit ng mixer at real oven. Tama. Pagbe-bake, no? Bilang nakikita ko kay Mrs. yan, nagbe-bake. Marilyn De Leon, umabati sa atin ng good morning. Sabi ni Marjolina Petines, Kuya Dan, pinaiyak mo naman ako. Ang galing mo magdrama. Sa susunod, comedy naman. Pinasakit mo ang dibdib ko. Sige ho, tingnan natin yan. Actually, okay nga din yan. Masaya naman, no? Masaya naman. Sige. Iko-consider natin yan. Kaya abangan nyo lagi, no? Tuesday and Thursday. Malay nyo, biglang next week. Next week agad. Sige, alamin natin. Pero oras natin, 3:28 na, mag-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik, mga headlines naman ngayong August 6, 2026 ang ating alamin. Diyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, August 6, 2026. Klase at pasok sa government offices sa Metro Manila at 22 lalawigan kinansilan ng Malacañang. Bilang ng mga gamot na VAT exempted na dagdagan pa. Presyo ng bigas inaasahang bababa sa panahon ng anihan sa susunod na buwan. Transport group na manibela nakukulangan sa 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga jeep at UV Express. Panibagong petisyon kontra sa 85 pesos wage hike sa Metro Manila inihain sa Navotas RTC. Petisyon na kumukustyon sa impeachment proceedings ng House Justice Committee ibinasura. Balita sa lalawigan, magkapatid nadaganan ng malaking tipak ng bato sa Rizal. Sa showbiz, AC Bonifacio excited ipakita ang comedic side sa pelikulang Saving Cherry. At sa sports, Pinay tennis champion Alex Ayala balik tennis court ngayong araw sa Canadian Open. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon. At ito po mga kapamilya ha, ang walang pasok ngayong araw, August 6, 2026. Ito po ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 122 ng Office of the President. Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sa Luzon po, lahat ng antas, pampubliko at pribado, no face-to-face sa Bagao, Cagayan at Etchage, Isabela. Manatili nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa iba pang updates.
3: Basta DZMM!
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras natin, 3:41 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga tugtugan ngayong umaga ng Thursday. It's a throwback Thursday, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ilang kasagutan pa, sabi ni Marvin Reabad, gumawa ng ringtone sa keypad phone. Kukopyahin sa libro ang mga ringtone at phone jokes. Ginawa ko din yun dati. Tapos naiiba yung tono. pag ginagaya ko yung mga ringtone, tapos pag ako na naglagay dun sa cellphone ko, sabi ko, bakit iba na yung tono pagdating dun sa cellphone? Parang mali naman yata. Pero dun mo unang matututunan yung notes, no? Yung... halimbawa, pagka yung mas mabili, tinit, hindi naman ako cellphone, hindi ko kayang patunayan yung cellphone. Basta ano yan, magandang umaga sa mga nakaka-relate sa mga keypad phone. Oo, ngayon kasi puro mga touchy screen na eh. Pero dati, puro keypad. Bago ka maka-text, ang dami mo munang pindot sa number. Halimbawa, sa number 3, titititit, bago mo mapindot yung letter C. So, A, ah, hindi pala, ano pala yung number 3 pala? A, B, C, D, E, F, sa F pala yun. Kaya pagka yung talagang ginaji mag-text yung ano, yung kaibigan mo, talagang makikita mo yung keypad niya, pud-pud na talaga yung keypad niya. Talagang pagka ginaji siya mag-text eh. Ngayon kasi chat-chat na lang. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga entry ninyo, no? Sa lahat ng mga tumawag, sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Thank you so much. Batiin muna natin mabilisan ang lahat ng mga nakikinig sa atin na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Mga kuya natin, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati na kanila mga pahinante. Mag-iingat po sa biyahe ngayong maulan na umaga ng Huwebes. At para mas chill, habang ginigising ko kayo lalo, no, sa oras nating 3:43 ng umaga, simulan natin ang ating Yugyugan Time with a song from Toto. Here's Africa, gising na, bango na, alam niyo na ang gagawin, Yugyugan na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisan na mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 4:02 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang. Makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!

0: Ngayon po ay Webes, August 6, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Maymay naglandfall sa Ilocos Sur, klase at pasok sa government offices sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan, sinuspinde ng Malacanang.
1: Diskwento sa langis ng mga tsuper ng Jeep at UV Express, itinaas sa 12 pesos kada litro. Transport group nakukulangan sa dagdag na diskwento.
0: Panibagong petisyon na humaharang sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila, pinapabasura, resolusyon para i-lift ang TRO sa wage hike, inihain sa Senado.
1: Confidential funds ng OVP at DepEd posibleng nagamit sa pansariling interes ayon sa testigo ng prosecution. Petisyon na kumekwestiyon sa impeachment proceeding sa Kamara, ibinasura ng Korte Suprema.
0: Sa lalawigan, magkapatid patay matapos madaganan ng nalaglag na malaking tipak ng bato dyan sa Rodriguez, Rizal.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis champion Alex Ayala, balik aksyon sa Canadian Open.
0: Maulang umaga, kapamilya. Kami po inyong mga kasama ngayong Thursday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako pa rin po si Radyo Patrol Jom Garner.
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Alas 4:05 na po na madaling araw. Update po muna tayo sa bagyong Maymay. Naglandfall ang bagyong Maymay sa Masingal, Ilocos Sur kaninang alas 2 ng madaling araw. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour na kumikilos ng pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Magpapaulan ang bagyong Maymay at Habagat sa malaking bahagi ng bansa kaya't pinag-iingat ang mga residente sa banta ng pagbaha at landslide. Posibleng humina ang bagyo at maging low pressure area ngayong araw dahil sa pagtama sa kalupaan. Nakataas ang signal number 2. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern at Central portions ng La Union, Northwestern Pangasinan, Western Apayao, Abra, Western Kalinga, Western Mountain Province, Northwestern portion ng Benguet at Northwestern portion ng Cagayan. Signal number 1 sa nilalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet. Ifugao, Southern Babuyan Islands, nilalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern Zambales, Northern Tarlac, Northern Nueva Ecija at Northern at Central portion ng Aurora. Binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magpapalakas din ng habagat. Tatawagin bagyong Neneng ang Typhoon Dolphin kapag pumasok sa PAR.
3: Basta AM, DZMM!
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
1: Ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa hilagang kanluran ng Luzon dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Sa La Union, itinaas na sa red alert status ng kanilang emergency ang kanilang emergency operation center. Sinabi sa DZMM ni La Union Provincial Government Information Officer John Elizar Martin na patuloy ang paghahanda ng iba't ibang bayan na hinagupit din ng Bagyong Luis. Inaabisuhan ang mga turistang ipagpaliban muna ang pagbisita sa La Union at kinansela ang mga water activity gayon din ang pagpunta sa mga tourist destinations. Sa Ilocos Sur, pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng Suyo Cervantes Road dahil sa landslide sa bayan ng Suyo. Kaagad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar para matanggal ang mga debris sa Pangasinan, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa bayan ng Bani at Alamino City. Sinabi sa DZMM ni Pangasinan Assistant PDRRMO Avenix Arenas na nakararanas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya simula pa noong Linggo. Bahagi na rin ng ilang baha na rin sa ilang bayan sa lalawigan kabilang sa Calasau, Lingayen, gayon din sa Poso Rubio at Dagupan City. Sa Zambales, halos 200 residente ang inilikas dahil sa pagbaha dulot ng masamang panahon sa apat na barangay sa mga bayan ng Candelaria at Santa Cruz. Karamihan sa mga ito ay nasa evacuation centers, habang ang iba ay pansamantalang nanunuluyan sa mga kamag-anak. Samantala, nagpatupad na ng no sail policy ang Philippine Coast Guard sa Northern Luzon dahil sa hagupit ng bagyong Maymay at habagat. Suspendido ang mga biyahe ng barko, paglangoy at pangingisda sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Ipinatutupad na rin ang liquor ban sa Isabela at Cagayan.
2: Alerto sa bagyong Maymay at habagat.
0: Kapamilya, sinuspindi po ng Malacañang ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din ang pasok sa opisina ng gobyerno sa Metro Manila dahil sa banta ng bagyong Maymay at habagat. Base sa memorandum circular na inilabas ni Executive Secretary Ralph Recto, wala rin pasok sa mga paaralan at government offices sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Tuloy ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa paghatid ng basic at health services at pagtugon sa mga sakuna at kalamidad.
1: Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam, bunsod ng pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at habagat. Sa monitoring pagkakaroon ng tanghali kahapon, sumampa sa 157.09 meters ang tubig sa Angat Dam na sumadsad sa record low na 150.61 meters noong July 25. Pero mas mababa pa rin ito sa critical low level na 160 meters. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 70% ng tubig ng Metro Manila. Nagbabala ang pag-asa sa posibilidad na makaranas ng water crisis sa Metro Manila sa susunod na taon kung hindi maaabot ang 210 meters na normal high water level ng Angat Dam dahil sa nakaambang El Nino.
3: Basta AM, DZMM!
0: Sa Rizal naman, patay ang dalawang magkapatid matapos madagalan ng malaking tipak ng bato sa Barangay San Rafael sa bayan ng Rodriguez sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin pasado alas 12 ng tanghali. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Rodriguez Rizal, MDRMO Head Engineer Pedro Orogo Jr., na nagluluto ang 21 anyos na babae at 12 anyos na batang lalaki nang mabagsakan ng bato ang kanilang kusina. Pinadiligas na niya ang mga residente sa lugar dahil nagkaroon na rin ng rock slide sa lugar noong Hulyo. Nagpadala ng tulong ang LGU sa naulilang pamilya ng mga biktima.
3: Basta AM DZMM.
1: Nadagdagan pa ang listahan ng mga gamot na exempted sa value added tax. Base sa memorandum circular na inalabas ng Bureau of Internal Revenue, 14 na mga bagong gamot ang napasama sa listahan. Ayon sa BIR, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na mapababa ang gastusin ng mga Pilipinong nagpapagamot. Dahil dito, umaabot na sa mahigit 2,000 gamot para sa chronic at life-threatening illnesses ang VAT-exempted. Kabilang dito ang mga gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis.
3: Basta AM, DZMM!
0: Bababa ang presyo ng bigas sa pabarating na anihan sa Setyembre. Target ng Department of Agriculture na ibaba sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na bigas dahil sa pagdami ng supply. Tiniyak pa ng DA na sapat ang supply ng bigas hanggat sa katapusan ng buwan. Nakahanda rin ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay sa mga magsanga. Pero para sa grupong Sinag, hindi mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pabarating na anihan. Hiling nila sa gobyerno na palawakin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas.
3: AM DZMM.
1: Ipinababasura ng Trade Union Congress of the Philippines sa Navotas Regional Trial Court ang petisyon laban sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inihayaan ng Fishing Expedition of Fishing Federation sa korte at hiniling na maglabas ng status quo o ante order laban sa aumento sa sahod. Hiniling ng petitioner sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at National Wages and Productivity Commission ang saklaw ng wage hike. naghain ng urgent motion to intervene ang TUCP sa korte at hiniling na ibasura ang naturang petisyon. Kinundena rin ng Nagkaisa Labor Alliance ang panibagong petisyon laban sa wage hike at maghahain din ng motion sa Navotas RTC ngayong araw. Una nang naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC na pumigil sa 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Senado ang resolusyon na humihikayat sa Pasig RTC na bawiin ang inilabas na TRO laban sa wage hike. Suportado at nilagdaan ng 21 senador ang nasabing resolusyon.
3: Basta DZMM!
0: Inanunsyo ng Malacanang na simula sa August 15, magiging 12 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 10 pisong fuel subsidy para sa mga jeepney at UV Express. Mas mababa ito sa rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang diskwento sa langis dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang nasabing discount para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa mga tsuper. Dagdag ni Recto, tinatayang aabot sa 1,800 piso kada linggo ang dagdag nakita sa mga tsuper ng jeep at UV Express dahil sa dagdag na fuel subsidy. Pero ang transport group na Manibela, nakukulangan sa dagdag na 2 piso sa fuel subsidy. Hindi anila ito sapat sa nawawalang kita ng mga tsuper at iginit ang hinihinging 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Sinabi pa ni Manibela Chairperson Marv Albuena na tuloy ang 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo.
3: Basta AM!
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Posibleng ginamit sa pansariling interes ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ang inihayag ni dating Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil na muling isinalang sa witness stand. Sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos, sinabi ni Wamil na may prima facie evidence na nagamit ito sa pansariling interes base sa umiiral na Joint Circular number 2015-01 na nanandigan din si Wamil na dapat ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos ng confidential funds noong 2022 na nabigyan ng Notice of Disallowance ng COA. Pinalaniya ang Notice of Disallowance ng COA maliban na kung maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Tinanong din ni Senator Marcos si Wamil kung napatunayan na peke ang mga isinumiting resibo ng OVP. Sagot ni Wamil na wala silang findings tungkol dito dahil wala silang batayan para patunayan ito, lalo't hindi ito ang tinutukan nila sa pag-audit. Dagdag pa ni Wamil na ito ang unang pagkakataon na nakapag-audit siya ng opisina ng gobyerno na puro acknowledgement receipt ang isinumite para sa liquidation. Kiniswen din ito ng COA. Tinanong naman ni Senator Judge Robin Padilla si Wamil kung exposed ba siya sa banta ng terorismo sa bansa. Ito ay para igiit ang kahalagahan ng confidential funds. Sinabi ni Wamil na base sa kanilang evaluation at hindi investigasyon ang kanilang ginagawa at trabaho ng COA na tiyaking sumusunod ang mga ehensyo ng gobyerno sa mga patakaran sa paggamit ng confidential funds.
3: Basta AM, DZMM!
0: Tinututulan naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na kilalanin ang 800 acknowledgement receipt na isinubita ng Office of the Vice President. Sumalang kahapon sa witness stand ang COA State Auditor na si Silene May Del Campo. Ayon sa defense team, tutol silang kilalanin at busisiin ang mga AR dahil hindi kontrolado ito ng OVP. Hiling ni House Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan sa impeachment court na payagang isa-isa'y busisiin ang testigo at 2 panig ang mga dokumento sa hiwalay na pagdinig para mapabilis ang proseso. Inihirit din ni Capunan na gamitin na lang ang mga kopya ng AR na hawak ng defense panel, pero tumanggi pa rin ang mga abogado ng Vice Presidente. Pinayagan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecutors na sabay busisiin ang magkabilang panig ang mahigit 4,000 dokumento ngayon at bukas sa labas ng impeachment court na pungunahan ng clerk of court. Pawayag din ang impeachment court sa hiling ng House Prosecutors ng judicial notice sa piling record, transcripts at report ng House Quad Committee. Huling sasalang sa witness stand si Del Campo sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes, August 10.
3: Basta AM, DZMM!
1: Ibinasura ng Korte Suprema ang consolidated petition na kumekwestiyon sa legalidad ng impeachment proceedings ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuman moot at wala ng saysay ang petisyon dahil naiakyat at dinidinig na sa Senado bilang impeachment court ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, hindi na makakaapekto sa issue ang anumang maging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment proceedings ng House Justice Committee at Kamara. Unang naghain ng petisyon ang mga grupo ng mga abogadong kaalyado ng mga Duterte sa pangunguna ni Attorney Israel Ilito Torion at sumunod ang kapo ng Vice Presidente. Giit nila, umubuso sa kapangyarihan ang House Justice Committee ng mangalap ito ng mga ebidensya at magpatawag ng mga testigo habang dinidinig ang impeachment complaints. Kinestyon din ng mga petitioner ang desisyon ng komite na ideklarang sufficient in form, substance at grounds ang dalawa sa apat na impeachment complaint. Samantala, House Prosecutors, ikinatuwa ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
4: Ikinagalak ni na House Prosecutors Terry Ridon at Joel Chua ang pagbasura sa Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ni VP Duterte. Iginit ni Ridon na tapos na ang lahat ng usapin patungkol sa mini-trial at fishing expedition na paulit-ulit umulong propaganda ng kabilang kampo. Sabi naman ni Chua, wala nang isyu ng jurisdiksyon matapos ang pasya ng SC. Samantala, natanong din ang reaksyon nila sa haba ng paliwanag ng depensa kung bakit hindi dapat tanggapin ng Senate Impeachment Court ang judicial notice o yung documents sa mga naging inquiry o pagdinig ng Kamara. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na naiintindihan niya ito at karapatan ito ng defense. Kaugnay naman sa kahalagahan ng pagtitestigo ni Gina Acosta na dating Special Dispersing Officer ng OVP at Edward Fajardo na dati ring SDO pero sa ilalim ng DepEd, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan na malino na sila ang pay sa land bank checks kaugnay ng confidential funds at kabilang doon sa accountable officers. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good morning, good morning, kapamilya. Maulang morning po ha, ngayong Webes. Sa mga nakikinig sa DZMM, Radyo Patrol 630. At syempre sa DZMM Teleradyo. May tumutok na po kayo sa amin hanggang 24 hours po ito ng aming himpilan para po sa nagpapatuloy na pananalasa nitong Bagyong Maymay. At syempre, sinabayan pa ng habagat. Para sa mga latest na updates, dito lang po yan sa DZMM. At sa mga siyempre sa mga kapamilya po nating nakikinig, wala pong pasok ngayon ha, pero pwede po kayo sa aming magpabate o pwede po namin kamustahin ang inyong mga lugar. Mag-message lang po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya, babasahin po namin yan ni Partner Joe kung may oras pa, no? 422, abangan po muna sa aming pagbabalik. Alert level sa Bulkang Mayon, ibinaba ng FIVO.
1: Rider na bumili ng ulam, patay matapos sumalpok sa van at poste sa Rizal. Yan ay iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines,
5: TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Steve Rast, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4.

0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Bagyong Maymay, nag-landfall sa Ilocos Sur, klase at pasok sa government offices sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan, sinuspinde ng Malacanang.
1: Diskwento sa langis ng mga tsoper ng Jeep at UV Express, itinaas sa 12 pesos kada litro. Transport Group nakukulangan sa dagdag na diskwento.
0: Panibagong petisyon na humaharang sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila, pinababasura resolusyon para i-lift ang TRO sa wage hike, inihain naman sa Senado.
1: At confidential funds ng OVP at DepEd, posibleng nagamit sa pansariling interes ayon sa testigo ng prosecution. Petisyon na kumisyon sa impeachment proceeding sa Kamara, ibinasura ng Korte Suprema.
0: Alas 4:27 na po na madaling araw sa mga nagtatanong po ng bagyong update sa Bagyong Maymay. At syempre sa habagat, eto na po.
2: Panahon.
0: Kausapin po natin live si Sir Alzar Aurelio. Mula po yan sa Pag-asa. Sir, magandang morning.
3: Good morning!
4: Si Bagyong Maymay po ay kasalukuyang nasa vicinity ng Bantay Ilocos Sur, ang kusaan na yung lakas ng hangin ito ay umaabot pa rin sa 65 km per hour. At ang paggusto ng hangin ay umaabot sa 110 km per hour. Inasa natin yung kilo sa Pasilangan o eastward sa bilis na 10 km per hour. Kasi ang baybay niya ito mostly itong northern Luzon hanggang ito yung maging low pressure area. At southwest monsoon nakaka-apekto pa rin sa southern Luzon at western section ng Visayas. Kaya saan pa rin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at sa western section ng Visayas dulot ng bagyo at habagat. Makakaranas ng masungit na panahon o wind signal number 2 ang nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga at Apayao. Wind signal number 1 naman sa La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Sabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. All of the kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Central Luzon, kasama na rin ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental Mindoro, Pagasinan, at yun din sa Limaropa, Quezon at Antique. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ganyan din yung lalo na po yung nasa ilalim ng wind signal, patuloy pa rin tayo mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pag-una lupa. Ganyan din yung malalakas anin na posibleng magdulot ng pinsala sa ating mga ari-arian. Sa lalabing bahagi ng bansa, generally fair weather, pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm. Samantala, yung Typhoon Dolphin na sarabas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong more than 1,400 kilometers, silangan-ilag-silangan ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin ito ay maabot pa rin sa 150 kilometers per hour. Itong si Dolphin ay mababa rin kansan na pumasok sa ating PAR. Pero di at sinasantatabi na ito'y sandaling pumasok sa PAR at lalabas na rin ito. Mga ating update mula sa Pag-asa, ako po si Alzar B. Aurelio.
0: Sir Alzar, so possible na pumasok itong si Dolphin sa PAR tapos andito pa si Maymay sa atin sa PAR?
4: Mababang chance na pumasok sa PAR itong si Dolphin, pero natin sinasabi na ito'y pumasok sa PAR. Pero sa ngayon, mababang chance na pumasok.
0: Apo, ngayong Thursday, medyo ramdam pa natin si Maymay, ano? Mga siguro gaano siya tatagal bago maramdaman na humina itong bagyong Maymay?
4: Well, inaasahan pati itong Thursday at maaaring pong within the day ay humina itong LPA. Ay, nung si bagyong Maymay.
0: Maraming salamat po, Sir Alzar Aurelio, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon! Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Mga kapamilya, o para sa mga kapamilya natin na mahilig sa fitness o fitness addict.
0: Uy, ikaw, nag-workout ka ba?
1: Hindi na nga masyadong.
0: Hindi, alam mo si, ang alam ko si Christian ang active mag-workout.
1: Ayun, idol talaga natin. Mm-hmm. You know? Oh, Christian, kung nakikinig ka, Ito yung mga maling workout habits na pwedeng makaapekto o makapagpabagal sa inyong fitness progress. Nagbabala ang mga fitness expert na may limang karaniwang pagkakamali sa pag-eehersisyo na maaaring magpabagal sa pag-abot ng fitness goals at magpataas pa ng panganib ng injury. Kabilang dito ang paglaktaw sa warm-up. Sobrang pagpuwersa sa bawat workout, paulit-ulit na routine, kulang sa protein at hindi sapat na pagkain bago mag-exercise. Ayon sa mga eksperto, mahalagang maglaan ng 5 hanggang 10 minutong warm-up. Huwag laging mag-maximum effort sa bawat session. Unti-unting dagdagan ng hamon sa workout. Tiyaking sapat ang protein intake para sa muscle recovery at kumain ng balansing pagkain bago mag-exercise para magkaroon ng sapat na energy. Binigyan diin nila na ang tamang paghanda, sapat na nutrisyon at balancing training ang susi sa mas ligtas at mas epektibong pag-e-exercise. Yun. At yan ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: Good morning, good morning sa ating kamamilyang magbubukid. At syempre po sa ating kamamilyang mangingisda. Mag-iingat po kayo sa paglalayag. Kung hindi po pwedeng mag-layag ngayon, ay pagpaliban po muna natin. Hintay po nating umayos yung panahon. Ano po? Sa ating pong agribalita, nagtatag ang Ormoc City Government ng ube demonstration farm para gawing prioridad ang ube sa agrikultura ng bansa. Isasagawa po ito kasamang Philippine Root Crop Research and Training Center ng Visayas State University. Layo nito na maipakita ang mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim at higayatin ang mga magsaka para mapalakas ang produksyon ng ube. Alam nyo bang sa ilalim ng demo, magbibigay ang field root crops ng mga binhi para makapag-produce ng tissue-cultured seedlings na VU2 ube variety na inirekomenda ng National Seed Industry Council.
1: Good morning!
0: Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid at syempre po sa ating kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Thursday morning.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa oras po natin, alas 4.33, radsadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Layan po natin dyan sa Mindanao, lianig ng magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakop ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon ng tanghali. Sa Barangay Mabila, naglabasan ng mga residente sa kanikanilang bahay dahil sa malakas na pagyanig at pansamantalang nahinto ang isang medical mission. Naramdaman din ng lindol sa maasim Sarangani kung saan ilang estudyante ang nahimatay. Sa isang pampublikong paaralan sa General Santos City naman, naglabasan ng mga tao sa mga establishmento at sumikip ang trapiko sa mga lugar na may paaralan matapos sunduin na mga magulang ang kanilang mga anak. Lumigas din ang mga estudyante ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang infrastruktura habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa epekto ng lindol.
2: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
3: Ibinaba na ng FIVOX sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon sa Albay mula Alert Level 3. Ayon sa FIVOX, bumaba ang paglabas ng magma. Lava flow o rockfall events, pagyanig at sulfur dioxide emission ng Bulkan Mayon mula nang magsimulang bumaba ang aktibidad nito noong July 23. Pero paalala ng mga otoridad, bawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil maaari pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog at iba pang panganib tulad ng pagragasa ng abo, bato at landslide. Inaasahan naman ang pagpapauwi sa mahigit 1,000 pamilya o halos 5,000 individual na pansamantalang lumikas mula sa danger areas.
0: Diyan naman po sa Albay, mga bakwit makakauwi na matapos ibaba ng FIVOX ang alert level ng Bulkang Mayon.
2: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince.
4: Inaasahang magsisipag-uwian na ngayong araw Agosto 6 ang mahigit 1,000 pamilya o higit 4,000 evacuee mula sa iba't ibang lugar sa Albay matapos ibaba na ng FIVOX sa Level 2 ang alerto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Bobby Cristobal, Chief ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, magandang balita ang pagbaba ng alerto para sa mga evacuee dahil ibig sabihin ay tapos na rin ang halos 7 buwan nilang pagtitiis na malayo sa kanilang tahanan. Ang mga evacuee ay mula sa mga bayan ng Malilipot at Kamalig at lungsod ng Tabaco at Ligaw. Bago pa uwi ng mga ito, ipinag-utos ni Governor Noel Rosal na bigyan ng tig isang sako ng bigas ang bawat pamilya bilang pabaon. Maging ang ibang LGUs ay maaring magbigay din ng iba pang pabaon sa mga evacuee. Samantala, bagamat nasa Alert Level 2 o Moderate Level na ngayon ang Bulkang Mayon, sinabi ng FIVOX na hindi ito nangangahulugan na hindi na peligroso ang bulkan dahil posible pa rin ang minor explosions at phreatic eruptions. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat pa rin at umiwas sa pagpasok sa 6 kilometers permanent danger zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa Cebu, Metro Cebu Flood Task Force, umarangkada na.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
1: Umarangkada na ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force upang isulong ang isang pinag-isang estratehiya sa pagpigil sa baha. Kabilang sa task force ang mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga prioridad na proyekto sa pagkontrol ng baha. Bubuo ang bawat LGU ng mga plano sa pagbibigay solusyon sa baha na ipipresenta pagkatapos sa task force para sa pag-aproba. Kabilang sa mga ipanunukalang hakbang sa pagkontrol ng baha, ang pagpapatibay ng mga pahayagan ng ilog, mga diversion channel, mga pangunahing drainage line, pagpapabuti ng mga lateral drainage, mga flow control system, mga dam, retention basin at lagoon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sa Rizal naman, patay ang 28-anyos na rider na bumili ng ulam nang sumalpok sa isang closed van at poste sa barangay San Isidro sa Rodriguez. Sa investigasyon, na walang umano ng preno ang rider habang binabaybay ang Eastwood Road. Dead on the spot ang biktima na pumailalim pa sa pickup. Nangako naman ng tulong ang may-ari ng van na nasangkot sa insidente habang tumanging magreklamo ang kaanak ng rider.
3: Sa Cavite, nasabat ang pinagsanib na puwersa ng pulisya at Bureau of Customs ang nasa 700 million pesos na halaga ng mga peking sapatos sa isang bodega sa barangay Alapan 2A, Imus City. Pinangunahan ng CACC ang operasyon kasama ang iba pang otoridad matapos makatanggap ng intelligence report kaugnay ng umano'y smuggling at pag-iimbak ng imported na produkto na samsam ang libu-libong pares ng sapatos na pinaniniwala ang peke pero walang naarestong sospek sa operasyon. Bahagi umano ng operasyon ng kampanya laban sa smuggling at proteksyon sa mga lehitimong negosyo.
0: Alas 4:40 na madaling araw, sa Zamboanga naman, nasabat ng mga pulis ang 400,000 pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint sa bayan ng Tungawan. Naharang ng mga otoridad ang puting tricycle na minamaneho ng isang lalaki kung saan siya nabisto o kung saan nabisto ang mga kontrabando. Hawak na ng pulis ang suspect habang patuloy naman ang investigasyon.
3: Arestado ang dalawang magkapatid na tulak ng ilegal na droga sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cotabato City. Nasabat ng suspect ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso at sasakyang ginamit sa ilegal na gawain. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa Pangasinan naman, arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos umanong maakto ang nagdanakaw ng 3 piraso ng alimango mula sa isang palaisdaan sa barangay Kanaolan sa bayan ng Binmali. Ayon sa pulisya, nahuli mismo na may-ari ng palaisdaan ang suspect habang inilalabas sa mga alimango na nagkakahalaga ng halos 1,000 piso. Agad itong isinilalim sa citizen's arrest at isinuko sa mga otoridad. Nasa kustodina ng pulisya ang suspect at maharap sa kasong theft.
3: Arestado ang 4 na suspect kabilang ang isang 11-anyos na batang lalaki matapos umanong nakawin ang bag at cellphone ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Ayon sa investigasyon, sinamantala ng isa sa mga suspect ang bukas na sasakyan at tinangay ang bag at cellphone saka tumakas sakay ng motorsiklo kasama ang mga kasabwata. Naaresto ng mga pulis ang mga suspect at nabawi ang mga ninakaw na gamit, pati ang isang hindi lisensyadong kalibre 38 na baril. Ayon sa pulisya, hinihinalang sangkot ang grupo sa serye ng mga pagnanakaw sa Cavite, Laguna at Batangas. Hindi kinasuhan ng minor de edad at isinailalim sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office habang naharap sa kasong theft ang 3 adult suspects. May hiwalay ding kasong paglabag sa firearms law ang isa sa kanila.
0: Sa Nueva Ecija naman, sunog, sumiklab, 4 na silid-aralan na tupok.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija at ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Nasunog ang apat na silid aralan ng Santo Rosario Elementary School sa Barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ecija matapos sumiklab ang sunog madaling araw nitong Miyerkules, Agosto 5. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection Santa Rosa, natanggap nila ang ulat hinggil sa sunog dakong alas 4:24 ng madaling araw. Makalipas ang humigit kumulang 2 minuto, dumating sa lugar ang mga unang rumisponding bumbero. Tinatayang aabot sa 160 square meters ang lawak ng bahagi nasunog sa pampublikong paaralan. Nadamay sa sunog ang ilang mga gamit sa eskwelahan, kagaya ng mga upuan, pisara at iba pang dokumento na ginagamit sa pagtuturo. Mag-aalas 5 na ng umaga nang ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsalang idinulot nito. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Sa Cagayan de Oro, kabilang ang mga heritage houses sa mga natupok ng sunog sa Burgos Street. Tinatayang aabot sa 8 milyong piso ang naabong ari-arian at 24 pamilya o higit 100 individual ang apektado. Dalawang nasugatan sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma habang wala naman naitalang namatay sa insidente. Hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: 444, alas 4:44 na po na madaling araw sa aming pagbabalik. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bumagal noong Hulyo.
3: At umano'y pagkakaaresto ng wanted na si Senador Rodante o Ronald De La Rosa, diversionary tactic ayon sa Malacanang. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol. Radio Patrol Balita!
4: Partner, anong oras na?
5: Oras natin, 4:48.
4: Okay, 4:48 na po ha. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Bahagyang bumaba sa 6.2% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin noong Hulyo kumpara sa 6.9% noong Hunyo. Pasok ito sa 5.6 hanggang 6.6% na inflation na pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mataas na presyo ng bigas ang muling nanguna sa pinakamalaking nag-ambag sa antas ng inflation. Habang pangalawa naman ang naitalang presyo ng kuryente. Kabilang sa mga dahilan ng mababang inflation rate noong Hulyo, ang pagbaba ng transport inflation rate kabilang ang gasolina, gayon din ang pagbaba ng trend sa education services at mga restaurant at cafe.
6: Pabor ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa unti-unting pagtanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Ito ang inihayag ng DOE at ERC sa pagdinig ng House Energy Committee sa panukala ni Pangulong Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charge. Suportado ng Meralco ang panukalang unti-untiin ang pagtanggal sa non-technical system loss charge. Ang non-technical system loss ay ang kuryenteng nawawala dahil sa pagnanakaw o sirang metro. Pero giit ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, hindi na dapat magpasa ng bagong batas para tanggalin ang system loss charge at ang ipinapagawa.

0: at nagdulot ng espekulasyon sa pagkakaaresto kay De La Rosa. Inimok ng palasyong publiko na suriin ang mga source ng impormasyon at umasa lamang sa mga beripikadong ulat. Mariin namang tinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naturang balita. Ayon kay DILG Secretary Joel Vigrimulya, may mga kumakalat na espekulasyon tungkol sa pagkakadakip sa senador pero wala umana itong katotohanan. Mararanda ang mainilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay De La Rosa kaugnay ng umano'y papel niya sa War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary Frederick Vida, walang impormasyon kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Senator De La Rosa. Narito balitang kumpirmara sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Ipinauubaya na ni Justice Secretary Frederick Vida sa Law Enforcement Agency ang usapin kaugnay ng ulat ng pagkakaaresto sa puganteng si Senator Ronald Bato De La Rosa. Sa ambush interview sa DOJ, sinabi ng kalihim na wala siyang impormasyon o sa mga kumakalat na ulat na naaresto na ang senador. Maging ang National Bureau of Investigation aniya ay walang naibibigay na impormasyon sa kanya. Pero binigyan din ni Vida na papasok lamang ang papel ng DOJ kung sakali mang maaresto na si De La Rosa. Tumanggi naman si Vida na magkomento kung ihahalin tulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging proseso kung madadakip na ang nagtatagong senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Inapila ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pagpayag nito na makapagpiansa si dating Senador Ramon Revilla Jr. sa kasong malversation. Pansamantalang nakalaya si Revilla noong nakaraang linggo matapos magpiansa ng 1,000,000 piso. Naghahay ng motion for reconsideration ang Ombudsman sa Sandigan Bayan para hilingin na baligtarin ang pagpabor nito sa petisyon ni Revilla na makapagpiansa. Kinwestiyon ng Ombudsman ang resolusyon ng Sandigan Bayan na nagsasabing walang ebidensya na tumanggap ng kickback si Revilla sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kokontrahin ng kampo ni Revilla ang motion ng Ombudsman.
0: Pinag-aaralang sampahan ng reklamong human trafficking si dating Congressman Jacinto Paras na umano'y utak sa ng planong honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ni DILG Secretary John Vigrimulya na person of interest at posibleng pasimuno sa issue si Paras matapos itong positibong kilalanin ng isa sa mga babaeng umano'y ibinubugaw ng naarestong talent manager. Bukod anya kay Recto, target din umano ng honey trap scheme siya. Kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at DPW Secretary Vince Dizon. Ipinasampina ng NBI sina Paras at Batangas Congressman Leandro Leviste matapos idawit sa honey trap scheme. Tiniyak ng abogado ni Paras na si Attorney Mark Valentino na nakahandang makipagtulungan ang kanyang kliyente at binasura ang aligasyon ni Rimulya ng dating Congressman ang pasimuno.
3: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng screwdriver ang isang taxi driver sa General Luis Street, Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, bagyang nasagi ng taxi ang suspect na naglalakad kaya bumaba ang driver para kausapin ito pero bigla umano siyang sinaksak ng suspect ng 2 beses sa dibdib gamit ang screwdriver. Dinala sa East Avenue Medical Center ang sugatang biktima. Agad na naaresto ang suspect na umano'y lasing at narecover ang ginamit na screwdriver. Naharap siya sa kasong reklamong frustrated homicide.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, nagbabala ng matinding pag-atake sa Iran si US President Donald Trump kung hindi bubuksan sa lalong madaling panahon ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na maganda ang itinatakbo ng umano'y negosasyon sa Iran at desidido umano ang Iranian government na makabuo ng kasunduan at tuldukan ng digmaan sa Middle East. Sa report ng US Central Command, bukas at malayang nakapaglalayag ang mga barko sa southern route ng Strait of Hormuz. Sinabi naman ni US Secretary of State Marco Rubio na nakikipag-usap sila sa Iran at Oman para dagdagan pa ang mga barko na pinapayagang dumaan sa Strait of Hormuz. Bumaba ang presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market dahil sa balitang bubuksan na muli ang Strait of Hormuz. Samantala, mahigit 20 ang patay at 4

0: 25 sugatan sa panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine. Pinaulahanan ng mga ballistic missile at drone ng Russia ang mga residential building, railways at warehouse sa Kapitolyo ng Ukraine.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Ibinunyag ni Spider-Man lead Tom Holland kung ano ang pinakaayaw niya sa pagsusuot ng iconic costume bilang si Spider-Man. Kung ang inyong hula ay ang sikip at hirap sa bathroom break, para

0: designer ng pelikula para i-redesign ang latest suit ni Peter Parker. Patuloy ang pagtabo sa takilya ng Spider-Man film na may pinakamalaking opening sales sa box office history. Sa iba pa nating chika sa umaga, excited si kapamilya artist AC Bonifacio na maipakita ang ibang side niya sa pag-arte sa bagong comedy film na Saving Cherry. Ayon kay AC, ito ang unang beses na sasabak siya sa pagpapatawa. Noong una, kabado siya sa pagganap sa proyekto dahil baka hindi bumenta ang kanyang jokes dahil sa kanyang pagtatagalog. Pero inalalaya naman siya ng kanyang mga direktor at mga kasamahan sa pelikula. Enjoy din siyang makatrabaho ang mga artist mula sa ibang network. Mapapanood ang Saving Cherry sa mga sinehan simula September 2. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Alas 4:57 sa ating sports balita, Pinay tennis champion Alex Yala abay sasabak sa round of 64 ng Canadian Open. Yan at ibang sports balita, ihahati nating big man at champion ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, maayong buntag.
4: Good morning.
5: Good morning, Steve at John, para sa ating balitang sports. Sasabak ngayong araw si Pinay tennis champion Alex Yala sa second round ng Canadian Open sa Canada. Makakalaban ng world number 20 na si Yala ang Amerikanang si Alicia Parks mamayang alas 8 ng umaga. Tinalo ni Parks si Yala sa first round ng Australian Open noong Enero. Sold out ang unang laban ni Yala sa center court at inaasahan ng pagdagsa ng mga Pilipino sa Toronto para suportahan ang Pinay Champion! At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Good morning sa ating kapamilyang nakikinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuloy-tuloy lang po ang aming update dito kaugnay ng Bagyong Maymay. At syempre sa nagpapatuloy o sinabayan pa ng habagat, mag-iingat po kayo, lalo na po yung mga buwabiyahe ngayon, madulas po ang kalsada. Good morning sa mga nag-message po sa aming Viber kay Leonard Jeffrey. Good morning mula naman siya sa Australia kay Socorro Laarne Edurice ng Cogio Antipolo. Kay Zinaida Ramoneda, good morning mula sa Pasay City. Kay Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, good morning po mula sa Plardel, Bulacan. Kay Billy Amistad,
6: good morning!
3: Magandang morning din po kay... Okay, kay Mark Rico Rubio, working siya as VA ngayon mula sa Caloocan City. At syempre, kay Sarah C, kay Romeo Guion, kay Romeo Valderrama mula sa Babalacan, Pampanga, kay Luis Cruz. Good morning mula po yan sa DOH Central Office sa Manila. At syempre, sa aking nanay na nakikinig, si Nanay Linda Raz at Tatay Johnny Raz, kay Nanay Ineng, good morning po.
6: Kay
3: Mami Lorraine Raz at Tita... Tito Rani Droha, Tito Rafi Droha, good morning, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe.
6: Good morning!
3: Hello, partner.
7: Hello, partner, maiksing-maiksi lang.
3: Go!
7: Kay Web, na nasa Butuan City, Mindanao, kay Sir Sosimo,
6: Gasmina,
7: Platin, ayun, sa atin.
3: Sir Sosimo.
7: At kay Ronald Surya, taga Antipolo City.
6: Good morning! Kayo
7: at happy Thursday.
3: Bukas pang happy weekend. Thursday pa lamang.
6: Good morning!
3: O paano? Alas 5 na po ng madaling araw. Susunod na po ang pasada balita. Kasama sila Daddy Johnson, Malabat at
7: Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Bye-bye, kapamilya. Mag-ingat po, mag-ingat.

sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Thursday morning. Gising, bangon ka pamilya. Maulang umaga po dito sa Quezon City. August 6, 2026. Araw po ng Huwebes. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang umaga po muli mga kapamilya. Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ako po si Johnson Malabat.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines ngayong Huwebes.
2: Pasada Balita sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga may init na balita ngayon, bagyong Maymay naglandfall na sa Ilocos Sur, signal number 2, nakataas sa 10 lugar.
1: Klase sa Metro Manila at mahigit sa 20 probinsya, sinuspinde dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay.
0: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin bumagal noong Hulyo, pero presyo ng ilang gulay posibleng tumaas dahil sa mga pag-ulan.
1: Ilang senator judge kinwestiyon ang irregularidad sa confidential funds ng Office of the Vice President. Paggastos ng 17 million pesos na pondo sa loob lang ng isang araw, kinwestiyon din.
0: At sa ating Pasada probinsya, 2 taong gulang na bata natagpo ang patay sa Samar. Muli, maganda umaga Pilipinas, gising bangon para po sa mga may pasok. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa lagay muna ng panahon mga kapamilya, naglandfall na ang bagyong Maymay sa Masingal, Ilocos Sur kaninang alas 2 ng madaling araw. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 105 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion of Pangasinan, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet at northwestern portion ng Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at mainland Cagayan. Signal number 1 din sa Ifugao, southern portion ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at northern at central portion ng Aurora. Posibleng humina ang bagyo bilang tropical depression ngayong umaga, saka hihina bilang low pressure area mamayang hapon.
1: Sinuspindi ang klase sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, gayon din sa Bulacan, Rizal, Cavite, maging sa Batangas, Laguna at sa Occidental Mindoro. Sinuspindi rin ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nasa nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at ng health services, gayon din ang mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad.
0: 506, 2 ang patay matapos mamagsaka ng malalaking tipak ng bato sa ang kanilang kubo sa Rodriguez Rizal. Abala sa pagluluto ang 22 years old na babae at 20 years old na lalaking kapatid nang mabagsaka ng malaking bato mula sa katabing bundok sa barangay San Rafael. Agad na matay ang magkapatid matapos magtamo ng matitinding pinsala sa ulo at katawan. Ang paglambot ng lupa dulot ng pag-ulan ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng malalaking bato. Sa Ilocos Sur, nakararanas na ng pag-ulan kaya patuloy ang monitoring sa posibleng baha at landslide. Sa La Union, kinansela na ng mga water activity, gayon din ang biyahe sa mga tourist destination. Sa oras na 5:06, alamin na natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Kasama natin si Sir Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Sir Alzar.
3: Walang umaga, si Bagyong Maymay ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. Ang bagyong ito ay may taglay na lakas na hangin na maabot pa rin sa 65 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos mostly sa Northern Luzon. Inaasahan po ngayong araw hihina. Magiging tropical depression ngayong araw at maaaring bukas maging low pressure area. Mataas pa rin ang wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 ay nakataas sa lalaming bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, ng lalaming the rest of Apayao, na gandin na labing bahagi ng southern portion ng Pabuyan Islands, na labing bahagi ng Mountain Province, buong Ifugao, Benguet, gayon din sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, at northern at central portion ng Aurora. Itong yung southwest monsoon o habagat ay naapektuhan pa rin ang South Luzon and western section ng Visayas. Kaya sa Metro Manila, asahan pa rin na maulan na panahon. Kaya paalala sa mga kababayan po na sa mga lugar, lalo pa sa Luzon, na kung saan naapektuhan ang bagyo at southwest monsoon, na patuloy pa rin tayong mag-inga sa mga posibleng pagbaha o pagguna lupa. Gayun din sa mga lugar na sila ng wind signal, ay mag-ingat tayo sa laban sa malalakas na hangin na maaaring magdulot ng mga mapisala sa ating arayarian. Ito namang si bagyong Dolphin ay nasa labas pa rin ng PAR, nasa layong more than 1,400 kilometers east ng extreme northern zone. Ang lakas ng hangin ito ay maabot sa 150 kilometers per hour. Base sa ating mga data ngayon, mabang chance na pumasok sa ating PAR. At sa lukuyan lang direktang epekto ang bagyong ito sa ating panahon ngayon. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: At si Sir Alzar Aurelio mula po sa PAGASA.
2: Pasada! Balita! Panahon!
1: Oras 5.09, nirinig ng magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Sa barangay Mabila, lumabas ng bahay ang mga residente at pansamantalang nahinto ang medical mission dahil sa lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Maasim, Sarangani Province, kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa pampublikong paaralan. Lumabas din ng gusali ang ilang mga residente sa General Santos City. Walang naitalang nasaktan o pinsala ang lindol pero asahan pa rin ang mga aftershocks kabilang na ang magnitude 5.6 kaninang bago mag-alauna ng madaling araw. Noong Hunyo, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao kung saan 72 ang namatay.
0: Ipinabasa alert level 2 ang Bulkang Mayon sa Albay mula sa dating alert level 3. Kasunod ito ng pagbaba ng aktibidad at asupreng ibinubuga ng bulkan na mahigit 200 araw nang nag-aalboroto. Dahil dito, inaasahang makakauwi na ang mahigit 4,000 pamilyang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bibigyan ng tigis ang sako ng bigas ang bawat pamilyang babalik sa kanilang mga tahanan sa Manilipot, Camalig, Tabaco City at Ligao City. Bagamat ibinaba ang alert level, nilinaw ng FIVOX na posible pa rin ang minor explosions at phreatic eruptions ng Bulkang Mayon.
1: Sa iba pa mga balita, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw kasi nakalakalan sa world market, bumaba na ng 2 pesos and 80 centavos ang diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bumaba rin ang presyuhan matapos ng anunsyo ng Qatar na umuusad na mga hakbang para tapusin ang giyera. Iti kahit itinanggi na ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa negosasyon ng dalawang bansa.
2: Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Itataas ang fuel subsidy sa ilang pampublikong sasakyan simula August 15. Mula sa 10 piso, gagawin ng 12 pesos ang subsidiya sa mga driver ng Jeep at UV Express. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan. Umalma naman ang ilang TNVS driver dahil sa sinasabing hindi patas na pagbibigay ng fuel discount. Itutuloy din ng grupong manibela ang tatlong araw na tigil pasada simula sa Lunes sa kabila ng mas mataas na fuel subsidy.
1: Nag-abiso ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa mga bagyo at pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan ng pansamantalang pagtaas sa presyo ng ilang gulay at ng high-value crops dahil sa epekto ng malalakas na pag-ulan. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin at ng serbisyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong sa pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng petrolyo at ilang pang bilihin.
0: Nanawagan ang mga mambabatas na bawiin ang temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. July 30, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Sa Senado, nilagdaan ng 21 senador ang resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang TRO. Kinundi na rin ng ilang kongresista ang desisyon ng korte at nanawagan sa iba pang kongresista ang tularan ng resolusyon ng Senado. Naghain naman ang Trade Union Congress of the Philippines ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court para ibasura ang isang petisyon laban sa dagdag sahod.
1: 14 pang gamot ang nadagdag sa listahan ng mga exempted sa 12% ng value-added tax o ng VAT. Kabilang dito ang gamot para sa cancer, hypertension, diabetes at mental illness. Layon itong maging abot-kayang halaga ng gamot para sa mga Pilipino. Nauna nang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority na noong 2024, nanungunguna ang sakit sa puso at cancer sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino.
0: Gising bangon kabamilya para po sa mga may pasok. Uy, gumayak po kayo ha dahil maulan po at baka mahirapang sumakay. Pero ang oras po muna natin.
1: Oras sa mga nagtitimpla ng kape.
0: Sarap.
1: Sarap ng kape ni Kuya Fred. Oh.
0: Mainit-init.
1: Mainit-init pa. Lasang kape. 5:14.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita!
2: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:17. Balik po tayo sa mga balita. Kinwestiyon ng ilang senator judge ang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng muling pagtestigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil, kaugnay ng unang article of impeachment na konektado sa maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Wamil na mahigit 800 acknowledgement receipt ang isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa liquidation report sa halip na official receipt kaugnay ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Wala rin isinumiteng dokumento bilang patunay na nabayaran ang pabuya sa isinagawang confidential activities. Sa interpellation, tinanong ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kung bakit hindi sumunod ang certification na ipinilabas ni Colonel Raymond Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group sa patakarang nagtatakda sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Wamil, hindi sapat ang certification dahil hindi pinakita sa dokumento ang resulta ng paggastos ng pondo. Kinestiyon naman ni Senator Judge Francis Pangilinan kung may tuturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang paggastos ng 17 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob lang ng isang araw noong 2022. Aminado si Wamil na hindi pangkaraniwan ang disbursement pero hindi matukoy kung irregular ang paggastos sa pondo. Nauna nang lumutang sa paglilites ang impormasyong gumastos ang OVP ng 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong pisong confidential funds kada araw para sa pagrenta ng safe house sa loob lang ng 11 araw.
3: Nagtalo naman ang House Prosecution at ang Defense Team kaugnay ng mga dokumentong ipinresentang ebidensya sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kasunod po ito ng pagharap ni COA State Auditor Sailene May Del Ocampo o Del Campo para tumistigo sa unang article of impeachment. Bitbit ng prosekusyon ang mahigit sa 4,000 dokumento kabilang na ang 800 acknowledgement receipts na kalakip ng liquidation report ng OVP para ipaliwanag kung saan napunta ang pondo sa unang tatlong quarter ng 2023. Pero tumanggi ang depensa sa pag-stipulate na ilang dokumento o magkasundo ang dalawang panig sa parehong kilalanin ang nilalaman ng ebidensyang ipipresenta sa impeachment court. Paliwanag ng depensa, wala na silang control sa resibong isinumite sa COA kaya walang ideya sa dokumentong hawak ng prosekusyon. Tumanggi rin ang depensang suriin ang testigo ang mga dokumento sa hiwalay na pagdinig, gayon din sa alok ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ng acknowledgement receipt na lang na hawak ng depensa ang gamitin para mapawi ang anumang pangamba. Sa huli, pumayag ang depensa sa alok ni Presiding Officer Francis Escudero na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento pero sa kondisyong hindi pipilitin ng depensa sa pag-stipulate ng acknowledgement receipts. Pero wala pang detalye kung itutuloy ngayong araw o bukas ang pagripaso sa mga dokumento para mapabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
2: Inaprubahan ng impeachment court ang hiling ng prosecution team na judicial notice para sa pagdinig at record ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay ng hindi nanghihingi ng formal na ebidensya. Pero nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na limitado lang ang judicial notice sa factual existence tulad ng transcript at audiovisual recording sa pagdinig sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds. Bago ang hatol ni Escudero, tinutulan ng defense team ang hiling ng prosekusyon at iginiit na kinekusyon sa Korte Suprema ang sinasabing fishing expedition at mini-trial sa pagdinig ng kamera. Pinayagan naman ng impeachment court na gamitin sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Pero iginiit ng korteng mananatiling hearsay ang nilalaman ng dokumento.
0: Pasada Balita!
3: 5:22 na po. Nako, tumatanghali. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong layong ipawalang bisa ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa petisyong inihain ni na VP Sara at ng mga kaalyadong abogado, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Sa desisyon ng Supreme Court, maituturing na moot ang petisyon matapos na ma-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa ngayon, nasa jurisdiction ng Senado ang paglilitis matapos mag-convene bilang isang impeachment court. Para sa ilang House Prosecutor, makatutulong ang desisyon kaugnay ng mga kwestiyon sa impeachment trial.
2: Itinanggi ng DILG ang mga balitang naaresto na ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na walang sikretong operasyon laban sa senador na huling namataan sa Mindanao. Pero patuloy na naikipag-ugnayan ang DILG sa Department of Justice para mahanap si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huling nakita si De La Rosa nang tumakas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Tinawag naman ng Malacanang na diversionary tactic ng mga tagsuporta ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng balitang naaresto na si De La Rosa habang umuusad ang impeachment trial.
3: Pinikayat ng Office of the Ombudsman ng Sandigan Bayan na baligtarin ang desisyong payagang makapagpiansa si dating Senador Bong Revilla. July 31, pansamantalang nakalaya ang dating senador matapos makapagpiansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Bulacan. Sa motion for reconsideration, iginit ng ombudsman na hindi sapat na basihan ang findings ng Sandigan Bayan na hindi pondo ng pamahalaan ng natanggap na kickback ni Revilla.
0: Pasada Balita!
2: 5:24, bilis-bilis kilos, kapamilya, gising bangon. Pasadahan na natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya!
2: Natagpo ang patay ang 2 taong gulang na bata sa Catbalogan City sa Samar. Nakita ang naaagnas na wangkay sa bahagi ng bundok sa Barangay Lobo. July 24, napaulat na nawawala ang bata habang naglalaro malapit sa simbahan. Patuloy pang inaalam ang dahilan ng pagkamatay ng biktima.
3: Sa Pampanga, patay ang 13-anyos na batang lalaki ng mabagsakan ng poste ng basketball goal sa ginagawang covered court sa bayan ng Magalang. Sinasabing ilegal na pumasok ang 3 minor de edad sa covered court at lumambitin sa basketball ring. Pero natumba ang basketball goal at nabagsakan ang biktima.
2: Rizal, patay ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa poste sa Rodriguez. Katatapos lang bumili ng ulam ng biktima nang mawalan ng preno ang motorsiklo at iniwasan ang kasalubong na closed van kaya dumiretso sa poste. Sa lakas ng pagkakabangga, bilapon ang rider at pumailalim sa pickup truck. Hindi naman nagsampa ng reklamo ang pamilya ng rider.
3: Sa Cebu, isang patay sa dump truck na nahulog sa bangin sa Konsolasyon. Sa imbestigasyon, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya dumiretso sa bangin sa barangay Panuypoy. Namatay sa ospital ang truck driver dahil sa matinding pinsala sa ulo. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
2: Sa Quirino, patay ang 42-anyos na polis matapos pagsasaksakin sa Kabarogis. Sa imbestigasyon, kumakain sa tindahan ang off-duty na si Senior Master Sergeant Zaldi de la Peña nang magwala ang 2 lalaking hindi binentahan ng alak dahil sa curfew. Sinubukang umawat ng biktima pero sinaksak ng mga suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
3: Sa Cotabato City, timbog ang magkapatid sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Barangay Poblasyon. Dinampot sa bypass operation ang magkapatid na nahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu. Nakumpiska rin ang sasakyang ginagamit ng magkapatid sa transaksyon ng ilegal na droga.
2: Sa oras na 5:26, alamin na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga radyo. Patrol! Dalawang wanted sa magkaibang kaso na aresto sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning kayong Noel.
4: Good morning, Christian and Johnson. Isang maulang umaga sa inyong dalawa. Arestado ang number 6 most wanted person sa municipal level ng Marikina City sa itinagawa magkasarap na operasyon ng mga otoridad sa Barangay San Antonio, Calapan City. Ayon kay Calapan City Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Caragayan, na nakipang suspect ng pinagsarap ng operasyon ng Calapan City Police, CIDG at iba pang operating units. Ayon kay Caragayan, isinilbi sa suspect ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 sa Marikina City kaugnay na 5 beses ng Act of Lasciviousness o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Inirekomenda ng korte ang piyasa ng 180,000 para sa bawat bilang ng kaso. Samantala, arrestado rin ang top 8 most wanted person ng Malacañang City, Pampanga sa isinagawang law enforcement operation sa Barangay Zone 4 sa Bayan ng Socorro. Tinakip ang suspect sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 59 sa Angeles City para sa kasong sexual assault sa ilalim ng revised penal code at itirakda ang court ng korte ang piyasang 400,000. Ayon kay Oriental Mindoro Police Provincial Director Colonel Edison Revita, naging natagumpay ang operasyon dahil sa maayos sa koordinasyon ng ibang unit ng PNP. Binigyang din ni Colonel Revita na mahalaga ang matibay na koordinasyon ng bawat law enforcement agencies upang matiyak na maiharap sa hustisya ang mga wanted persons. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. GMM.
2: Maraming salamat, Noel Alamar!
3: 10 timbog sa ilegal na droga sa Bataan at Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
5: Good morning. Sa gitna ng malakas na mga pagpulang dulot ng habagat, 10 drug trader ang nahulog sa kamay ng Bataan at Zambales Police sa serya ng drug operations. Sa Bataan, ayon kay Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, 5 iniulat na naaresto sa serya ng drug operations sa mga bayan ng Samal, Dinalupihan at Bagak Bataan. Higit sa 108,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 5 naarestong drug trader. Samantala, sa Zambales, 5 drug suspect din ang naaresto sa Barangay San Pablo, Castillo, Zambales. Ayon sa Zambales Police, halos 60,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam ng grupo ni Police Major Michael Udal ng Castillo Police. Ayon kay Police Director Colonel Benjamin Ariola, 3 pang drug trader sa bayan ng Masinloc at Subic ang naaresto sa bypass operation. Ang isang suspect nasukol sa Barangay Inhobol at Barangay Buluganon, Masinloc, habang ang isa pa ay naaresto sa bypass operation sa Barangay Kalapakuan, Subic. Kabuang 212,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa 3 huling naaresto sa Zambales. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang isasampa laban sa 10 na arestong suspected drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Tata Rod.
2: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na! Metro Pasada!
2: 5:30, kapamilya, gising, bangon, bilis kilos po. Sa ating Metro Pasada, lalaking nagwala at nanutok ng barel na aresto sa Pasay City. Balita wala kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Go, Zeus!
6: Janet Johnson sa ulat ng Southern Police District nagdulot ng gulo at pagkabahala sa mga residente ng Kapisanan Street sa Barangay 162, Malibay, Pasay City ang pagsigaw ng 35-anyos na sospek na kinilalang si alias Anwar. Bit-bit ang kalibre 38 ng revolver, hinahamon umbano ng sospek ang mga napadadaan sa lugar na makipagsuntukan. Pagdating ng mga pulis, agad silang nakipagnegosasyon sa sospek na ibaba ang hawak na baril na may karga pang mga bala. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba ng sospek ang bit-bit na armas at sumuko rin sa mga otoridad. Natuklas ang walang kaukulan dokumento ang baril ng sospek. Naharap siya sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, TZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Samantala, call center agent arestado sa pambabastos sa Maynila. Detalye ng balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, magandang morning.
7: Good morning, Johnson at Kristen. Natuntun at dinampot sa isang building sa Makati ang 27-anyos na lalaki na inireklamo dahil sa pambabastos nito. Itinuturing rin ng lalaki bilang ikalima sa top most wanted sa istasyon. Sinalbihan ng arrest warrant ang lalaki na ilabas ng korte sa Cavite na may inirekomendang piyansa ng 36,000 pesos. Nakabiit ng lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa act of lasciviousness. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you, Trisha. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada. Balita.
2: Alam nyo na yan. Good morning, kapamilya! Uy, maulang morning po dito po sa Metro Manila at sa ilan pa po mga parte, kaya nga po kanselado ang pasok sa mga paaralan tsaka mga pampublikong opisina.
3: Kaya sa mga batang excited na pumasok ha, matulog muna kayo.
2: Pwede pang umextend ng ikot-ikot sa kama at tsaka magtalokbong pa ng kumot, ano? Pero huwag pong kakalimutang magbantay sa mga update dahil I think hanggang ngayong araw po, yung binanggit kanina sa atin ng Pag-asa ay patuloy pong makaka-apekto sa atin itong si Bagyong Maymay, pati po ang Habagat. Shout out po sa mahigit 24,000 viewers natin na nanonood po dito po sa DZMM. Good morning po sa inyo. Maulang morning po sa inyo. Kung kayo po ay may mga nararanasan dyan sa inyong mga lugar, ipadala po ninyo sa amin para po mabasa namin. At makapagbigay din kami ng update po sa mga ganap at sitwasyon po sa inyong mga lugar. Pero parang so far kagabi, wala naman tayong naitalang mga pagbahaan dito sa Metro Manila.
3: Kahit papaano ay medyo maganda-ganda, hindi kalakasan ng pag-ulan, but still may bagyo pa rin ho tayo sa mga probinsya na medyo malakas ang pag-ulan. Ay mag-iingat po kayo ha.
2: Abuti na lang din maagang na-announce na walang pasok ngayon kasi kahapon.
3: Dapat ganun.
2: O kasi kahapon yung iba, kalagitnaan na ng araw nag-announce kaya half day na lang yung iba.
3: Nakapasok na tsaka mag-a-announce ng suspension ng klase.
2: Yun ang mas mahirap po kasi sa iba sa atin, lalo na yung mga nanggagaling pa sa malalayong lugar. Nakarating ka ng opisina, bigla na nag-suspend, uwi ka na naman. E kasabay mo na yung mga pa-uwi rin.
3: Lalo, mas mahirap.
2: Mas hassle po. Pagbati lamang po ng mabilis sa mga nanonood sa atin sa YouTube at online. Good morning kay Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Binabati ko rin si Sir Jude Tadeo Socrates dyan sa Amerika. Thank you at good morning, good afternoon, good evening. Have a good day. Pati na rin si Professor Gabby Lopez at si Ma'am Nona Damian. Good morning.
3: Ay, maganda umagat sa mga nakakakilala raw po kay Augusto Odyamar. Birthday po ni Augusto Odyamar. Pagbati mula sa iyong pamangkin na si Lito Odyamar. Magandang morning.
2: Happy birthday din kay Sir Patrick Santos. Good morning, happy birthday. Sa oras na 5:35, nako mga kapamilya, ingat po sa mga pagtawag ha. Ingat po sa mga nagpa-prank, makinig po kayo.
0: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
2: Dahil sa Amerika, hindi pala to sa Amerika.
3: Saan?
2: Makinig kayo ha. Kulong po ang 19 years old na lalaking nag-prank call sa emergency hotline 911. August 4, nakatanggap ng tawag ang mga pulis. hinggil sa insidente ng pag-hold up sa Binian City sa Laguna. Rumesponde ang mga pulis para kumpirmahin ang insidente. Pero pagdating sa lugar, nakausap na mga pulis ang suspect na umaming gawa-gawa lang ang reklamo. Eh bakit? Ayon po sa suspect, yung picture sa atin parang mga nakangiti pa sila. Mga nanonood sa atin sa teleradyo. Ayon po sa suspect, tumawag siya sa 911 para... Alam niyo ba kung bakit?
9: Bakit ka?
2: Para humingi ng tulong na mahanap ang girlfriend na naglayas matapos nilang mag-away. Alay naman nung pang-hold up sa naglayas. No?
9: Wala na sigurong maidahilan din.
2: Oo. Dapat hindi ang magulang ng girlfriend ang kinausap, di ba? O kaya ayos, mga kaibigan.
9: Ayos sa kanya
2: eh. Eh kasi nga lumayas nga kasi nag-away. Oy, pero hindi po magandang tularan yung ganun ha, kapamilya ha.
9: Kaya yung mga prank na yan, ako, tigil-tigilan nyo na po yat unang-una, ay nakakaabala kayo na ibang tao kung minsan nalalagay pa sa alanganin ng buhay ng iba na wala namang kinalaman sa kagustuhan yung mag-prank.
2: Correct. There was a time before na nakakatawa talaga eh. Yung wala kang iniisip na mga views or likes or content sa social media, pati yung nakakasagabal ka sa iba. Kaso nag-evolve na rin po kasi yung iba sa atin talaga... Mas matimbang yung ano eh, makatawag ka lang ng pansin.
9: For the content na lang talaga.
2: For the content na lang din talaga.
9: Lalo yung mga ano ha, yung mga maraming followers po dyan na wala na rin siguro kayong maisip na ibang content, ay kung malalagay naman sa alanganin ng peligro ng mga followers po ninyo, baka gayahin pa kayo.
2: Correct.
9: Tigilan nyo na.
2: Yung iba dyan ang diskarte, mamamrang, tapos babawiin nila sa pamimigay ng kuano ano sa mga followers nila. Para in return...
9: Mag-tumid ka lang daw.
2: Oo. Huwag pong ganun. Isipin din po natin ang epekto po sa ibang tao ng mga gagawin nating panluloko at pamamrangka, no? At kung merong away sa girlfriend,
9: ay pag-usapan.
2: Pag-usapan. O kaya magpalamig muna, hinahinay lang.
9: Kaya tumakbo muna kayo.
2: Parang si?
9: Jason. Uulan, hoy. Mga lalabas pa rin hudya umuulan, ha? Mag-iingat kayo.
2: Mga runners, ingat po kayo. Yan po ang ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga.
0: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
0: Pasada balita.
2: Balik po tayo sa mga headlines ngayong Webes. Bagyong Maymay naglandfall na sa Ilocos Sur. Signal number 2 nakataas sa 10 lugar.
9: Klase, sa Metro Manila at mahigit sa 20 probinsya, sinuspindeda sa pagulang dulot ng bagyong Maymay.
2: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin bumagal noong Hulyo, pero presyo ng ilang gulay posibleng tumaas dahil sa mga pag-ulan.
9: Ilang Senator Judge kinwestiyon ang irregularidad sa confidential funds ng Office of the Vice President. Paggastos ng 17 million pesos sa pondo sa loob lang ng isang araw, kaya mo kayang gastos yung ganon?
2: Kayang-kaya siguro kung marami kang gustong bilhin.
9: 17 million ano, sa isang araw. Kinwestiyon din.
2: At sa ating Pasada probinsya, 2 taong gulang na bata natagpo ang patay.
0: Pasada balita.
2: Ay sa atin pong pagbabalik mga kapamilya, mag-iikot po ulit tayo ha. Mamamasada po tayo doon sa mga lugar na napabalita po na naapektuhan itong si Bagyong Maymay at ng Habagat. Dahil yung binanggit naming item kanina, pati po ng ulat ng Pag-asa, may mga lugar pong nasa signal number 2 pa din. At mga lugar na nasa signal number 1. Kukumustahin po natin ang Hilagang Luzon mamaya. Dahil makakausap po natin ang mga opisyal ng Ilocos Sur, pati rin po ng La Union. Kumusta po ang kanilang sitwasyon dyan mula po kahapon, pati po ng mga nakalipas na araw na patuloy pong nag-uulan at malakas ang hangin. Good morning po sa mga taga Ilocos Sur at mga taga La Union.
9: Oh, sana okay lang kayo ha, dyan sa mga probinsyang yan, apektado po ng Bagyong Maymay.
2: Stay dry, lalo na po kung meron mga nasa evacuation center at nagmamonitor po sa atin. Mamaya po makinig po kayo at para malaman natin kung ano pa ang plano po ng inyong mga lokal na pamahalaan dyan para po kayo ay matulungan. Ang oras natin...
9: Oras 5:41.
2: Magbabalik po kami.
0: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
2: Dahil po nagbabantay tayo sa mga lugar po na naapektuhan ng bagyong Maymay at ng Habagat, kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Ilocos Sur. Kasama na natin si Sir Ron Arquelada. Siya po ang head ng Ilocos Sur PDRRMO na ngayon po ay nasa signal number 1. Sir Ron, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
12: Good morning, sir.
13: Good morning, Sir Johnson, and lahat po ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Magandang umaga po sa atin lahat.
2: Salamat po. Sa ngayon, Sir Ron, kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa atin sa Ilocos Sur?
13: Yes, as of kanina, naglandfall dito sa Magsingal yung bagyong Maymay, and sa latest update ng Pag-asa ay nandito pa sa bayan ng San Juan, Ilocos Sur, ang mata ng bagyo. Kaya ngayon, Sir, yung hangin ay pabugso pa rin na malalakas at may malalakas pa rin na pag-uulan dito buong Ilocos Sur.
2: Bago po nag-landfall kanina, nakapag-evacuate po ba tayo kahapon or kagabi?
13: Yes po, may recorded naman tayo na nag-pre-evacuate na lalo sa mga high-risk areas natin, low-lying areas, and malapit sa mga coastal po natin. So we have 5 na LGUs na nag-preemptive evacuate, and a total of 96 or 97 families and 261 individuals yung recorded po natin dito sa Emergency Operation Center dito sa province of Ilocos Sur po.
2: Sir, maulan ho ba yung dala ng bagyo dyan sa inyo?
13: Yes, dalawa, maulan, malalakas na ulan, and malalakas din yung hangin, kaya with yung malalakas na hangin, may mga reported na nagtumba ang mga puno po dito sa Ilocos.
2: Opo, meron ho kayong mga binahang lugar ba dyan sa probinsya?
13: For now, yung monitoring naman po sa baha and yung mga water level natin sa mga river ay hindi pa naman tumutong-tong sa mga color-coded na warning natin. So, below normal pa rin yung water level natin dito sa mga river. So, wala pong recorded na baha dito po sa Ilocos Sur as of today. or ngayong oras po. Na.
3: Very good pala naman kung ganun. Ano po. So, ibig sabihin, kumpara kahapon sa paglandfall ng bagyo, mas nag-improve naman ang weather condition ninyo ngayon?
13: Actually, kahapon, okay yung kahapon, sir. Kasi walang mga light rains lang yung nararamdaman natin kahapon. Tsaka yung hangin ay kundi lang. Pero mula nung kagabi or nung madaling araw kanina, ayun yung talagang malalakas yung pag-uulan and hangin po dito. And as of now, ngayon sir, malalakas pa rin yung bugso ng hangin and ulan.
2: Opo, kamusta po ang supply po ng kuryente, Sir John? Kasung nabanggitin niyo may mga malakas pong paghangin, may mga naapektuhan po bang poste ng kuryente?
13: For poste ng kuryente, hindi po natin na-determine. Pero yung mga power, madami nang walang kuryente sa Ilocos. So, nakausap naman natin yung electric cooperative dito sa Ilocos. So, which yung ISECO ay madami yung mga walang kuryente po. Pero gumagawa naman na sila ng action to restore yung mga nawalan po.
2: Opo, ilang mga bayan po kaya or areas ito, Sir Ron, kung alam po ninyo?
13: Hindi pa nila na-determine, sir. Pero madami po yung nawalan po ng kuryente.
2: Opo. May mga areas po bang binaha or hanggang ngayon po ay baha?
13: Yes, gaya ng sinabi ko kanina, sir. Wala pong recorded na pagbaha po dito sa Ilocos, sir.
2: How about landslide, sir? Paghuhupo ng lupa, meron po?
13: Landslide, meron tayong na-monitor kahapon, lalo sa mga upland municipalities natin. Mga rock slide, kunting rock slide lang naman, hindi naman po ganong kalaking landslide. And as of now, clear naman po, lalo sa upland municipalities natin.
2: Apo. So kung may mga magpapadala po ng mga relief, ng tulong, lahat ng kalsada po ay passable naman?
13: Yes, roads and bridges po natin ay as of now, passable po yung mga roads and bridges po natin.
3: Sir, kumusta ho yung mga nasa evacuation center po ngayon? Nahatira naman na ng relief goods yung kanila hong pangailangan habang nasa mga evacuation center?
13: Oo. Yung mga nasa evacuation centers, reported naman ng PSWDO na yung mga kanya-kanyang LGU naman dito, lalo sa Vigan and other na munisipyo ay nabigyan naman ng mga hot meals and mga kailangan nila sa evacuation center like family food pack and yung mga hygiene kit and sleeping kit.
3: Oh, so siguro magkakaroon ulit ng assessment sa mga susunod na oras kung po pwede nang pauwiin ang inyong mga evacuees mamayang hapon or gabi?
13: At titingnan po natin yung situation, sir. And as of now kasi ay malalakas pa rin. Andito yung mata ng bagyo. So titingnan po natin kung ano lagay ng panahon and kung nasaan na yung truck mamaya ng bagyong maymay.
2: So far naman, sir, ang supply po ng ating mga relief items, relief goods na ipinapamahagi po ay sapat pa naman?
13: Yes. At saka may mga stockpiling pa naman dito sa province. For now, sapat pa naman. And kung madami pa na mag-evacuate, siguro i-assess namin ulit kung magpapa-augment yung mga LGUs natin and another assessment ulit mamaya, sir.
2: Apo. Siguro, Sir Ron, panghuli na lamang po, baka meron kayong mensahe po sa inyo po mga kababayan na nag-aabang po ng update pati po ng sitwasyon natin dyan.

0: natin yung malalakas na pag-uulan for the next 2 to 3 hours. So please monitor, and habang nandito pa yung bagyo ay huwag mo muna kayong lumabas, huwag mo nang tumawid sa mga ilog kasi delikado pa yung sitwasyon natin ngayon. So ayun po, mag-ingat po tayong lahat.
1: Sir Ron, maraming salamat po at patuloy kaming hingi ng update po dyan sa Ilocos. Sir.
2: Salamat po. Sir.
1: Ingat, sir.
0: Okay, sir. Yeah, okay po.
1: Siya Sir Ron Arkelada, ang head ng Ilocos Sur PDRRMO.
2: Ay, sa mga kapamilya nating nandyan sa Ilocos, ha, nandyan pa pala ang mata ng bagyo sa inyo at malakas pa ang pag-ulan at malakas din ang hangin. Sabi ni Sir Ron ay mag-iingat kayo, ha. Sana may kuryente din po kayo ngayon.
1: At saka take note din pala doon sa mga turista, 'di ba? Kasi syempre sikat na tourist destination ng Ilocos Sur. Eh.
2: O, pagka sinabi ng LGU na bawal, bawal muna, ha, sa mga turista, at lalo't baka kayo po ang intindihin pa ng LGU diyan. Ay kahiyahiya naman, kawawa din ho kayo para sa inyong kaligtasan.
1: Onting tiis lang po at pahupain lang natin yung masamang panahon. Ingat po tayo dyan. Huwag na tayong lumayo sa Ilocos Sur kasi punta tayo dun sa kalapit na probinsya. Punta naman tayo sa La Union dahil kasama natin ang Provincial Government Information Officer, si Sir John Elizar Martin. Sir John, welcome back. Good morning, Christian at Johnson.
2: Good morning po.
3: Hello, Sir Johnson. Hello, Sir Christian. Magandang umaga din po at sa inyo din pong mga tagapakinig. Good morning po.
1: Kahapon kausap natin ang La Union, eh. Kami ni Robert. Pero ngayon, Sir John, kamusta na ang panahon ngayon dyan sa La Union? Improving weather ba o katulad pa rin po kahapon?
3: Actually, kung kahapon, Sir Christian, Sir Johnson, ay mahinang pag-ulan lang yung naranasan po natin. Pero ngayon, napakalakas po na pag-ulan yung nararanasan po natin na may kasamang hangin po. Pero kung i-compare po natin yung ulan at hangin po, mas malakas po yung dala talaga na ulan itong bagyong Maymay dito po sa probinsya po natin. Mga 1 to 3 p.m. po natin experience, no, yung pinaka-peak po ng epekto ng bagyong Maymay. Mga bandang 5 a.m., yun po yung parang zero visibility po yung mga kakalsadahan po natin dahil sa talagang napakalakas po na buhos ng ulan na dala po nitong bagyo, sir.
2: Sabi ng PAGASA, ano ba yan? Heavy rainfall or nasa torrential rain category ng ulan dyan sa inyo ngayon, sa La Union?
3: Oo, sir. Pero as per PAGASA po, mga bandang alauna po kasi, mga nasa red rainfall warning po kami. Yun po talaga yung in-expect po namin, mga nasa 200 millimeter yung dito na buhos ng ulan. Pero ngayon po may bagong update po ang PAGASA, nasa orange rainfall warning po tayo. Pero still po malakas pa rin po yung dala po na buhos po ng ulan tulad po nitong bagyong Maymay, sir.
2: May mga flood prone areas ba kayo dyan sa La Union?
3: Ngayon po, going pa po yung pagko-consolidate po natin ng data. Hopefully, mamaya po makapagbigay na po tayo ng report para po sa ganun ay makita po natin, no, yung situation po ng mga residente po natin, sir. Ongoing po yung pagko-collate natin ng mga report po mula po sa iba't ibang bayan po ng La Union, sir.
2: Okay, sana hindi sila binabaha, pero historically, sa mga previous na pagbagyo, alin ba yung mga lugar dyan sa inyo na malimit na nalulubog sa tubig?
3: Yes, sir. Dito po sa province of La Union, meron po tayong mga 7 bayan na binabantayan dahil sa pagbaha. Although lahat naman po ay binabantayan po natin. Mostly po mga bayan po na ito ay nasa mga coastal areas at malapit po sa ilog. Ibibilangan po yan ng bayan ng Luna, Bangar, Aringay, Bawang, Kaba, Cubao at bayan po ng Nagilian. Yan po yung mga minomonitor po natin dahil po sa pagbaha. As a landslide naman po, meron po tayong 6 towns na minomonitor. Ang bayan po ng Sudipan, Santol, San Gabriel, Bagulin, Burgos at bayan po ng Apugo. Ngayon din po kasi ay na-experience din po natin yung high tide before pa po, no, na naranasan natin itong epekto ng bagyo, meron na po tayong high tide na nararanasan dito po sa province. Kaya rin po may mga ilang mga areas po dito sa La Union na binaha po during nung habagat at bagyong yung Luis, formerly bagyong Luis, simula pa po nung Lunes po, sir.
1: So nadagdagan, Sir John, yung binanggit niya sa amin kahapon na bilang ng mga pamilya at individual na lumilikas o lumikas.
3: Yes, sir. Yung mga

0: bilang po ng mga Lumika, sir, meron pong limang mga towns no na nagpatupad po ng preemptive evacuation kahapon. Pinabibilangan po yan ng bayan ng Caba, Bawang, Bacnotan, Bangdar at lungsod ng San Fernando po. So mga as early as 9 a.m. pa lang po, may mga nag-preemptive evacuation na po dahil ang mga residente po na ito ay malapit po sa coastal communities po, sir.
1: Opo. Meron ba tayong figures, Sir John, kung ilan po sila lahat ngayon na lumikas?
0: Yes po. Sa data po natin, sir, yung initial data po natin kasi hindi pa po nakapag-submit ng report or ngayon po ay kinukulit pa lamang po natin ang report ng City of San Fernando. Mga nasa 248 families po. No, yung mga nagpatupad po ng preemptive evacuation. Pero as of 1 a.m. Report po, pero ito na po kasi yung data po ng 1 a.m. report ay yung combined effects na po ng Habagat, Bagyong Luis at itong si Bagyong Maymay. Nasa 149 families or 485 individuals ang nanatili po sa evacuation centers natin ngayon. At 356 families naman po or katumbas ng 1,106 individuals ang pansamantalang nanunuluyan naman po sa labas po ng evacuation centers po natin, sir.
1: Sa kanilang mga kamag-anak po, ano? Kanina nabanggit po, sir John, mga para nagkaroon ng zero visibility dahil po napakalakas ng hangin. Sa ngayon po ba ay kamusta ang supply ng kuryente po dyan sa atin?
0: Sa ngayon po ay may supply pa naman po tayo ng kuryente, pero kapag dumating na po yung mga report po mula po sa mga municipal disaster risk reduction and management offices po natin, dun po natin malalaman kung anong mga bayan or kung meron po bang mga nakapagtala or naka-experience po ng power interruption po, sir. Okay. Sa ngayon po mga nasa moderate rain po yung na-experience po natin na may kasama pa rin pong hangin. Pero maya't maya po no lumalakas po yung pag-ulan po, sir.
2: Opo. Sir, sa ngayon, marami bang turista kayo diyan ngayon sa La Union?
0: May mga na-observe po ako no, na mga turista pa rin po na nag-i-stay pero mangilan-ngilan po. Pero ganyan pa man po, nakasarado po yung mga water activities po natin at yung mga falls, mga tourist spots, mga beaches po natin dito po sa probinsya ng La Union para rin po sa safety ng mga turista at ng mga residente po.
2: Opo, ang kabuhayan ba ng mga taga-La Union eh kumusta, halimbawa kung farming man o pangingisda, kumusta sila ngayon?
0: Yes po, sir. Siguro po sa iba no, ituturing na blessing po itong pag-ulan dahil nga po ilang buwan din po kaming hindi naka-experience po talaga ng pag-ulan kaya apektado po yung kabuhayan ng mga magsasaka. Pero tinitignan din po natin no yung kung meron na pong mga naitalang mga damages sa iba't ibang mga sektor po. Pero patuloy naman po no yung mga interventions, mga programa at mga tulong po na ibinibigay po natin sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at sa iba pa pong mga sektor po no ng pangkabuhayan po natin dito po sa probinsya ng La Union.
1: Alright po. Sir John, maraming salamat at we'll keep be updated po dyan sa La Union po sa epekto nitong si Bagyong Maymay at Habagat. Ingat po, salamat.
2: Salamat po.
0: Yes sir, good morning po.
1: Si Sir John Elazar Martin, ang Information Officer ng Provincial Government ng La Union.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
1: Flash report po, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng umaga. Ayon po sa FIVOX, ito ay aftershock ng magnitude 7.8 noong June 8. Tagal na nun ah.
2: Tsaka malakas pa rin ang aftershock, 6.3.
4: Pero hanggat hindi siya mas malakas.
2: Doon sa nauna.
4: Oo.
2: Aftershock pa rin siya.
4: Aftershock. Pag mas malakas siya, hindi na siya aftershock.
1: Ingat po sa mga kapamilya natin dyan. Pero sa sandaling ito po ay makakasama muna natin ang director ng PIVOX, si Dr. Teresito Bacolcol, para po sa update. Director Toto, good morning po. Si Christian at Johnson po sa DZM.
2: Sir, good morning.
5: Yes, sir. Good morning.
1: Apo, paano pong update po dito sa lindol kanina sa Sarangani, Davao Occidental, magnitude 6.3?
5: Yes, meron tayong magnitude 6.3 kanina at 5.41 AM. Ang epicenter niya is 99 kilometers south at 3 west sa may Balot Island, municipality of Sarangani in Davao Occidental. And ang pinakamataas na intensity na ating na-observe or ating na-record is intensity 3 sa may Santa Maria, Davao Occidental. Mm-hmm. Intensity 3 din sa may Malungon, Sarangani. And sa may Tupi, South Cotabato. Intensity 2 naman sa may Digo City in Davao del Sur. Maito, Malapatan, Maasim, and Kiamba in Sarangani. Bangga, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat. And intensity 1 naman sa Kilapawan City. Sa Cotabato City, intensity 1. Din sa may Davao City, intensity 1. Magsaysay, Davao del Sur, intensity 1. Surala, and Tampakan, South Cotabato. Bagumbayan, Isulan, Esperanza, and Calamansig in Sultan Kudarat. So this is an aftershock of the magnitude 7.8 event in Sarangani in Davao Occidental.
1: Apo, ito pong gantong kalakas na aftershock, Director Toto, maaari pang magdulot ng mga damages?
5: No, kapag intensity 3, instrumental intensity na intensity 3, hindi po yan, wala pong in-expect tayo na damage kasi ang damage would start at intensity 6.
1: Okay po. Apo,
2: Sir, yun yung ganyang katagal na since June 8 pa nangyari yung main shock, kumbaga usual naman siya na inaabot ng ganyang kahabang linggo or buwan, yung mga aftershocks na malakas pa rin ha, 6.3?
5: Yes po, may mga ganito talaga na malakas pa. In fact, yung sa Cebu earthquake natin, 6.9 September 30 last year until now, nakakaramdam pa rin tayo ng mga aftershocks, although hindi na ganun kalakas, pero from time to time may medyo may outlier, may malakas, but karamihan hindi na masyadong malalakas, pero nakakaramdam pa rin tayo or nakaka-record pa rin tayo. So that's more than almost 1 year na, pero until now mayroon pa rin tayong na-record.
2: Alright. So sir, ito po'y tama, no? Yung paggalaw ng Cotabato Trench, tama ho ba?
5: Yes, Cotabato Trench po yung source po nito.
2: Alright. Sir Toto, maraming salamat sa oras ninyo at sa mga paliwanag po ninyo. Ha, maganda umaga at mag-iingat po kayo.
1: Salamat, sir.
5: Maraming salamat din.
1: Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor po ng PIVOX.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Ay, ingat po sa mga kapamilya natin dyan sa Mindanao na naapektuhan po ng aftershock. Ito na nga,
2: ito po ang Gising Pilipinas.
1: Inagawan. Inagawan.
2: Kala mo pasada balita. Pala
1: inagawan. Ay, 6:04 po mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Ay, si Norgen Manlangit daw ng Tagum City sa Davao del Norte. Hindi, nanonood kasi.
1: Hindi na ako,
2: sana hindi po ninyo naramdaman ang lindol. Magandang morning ako po si Johnson Manabat. Good night.
1: Susunod, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye! Ingat po.
3: Pasada Balita!

0: Gising Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising!
5: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
7: Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this. Agad-agad. Kasi late na eh. Narito na po mamayinit na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna tayo ng panahon. Naglandfall na po ang bagyong Maymay. Sa Magsingal, Ilocos Sur, kaninang alas 2 ng madaling araw. Uli itong namataan sa San Juan sa Ilocos Sur. Taglay, lakas na hangin maabot ng 65 km per hora at pagbugsong 110 km per hora. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman po sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Gayon din sa La Union, northern portion ng Pangasinan, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Posibleng humina ang bagyo bilang tropical depression ngayong umaga, saka hihina bilang low pressure area mamayang hapon. Samantala, sinuspindi po ang klase sa Metro Manila. Kaliba pang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ahala, sa kama pa kayong lahat, ha? Gising na, bango na, yung klase lang yung wala. Yung pasok sa trabaho mayroon. Sinuspindi rin po ang pasok sa tanggapan ng mga pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Ay, wala ding pasok sa Metro Manila. Agoy, kaya pala wala akong kasama sa elevator. Ay, tuloy naman po operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghatig ng basic at health service. Gayun din ang mga responsable sa pagtugon sa sakunat kalamidad. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA kaninang alas 5 na madaling araw, nakataas po ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Batangas, Bataan, Cavite at ilan pang lugar sa Zambales, Bulacan, Pampanga at Laguna. Sa ibang balita, sa oras na 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan sa world market, bumaba po ng 2 pesos and 80 centavos in diesel. Lumubo pa po yan sa third day, habang 3 pesos naman and 50 centavos sa gasolina at 5 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero mari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyuhan matapos mga anunsyo ng Qatar na umuusad na ang hakbang para tapusin ang gera sa gitnang silangan. Ito'y kahit itinanggi ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa negosasyon ng dalawang bansa. Alas 6:08.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Itatas po ang fuel subsidy sa ilang pampublikong sasakyan simula sa August 15. Mula sa kasalukuyang 10 piso, gagawin pong 12 pesos ang subsidiya sa mga driver ng Jeep at UV Express. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas sa 20 piso a kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. Umalma naman ang ilang TNVS driver dahil sa sinasabing hindi patas na pagbibigay ng fuel discount. Ay, hindi po kasali yung TNVS. Hindi nga po kasali yung tricycle driver. Ay, pati na yung bus driver. Hindi rin po kasali. Ang kasali lang po doon jeepney at saka UV Express. Itutuloy din po ng grupong Manibel ang 3 araw na tigil pasada simula sa Lunes sa kabila ng mas mataas na fuel subsidy. Pabor ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang pagtanggal ng singil sa non-technical system loss sa bayarin sa kuryente. Sa pagdinig ng kamara, iginit ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi dapat hayaang magdusa mga electric cooperatives para hindi malugi at mawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Dahil dito, isinulong na gawing utay-utay at balanse ang pagtanggal ng singil ng non-technical system loss o supply ng kuryenteng nawawala dahil sa pagnanakaw o sirang metro. Suportado ng Meralco ang panukala kahit iginiit na ng chairman ng kumpanyang si Manny Pangilinan na mabigat para sa industriya ang saluhin ang singil sa system loss. Nauna na iginiit ng grupong Power for People Coalition na malabong malugi ang Meralco kung sasaluhin ang system loss charge, lalo't umabot ng mahigit 50 billion pesos ang kinita ng kumpanya nung nakarang taon. Mahigit 26 billion pesos naman po ang kita ng Meralco sa unang 6 na buwan pa lang ng 2026. Samantala, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 6 na oras ang red alert. Opo, red alert na po ah. Dati nasasanay tayo sa yellow. Kahapon po nag-red alert. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9, medya ng gabi. Ay magandang umaga po sa lahat ng mga viewers at listeners natin sa Kabisayaan. O ano, nakaranas po ba kayo ng brownout sa inyong lugar kahapon? Pag-red kasi, wala na po reserba. Wala nang sobra. Wala na, magba-brownout na po. Hindi yung yellow na kulang lang sa reserba. Ito, wala na po talagang reserba. Mahigit isang oras naman ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Busod ito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 13 po ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang kapasidad o produksyon. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman kapag wala na po talaga reserbang kuryente, maring magdulot na ng brownout. Standby Radyo Patrol, nagabiso na ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa mga bagyo't pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na inaasahan ang pansamantalang pagtaas ng presyo ng ilang gulay at high-value crops dahil sa epekto ng malalakas na ulan. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Ramdam ba natin yan? Ramdam ba natin mga viewers at listeners ang pagbagal ng inflation? Message nyo nga kami. O hindi masyadong ramdam ha? Sa figura lang po bumaba, pero sa aktual ay hindi naman. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong sa pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng petrolyo at ilan pang bilihin. Ang problema kasi sa mga bilihin, pag tumaas, ang hirap ibaba. Sa totoo lang po, ano, paobserbahan po ninyo, pag nataas na sa mga supermarket, hindi na po nababa, hindi na na-recall eh. Unless talagang super drastic po yung mga factors, hindi kaya naging 40 ulit ang petrolyo. Ayan, ay, paano ngayon? Napakahirap mo namang i-justify na hindi po bumaba. Pero kung mga 5 piso lang yung pagbaba, ay naku, hindi po nila ibababa ang presyo, sa totoo lang. Yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:12 o nasa pila si Zeus Legazpi. Go Zeus!
2: Makulimlim na umaga, Alvin, para sa mga kapamilya natin bubiyahe mula Quezon City papuntang Pasay City. Pangkalahatan pang maluwag ang kahabaan ng EDSA southbound, liban na lamang sa ilang stoplight at intersection. Ang napansin lamang nating may bahagyang build-up ng mga sasakyan, Alvin, ay sa bahagi ng EDSA Santolan at Santolan Flyover hanggang makalagpas ng EDSA Connecticut. Pagdating ng Ortigas Interchange, dire-diretso ng biyahe hanggang sa Shaw Boulevard Underpass. Malaya din ang usad ng mga sasakyan sa EDSA Guadalupe hanggang Magallanes Interchange at dito mismo sa EDSA Tramo sa kanto ng Aurora Boulevard sa Pasay City. Paalala po sa mga motorista, suspendido ang number coding scheme ng MMDA ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. Dito, Alvin, sa Pasay City, makulimlim, panakanakay yung pag-ambon at malamig ang simoy ng hangin. Mabanggit ko lamang din, Alvin, ano, ay inikot na rin natin yung ilang bus terminal sa kahabaan ng Aurora Boulevard dito sa Pasay City. Yan yung mga bus terminal rutang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Dagupan, Tarlac at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa mga bus terminal na yan, wala pang inaanunsyong cancellation ng biyahe. Tuloy-tuloy lang ang pag-alis ng mga bus. Bagamat pansin natin, mangilinginan lamang ang mga pasahero sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
7: Di walang traffic kasi walang pasok yung mga taga-gobyerno, ano?
2: Ang gobyerno at saka mga paaralan, Alvin, na walang pasok. Pero yung mga usual na build-up sa mga stoplight, may napansin pa rin tayo, Alvin.
7: Meron pa
2: rin. Sa mga istasyon naman ng EDSA Busway, may pila pa rin, pero yun yung mga pa-northbound. Samantalang yun ang mga pila ng mga sasakay sa EDSA Carousel southbound, pansin natin, halos wala, mangilanginan lamang.
7: Very good. Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Ma'am Trisha Lindo. Trishy!
4: Good morning, Alvin. Sa mga oras na ito, wala pang inaanunsyong kanseladong biyahe ng barko sa Norfolk Passenger Terminal sa Maynila sa kabila ng pag-ulang dulot ng bagyong Maymay. Wala pang mga pasahero ang dumadating sa Pantalan di gaya sa makarinyong araw na may mangilang maagang naghihintay ng oras ng biyahe. Sa ngayon, inaasahang tuloy pa rin yung alis ng barkong MV St. Francis mamayang alas 12:30 ng gabi, biyaheng Iloilo at Bacolod. Nakaalis rin pa kagabi yung isa pang barko na biyahe namang Cebu, Cagayan. Sa huling bulletin na inilabas ng Philippine Ports Authority kagabi, 6 na biyahe sa mga Pantalan ng PPA sa Mindoro, Palawan at Western Leyte at Biliran ang naantala dahil sa masamang panahon. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, wala rin pang stranded na mga pasahero simula kahapon dahil agad silang naabisuhan. Samantala sa lagay ng trapiko at panahon dito sa lungsod ng Maynila, Alvin, wala namang na-monitor na pagbaha ang Radyo Patrol. Wala nang baybayin ko yung Espanya Boulevard hanggang sa may Padre Burgos Avenue. May kaunti lamang pagbagal, Alvin, kakyat ng tulay sa May Lopez Boulevard papuntang Northport dahil isang linya lamang yung nadadaan ng mga truck sa ng road construction. Wala namang nararanasang pag-ambon sa lungsod, ngunit makulimlim at maulap pa rin ang kalangitan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
7: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga, gising na gising ang ating mga loyalista sa Gising Pilipinas. Sa ganyan ni Ma'am Grace San Mateo, si Boss Ted Buat, si Paolo Obalde ng Virac Katanduan. Ganon din si Mark Hernandez, wakey-wakey na mga yan. Kahit may bagyo at yung iba dyan walang pasok, punta na natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
9: Good morning, Alvin. Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channels ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRMO, at mga LGUs. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, ilang tahanan sa Sitio Pao, Barangay Lumboy, sa bayan ng Santa Cruz, Zambales, ang napinsala dahil sa patuloy na mga pagulang dulot ng habagat. Umapaw ang tubig sa ilog, kaya mabilis ang nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang Department of Public Works and Highway sa Sitio Pao, Barangay Lumboy, Santa Cruz, Zambales. Ayon sa 2nd Congressional District Team, napinsala ng malakas na agos ng tubig ang ilang mga bahay sa lugar dahil sa pag-apaw ng kailugan. Pero nabigyan ng mabilis na temporary remedy ng mga taga-DPWH sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang congressional team ay nagpatid na rin ng mga food pack sa mga apektadong residente. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang close monitoring sa posibleng pag-apaw ng Santo Tomas River kung magpapatuloy ang ulang dala ng habagat at storm surge dahil sa malalakas na alon. Kabilang dito ang mga barangay ng Balingkaging, Apostol, Manglikmot, San Rafael, Santo Niño, Peria, Rosete at Amagna. Isang talampakan na lamang anila ang taas ng dike sa kaaba ng Santo Tomas River dahil sa malaking volume ng lahar na umagos at natambak sa riverbank. Matagumpay ding inilikas ng pulisya ang mga stranded na residente sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon, Candelaria, Alas, maging ang mga alagang hayop. Nagpapatuloy rin ang manakanakang malalakas na buhos ng ulan sa Zambales at maging sa bahagi ng Bataan dahil sa habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
7: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Attendance check, Ma'am Lina Ho. Gising na, ha? Ganun din si Jun Villa dyan sa Koh Samui, Thailand. International tayo, eh. Kung may Thailand, eh, di magpapahuli pa yung mga taga-Japan. Kagaya ni Lilibeth Oy. Ganun din itong si Edner Villasis dyan sa Tarlac at si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Rosalie Pueblo. Pero may pinakabago tayo, ha? Ayaw magpatalo po ng mga taga-England, yung taga-United Kingdom. Dahil itong si Lauren F.S. ay pinapabati po ang kanyang nanay at pinapa-shout out birthday ng nanay niya August 6, si Madam Ellen Lacey from England, United Kingdom. Yeah, happy, happy birthday, ha? Thank you po. Okay, Ma'am Bats naman, saglit lang po mag-new newscast muna ulit tayo, ha?
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Ituloy po natin ang mga balita, kinmisyon ng ilang senator judges ang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng muling pagtistigo ni dating Co-Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil. Kaugnay ng unang article of impeachment na konektado naman sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Wamil ay na mahigit 800 acknowledgement receipts ang isinumiti ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa liquidation report sa halip na official receipt kaugnay ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Wala rin po isinumiting dokumento bilang patunay na nabayaran ng pabuya sa isinagawang confidential activities. Sa interpellation, tinanong ni Senator Judge Sherwin Gajalian kung bakit hindi sumunod ang certification na ipinalabas ni Colonel Raymond Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group sa patakarang nagtatakda sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Wamil, hindi sapat ang certification dahil hindi ipinakita sa dokumento ang resulta ng paggastos ng pondo. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Francis Pangilinan kung may tuturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang paggastos ng 17 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob lang ng isang araw noong 2022. Aminado si Wamil na hindi pangkaraniwan ang disbursement pero hindi matukoy kung irregular ang paggastos sa pondo. Nauna nang lumutang sa paglilitis ang impormasyong gumastos ang OVP ng 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong pisong confidential funds kada araw para sa pagrenta ng safe house sa loob lang po ng 11 araw. Nagkasagutan naman sina Wamil at Senator Judge Amy Marcos sa issue ng accountable officer ng confidential funds. Diniwala ang senadora na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Farda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency. Pero batay sa patakaran, iginit ni Wamil na responsibilidad ng head of agency na aprubahan ang cash advance ng pondo. Ang tawag po dyan, ano, command responsibility. Kaya kailangan sigurado ka sa mga tao mo dahil ang dulo nun ikaw. Kumbaga ikaw, the buck stops with you. Ayun yung kasabihan, di ba? Kahit gano'n pa man yan kahaba, ang dulo niyan, ikaw na pinakapinuno po ng ahensya. Inasahang iharap ng prosekusyon sina Acosta at Fajarda bilang testigo sa susunod na linggo. 22 minuto na makalipas sa 6 ng umaga, nagtalo ang House Prosecution at Defense Team kaugnay po ng mga dokumentong ipipresentang ebidensya sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasunod ito ng pagharap ni COA State Auditor Cylene May Del Campo para tumistigo sa unang article of impeachment. Bit-bit ng prosekusyon na mahigit 4,000 dokumento kabilang ang 800 acknowledgement receipts na kalakip ng liquidation report ng OVP para ipaliwanag kung saan napunta ang pondo sa unang tatlong quarter ng 2023. Pero tumanggi ang depensa sa pag-stipulate sa ilang dokumento o magkasundo ang dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng ebidensyang ipipresenta sa impeachment court. Paliwanag ng depensa, wala na silang kontrol sa resibong isinumiti ng COA kaya walang ideya sa dokumentong hawak ng prosekusyon. Tumanggi rin ang depensang suriin ang testigo ang mga dokumento sa hiwalay na pagdinig, gayon din sa alok ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na ang acknowledgement receipts na lang na hawak ng depensa ang gamitin para mapawi ang anumang pangamba. Sa huli, pumayag ang depensa sa alok ni Presiding Officer Francis Escudero na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento pero sa kondisyong hindi pipilitin ng depensa sa pag-stipulate ng acknowledgement receipts. Pero wala pang detalye kung itutuloy ngayong araw o bukas ang pagrepaso ng mga dokumento para mapabilis ang paglilitis. 6:23, break po muna tayo. Ipasok ko muna yung commercial sa ating pagbabalik. Kausapin natin yung mga transport group. Payag ba sila? Okay ba sa kanila na ang 10 piso ngayong discount ay gagawing 12 simula August 15? O kulang pa rin yun? Kasi ang naunang rekomendasyon, ba't ang layo, no? Yung rekomendasyon ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ay 20 pesos. Ngayon ang inaprubahan ng Malacanang 12 lang. Dapat ipaliwanag nung Malacanang, ano ang basihan? Bakit 12 lang? Dahil ba mas makakatipid ang gobyerno kung 12 lang? Kasi may implikasyon po yan sa pananalapi po ng Pilipinas. Ano po? Kasi malaki yung budget na inaalat eh. Eh pero ang tanong din doon natin mga kababayan, teka muna, jeep lang ba ang nagdurusa ng mahal na presyo ng petrolyo? Eh paano naman po yung mga nagmamaneho ng TNVS na hindi rin pinapayagan po na magtaas ng singil? Yun po kasi yun eh, hindi sila pinapayagan magtaas ng singil. In exchange for that, para hindi na sila umalma, ay bigyan ng diskwento po ang mga jeepney group Eh, pero hindi lang po jeepney groups ang humihirit ng dagdag singil. Pati din po ang mga TNVS, pati din po ang mga bus operators ay nanghihingi din po ng dagdag pasahe. Ay tanungin mo nga, tama Camila, after mo ng mga transport group, yung dalawa, yung provincial bus at saka yung city bus. Kung wala pa ta, kung hindi pa sumasagot si Senate President Sherwin Gajalian, kasi may hearing po ngayon eh. May hearing po ngayon ang Senado kaugnay naman sa system loss. Itutuloy po nila kahapon naman dyan sa Kamara. At the same time, yung Department of Transportation, may press ko naman po mamaya. Ipapaliwanag nila ang naging desisyon kaugnay po sa diskwento, sa diesel discount po ng mga jeepney at saka UV Express. Dapat man lang sana pinalawak, ano? O sige, 12 na lang ang discount. Pero kasali din sana sa discount yung mga tricycle driver, yung mga UV Express driver, yung mga bus driver, lahat ng pampublikong sasakyan, eh kasi lahat naman po sila ay nahirit ng dagdag singil sa pasahe. E tinan po ninyo, next week mukhang rollback, o pag nag-rollback na naman, makakaligtaan na naman. Hanggang sa susunod na naman na pagsiklab ng gulo sa Middle East, ay magkakanarapan na naman tayo, pag-aaralan na naman ulit, puro pag-aaral. At totoo lang. 6:25, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
6: Good morning, good morning.
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Delivery! Maria Jose?
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
17: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
18: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
19: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
20: No processing fee at fast approval pa.
21: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
22: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
27: Kaya ko pa.
26: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
27: Kaya ko pa.
26: Patong-patong na projects, sige lang.
27: Kaya ko pa.
26: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
28: Mga
10: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
7: Good morning. Good morning, Honey Reyes ng BDO at Sherian Torres ng Senado. O mamaya na Sherian at nasa linya na natin si Mayor. Si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Eh, lumindol na naman po kanina. Magnitude 6.3. Ewan ka nung intensity sa kanila, Eliza. Kahapon kasi 5 o ngayon 3. Mga musta lang tayo dyan sa Glan, ha. Mayor, magandang umaga po sa inyo.
0: Magandang umaga po.
7: Opo, ito Mayor. Kumusta po ang naging epekto nung lindol kanina po? Malakas po ba? O hindi naman?
0: Kaninang umaga po, hindi naman po kalakasan.
7: Kasi intensity 3 lang po, ano po. Pero nung kahapon, intensity 5. Hindi mas malakas yung kahapon.
0: Kahapon po, medyo malakas po kahapon at saka medyo matagal. Pero parang nasanay na yung mga tao dito sa lindol po. Araw-araw na po kasi.
7: Oo nga po eh. Nakakalungkot po. No? Pero dapat hindi masanay yung mga kababayan natin kasi baka pag nasanay, sabihin, wala yan, sanay na. Biglang lumakas, ano po, Mayor. Pero wala naman pong, dinulot po na pinsala sa lugar po ninyo yung lindol kahapon at ngayon.
0: Wala po kasi napinsala na po nung nakaraang 7.8 na lindol namin.
7: Jesus Mariusem.
0: Oo, yung mga bahay nawasak na so wala nang wawasakin.
7: Oo nga, nakakalungkot din po yun. At saka yung parang yung tao ba, yung parang di, yamo na, sanay na kami sa lindol. Ano po? So ano ang naging epekto nung lindol kahapon at ngayon, kung meron man?
0: Kahapon po, medyo naalarma yung mga tao, nagsilabasan po sa mga opisina kahapon, yung mga bata nagsilabasan sa mga eskwela, at pagkahapon po nag-declare po ako ng class suspension muna, baka meron pang aftershock na susunod, at sabi ng Ling Pillbox may aftershock pa. So nag-suspend muna kami ng classes, pero ngayon babalik na po ang klase ulit. Medyo makulimlim lang po dito kasi may ulan din po dito sa amin eh.
7: Sa amin din ito, masungit yung panahon dahil may bagyo eh. Akala namin sa Mindanao, kahit papaano, maganda-ganda yung panahon. So, masungit din yung panahon sa Mindanao.
0: Masungit po. Yung problema po namin, kasi nalusin yung mga bundok namin during the earthquake.
7: Opo.
0: So, pag umulan po, nagla-landslide po kaagad.
7: Opo. So, papaano yan, Mayor, papaano yung long-term natin na gagawin? Matindi kasi yung damage yung nakaraan lindol, ano po? Ano bang magandang, anong panong diskarte nyo?
0: Yes sir, grabe talaga ang pinsala, no. Actually, ang totally damaged houses ko dito sa bayan ko is 5,956.
7: Ba, marami.
0: So, karamihan po dito sir, wala na pong Sir Alvin, wala nang kakayahan na magpatayo ng bahay pag hindi po natin tinulungan. So, yun po ang pinaka-challenge ko ngayon, kasi pinagsisipan ko sana na in a year time, makabangon na po kami, we will rise up again. So, ang problema ko lang po ngayon, paano? So, ngayon ang ginagawa ko po, nagpapakapal mukha na lang po, nanghihingi po sa mga NGOs, sa mga kaibigan natin na pwedeng magkahingi, tapos naghanap na lang po na nung pamamaraan na mga for a cause po na katulong na, kasi ang problema po namin ngayon, hindi lang po pabahay, pati po relocation. Kasi nung mga bahay nila kung saan nakatayo nung lindol, na-landslide na po. So wala na po silang, hindi na po sila pwedeng bumalik doon.
7: Yeah.
0: So napakatindi po ang challenge na namin sa aming bayan ngayon. Kami nga ang munisipyo po ay nakatent lang po sa ngayon.
7: Yan ang trabaho ng ama eh, no? Gagawa ng paraan para sa kanyang mga anak o mga constituents. Sa kaso po ninyo, Mayor, ay hindi ho ba sapat ang tulong na nanggagaling sa national?
0: Malaking tulong po, especially po sa DSWD natin. Hindi po ako pinabayaan ni Secretary Gatchalian. Tinulungan naman po ako ni Presidente ng 20 million po. Pero hindi po sapat sa ngayon dahil po kinikwenta po namin kasi kung magpagawa kami ng bahay.
7: Opo.
0: Yung pinakamurang bahay na lang na para materyan lang nila na hindi sila maulanan at mainitan. Tapos 60,000 po ang isa. So kung i-times po natin sa 6,000, nasa 360 million po.
7: Oh.
0: So yun sa bahay lang po yun, hindi pa po kasama yung mga relocation na bibilin po natin para may matirahan po yung malagyan ng bahay doon sa mga hindi na pwedeng maibalik sa kanilang dating lugar.
7: Hindi ba pwede, Mayor, sa HADSI yan o sa National Housing Authority? Wala bang walang budget din yung HADSI? O sa, oh, siguro kahit sa Office of the President, ano?
0: National Housing po, nagbigay po ng 30,000.
7: Liit naman.
0: Pero 920 houses pa lang po as of now ang nabibigyan pa. They're planning to give more.
7: Apo. So ano po ang apelan natin, Mayor? Siguro, sabi mo nga, nagpapakapalan na lang tayo ng mukha, pero kailangan eh. Ano po ang anong apelan ng Mayor ng Glan Sarangani sa lahat sa, na gustong tumulong, mapapribado man o pampubliko?
0: Meron nga po kaming Mayor's League ngayong 11 po sa Cebu. So kinausap ko po yung president namin ng Mayor's League sa buong Pilipinas, si Mayor D. Nasabi ko sa kanya, Mayor, during the time of calamity, siguro ito ang panahon na ipakita natin ang bayanihan spirit ng mga mayors at brotherhood and sisterhood of the mayors siguro. Na I will make a motion that whenever mayroon pong mga kalamidad na nangyayari na malaking kalamidad o maliit man na kalamidad, depende sa kalamidad na nangyari sa bayan niya sa damage, magtulungan po kaming mga mayor po. Kasi we are 1,500 mayors in the entire country. Sabi ko kay Mayor D, magtulungan lang tayo kahit 50,000 lang bawat mayor. That is 75 million.
7: Yeah.
0: Laking tulong na po yan sa isang mayor na nasa lanta, katulad ko.
7: Tama.
0: At, so I hope, and it will not apply only to me.
7: Yeah.
0: But to all other mayors, kung sakaling magkakalamidad, depende po sa kalamidad na nangyari.
7: Japan,
0: kahit na mag-isang libo lang, 10,000 lang tayo, that is 15 million.
7: Yeah, hindi, or kahit pwede mong dublihin yung 100,000 kada LGU, kada mayor. Kayang-kayang 100,000, hindi ho ba, para magawin pa natin 150 million, ano? Eh, pero siyempre, makikiusap
0: kasi
7: tayo.
0: Wala na po tayong ibang, wala na po tayong ibang source. So, mga NGOs po, nagkikiusap ako. Marami naman pong tumulong sa aking NGOs, like alumni ng UST, nagbigay 50 houses. Si Enrique Rason po, magbibigay ng 177 houses. Siya rin magbayad ng lupa na patatayuan ng bahay.
7: Very good.
0: Si GMA po, nagbigay ng 100 houses. Yung governor namin po, nagbigay ng 620 houses. So, marami-rami naman po. Mayroon nagbibigay ng construction material. Si si Senator Alan Peter Cayetano, nagbigay ng 2,500 na yero at plywood at
7: very good
0: cemento at hollow block. So marami naman po at yung Iron Man po nagbigay ng 990 na yero. So mga kaibigan po natin, nakikiusap na lang po tayo, bahala na po at nakakaya man, pero para sa tao natin, sa bayan, gagawin.
7: Sige,
0: na lang
7: Mayor,
0: po natin.
7: Good luck po sa inyo. Kami po mananawagan din sa pribadong sektor para tulungan ng GLAN. Ano po, abuhay kayo, Mayor. Maraming salamat po sa oras ninyo.
0: Maraming salamat, Sir Alvin, at mabuhay din po kayo.
7: Thank you. Si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan Sarangani. Nakakaawa naman. Ano po?
1: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
7: Sa mga taga-pribadong sektor, nakikisuyo rin po tayo. Tulungan nyo po yung Glan ay Sarangani. Ay pati po munsipyo po nila, nakatent. Eh dahil lahat bumagsak dahil nga po sa kung hindi man bumagsak ay nagkaroon ng damage, no, dahil po sa serye ng lindol. Pakitulungan niyo po yung GLAN, no? Kahit hindi na sa bahay siguro dahil medyo mahal, pagkain, tubig, kumot, damit o kung ano pa man, tulungan po natin yung GLAN Sarangani. Ano po? Teka muna bago yung anunsyo ng mga orange level nang may pag-asa heavy rainfall warning pala as of 5 a.m. hanggang alas 8 po ito ng umaga, ha. Kamodi, wait lang kamodi, ha. Orange level po yung Benguet. Medyo mabigat yung orange. So yung pinakamabigat is red. Pero malapit-lapit na yung orange sa red. Ano po? Yung yellow level naman, ito yung kasali tayo, Metro Manila. Pero kasali din po Ilocos Sur, La Union, Northwestern Pangasinan, Western Abra, Southern Zambales, Bataan, Tarlac, Southern Pampanga, Southwest Bulacan, Western Laguna, Cavite, Batangas, Northwestern Occidental, Mindoro, and Metro Manila. So nasa yellow level heavy rainfall warning po ng PAGASA. flooding ang nakalagay po doon, may warning. Flooding is likely in urban and low-lying areas and those along river channels, and landslides are possible in mountainous terrains. Ang susunod na update po ng PAGASA ay bandang alas 8 na ng umaga. Okay? Opi tayo kay Kamudi, ang national president ng Piston, o pagkakaisa ng mga samahan ang chopper at operator nationwide. O mas maiksi ay Piston. Kamudi, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga po, Sir Alvin. Siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
7: Opo, ang Piston po ba ay kontento sa pagtataas ng diesel subsidy, diesel discount sa mga jeepneys at UV Express from GIS gagawing 12?
2: Sir Alvin, sa atin ay matagal naman natin posisyon na yung sinasabi ng mga subsidy ay hindi naman talaga siya yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan natin sa hanip po ng sektor ng transportasyon, lalo na kung tuloy-tuloy naman tataas ang presyo ng petroleum, mawawalan din ito ng saysay. Kahit masang sa atin ay malino yung ating panawagan sa gobyerno na talagang kung gustong tumulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan, ayun talagang buwis yung dapat galawin ng gobyerno. Hindi yung usapin nung parang papatsipatsing solusyon lang, Sir Alvin, hindi talaga nire-resolve yung kalagayan po natin.
7: Di ba ang hirit po ninyo talaga idagdag pasahe Kamudi, di ba?
2: Dalawa po yung ating panawagan. Una, yung dagdag kita ng ating mga driver. Sabi nga po natin, yung usapin ng dagdag pasahe ay hindi para sa layunin na para gumanda yung buhay ng ating sektor, kundi para magsan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kita ng ating mga driver. Dahil kung titingnan po natin, Sir Alvin, mula nung Mayo at 30 hanggang sa ngayon ay mahalos mahigit ng 30 pesos yung naipatong sa bawat presyo ng diesel. Kaya mas malaki po yung nawawalang kita. Na kung naka 30 liters kami, hindi ko sa usapin lamang po nung isa sa panumbat. May halos mahigit pong 400 pesos kada araw.
7: Opo.
2: Yung nawawalang kita na dapat ito ay nagagamit na din sa pangangailangan ng kanilang pamilya.
7: Sabi po ka mo, di baka magkalimutan na naman next week kasi mukhang rollback next week. O di siyempre hindi kasi laki na itinaas nung nakalipas na limang linggo na puro. Yung nakalipas na limang linggo na puro increase ka mo di. Alam mo kung magkano yung total na tinaas ng diesel noon? Mahigit 26 pesos kada litro.
2: Opo, yun nga po yun sa Sir Alvin. No? Sa buwan pa lamang ng July ay halos na sa 26 mga abot nga. No? Halos 27 pesos per liter.
7: Tama.
2: Yun nga yung tiyaan. At kung halo, nag-rollback man sila, halimbawa ng si Quinta kahapon, ng araw ng Martes, ng tabos, walang pesa, yung 50 centavos. Palagay na natin next week, mag-rollback ulit sila ng 50 centavos. Hindi mas malaki pa rin talaga yung overpricing nakita ng mga oil company. Ang ano nga natin na Sir Alvin, halimbawa ang Petron, ang kinita na po ng Petron ay mula halos ilang buwan pa lamang ay nasa 1.8 billion yung kinita ng Petron. At yung Shell ay nasa 1.6 billion yung kanilang malinis. Ano, ibig sabihin yan, wala na yung kanilang mga gastos-gastos, kung ano naman yung malinis na kita. Ano.
7: Yung neto.
2: Pero tayo sa yung kanilang nito, yung kanilang kita, yun naman lumabas doon sa report din nila. Kaya ang laki-laki ng kinita nila, isipin nyo, 1.8 billion, 1.6 billion, tapos kung mag-roll back ay 50 centavos, minsan 70 centavos, na tayo yung nagsasuffer doon sa epekto ng mataas na presyo ng petroleum. Sa ngayon, Sir Alvin, halos sa dito sa Miami, sa may bahagi dito sa may Camias, nasa 80 plus, ano, 83, 84 yung per liter. Kausap natin kahapon yung region 5, yung Bicol, ay nasa 95 po ang diesel sa Bicol po. Ganun din po sa bahagi po ng Bacolod City, saka ng Iloilo, ay ganun katataas yung presyo ng petrol. Kaya yung sinasabi ng administrasyon na 12 pesos na fuel subsidy, ang isang malaking problema din dyan, Sir Alvin, kahit yung mga nakalipas ng mga subsidiya, ay hindi naman talaga totally nakinabang yung ating mga driver at mga operator. Marami nagko-complain na talaga na mga hindi naman nakakatanggap. Dahil lang isang naging malaking problema, Sir Alvin, ay yung kapag hindi ka nag-consolidate, ay hindi ka nakaka-benefit nung sinasabi nilang subsidiya. Bas nakaprioritate sa mga kapatid at mga corporation.
7: Okay. Hanggang dyan muna ka, Modi. Oh, by the way, kung nakikinig si Pangulong Marcos, kasi ang nag-approve pala niyan si Executive Secretary Ralph Recto, kung nakikinig ang Presidente, ano ang gustong sabihin ng piston sa Presidente kaugnay dito sa fuel subsidy, Kamodi?
2: Sa atin ay ang panawagan po natin sa administrasyon, kaya Bongbong Marcos, ay hindi subsidy ang magre-resolve doon sa kalagayan po ng sektor, kundi ang panawagan po natin sa kanya, sana ay yung tanggal na yung old regulation law, kasi sa loob po ng 29 years na namamayagpag itong batas na ito, ay 29 years na rin na pinapahirapan hindi lamang ang mga driver at operator, kundi yung ating mamamayan. At yung pong excise tax at saka yung sabat, yun po yung kailangan galawin po ng pamahalaan para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan.
7: Maraming salamat po, ha. Kamodi, mag-ingat kayo lagi, ha. Thank you po.
2: Apo, salamat po, Sir Alvin.
7: Si Modesto Kamodi Floranda, ang national president po ng Piston, o yung pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide. Nakamonitor pala sa atin si Professor Xiao Chua, na ang pabati po ay Happy Birthday Orion. Oh, from Tito Shaw. Ah, pamangkin pala niya. May birthday, ha. Asa naman yung pabati nung Sherry Ann Torres? Kahiya naman. O si Gagawad Carlos Sario pala ay nakamonitor din sa atin. Asa na yung pabati ni Sherry Ann Torres? Nakakahiya kay Madam. Alam mo naman, ha. Maraming tulong sa atin yan. Asa na ba yun? Ang dami nun, eh. Nasa, ayan. Sabi ni Sherry Ann Torres, happy birthday. Sa August 8 kay Sara May Custodio Pacuna ng Venice, Italy. Ay, naantay po natin si Kaobet siyang susunod, ha. Ganon din kay Mr. and Mrs. Custodio Papaya ng Nueva Ecija. Kamonitor din. At si Mr. and Mrs. Jojo and Lani Ventura ng Venice. At Allison and Mia Henderson ng London. Yan mo ito si Sherry Ann Torres. Mukhang ang daming kaibigan sa iba't ibang parte ng ng mundo, ha. Ay, pagbati mula kay Yeng at Lita Kagimbal ng Venice, Italy. Ayan na siya. Nairouse natin, ha. Maraming salamat kay Sherry Ann Torres, at magandang umaga din kay RC Castle. Nakamonitor din sa atin yan. At si Jodeline Pearl Porta. Ayan, ha. Good morning po. Mali po ang time ninyo. Paano mali? Mali ba yung time natin kami? Hindi, tama. 6:47. Eh, baka naman nasa ibang time zone ka, Jodeline. At si Flor Dalisa Uledan, magandang umaga sa iyo. At si Kaobet. Kaobet, magandang umaga sa inyo. Kaobet, ang president po ng Pasang Mazda. Kaobet, good morning.
3: Good morning, Alvin, at sa mga naikinig po sa Gising Pilipinas. Isang magandang umaga po.
7: Happy ba ang Pasang Mazda sa pagdagdag o increase ng diesel subsidy galing sa gobyerno mula 10 piso hanggang 12 piso?
3: Actually, Alvin, sa totoo lang, hindi kami happy dyan, pero kahit paano, malaking bagay na makatutunong sa amin na nadagdagan ang aming fuel subsidy ng 300 pesos a week dahil five days na namang binibigay sa amin ng mga accredited data pumping station yan sa diesel at sustina.
7: Pero ang layo sa rekomendasyon ng LTFRB, 20. Ang layo naman ng 20 sa 12, Kaobet.
3: Po, at kahapon nga po, nagkaroon kami ng pagpupunong sa punong tanggapan ng Kalihim, Giovanna Lopez. Andun po si Chairman Vigor Mendoza, andun si Yusek Jojo. At tinalakay po namin yan, at magpapasalamat po ako kay Secretary Banoy. He tried this trip very best. Nagmula po sa 20 ang kanyang pag-usap hanggang 15. So, kaysa totally wala, 12 po ang nakuha ng ating kanilip na siyang dagdag dito sa amin sa fuel subsidy.
7: Pero kulang pa po yung Kaobet, dahil ang diesel po ngayon nasa gitna ng mga siguro 92 hanggang 95 pesos kada litro na.
3: Ay, kanya nga po, yun nga po yung aming sinasabi sapagkat ito naman rollback na ginawa noong isang araw, dapat din nag-rollback 50 cents lang. Para minodo ko lang tayo ng mga supplier natin na kaibigan Alvin. Pero yun niya. Pero pa rin kaming pagpupunong namin alas, tapos may press con dyan sa DOTR. At hindi ko masabi yung mga magaganda pong bagay na nakuha namin kahapon na siyang ginawa ng ating Kalihim upang mapagbigyan kami ng transport sector. And aside Alvin, ano, talagang, I really texted the secretary the other day at talagang meron kaming strike na gagawin this coming Friday. Yan po, hindi ko inilathala sa inyo, sa mga dyaryo, sa mga television, kundi bibilihin po namin talaga na talagang kami ng pasang master, busina, alto dapat na yung panggrupo ay nagkaisa na tumigil pa sana ng Friday. Subalit, after ma-text ko ang kalihim, yun niya po, tinatawag kami kahapon at marami rin kami leader na andyan na sabi niya, ginagawa niya na itong magagawa niya at ito ang nakuha niya para doon sa amin sa hanay. Marami pa kaming nakuha ang mga biyaya at binukod sa 2 piso pero hindi ko pwedeng mailatala dahil ayokong pangunahan ang agawaran.
7: Ayun, nalinawin natin kaubet. So may tigil pasada kayo sa Friday o hindi na kayo kasali sa tigil pasada sa Friday?
3: Hindi na po kami sasama. Nag-cool off na po ang pasang Mazda, busina, alto dapat ang mga lahat ng grupo sa National Capital Region. Dahil nga po doon sa maganda naging ugnay namin sa ating kalihim, Giovanni Lopez, Chairman Bigor Mendoza. Bukod po sa 2 piso.

0: At yan po'y approved, supposed to be implemented by March, but ito po'y sinuspend ng Pangulong Marcos. Pero ganun ba man po, binanggit niya kahapon na hindi nasa isang tabi lang po yan nila man po, totally na itinabi na yan, na hindi nagagalaw yan. Gumagawa pa rin ng paraan ng ating karihim upang yung 1 peso ay maituloy at gumagawa siya talaga ng pamamaraan na ating Pangulo na pagbigyan ng transport sector. Kanya ako'y naliligayahan doon, natutuwa ako sapagkat sabi ko nga, Arby, ano, unang yung istasyon, marami kami nakuhang mga magagandang bagay kanya. Kinun-off ko ang strike namin. First night, mag-i-strike ang grupo ko para na dahil talagang napakabigat na. Pero ganun pa man, marami ho kami nakuhang biyaya at ito'y buhatin sa Pangulo. Nagpapasalamatin ako sa Pangulong Bumbong Marcos na pangalawa ang ating kalim bilang naging tulay at si Chairman Miguel Mendoza ng LTFR at si Jojo Reyes.
1: Ikaw, Obet, if it's any consolation, ay mukhang abot ng 4 eh. Yung rollback next week sa diesel, eh, pero kulang pa rin yun. Naka 26 pesos yung increase. Yan mga nakaraan 5 linggo. Ano po? Pero kahit papano, may relief. Mga 4 hanggang 5 piso yan. Yung rollback next week siguro, ka-Obet. Thank you.
0: Malaking tunong na rin yan, pero kulang na kulang yung i-rollback na yan, Alvin.
1: Pa.
0: Naman, magtataas ka na 10 piso, mag-rollback ka na si Sendap Septimus. Ano ba yan? Naglulukuhan lang tayo.
1: Thank you, ka-Obet. Mabuhay ka. Magkita tayo sa press con nyo dyan mamaya. Thank you po. Ay, naputol. Hindi na nagbabay si Kaobet. Maraming salamat si Roberto Kaobet Martin, ang National President ng Pasang Mazda o Pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburb Drivers Association Nation. Ang haba pala ng Pasang Mazda na lang pwede niyan. Maganda umaga sa iyo, Jem Hekilio Pedines ng Toronto, Canada. Uy, nandyan si Alex Iyala. 6:53. Ang grupo naman po ng mga Metro Bus. Ang pag-usapan ang kakausapin natin sa pamamagitan ni Ma'am Juliet De Jesus sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Rainy, rainy.
2: Good morning! Boses nagigising sa umaga.
3: Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
11: The morning news team you can trust for the news that really matter.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
10: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
1: O yung mga taga-ex naman, yung mga tampururot. O ito na, patindan si Josh Kyle Edip, si Sarah Concepcion ng LA sa Amerika, sa California.

0: Kanya si Eli Trinidad. Good morning, Amy Hernandez, Jepoy Manggay ng Santa Cruz, Laguna. At si Ma'am Lolita Campanero, gising na rin. Nagpapa-shoutout sa apo niya na 1 year and 11 months ako. Lolit, hindi pa yan nakikinig sa amin. Isang taon pa lang pala eh. Gideon! Gising na! Sa Antipolo daw na ulan. At si Altea, at si Eli, at si Jan. Ayan ha, nabati ko na sa ex ha. Ma'am Juliet De Jesus! Ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium Corporation, MMCC. Ma'am Juliet, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
0: Ma'am Juliet!
2: Hello!
0: Good morning. Ma'am! Good morning! Si Alvin po ito.
2: Good morning po!
0: Opo. Eh, paano yan? Eh, dadagdagan daw yung diesel discount ng jeepney at saka ng UV Express. Hindi pala kasali yung mga bus operators. Ano po? Kayo ba yung umaasam-asam din na kasali dapat sa diesel discount, Juliet?
2: Ay, siyempre po, Sir Alvin, umaasa kasi pare-pareho naman po tayong public transport. Nag-aantay lang kami ng news na sasama ba kami o hindi.
0: Yung kasama, may 12 pesos, pero hindi kasama yung bus. Although mamaya may press con, ang DOTR, malay nyo naman, may awa ang Diyos, ano, baka kasali po kayo. Pero kung kayo ang tatanong, halimbawa nakikinig si Pangulong Marcos, ano ba ang mensahe ng Metrobuses, Juliet?
2: Ang kagaya po ng lagi naming pinapakiusap sa inyo, Sir Alvin, noon, ibigay na nila yung fare increase namin. Kasi yun naman po yung fare increase namin, Sir Alvin, actually hindi kasama ang fuel nung nag-file kami. That was November of 2024. Mm-hmm. Ang issue namin doon is inflation sa spare parts, salaries and wages and fees.
0: Opo.
2: Saka po yung cost ng mga buses and cost ng spare parts. Yung pong kinuwenta namin na yun, talagang based on that only, but hindi po namin alam yung fuel surcharge na nangyari sa atin because of the Iran and US trouble po. Diba? Kaya yung pong 3 peso, yung hinihingi namin na yan, hindi pa po saklaw yung fuel surcharge. Kaya sana po, kay mahal na presidente, please lang po, bigyan nyo na po kami ng pagkakataon kasi ito pong fare increase namin, maski pa paano, makakatulong po sa aming operation. Kasi pagka to, baba, taas, parang every week po nakakatakot pong marinig na tataas na naman ng ganito, na kami po, napakahirap para sa amin kung ano yung, siyempre kung ano yung sasabihin ng ating DOTR sa LTFRB, sumusunod lang po kami sa kanila.
0: Pero bakit kaya, Juliet, hindi sinasali ng Malacanang o ng DOTR ang mga bus operators? Pareho namang diesel ang gamit ninyo at public transport din kayo.
2: Kasi, Sir Alvin, minimum of 100 liters per bus ang consumption po sa operation namin. Hmm. Malaki po ang konsumo namin comparing sa jeep at saka sa PNBS. Hmm. Kaya siguro na pag-aaralan nila kung paano kami. Pero ang pinaka-shortcut talaga, Sir Alvin, ibigay na po nila yung aming fare increase na hiningi. Kasi yung po was approved already, sinuspindi lang ng ating presidente. Kaya ako po, nangihingi lang po ako ng konsiderasyon sa ating Pangulo dahil gusto naman niya na maging maayos ang lahat. Ibigay na po sa amin, please.
0: Yan, tama yan. At least na narinig ng Malacanang yang hindi man ang Presidente Juliet, magandang pakiusap yan. Kasi minsan pag nadaan sa ibang intermediaries, nawawala yung esensya. At least ikaw na mismo, direktang umapela at direktang nakamonitor ang Malacanang naman sa atin. Ma'am Juliet, thank you ha. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po.
0: Mabuhay ka si Ma'am Juliet De Jesus. Ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium Corporation. So, hindi naman inaasam yung diskwento dahil malaki nga po kailangan nila. Ang gusto nila, dagdag pasahe. O, yun nga lang. Yung implication naman, itinan nyo naman. Itinigil pa po ni Judge yung dagdag sahod. O, isan ngayon kukunin na kamay ng Diyos ng mga pasahero kapag tumaas po ang pasahe. Pinigil ni Judge yung dagdag sahod eh. Buti sana may pansalo na noon. O anong pansalo ngayon ng ordinaryong manggagawa kung itataas natin ang pasahe sa bus o sa jeep. Ay, naku. Si Ma'am Elizabeth Rosal, dito nga po sa Toronto, si Alex. O, sabi ko nga, ano, 8:15 ang start ng unang laban and in 30 minutes, sold out yung ticket before she even landed here. Kita mo yan. And kaya hindi na ako pupunta ng Canada, hindi na ako magli-leave. Eh, wala naman ticket na eh. Anong ang gagawin ko doon? Hindi naman ako makakapanood, di ba? Nangangarap lang din naman. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Sa pagbabalik ng...
1: Gising Pilipinas!
0: Energy!
1: Good
3: morning! Good morning!
1: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Signal number 2 nakataas na sa 5 lugar dahil sa bagyong Maymay. Klase sa Metro Manila at mahigit 20 probinsya sinuspindi ngayong araw.
4: Balut Island sa Davao Occidental niyanig na magnitude 5.6 na aftershock kaninang bago mag-alas 6 ng umaga.
0: Fuel subsidy sa mga driver ng Jeep at UV Express itataas sa 12 pesos pero 3 araw na tigil pasada ng grupong manibela. Tuloy pa rin sa susunod na linggo.
4: Mga mambabatas na nawagang bawiin ang TRO sa dagdag sahod sa Metro Manila, isa pang petisyon laban sa taas sahod kinontra ng grupo na manggagawa.
0: Paggastos ng OVP sa 17 million pesos na confidential fund sa loob lang ng isang araw, kinwestiyon. Vice President Sara Duterte tinurong accountable officer sa paggamit ng pondo.
4: Text scam sa peking paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Iniimbestigahan na ng NBI.
0: Lalaki arestado sa panggagahasa sa 3 minor de edad na anak ng karelasyon sa Malabon.
4: At sa Showbiz Spotlight, Mikey Cuanco ibinahagi ang dahilan ng pagsabak sa showbiz.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, August 6, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Manon.
0: Lagay po muna ng panahon. Naglandfall ng bagyong Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur, kaninang alas 2 na madaling araw. Ulitong namataan sa San Juan sa Ilocos Sur. Naglalakas na hangin umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong 110 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portion ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, Kalinga, at Mountain Province. Gayun din sa La Union, northern portion ng Pangasinan, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Posibleng humina ang bagyo bilang tropical depression ngayong umaga, saka hihina bilang low pressure area mamayang hapon.
4: Sinuspindi ang klase sa Metro Manila at iba pa lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Maymay. Kanselado ang klase sa lahat ng anta sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at maging sa Occidental Mindoro. Sinuspindi rin ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health service, gayon din sa mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad.
0: Alas 7:05, dalawang patay matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo sa Rodriguez Rizal. Abala sa pagluluto, ang 22 anyos na babae at 20 anyos na lalaking kapatid ng mabagsakan ng malaking bato mula sa katabing bundok sa Barangay San Rafael. Agad na matay magkapatid matapos magtamo na matitinding pinsala sa ulo at katawan. Sa Ilocos Sur, sinabi ni PDRMO Head Ron Arkelada na halos isang daang pamilya ang maagang inilikas. Maraming lugar na rin ang walang supply ng kuryente.
5: May recorded naman tayo na nag-preemptive evacuate na lalo sa mga high-risk areas natin, low-lying areas, and malapit sa mga coastal po natin. So we have 5 na LGUs, a total of 96 or 97 families and 261 individuals yung lalakas na ulan and malalakas din yung hangin. Kaya with yung malalakas na hangin, may mga reported na nagtumba ang mga puno po.
0: Sa La Union, kinansela ang mga water activity, gayon din ang biyahe sa mga tourist destination. May 1,000 na inilikas, tutuloy muna sa mga kaanak dahil sa bagyong Maymay at nagdaang sama ng panahon.
6: Yung data po ng 1 a.m. report ay yung combined effects na po ng habagat, bagyong Luis at itong si bagyong Maymay. Nasa 149 families or 485 individuals ang nanatili po sa evacuation centers natin ngayon. 356 families naman po or katumbas ng 1,160 individuals ang pagsamantalang nanunuluyan naman po sa labas po ng evacuation centers po natin, sir.
0: Si La Union Information Officer John Elsiar Martin.
4: Niyanig naman ang magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Sa barangay Mabila, lumabas ng bahay ang mga residente at pansamantalang nahinto ang medical mission dahil sa lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa pampublikong paaralan. Lumabas din ang gusali ang ilang residente sa General Santos City. Walang naitalang nasaktan sa pinsala o pinsala ang lindol pero asahan pa rin ang aftershocks. Sa bayan ng Glan, sinabi ni Mayor Victor James Yap Sr. na halos nasanay na ang mga residente sa sunod-sunod na lindol.
7: Parang nasanay na yung mga tao dito sa lindol po. Araw-araw na po kasi. Karamihan po dito, sir, wala nang kakayahan na magpatayo ng bahay pag hindi po natin tinulungan. So yun po ang pinaka-challenge ko ngayon. Kasi pinagsisikapan ko sana na in a year time, makabangon na po kami. We will rise up again. So ang problema ko lang po ngayon, paano?
4: Kaninang alas 5:40 ng umaga, niyanig na magnitude 5.6 na lindol ang Balut Island na aftershock pa rin na magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo kung saan 72 ang namatay.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinaba sa alert level 2 ang Bulkang Mayon sa Albay mula sa dating alert level 3. Kasunod ito ng pagbaba ng aktibidad at asupreng ibinubuga ng bulkan na may 200 o 200 araw ng nag-aalburuto. Dahil dito'y nasang makakauwi na ang mahigit 4,000 pamilyang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bibigyan ang tig-isang sako ng bigas ang bawat pamilyang babalik sa tahanan sa Malilipot, Camalig, Tabaco City at Ligao City. Bagamat ibinaba ang alert level, nilinaw ng FIVOLS na posible pa rin ang mahinang pagputok ng Bulkang Mayon.
4: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 6 oras ang red alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Mahigit 1 oras na ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o kulang ang kapasidad. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert kapag wala ng reserbang kuryente, maaaring magdulot ng brownout.
0: Alas 7:09, pabor ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang pagtanggal ng singil sa non-technical system loss sa bayarin sa kuryente. Sa pagdinig ng Kamara, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi dapat hayaang magdusa ang mga electric cooperatives para hindi malulugi at mawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Dahil dito ay sinulong na gawing utay-utay at balanse ang pagtanggal sa singil ng non-technical system loss o supply ng kuryenteng nawawala dahil sa pagnanakaw o sirang metro. Suportado ng Meralco ang panukala, ay tiginiit na ng chairman ng kumpanyang si Manny Pangilinan na mabigat para sa industriyang saluhin ang singil sa system loss. Nauna na iginiit ng grupong Power for People Coalition na malabong malugi ang Meralco kung sasaluhin ang system loss charge, lalo't umabot na mahigit 50 billion pesos naman ang kinita ng kumpanya noong nakarang taon. Mahigit 26 billion pesos naman ang kita ng Meralco sa unang 6 na buwan pa lang ng 2026.
4: Posible bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, bumaba sa ng 4 pesos and 30 centavos ang diesel, habang 4 pesos and 60 centavos sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Pero maaari pa magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyuhan matapos ang anunsyo ng Qatar na umuusad na ang mga hakbang para tapusin ang gera. Ito'y kahit itinanggi ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump higil sa negosasyon ng dalawang bansa.
0: 7-Eleven na, itataas ang fuel subsidy sa ilang pampublikong sasakyan simula sa August 15. Mula sa 10 piso gagawin pong 12. 12 pesos ang subsidiya sa mga driver ng Jeep at UV Express. Mas mababa ito kumpara sa rekomendasyon ng LTFRB na itaas na 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. Aminado si Pasang Mazda National President Robert Martin na kulang ang pagtaas ng subsidiya matapos ang serye ng oil price hike. Para naman kay Piston National President Modi Floranda, hindi dapat puro ayuda ang ibibigay sa sektor ng transportasyon.
8: Kung gusto tumulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan, ayun talagang buwis yung dapat galawin ng gobyerno. Hindi yung usapin nung parang papatsipatsing solusyon lang, Sir Alvin, hindi talaga nire-resolve yung kalagayan po natin.
9: Hindi kami happy dyan, pero kahit paano malaking bagay yan at makatutunong sa amin at madadagan ang aming fuel subsidy ng 300 pesos a week.
0: Umalma naman ang ilang TNVS driver dahil sa sinasabing hindi patas na pagbibigay ng fuel discount. Umaasa rin si Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus na isasama ang mga bus sa subsidiya.
2: Malaki po ang konsumo namin comparing sa Jeep at saka sa TNVS. Kaya siguro na pag-aaralan nila kung paano kami. Pero ang pinaka-shortcut talaga, Sir Alvin, ibigay na po nila yung aming fare increase na hiningi. Kasi yung po was approved already, sinuspindi lang ng ating presidente. Kaya ako po, nangihingi lang po ako ng konsiderasyon sa ating Pangulo dahil gusto naman niya na maging maayos ang lahat. Ibigay na po sa amin, please.
0: Bukas, posibleng magsagawa ng tigil pasada ng ilang transport group para isulong ang hinaing ng mga tsoper. Itutuloy din ang grupong manibela ang tatlong araw na tigil pasada simula sa Lunes sa kabila ng mas mataas na fuel subsidy.
4: Nag-abiso ang Department of Agriculture sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa mga bagyo at pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na inaasahan ang pansamantalang pagtaas ng presyo ng ilang gulay at high-value crops dahil sa epekto ng malalakas na ulan.
10: Certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Isda, baboy, manok are concerned. I expect it to be stable. No?
4: Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakatulong sa pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng petrolyo at ilang pang bilihin.
0: Alas 7:14, nanawagan ng mga mambabatas na bawiin ang temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. July 30, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Sa Senado, nilagdaan ng 21 senador ang resolusyong humihiling sa korteng bawiin ang TRO. Pinundi na rin ng ilang kongresista ang desisyon at nanawagan sa iba pang kongresistang tularan ang resolusyon ng Senado. Nagkain naman ang Trade Union Congress of the Philippines ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court para ibasura ang isa pang petisyon laban sa dagdag sahod.
11: Ay, malinaw ho itong pattern, no? Ang tawag nga namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates .
0: Si TUCP spokesman Carlos Oñate.
4: 14 pang gamot ang nadagdag sa listahan ng mga exempted sa 12% value-added tax o VAT. Kabilang dito ang gamot para sa cancer, hypertension, diabetes at mental illness. Layo nitong maging abot-kaya ang halaga ng gamot para sa mga Pilipino. Nauna nang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2024 na nangunguna ang sakit sa puso at kanser sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino.
0: We need to do a timeout, Mr. Robert Mano. What time is it?
4: Aba, 7:16.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
15: Ka! Kaya ba ganyan?
16: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
17: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.19. Kinwestiyon ng ilang senator judges ang regularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng muling pagtistigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Quamil kaugnay ng unang article of impeachment na konektado sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Quamil na mahigit 800 acknowledgement receipts ang isinumiti ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa liquidation report sa halip na official receipts kaugnay ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Wala rin isinumiting dokumento bilang patunay na nabayaran ng pabuya sa isinagawang confidential activities. Sa interpellation, tinanong ni Senator Judge Sherwin Gajalian kung bakit hindi sumunod ang certification na ipinalabas ni Colonel Raymond Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group sa patakarang nagtatakda sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Quamil, hindi sapat ang certification dahil hindi ipinakita sa dokumento ang resulta ng paggastos ng pondo.
2: Hindi ba itong certification, no untoward incident, nagbigay ng reward, hindi ba ito sufficient to say na successful?
3: Hindi po, Your Honor, kasi hindi naman po pinakita dyan yung causal link between the successful intelligence gathering or surveillance activities dahil sa information na binigay ng informant.
1: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Francis Pangilinan kung maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang paggastos ng 17 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob lang na isang araw noong 2022. Aminado si Quamil na hindi pangkaraniwan ang disbursement pero hindi matukoy kung irregular ang paggastos na pondo. Noon na lumutang sa paglilitis ang impormasyong gumastos ang OVP ng 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong pisong confidential funds kada araw para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 days.
4: December 23, 2022. Nakalagay dito, binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
3: Okay. Pero that's unusual pa, pero I wouldn't know if it is irregular since wala naman pong provision.
1: Nagkasagutan naman sina Quamil at Senator Judge Jaime Marcos sa issue ng accountable officers ng confidential funds. Naniniwala ang senadora na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency. Pero batay sa patakaran ni Ginit ni Quamil na responsibilidad ng head of agency na aprubahan ang cash advance ng pondo.
5: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
3: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
5: Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
1: Inaasang iaharap ng prosekusyon sina Acosta at Fajarda bilang testigo sa susunod na linggo.
6: Nagtalo ang House Prosecution at Defense Team kaugnay ng mga dokumentong ipipresentang ebidensya sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasunod ito ng pagharap ni COA State Auditor Sailene May Del Campo para tumestigo sa unang article of impeachment. Bit-bit ng prosekusyon ang mahigit 4,000 dokumento kabilang ang 800 acknowledgement receipts na kalakip ng liquidation report ng OVP para ipaliwanag kung saan napunta ang pondo sa unang tatlong quarter ng 2023. Pero tumanggi ang depensa sa pag-stipulate ng ilang dokumento o magkasundo ang dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng ebidensyang ipipresenta sa impeachment court. Paliwanag ng depensa, wala na silang kontrol sa resibong isinumite sa COA kaya walang ideya sa dokumentong hawak ng prosekusyon. Tumanggi rin ang depensang suriin ng testigo ang mga dokumento sa hiwalay na pagdinig, gayon din sa alok ni Private Prosecutor Lorda Capunan na ang acknowledgement receipt na hawak ng depensa na lang ang gamitin para mapawi ang anumang pangamba.
7: We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents?
8: Of course not, Your Honor. Okay. Of
7: then
8: course
7: maybe
8: not, counsel.
7: That is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey.
6: Sa huli, pumayag ang depensa sa alok ni Presiding Officer Francis Escudero na pasadahan na magkabilang panig ang mga dokumento pero sa kondisyong hindi pipilitin ang depensa sa pag-stipulate ng acknowledgement receipts. Pero wala pang detalye kung itutuloy ngayong araw o bukas ang pagrepaso sa mga dokumento para mapabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
1: So makakapanood siya ng Odyssey o hindi?
9: Makakapanood.
1: Ah, okay. Inaprubahan po ng impeachment court ang hiling ng prosecution team na judicial notice para sa pagdinig at record ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay nang hindi nanghihingi ng formal na ebidensya. Pero nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na limitado lang ang judicial notice sa factual existence tulad ng transcript at audiovisual recording sa pagdinig sa sinasabing manumalyang paggastos ng mga confidential funds. Bago ang hatol ni Escudero, tinutulan ng defense team ang hiling ng prosekusyon at iginiit na kini-question sa Korte Suprema ang sinasabing fishing expedition at mini-trial sa pagdinig ng kamera.
10: Judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence. A witness will not hereafter be allowed to read in open court a third-party statement that is not his or her own.
1: Pinayagan naman ang impeachment court na gamitin sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed Davao Vest Squad member na si Arturo Las Cañas para iginiit ng korteng mananatiling hearsay ang nilalaman ng dokumento.
6: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong layong ipawalang bisa ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa petisyong inihain ni VP Sara at mga kaalyadong abogado, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Sa desisyon ng Supreme Court, maituturing ng moot ang petisyon matapos ma-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa ngayon, nasa jurisdiction na ng Senado ang paglilitis matapos mag-convene bilang impeachment court. Para sa ilang House Prosecutor, makatutulong ang desisyon kaugnay ng mga question sa impeachment trial.
1: Sa ibang balita, itinanggi ng DILG ang balitang naaresto na ang buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na walang sikretong operasyon laban sa senador na huling namataan sa Mindanao. Pero patuloy na nahikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice para mahanap si de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huling nakita si de la Rosa ng tumaka sa Senado kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Tinawag naman ng Malacanang na diversionary tactic ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng balitang naaresto na si de la Rosa habang umuusad ang impeachment trial.
6: Hinikayat ang Office of the Ombudsman ang Sandigan Bayan na baligtarin ang desisyong payaga makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. July 31, pansamantalang nakalaya ang dating senador matapos makapagpiyansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa Bulacan. Sa motion for reconsideration, iginiit ang ombudsman na hindi sapat na basehan ang findings ng Sandigan Bayan na hindi pondo ng pamahalaan ang natanggap na kickback ni Revilla.
1: Iniimbisigana ng NBI ang test scam o text scam sa mga motorista para magbayad sa Peking penalty dahil sa sinasabing paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Halos 200 ang nabiktima ng text scam matapos magbayad ng multa kahit walang paglabag. Sinasabing kamukha ng peking website ang official portal ng MMDAE, kaya maraming motorista naluloko na ikipag-ugnay ng NBI sa iba pang ahensya para matuntun ang responsable sa pagkalat ng text scam. Pinayuhan naman ng MMDA o ng MMDA ang publikong iwasang pindutin ang link sa natatanggap na text message ng sinasabing paglabag sa NCAP.
6: Pasintabi po sa masaylang balita, arestado ang 30-anyos na lalaki dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa tatlong menor de edad na babaeng anak ng live-in partner. Enero hanggang Pebrero nangyari ang pang-aabuso ng suspect sa mga biktimang edad 7, 6 at 4 na taong gulang. Sa investigasyon, hinihiram ng ina ang mga bata para magbakasyon sa kanyang bahay pero hinalay ng suspect. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa statutory rape at rape through sexual assault.
1: Alas 7:29 sa Laguna, inaresto ang 19-anyos na lalaking sangkot sa prank call sa emergency hotline 911. August 4, nakatanggap ng tawag ang mga pulis singgil sa insidente ng pang-hold up sa Binian City. Rumesponde ang mga pulis para kumpirmahin ang insidente. Pero pagdating sa lugar, nakausap ng mga pulis ang suspect na umaming gawa-gawa lang ang reklamo. Ayon sa suspect, tumawag siya sa 911 para humingi ng tulong na mahanap ang nobyang umalis matapos silang mag-away. Kita mo yan.
6: Sa Maynila, patuloy naman na tinutugis ang lalaking nagnakaw ng baril ng security guard sa tondo. Sa kuha ng CCTV, dahang-dahang lumapit ang suspect hanggang sa makuha ang service firearm ng gwardya. Nagising ang security guard kaya hinabol ang suspect pero huminto ng tumalon ang lalaki sa Center Island. Hindi na sinundan ng gwardya ang suspect dahil sa takot na gamitin ang nanakaw na baril.
1: Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning!
9: Good morning, Ganiel, Alvin at Robert, sa ating showbiz spotlight. Idinatalya ni Mikey Kawanko Jaworski kung paano naging daan ang kanyang injury sa pagsabak sa acting. Sinabi ng aktres na bumibida na siya sa commercials at nakakatanggap ng alok na gumawa ng pelikula sa edad na 17 years old. Tinatanggihan ni Mikey ang mga alok na pelikula dahil busy sa pagiging estudyante at pagiging atleta sa equestrian. Pero nagdesisyon si Mikey na pumasok sa showbiz matapos magtamo ng knee injury sa edad na 19 years old. Ayon kay Mikey, nagawa niyang pagsasabayin ang pagiging estudyante, atleta at artista dahil sa suporta ng mga mahal sa buhay. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balisin niyo, Alvin at Robert.
1: Panahunan ni Robert Mano kasi si Mikey. Ganyan, kaya talagang nakikinig siya sa balita mo.
11: Tutok na tutok ako eh.
9: Oo. Ako yung anak na lang, si Robbie.
1: Oh. So ano gusto mong sabihin na matanda si Tito Robert mo sa'yo?
11: Ganyan, classmate tayo.
1: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
6: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
1: Babalik na si Bigornia sa Lunes, ha? Yeah, aming soon. Ako naman po si Alvin Elchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos. Dahil makakausap natin ang may masterclass.
6: Aha.
1: May masterclass, sabi doon eh. Nakita ko sa dyaryo eh. Masterclass in prosecution.
6: Yeah.
1: Oo. Masterclass ang, nga ba? Nandun kayo. Wala ako doon eh.
6: Ang term nila nga doon, parang ano siya, reyna.
1: Ah, ganun ba yung aura ng, ng ano ng guest natin
6: mamaya? Mga litigators.
1: Ah, ganun. So naramdaman mo naman. Biyasang-biyasa.
6: Lupit.
1: Oo. Kahit nakapikit ano?
6: Kahit nakapikit, kahit nanonood pa lang ng kung anong movie.
1: Attorney Lorna Kapunan sa pagbabalik ng
6: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Thursday!
0: Yay! Radyo Patrol Balita Alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
17: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
19: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
20: Good morning!
1: Maganda umaga muna kay Ambassador Francis Chua.
20: Good morning!
1: Ambassador!
21: Good morning po.
1: Ganon din si Dr. Angelo Librojo at si Jing Subido. Good luck daw kay Alex Ayala sa Toronto Run. Ah, okay. Ang first opponent si Alicia Parks ng USA. Oh, rank number 71. Oh, yan ha. Go, go, go, Alex. Kayang-kaya mo yan.
21: Laban.
1: Edwin Galvez, good morning po. Alvin at Robert, makulimlim sa San Ildefonso, Bulacan. Naulan ba sa labas? Silip. Mukhang tumila.
21: Para mas paaraw ngayon kumpara kahapon.
1: Oh, tama. Simeron ka. Habang inantay natin si Attorney Lorna Kapunan, present din si Attorney Chris Bendijo ng Bureau of Customs. Sige, partner.
21: At syempre, good morning din po kay Sir Tix Pakapak. Ito, may anunsyo na pala doon sa Senado. Walang pasok today. Walang pasok.
1: So, kaya hindi. Kaya ako tinatanong ko po si Robert kasi minomonitor ko yung hearing, yung system loss. So, ibig sabihin, kansilado.
21: Cancel. Kasi nagpalabasan ng work suspension advisory ang Senate.
1: Oh.
21: Signed by Attorney Renato Bantug Jr. upon the direct
1: diba, pero hindi ba pwedeng papasukin pa rin sila dahil may hearing?
21: Pinilit talaga. Pero kasi first day ng system loss ngayon.
1: Hindi first day. Last time, diniscuss nila yun.
21: Kasi mga ibang panukalang batas yun. Pero yung specific for system loss ng mga after the zona na nagsalita ang Pangulo at nagpass sila ng bill, ito yun talaga.
1: Ito yung kay Gatchalian.
21: Yes, ito na yun. Focus talaga President. Dito.
1: Wala, scene lang yung message natin kay
21: ako
1: Senate
21: din,
1: President.
21: Ako din, lang niya ako ngayong umaga.
1: baka pumayag na sa inyo kasi wala na kamong hearing.
21: Oo, mamaya, pagkalabas natin, after tandem, magpapa-interview yan.
1: Mr. SP, Crazy Aberini Casiano, magandang umaga po sa Mutyanang Masa. Hindi, babalik na si Bigornia. Sabi ko sa kanya, napakahaba na ng pahinga mo. Tama na yan.
21: Enjoy daw siyang kumakain ng biscuit habang pinapanood lang tayo. Ganun siya kasarap ang buhay.
1: Si Nicola Villa, pakibati daw si James Delphine from Bacolod. Shout out, Titos of Manila. Yan, nakamonitor sa atin yan. Jing Pahe, good morning ha. At si Yoj DL, magandang umaga din from Antipolo.
20: Good morning!
21: At syempre, good morning din po kay Sir Danny Kapal, kay Ms. Net Kapal. Magandang umaga po.
1: Ayan. Nasaan na ba? Mayroon si Paul Bea eh. Nasaan na ba yun? Paul Bea, ayun, happy 18th birthday, Essence Ganotisi. And happy listening to Engineer Rhea and Evelyn Ganotisi. Ayan, nakamonitor sa atin. Governor.
21: At Ayun. Speaking of, kakasend lang, partner.
1: Ni?
21: Committee on Energy, notice of cancellation.
9: Narinig ka?
1: Na-cancel nga. Ano ba yan? Ay, dapat pumayag si SP. Ano? Kaya lang, wala. May bisita na po tayo. Nire-ready na natin si Attorney Lorna Kapunan. Ayun, tinatanong ko nga si Robert. Si Robert kasi personal na nandun mismo sa Senado. So, ramdam na ramdam mo ang pagiging magaling nitong si si Kapunan.
21: Mm-hmm. Pili ko nga, inip na siya sa mga usap niya. Lalo kahapon.
1: Eh di, nag-alok siya eh, di ba? Sabi niya, sige, ayaw nyo, wala kayong tiwala dito sa amin ha, sa dokumento. Mm-hmm. O yung dokumento ninyo, yun ang gamitin natin. O anong sagot?
21: Ayaw pa din.
1: Bakit ayaw mo pa rin kung ako depensa, papayas na ako.
21: Binigay sa kanila, pwedeng legal strategy nila yun. Magdusa kayo.
1: Pero masama, hindi magandang pakinggan na ayaw mo sa dokumento ko.
21: Mm.
1: O ang dokumento mo yung gamitin natin, ayaw mo pa rin. Din. O di ayaw mo talaga.
21: Tapos kahit sa kanilang daylan. Pilit pa yung court bago, hindi naman pilit, suggest yung court na, hindi, pagkumparahin nyo na lang yung documents ninyo. Para hindi natin ginagawa dito yung 845, iniisa-isa ng witness natin.
1: Hindi nga eh, nagsabi na nga si Kapunan, wala nang compare-compare, ang gamitin natin yung sa inyo na.
21: No! No! No! No! No! No! No! No!
1: Ay, nako. Azal Dinagit, happy birthday daw kay Augusto Ojamar and happy second wedding anniversary kay BJ and Edita Soriano of Sacramento,
21: Johnny California. Johnny Bandola, magandang umaga po sa inyo at kay Sir Ronel 9769, good morning din po.
1: Elaong na may bank, good morning din sa iyo ha. Ano na ba? O yan na, si Attorney Lorna Kapunan, one of the lawyers po sa prosecution team at founder and senior partner.
21: Mm.
1: Senior.
21: Ba't may diin sa senior?
1: Tama naman, di ba? Kasi may bali yun.
21: Ay, syempre.
1: Sa pag nasa law firm ka at meron ka ng senior, ay iba yun.
21: Of course.
1: May prestige yun, ha?
21: Maikumpas ka dun.
1: Kapunan and Castillo Law Office.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: The Queen herself, Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, magandang umaga po sa inyo, ma'am.
4: Good morning. Alvin at Roger, magandang umaga Robert. Sa inyo. Sa mga nakikinig dyan.
1: Robert, Attorney Robert ang pangalan ni Robert.
21: Sama si Roger.
1: Akala ko pupunta ka rito sa studio.
4: Sorry kasi matagal ang debriefing namin kagabi. Kasi ang practice after every session day, nagdi-debriefing to discuss kasi ang dami namin dokumento, etc.
1: Opo.
4: At pagigising ko lang. I woke up like this. Ah.
1: So ang tanong, makakapanood ka ba ng Odyssey?
21: Correct.
4: Punong-puno daw yung IMAX.
1: Actually, totoo yan. Punong-puno.
4: IMAX yun, di ba?
1: Ang resolusyon, Attorney Lorna Kapunan, sa suggestion ninyo? Hindi, sige, nagamitin na natin yung dokumento ng depensa para wala nang gulo, wala nang question-question. Ang dokumento na ng depensa ang gamitin natin.
4: Di ba, it seemed like parang logic yun, ano? Logical solution yun. Ano? Pero ayaw pa rin nila.
1: Ayaw pa rin?
4: Ayaw pa rin nila. Gusto nila mag-meeting, i-compare lahat, isa-isa. Alam mo, ito, for this first batch, you know, yung tinatawag na confidential funds for the last quarter of December 2022, 842 yon. Pero sa mga ibang quarters, meron pa tayong first, second, and third quarter, no? Sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President. Alam nyo, ilan yun? 4,492.
1: Ang dami. Isa-isa yun.
4: Imagine kung ayaw nila, gusto nila isa-isa, i-compare. Kumirma naman sila, I'm sorry, kumirma naman sila nung pre-trial per document, tatlong signature, no? Gusto nila, ang sinasabi naman nila, hindi naman signatures yung natawag na chain of custody. Baka daw yung mga minark namin iba sa mga documents na sinubmit nila or lost along the way, mga ganyan, hindi ko maintindihan. But in any event, hindi na tayo makakanood ng Odyssey.
1: Hindi, pero posible ba yun na lahat yung 4,000 dokumento ipagkukumpara? Hindi ba yun? That's a waste of time, is it not?
4: It is a waste of time if you do it especially in the impeachment court. Makita mo naman yung mga senator judges, no, will be impatient, no? Yung first 5 minutes, gusto na nila umalis. Recess ulit, no? But can you imagine the waste of time? That's why I suggested the motion ako, gawin na lang before the clerk of court ang comparison, no? So, we're waiting for a schedule today. Wala pa, but baka tomorrow meron na schedule, no?
21: So, ibig sabihin, itong yung schedule na binabanggit mo, Attorney Lorna, ito pa lang yung dun sa 840 plus na acknowledgement receipts. Iba pa yung 4,000. Wala pa tayo doon. Wala pa.
4: Isasabay natin lahat 'yan.
21: Isasabay na lahat.
4: Isasabay natin lahat yung pag-compare. Kasi isang hearing date lang kami. Sa Monday lang ang hearing date para kay Ma'am Sailin Del Campo, no? So if we identify those documents in court, talaga mauubos, wala na siyang testimony. So ang request namin is we be allowed to produce and verify at makita nila yung ano yung lahat ng acknowledgement receipts, hindi lang yun. Sa stipulation sa court yesterday, meron sila mga 10 documents na hindi sila nag-stipulate, pati yun papa-stipulate rin namin, no, para lahat ng documents sana pumayag sila sa stipulation. Because yung mga sinubmit naman namin, dokumento rin nila.
21: Oh, pero kakayanin po ba yan, Attorney Kapunan, hanggang before mag-Monday? Kagaya ngayon, wala nang pasok sa Senado, suspended because of the weather. So may Friday na lang kayo. Kaya ba yun?
1: Dinivide ko kung tigisang minuto lang sa 4,000 na documents, 66.66 hours yun. Nang walang tulog. Haba nun.
21: Paano yun?
4: Mahaba yun.
1: Kakayanin yun, that's, Attorney?
4: Hindi ko alam. Baka nga may bagyo pa bukas . At saka ang Senado talagang, I think, no? Like Congress, I think Friday is a non-working day.
1: So what do you propose to solve this impasse?
4: Prayers.
21: Totoo din. Hello? Naman. Kailangan talaga magdasal.
1: Prayers ang solusyon? Prayers ang sagot?
4: Na pumayag na sila na tama na, nakita nyo na yan na markahan. Let's be reasonable here. Hindi ito, it's not a matter of sinong mas magandang strategy, no? It's a matter of authenticating and seeing that the documents are real, no? Na they exist, na talagang pinadala ng office nila, no? So, I hope they get to see reason, because dokumento nila yun. If not, we will insist na lang na we will use their own documents.
1: Okay. Mm-hmm. Now let's go to the meat, yung sustansya po ng testimonya ng yung taga-COA, no po. And nahuli po kayo, ang sabi po ninyo ay scam. No, although stricken from the record yun, Robert, di ba? Yung scam, ano po?
21: It's a scam.
1: It's a scam. Ba't umabot kayo sa ganung pagbulalas ng mga salitang hindi maganda, Attorney Lorna?
4: Actually, yung scam na yan is really, di ba, it's an ordinary term, no? Pag dinuloko ka, pag kunyari, humiram ng pera, hindi sinole, di ba? Naghiram ng cellphone, hindi sinole. At ganun ang ganun, di yung tawag ng scam. And it is a way of connecting to the public for them to understand ano ba talaga itong acknowledgement receipt, ano ba itong disbursement voucher, ano ba itong mga liquidation report. Kasi napakaraming accounting terms, no? Ang bottom line doon, bakit natin tinitignan na lahat ito? Kasi pera yan . Pera, ginamit ba yan sa gamot? Ginamit ba yan sa grocery, ginamit ba yan sa chairs? At pag ginamit doon, hindi naman confidential purposes yun. Hindi ba? Hindi yan kasama sa, sabi nga ng witness, exclusive enumeration. Dapat, no? Kung wala sa enumeration, sa joint circular, bawal. Tama?
1: Hindi, pero si Senator Aimee kahapon, narinig ko siya, yung Senator Judge Aimee Marcos, ang ini-insist niya, yung accountable officers.
21: Yung special sabi disbursing officers, sabi niya.
1: Sabi hindi si Vice President.
21: Oh, may SDO, oh. Sabi niya sa kanila.
1: What do you say?
4: Well, it's very clear, no? Tama siya yung special disburse SDO nga, si Acosta para sa OVP, tsaka si Fajardo sa DepEd, no? Mm. Pero it is very clear both in the law and the joint circular na ang person accountable is the head of office. Head of office. Sino ang head of agency or head of office? Head HOA, head of agency. Ang vice president mismo. And in fact, she signed. She signed in the documents. No, yun ang inumit, yun ang hindi sinabi ni Senator Aimee that it is not only her signature. It is not the signature only of Acosta and Fajardo na lumalabas sa mga dokumento. In each and every document that we showed, it is the signature of the Vice President na nandun. At napakahalaga, that's why I pointed out, anong ibig sabihin itong approved by Mr. Witness? Anong ibig sabihin itong certified by, attested by? Ang ibig sabihin nun, sabi ng witness, accountable. Kasi alam niya, no? It's not as if hindi alam ng Vice President or ng Deputy Secretary na gano'n ang ginastos, etc. No? So, it is very clear. And when the witness, the sad part is, when the witness wanted to explain or attempted to explain, he would be cut in the mid-sentence, no? So, yun ang mahirap pag ang questions ay galing sa Senator Judges. Hindi kami If it were a defense counsel that asked that and interrupted our witness, I would have objected. Pero pag ganyan, mga senador, hindi ka naman pwede mag-object. So clear yun, Robert Chica Alvin. Okay. Accountable Officer Sara Duterte. Very clear in the records. Opo.
21: Kaya doon sa, partner, doon sa tanong ni Senator Risa, diba, tinanong din niya yung witness. Under the Constitution, doon sa batas natin, sabi niya, sino ba yung mga tinatawag na accountable pagdating sa mga ganyan? Ang sagot ng witness, base po sa, nakalimutan ko yung specific na law, ang sinagot ay yung head of office, head of agency talaga, which is the vice president, sabi niya.
1: So parang command responsibility, Attorney Lorna. I mean, kung ikaw yung head ng agency, hindi ka pwedeng maghugas kamay na, hindi ako yan ang disbursing officer, dapat lang yung singilin ninyo, kumaga the buck stops with you as the head of agency.
4: Tama-tama yan, Alvin. It's very clear. Alam naman natin yan. Ano? At saka in common experience, ganun din sa household. Kunyari, sa pag-usapan natin kung mga opisina, no? Let's say something happens to an employee. Sino ang responsible? The employer, di ba? Yung employer dito sa mga opisina, yung pinaka-head ng office. Sa bahay, sinong responsible sa bahay? Di yung head of

0: their personal benefit, no? Hindi pwede yun. At saka, malinaw na malinaw rin, Robert, saka Alvin, yung presumption. Yung presumption sa yung tinatawag na prima facie evidence, 8.3 sa joint guidelines ng POA, no, at ibang mga government agency, nakalagay doon, failure to liquidate. Failure to liquidate, meaning hindi ka nagsubmit ng tama or sufficient documents, eh meron ng presumption yan na you used it for your personal benefit, no? Or you misused it.
1: Opo. Opo.
0: Ngayon, ang tinatanong naman ng, I think the presiding, some of the senators were trying to let the witness admit, pinapa-admit sa witness na hindi naman final and conclusive yan.
1: Tama.
0: Kasi presumption lang yan. Eh, ang pag merong presumption na ganyan, nagsishift ang burden of, tinatawag na burden of proof, no? Yung burden, and yung burden of evidence. Pag may presumption na ganyan, eh, dapat magpakita ng ebidensya. Eh, yung mga nakalagay doon, na yung mga hindi, yung public officer who has public accountability. Hindi kami, iba yung medyo technical, pero iba yung tinatawag na burden of proof, no? Ang burden of proof sa mga ganito is always with the person alleging, no? So burden of proof. May presumption of innocence. Pag nagpakita na, kagaya ng sa 8.3, nagpakita na walang explanation, walang mga dokumento, nagsishift, tinatawag na burden of evidence na. Burden of evidence, edi magpadala kayo ng mga dokumento. Ngayon, sila ngayon ang dapat mag-prove, hindi ang POA. That's why binigyan sila ng AOM, yung Audit Observation Memorandum. Magpadala kayo ng mga dokumento here para hindi kami mag-issue ng notice of suspension. Nagpadala ng dokumento, hindi naman sapat. Tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi naman sapat yung mga documents na pinadala. That's why it graduated into a notice of suspension. Anong ibig sabihin ng notice of suspension? Ang ibig sabihin nun, hindi mag-release ng iba pang pera for the next quarter pag hindi ka pa naka-liquidate. Di ba ganun? Ganun tayo sa mga opisina natin. Mag-liquidate ka muna.
1: Tapusin mo muna yung liquidation mo bago ka mag-request ulit.
0: Nag-cash advance ka. Tapos hihingi ka na naman ng bagong cash advance. Eh, hindi ka pa nag-liquidate ng cash advance mo. Suspended. So, yun ang tinatawag notice of suspension. And you are given several days na naman para mag-submit ng document. Hindi na naman sila nag-comply. Kanya, naging notice of disallowance. Ngayon, yun na naman ang tinanong mga senator judges. Ano ibig sabihin ng notice of disallowance? Sabi na naman ng isang senator judge, eh hindi na naman final yan ng notice of disallowance. Pwede pang umakyat sa Supreme Court, pwede pang umakyat, mag-motion. Hindi po. Pag mayroon ng notice of disallowance, ang COA, ang susunod na step dyan, eh magpipetition for review ka sa findings nung officer na yan, nung audit, state auditor na yan, sa commission proper. Tapos yung commission proper, yung mga commissioners, mag-i-issue ng decision. Yung decision na yan, Alvin and Robert, final yun. Kung ang decision is forfeiture, tapos nag-motion for reconsideration sila sa commission, at dininay ang motion for reconsideration, yung po ang nangyari sa last quarter, no, yung 78 million na yan, dininay ng COA ang motion for reconsideration. So due and demandable na yon. Pwede nang hingin ng COA yon. At miski na umakyat sila sa Supreme Court on grave abuse hanggang walang restraining order,
1: tuloy.
0: Pero yung, tuloy-tuloy na yan. So as we speak, the Vice President must return 78 million. In addition to that, meron

0: pang tatlong quarters. Meron ng disallowance. Hindi pinag-uusapan ito ng ng clearly kasi hindi pa. Meron ng disallowance for 315, ano? Three more quarters. May disallowance na yan. Kaya lang, hindi pa final. Pero kanya hindi pa minimension ng POA.
1: Oh. Attorney, kahapon na raise yung point ni Senator Panfilo Lacson. Pagdating doon, pag-usapan natin yung paborito mo, si Andy Lim. Diba? At kung sino man. Ang nangyayari, kapag nag-audit ang COA, hanggang paper audit sila. Ngayon, hindi inaalam or hindi nahanap kung nag-exist ba talaga si Andy Lim.
2: O si Piat, Mary Grace
1: si Mary Grace Piatto. So kung sino man. Kasi sabi ni Senator Lacson, kasi kapag na-declassified na yan, pwede mo na yung hanapin para patunayan kung totoo ba nag-exist, totoo bang tumanggap. Parang sa part ng COA, eh hindi sila umaabot sa ganun. Hindi ba nalilimit yung inyong pag-prosecute dyan na hindi talaga sila nabigyan or hindi nag-exist yung ganitong individual? Paano natin mapapatunayan kung hanggang ang COA ay hanggang audit dyan, hanggang dito lang, paper lang, kung ano lang isa, submit?
0: Kasi ang COA audit, no? Kasi pagkaintindi ko, tatlong audit na yan. May regular audit ng regular funds, merong document audit, yung tinatawag natin post-audit, yung ginawa ni Attorney Wamil. At merong pangatlo, yung fraud audit. Hindi po nag-fraud audit ang COA. Pag meron silang nakita na fraudulent, eh nag-recommend na sila na mag-file ng kaso ang ombudsman. But in terms of our proving our case, meron pa kaming additional witnesses, no? Maalala natin sa House Committee on Justice, eh nagpakita kami ng isang testimony at isang witness sa Philippine Statistics Authority. Yung witness na yan, ang mag-attest to the fact na ito bang Mary Grace, eh, meron bang birth record yan? Meron bang marriage record yan? Death record yan? Mm-hmm. Ito ba si Ang Dilim? O meron bang record yan sa PSA? So dapat, so we will be presenting another witness to attest to the fact na walang record yan. That person is fictitious, does not exist.
2: Okay. Attorney, one na lang, alas 8 na eh. Yung prosecution ba is going to prove na ibinulsa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds o hindi na tayo aabot dun kasi by implication, yun na talaga ang conclusion ng COA?
0: Yes. Aabot tayo dyan, ano? Because yung second part ng evidence is sinong gumamit? Saan dinala yung mga duffel bag na yan? Kasino-sinong mga tao? Kasi unusual yung magwi-withdraw ka ng cash. Kung kunyari payee ka at ikaw ang magtatanggap ng award, dapat, lalong-lalo na government funds yan, dapat merong issuance by check, no? Check yan, hindi by cash, no? Kasi ang cash, madaling mawala yan. So, dapat sa chain of evidence, sa evidence, pakita saan gumamit. Aside from the presumption in law, aside from yung presumption dyan na mag-shift ng evidence, sila na ngayon. Kasi, just one last point, this is not a criminal case, ha? Hindi ito criminal case na ang burden, this is an impeachment case. Sa criminal case talaga merong presumption of innocence. Dito sa impeachment case, pag public officer ka at accountable funds ka, ikaw ang mag-prove. The burden shifts to the public official who is in charge of those accountable funds.
2: Apo.
0: So, yun ang difference ng criminal case. Meron namang criminal case si Vice President Sara sa ombudsman na final ni Trillanes, no? Doon yung proof beyond reasonable doubt. Dito sa impeachment case, hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Hindi criminal case lang. Clear and convincing lang. Sufficient evidence to show that these are public funds, that she is an accountable officer, at may betrayal of public trust. Klarong-klaro, kung di mo pera, pera ng bayan, hindi mo ginastos dyan, wala.